uga alang sa iyang mga kauban, dako kining moral no sa ilang team tungod kaya kining maong window sa FIBA World Cup qualifiers mo'y katapusang hunat sa gilas nga kinahanglan muda og yun sila, otherwise matagak sila og di na sila makaapil pa sa FIBA World Cup sunod tuig. Kinahanglan muda og siya kontra sa Jordan og muda og usab sila kontra sa Iran, bisan pa man ang lain po nilang kontra no nga sa laing window mo ang Syria nga sigurado kaduhan nila makontra og sigurado usab nga mapil din nila. Pero ang crucial nga duwa tali sa Jordan og sa Iran, kinahanglan muda og ang Pilipinas sa presensya ni Soto, at least ang ilang depensa og opensa nga sa gilas dili na magduha-duha pa ang mga gunner sa gilas Pilipinas sama lang ni Justin Brownlee, Dwight Ramos, Carl Tamayo, Kevin Kiambao no nga muitsa tungod kay nakaibaw sila adunay 7-3 nga gitas on dito sa duol sa ring posible makakuha kini sa offensive rebound og dili sila magpanagana og itsa kaya dako og puruhan nga ilang makuha ang offensive rebound og labos tanan sa depensa magduha-duha usab og lusot no ang ilang kontra tungod sa kataas sa kasuway ni Kaya Soto. Kini atong balita sa sports gatud ganyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga daot ng mga skin cells o ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals muresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 dindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Ironman.

Okay, nena tay, winner karon sa to DYHP Answer to Win promo kay nakatubag og sakto. Unya, yes, na follow gyud ang ato nga promo mechanics ha, naka-like, naka-follow, naka-share sa ato mga Facebook pages. Ingon man ang programa ni Attorney Rufil karong buntaga ang Straight to the Point. Saktong iyang tubag plus naka-follow. Busa, makaruwat kinig 200 pesos. Congratulations nga to ni Maggie Campion. Maggie Campion, congratulations! Unya, chat og balik diri sa to Facebook page, Ma Maggie, ha? Sa imuhang kompleto nga pangalan. Hasta ang imuhang GCash number para to nato dito ma-send ang premium nga 200 pesos nga GCash. Congratulations! Hasta gininyo ang lain pang hugna sa to nga DYHP Answer to Win na promo karong musunod na sa gawang oras. Yeah, kalimot na iha kantong mga nagkapamalit din na og mga Biojessica tablets nga 20 ka buok, 20 ka pieces, 20 ka buok no gikan niatong August 10 base sa nakabutang din na sa resibo sa ilahang pagpalit. Dala pwede na mo makapadangat diri sa inyuhang mga resibo, dalhan ninyo diri para mailisa na sa og coupon unya makapil mo sa atong promo para maghatag ninyo gayunan nga makadaog sad og mga cash nga mga papremyo. Pwede rin na, ha? Aktong balikon, tato nakapamalito, ga Biojessica nga tableta, nga 20 kabuok, sa katong mga partners, nga mga tindahan, o mga convenience store, o supermarket. Pwede rin nyo madadiri sa atong istasyon para mailisan ka na o raffle coupon. Kay August 26, muna na ang unang weekly draw. Kanya mo follow ang lainasan nga mga weekly draw sa masunod nga mga simana, dayon ang grand draw. So, alas ninyo dugang nga mga pangutana, pwede rasad mo makatawag diri sa atong istasyon para masultihan mo kung unsay angay nga buhaton. Labi na gyud sa katong mga partner nga mga tindahan, mga butika, supermarkets o convenience stores, asa pwede mo mapalit sa inyo mga tag-20 ka Biojessic tablets. O niya ang resibo minyong dalhon diri sa atong istasyon. So, karantaw taon ha? Or mahimo or magbukontak diri sa atong istasyon 2561916 or 2561918 kun do na may gusto nga ipangutana regarding ni ini.

0: Yag ato mga supermarkets o mga butika nga pwede ninyo ang tumo mo palit yun dito ha? Kay aron na maka-qualify na ang inyong mga resibo nga inyong dalhon diri sa atong istasyon. Pwede mo mapalit ang Biogestic na tableta sa 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, Supermarkets and Convenience Stores, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket o ang SVI. Ang atong weekly ng mga winners, doon natay minor o major winners, ha? Ang katubang minor winners, makadawa ito ga 2,000 pesos kada usa, o niya upat kabuok ni ang makadaog. Sa major winner, para sa weekly draw, makadawa ito 5,000 pesos. Ang grand draw ni ini ang minor winners, makadawat. Dako na yun ni, dako na nagmatabang kung usatas mo daog, ani? Minor winners, 10,000 pesos ang madawat matag-usa. O niya dun ay upat ka mga winners po ni Ana. Ang major winner, makadawat o 100,000 pesos nga pa-premio. Dako, ano eh? Busa, ayo paglangan. Kung doon na nakadinhay, resibo sa imong napalit nga 20 pieces nga Biogesic tablet. Dalhan na diri sa atong istasyon para mailis na raffle coupon. O niya, kinahanglan nga ang inyong pagpalit sa Biogesic tablet gikan ni atong Agosto 10 o sa nisunod na dayon nga mga adlaw kon onwards. Okay? So, mas daghan ninyong raffle coupon, mas dako ang syansa nga makadaog sa bisanhasa ni ini nga mga pa-premyo na pinagyudon niya nga ito sa atong grand draw. Sa ito balikon, ang una nga weekly draw, Agosto 26, alas 2 sa hapon. Na doon na pa ni siya'y musunod nga lain nga mga weekly draws, una pa dayon ang grand draw. At oras karon alas 8:10 na. At ang ininyo karong tautan, humalang sa itong pipila ka mga pahinom doon, mabati yung pagbalik sa Tourney Rufil para ipadayon ang iyong programa, lakip na usab ang uban pa nga mga balita. Balako din is control kasamang cases menia, Nems Quinones o Gerald Albios. Ako sabi niyo, Radio Mankan Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
2: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
4: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
5: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
6: ISO certified, world-class quality.
7: Gigutom na ba?

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige ka, Gawp. Inanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
8: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
10: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at original.
14: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
5: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
15: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
16: Ang kinis na niya?
17: In fairness, nag-glow up.
16: May budget? So

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
3: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
4: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
8: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Kailangan ko mag-withdraw.
11: Himala, may BPI dito.
12: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
11: Isang Himala.
13: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
15: Atong takna may galala sa 8-18 na sa atong uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
15: Now, ato sa mga higalang tagad, pagtagad, ang atong dugang mga issues karong nga buntaga. Balikan na to mga higala ning mga panghitabo sa Sambuanga. Balikan pa na to mga higalang impeachment case. Daghantag mga isgutanan ron, mga sukit ng paminaw, ang mga angulo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una si Sara, mga higala na interview dito sa Sambuanga, miingon nga about sa impeachment, nasa'y pamahayag mga higala. Gusto siya nga madali gani hinoon kining impeachment. Para mahibawaan na ni mahigala o sabag, guilty ba o di ba? Ha? So mo ni pamahayag ganun ha, itong isgutan ng taon, may kagila. Napas dili pa, ari sa atay, kayo natin mga reports of garon, stress po lang itong mga reports. Tawa sa stress, mahigala, ari sa atay sa ato mga winners, mga nasakpang naminaw sa DYHP o GIFM, nga nagasipang ilang mga radio busa, magkadawa itong mga pahalipay, gikan sa atong sibianan. Last two linya, kalau mahigala, si kasamang Lailin Rabanis Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
14: D-D-D-Y-H-P. RML Report.
16: Mayong punta kasamang regimen ato ni Rufil. Mayong punta tanang cooking. Tig paminaw niya itong stasyon, DYHP. Live ito ko ron sa Cebu City South District. Dinlayan ako sa Pasuiti, makadawat sa akong apahalipay, nga bugas o chorizo. Isip ko salamat sa ilang kanunay kung suporta sa ating stasyon, DYHP. La Filonino Villeta. Emerita Reyes. Jocelyn. Loreto Gabihan, Ricardo Caballes, Luisita Villeta, Charlita Reyes, Macario Batoktoy, Alicia Miranda. O karon sa ikasingit niyo sa DYHP. Sa DYHP. Overall number one.
17: Yay! Kung sa'y tinuod, siya dayon mo tawa. Walay lipod-lipod.
15: Okay, salamat Lailin Raban sa Ligada sa mga report. Niya na tama higala sa mga exercise sa kabuntagon. Alas sayaw-sayaw ginagmay. Ginamit ang atong jingle mga higala. Kaya kung magamit tagla into car, mabadlungan man ta mga higala ni Mita. TikTok ka ni si Mitch, oy. Asa man si Idol B o Julius Balili. Alas, hayaw, exercise kabuntagon, mga nanay, mga tatay, ati o kuya.

0: Okay, na salamat Julius Balilig Idol B og sa ato mga nasakpan na minaw sa IFM o DYHP. Busa na kanon ang mga pahalipay gikan sa atong sibianan. Okay, artas tunduga mga iskutanan karong ato taod, may kailangan standby. Malamang usab mga kailangan sa pipila ka mga mahinungdanon nga mga pahinomdom. Alas 8:23 na.
1: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: It's Melly Francisco

0: Amiga Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anai-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha. Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na las 8:28 na may higala sa atong bawag-uban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Kiling a portion may gratuit gato sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kinina kadaiyang vitamina o mga minerales nga haom alang sa pagpaligon, sa panglawas o ingon man sa atong immune system. Doon na kinina vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sa may higala sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang loya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course, FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced na formulation, nagpabilin kini sa tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Timan eh, ang the original Koi Herbal Capsule.
3: Straight to the point!
4: Alas 8:29 binato sa tagapagtagad, may gala ang report sa itong kauban on board sa patrol usap. Si kasamang Jane Galliardo kay na lalaki nagpasalba og armas duol sa eskwelahan. Sus. Ingon pa na mga bata ron, may gala nga murag na trauma ini mga panghitabo sa eskwelahan. Di apoy nagpasalba, may gala armas sa eskwelahan. Pastilan. May gani kay na dakpan ni karon sa atong nga kapulisan. Paminawon tang detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Jane Galliardo.
3: DYHP. RMN Report.
5: Yes, Rajman, Attorney Rufiel, dali ganagpan sa ato ang kapulisan ang kining 21 anyos nga ulitaw nga giingong miyembro ni siya sa mga ganggang, Attorney Rufiel, kaya nagpasalba ni siya kagabi doon sa eskwelahan dinhi sa may Basak sa Nicolasa, Mindakbayan sa Subo, Attorney Rufiel, na hitabo niyang iyahang pagpabuto sa iyahang armas mga alas 8 pasado kagabi niya ato rabagid in town sa pamuhi sa mga estudyante sa maong eskwelahan, Attorney Rufiel, kay pang night man ang high school din hidapitas may Basak sa Nicolas, usa sa mga eskulahan din hidapit, Attorney Rufiel. Diri ni nahitabo sa gawas gyud sa gate meaning ang eskulahan. Ang kining eskulahan, Attorney Rufiel, kung mabuntag, ang elementary ang mo-occupy. Pero kung gabi na, mauna ni hapon na, Attorney Rufiel, hapon sa gabi, mauna ni ang high school. So kining maumusas pag Attorney Rufiel, ilan lang ni siya or giila lang ni siya sa alias na amang, pero makastorya ni siya, Attorney Rufiel, tawag lang ni siya amang, 21 anyos, usa ni siya kapintora. Ato ni siyang gihinabi, Attorney Rufiel, eksklusibo din na itong hinabi kaganiha, ang kining maong si amang, nitugaan ni siya, Attorney Rufiel, na ang kinigiyaha unta nga pusilon, nga may nalang gani nga wala na igu o gidintaw na Attorney Rufiel, wala na ko'y naangol kagabi eh. Kay mauni ang lalaki po, batanon po niya, grupo po ni sila, lain grupo, Attorney Rufiel, na nagdunggab matod pa sa iyahang igagaw o sa kabuwa na ang nilabay.
4: Uy!
5: Dumot! Dumot, Attorney Rufiel, gani ang giyahag yung motibo sa pagpasalba o sa pagpamusil ng gabi, Attorney Rufiel, baos gid sa iyahang igagaw, para sa iyahang igagaw. Kay kining iyahang igagaw, matod pa nga gidunggab, 14 anyos, Attorney Rufiel. Lalaki niya, minor pa, matod niya, minor di edad pa man, Attorney Rufiel, buong sila na lang ang nibaos para sa iyahang igagaw. Ang nahitabo man, Attorney Rufiel, ang kining iyahang pusilong in punta, nga kini nga usap og gabatanon nga lalaki nagatang ni sa eskwelahan nagatang kay napoy giat nga nilaing kauban sa grupo Attorney Rufil nga nasugatan man ni sa suspect ang kaning suspect doon na po ni siya ilaing kuyog nga tulo ka iyahang mga amigo rapod ni atol man Attorney Rufil iyahang nga pangatarungan magisumbag siya diyang nagkasugat sila Attorney Rufil gisumbag siya ni Imi nga nagdunggag sa iyahang tigang po nga kanya mong suspect nga si Amang dana ni siya dala-dala yun nga armas. Kaya para matod pa, depensa sa iyahang kaugalingon, kaya tungod ay Atty. Rufil, dana po ni siya na kontra. So, mo nang magdala-dala siya o armas ang nakapait lang yun kaya nakahatagin siya o panic kagabi sa mga estudyante Atty. Rufil kaya nakapasalba mang yun siya kausa. Mo na niya, may gani kaya nga itong kapulisan na doon na po na Atty. Rufil doon ay nakabuta nga outpost sa atong kapulisan dali ragid ni siya nga na pusasan po da kaya nadakpan ramang gidayo ni siya Atty. Rufil kaya nagkagubot man kaya danhan ng kaayo ning mga bakan kung po ay nagrupo-grupo sa maong lugar atong sa ato ako da nga pagpakinsusi din sa barangay sa Nicolas Atty. Rufil matod sa panod ang chief panod din sa barangay sa Nicolas Atty. Rufil na nagidaay ni badlungon na judge ay ni si Amang. Ngayon ni sila yung record ani, gani, ipangita na ni siya Atty. Rufil, tungod kay na anak po diay ni siya atraso Atty. Rufil nga nakadunggap po diay ni siya laib na laki. Karon, nitugaan niya si Amang Atty. Rufil na first time niya nga napriso karon kay nadakpan mang gid siya dahil sa atong kapulisan pero daghan na dahil ni siya kudog atraso sa ato ang barangay. Nagpasalamat gani ang atong taga-barangay nga nahipos na pud ni ang kining si Amang kay kuyawan sila kay usa ni sa mga pinakabadlungon na batanon sa ilahang lugar sakit sa ulo Atty. Rufil sa ilahang lugar. Karon na iyang pangatarungan na baos gid ang ilahang motibo sa pagpamusil. May ni kaya katong biktima ato ni Rufil na kadag-tradit in town. So grupo-grupo, ganggang ni sila ato ni Rufil sa mga batanon, puros ni sila mga tambay po sa lugar. So maunin ang iyahang pangatarungan, pero nitugan po siya nga ang katong iyang armas, dili to iyaha, kundi gipahuwang marapod siya sa iyahang amigo, apan iyaha dito termi nga dalon, para po depensa sa iyahang kaugalingon.
4: Grabe ni mga nadag-armas nun, why listen siya ng armasa, Jane?
5: Why lisensya? Why bisan unsa nga dokumento ang napakita ni ining mga suspect Atty. Rufil hinungdan nagidakop gidin taon ni siya kaya nakahatag man pud gid siya og ganang panic diri sa eskwelahan Atty. Rufil kanira bang mga mamusil sa eskwelahan murag kuna uso gi gid ni ron Atty. Rufil so ang kanigan nga tong mga estudyante din ni sa eskwelahan diri sa Basak sa Nicolas gisusi pa ni ron kay naa may mga estudyante pud Atty. Rufil nga murag kanang grupo pod na appeal pod siya gang mao nang gisusi pa ron sa ato ang mga magtutudlo din sa mga eskwelahan nya mate pa inisya nila Atty. Rufil nga isustansya nila ang klase kay lahat ang subayon ang gantong mga na lambigit po ng mga estudyante na posibleng giatnan po atong mga suspect kauban ang mga line grupo po at Atty. Rufil. So mauna ang planong sa ato ang eskwelahan. Noon, safe raman po ang mga estudyante kagahapon at kagabi Atty. Rufil na ato ulit sa pagpamuhi nila, walay laing na angin, walay laing na angol po de, ni ining mong pangitabo. Sa pagkakaroon, ang kining mong suspect na si Amang, kanang batanon para magid kaayo po ni Atty. Rufil, nagtingkagol na ginis niya sa Mambaling Police Station. O mag-atubang ni siya kasong attempted murder Atty. Rufil na ipasaka po da, sa ato ang mga kapulisan din sa may Mambaling Police Station. So far, Atty. Rufil, mo na nga ito ang kinatubukan nga nakuha mo ito sa kamatan o nga nagpasalba o armasa the old din sa may tulahan sa may barangay Basak sa Nicolas. Kaubagya po na ako sa itong army, Lord and Speed Pilot, Rajiman Jesse Sumampong. Ako sa banginyo, Rajiman Jane Galliardo, DYHP. Tatap.
3: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Rajaboy Nationwide! Okay, salamat, Jane Galliardo, sa imong report. Alas 8.36 na may gala kini nga portion to gala to mga kagalaan sa Life Extension Vitamin D3 ang regular nga pakinom. Sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa bugmayo itong mga cells, magka-produce mga panagang, magka-patay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kay ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nimutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building o giuman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
3: Straight to the point.
4: O kunya, kinisab nga portion may galtod ganato sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom. Sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa atong tinai o kulon. Kini aron malikayan nga magpundo ang mga hugaw, nga may makaingon ang mga kulon polyps o na yung mutubo sul sa atong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kahaang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong nga hugaw sa atong kulon, labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae, mamakahatag lang kinig kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mong number one nga kulon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, maghala ka usa ka sachet, magisagol sa kabasong tubig, imong kutaon mayo, ishake og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong

0: Straight to the point.
1: Igara sa tong bata amay galang alias amang pabuto na sa eskwelahan and again for bida. Unya karong bag-o mga higala, nya na puylain nya kwan pero mura og unsa man gigklaro sa eskwelahan nga dili to kwan. Kinini ang matawag na to mga higala og dili ra to angay kabalakan, ha? Kay karon gud mga higala, ang ato mga eskwelahan ron mga sukitig paminaw, niabot og mga 278 ka mga eskwelahan, public o private school. Din sa sugmo nga gipaubos karon sa masugot nga seguridad. Tingali ka na mga private schools like ining University of San Jose Recoletos, naman sila ilang scanner, no? Amot ang uban nga mga private schools. Mga private schools, doon na siguro mga scanner. Katong mga private schools, total dagko mamugtuisyon sa inyong mga estudyante. Gahini siguro ninyo magkapalit mo nihag mga scanner. Aron nga kanamang estudyante nga musod na nasod sa campus, wa na nila dyan mga pusil. At least 50 na ang mga bata ba? Huwag to na sa sulod. Unya kadto mga higala mga public schools, malagmit dunay mga kapitan dahil libi pa sa mga baryo nga ilang i-tap ang mga barangay tanod. Pwede. Kana ba lang pagkuan lang ba? Ha? Or unsay ilang mga arrangements niya? Nga kana na ang masiguro lang ang mga bata dili mga higala magdag mga pusil ngadto sa eskwelahan. Grabihan ang mga panghitabo karon mga sukit di paminaw. Sa una, magdata sa una, indaykin ka na na yung, panadon ka guna sa una, day? Ngayon mag-guna sa eskwelahan, pero kato mga guna, nga umol man itong mga guna, ha? Karoon, noon siya naman yung panahon ron? Manggidag pusil, na yun ba, manggidag kutsilyo? Ha? Sa una, magdata man itong guna sa una, kaya kay public school ta mga kagalaan, bida. Inig so goods klase. Iagi patagkuhan, no ay klase, pero mayroong adlaw, kaya manghinlo pa. Niya usahay po tungod po natay subject sa agriculture and again da mo na magdatag mga gamit pero di man kwan karon man iuso man ang kalakihan ng naa mahigal yung musil na yung manigbas na yung manunggab so sa eskwelahan naunsa naman yung atong panahon in taon karon. So kanang dapita mga kikilan malagmit niya ang atong gobyerno muhatag sila og dugang pag-studio unsaon nga mahimong safety ang atong mga eskwelahan. Pero unang-una katong mga private schools total lamang mga kwarta diha. Onya, wa man mo biurokrasya, dali naman mo magkapalit og scanner. Ginigon mga higalang atong public schools. Wa dai ni kapalit scanner dai. Daghang kwartang gobyerno, tuwa mas malita na sud. Onya, kung imo po ning ingenyuhon nga magpalit og scanner, substandard na pong scanner ani palito. Wagi Clarix, ha? Pero kini mga private schools, makapamalit man mo, niya ka ng klaro, good, mabitaw sahay, makinigkag, kung private, bitay mo palit, pareha bitay karon ka ng mga PPP, mas maayo pagkikayo, good. Public, public-private partnerships, ka ng mga projects, may galang ipaagig PPP, league on. Ka ng gobyerno, may muhimo os project, pita, kuyawan ka, mga kagalagma. Saan ka ba ni mga, kanus apa baka maulian ng kanser sa atong katilingban? Nga di mga tao may galang tugyanan anang paggamit sa kwarta, iyahay malagpangawat.
0: Straight to the point!
1: Kanalan lang flood control sa may nahitabo, ana. Nya, wak pa ganit magkadimaon itong flood control, magpalupad na po si Marcos mahigala og rocket. Di mga nikapalit og scanner sa eskwelahan, stilan baya. So, kini mahitabo, mahigala, porbida. Nga doon ay mga hulga, nagkadaiya mga hulga, kanasado ka ng mga equipment sa atong cybercrime unit in Daikin o kini sa NBI nga, kanang mga hulga-hulga sa eskwelahan, makuha na tanan nila. Mamonitor ba? Pilting paita mga kagilaan. Naumuni ang mga sitwasyon na ito sa pagkakaroon. Astilan. Alas 8.42 na mahigala sa tumaduban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Now, kinini ang balik ta mahigala sa kwan kay si dito sa kauluhan, doon na interview na ito si Sara Duterte sa atong mga reporters pagbisita niya sa Buanga, ato nang i-connect sa atong isigutanan ron. Kaya una, si Congressman Benny Abante, Manila Congressman Benny Abante, pastor din na siya in Daikin, unya, actually, karon

0: nga eleksyon na pildi na siya. Na teknikal ang iyang kontra, pildi ka sa buto ha. Pero ni himo siya petition mga kagalaan ngadto Supreme Court, kay niya kunong kontra dunay kakulian mga kagalaan sa citizenship.
1: Straight to the point.
0: Nakabalik yung Lincoln. Iyang ipa-disqualify ang iyang kontra. Pero umingon ka og kabubuton sa mga tao, di na gyud siya mo igipili sa mga tao. Pero askang kasabaan na lang yung kayo. Ang ato mga higala, namatay freedom of expression, don't get me wrong ha. Okay naman na musaba ka, pero kanang doon na po'y punto ba? Dili kay kanabitaw ang imong isimang, ang imong pagka mga pamahayag diha niya pastor. Kain ko din, kain mo din pastor, git anik nani, no? Ako mga nailhan sa mga pastor, mga buutan man. Ah, kani mga pare, mga pastor, ako mga kaila, mga tarong, mga buutan. Kaya, ako mga amigo pare, maari sa Cebu, mabisita na ko din sa itong istasyon. Natin mga pastor kong amigo, maari po mga higala sa itong istasyon. No? At umang welcome, mga tarong, mga buutan. Kino sa abanti mo naglahit? Lahit man ang iyang tuno? Ato paminawan ha, karoon totaon. Standby, human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 8.44 na.
1: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
2: Mami, makahinomdom ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa oni mo, kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
6: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Iberry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang Iberry sa inyong paboritong butika.
10: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
11: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
1: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
4: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo.
5: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Filipino.
2: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
8: I'm Marie Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Dito ako, believe.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-0949. 1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
13: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
2: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
15: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
16: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy duty linis, bawat pahit.
17: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
19: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
20: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
21: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Bangong kumakablog sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washi!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
25: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may kalawas 8.52 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: O kinang portion to gano'ng mahigala sa sugar troll, daghan karon ang dunay gipamati sa maining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw nanini, dunay herbal food supplement nga para nimo, kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, dunay kinik A, B, C, D nga formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon, ang gigamit isip herbal medicine. Muna nga epektibo nga makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog, sama ining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan aning diabetes. Mong sama ka nato matag adlaw nag sugar troll.
1: Straight to the point.
0: Alas 8.53 na mga higala, kini pang hitabo ron sa mga eskwilahan, mga sukid di paminaw bida, masabot kasi ginato ang mga estudyante taon, daling madubat-lubatan ba? Kaya nagsunod magun yung mga panghitabo. Ang katong takluban mga kahigalaan na musil ito sod sa eskwilahan, lahi pag itong doon ay mga nanungga ba? Kaya yung pamusilang, ang takluban o niya karon at Ateneo de Zamboanga University. So, muna nga mga estudyante, bisag din sa Sugbo, doon ay nagpabuto kagabi ipusil, doon sa eskwilahan di, nagpanik ang mga estudyante. Ang night high school kagabi eh, sa Basak San Nicolas nagpanik, sila hangtod karon ang mga estudyante nito. Di ba kalikyan, maginikan ng mga hadlok man. Labi pa ang mga bata, kahit tungod doon ay napabuto kagabi eh. So karon na ito tagapagtagad sa mga kagalan, kaya desto linya ron. Si Cebu City Councilor Dave Tumulak, labot sa kabalakas mga ginikanan o tinunan nga ng hadlok atong insidente sa papamusil kagabi eh, dool sa maong tunghaan. Muna nga doon ay may resulta yun ang kabalakang kahadlok sa mga estudyante mga kaigalaan, hanto doon, nangahadlok in town sila. Masabot na sa ginato. Nasuli niya nun si Cebu City Councilor Dave Tumulak at tagag pagtagad mga sukid ng Paminaw.
1: Lahat ng tanong, straight to the point.
0: Consel Dave, may buntag live taron sa DYHP, RM in Cebu o IFM. Good morning. Kumusta diha sa imong nahimutangan ron? Yan ha, maday kami bisita sa eskwilahan.
3: May buntag diha, Atty. Rufil. May buntag sab sa itong mga tigpaminawan. Uban sab na ako si Kapitan June Tumulak sa Barangay Bisag Pardo.
0: Mm-mm. So, unsa may inyong kalaki ron? Nangabalaka ni mga bata, nangabalaka mga maestra, hasta mga ginikanan at itong pahitabo nga pagpamusil. So, unsa may nahitabo diha karon na adlaw naman na Consel Joy, pero ang mga kabalakas mga bata na agihapon?
3: Yes, tinuod na si Atty. Rufil. No? Kagaling ang kadlawan ko nakadawat ang mga chat messages sa mga ginikanan diri sa Barangay Basak Pardo. Gumikan nag-isa na dawat nila ng mga chat usab, gi-screenshot na doon ay nahitabong pagpamusil dito sa Basak San Nicolas. Kung nabatod pa, doon na pa sila ay nadakwa madakpi tulo kabuok. Mm. Napaywa madakpi tulo kabuok. O niya, nang hadlok ni sa mga estudyante. Hinungdan nga mga ginikanan, wa nila paiskulaha ang ilahang mga kabataan, kumikan lagi atong ipakatap ng mga chat messages, no screenshot. So, wa tamaglangay, atong gisayo pag-ari ang Barangay Basak Pardo, Barangay Hall, o geha, atong nasuta, nga gisuspenso yun sa Don Vicente Rama High School, ang ilahang klase.
0: Mm.
3: Nag-kuan lang sila, kanang modular, ang eskulahan. Kanya ang elementary sa nahibong sad ko anong ka mayra magkini nang eskwela mao di gihapon napakatap da yon dali king nakatap ang akong kasayuran ang mga ginikanan di sa nato sila mabasol gubikan sa ilang kahadlok lagi na diguro sila mao da nga wa pa eskwelaha ang mga bata so ang nahitabo mga 30 minutos pa lang ang nakalabay Atty. Rufil gideklarar na lang sa gyud sa Basak Elementary School nga hasta po sila way klase kay gamay ra maging bata.
0: So ang ilang mga principals mao nagdecide nga ato lang sang suspend ang face-to-face nga klase. Kumusta? Mag-modular lang sa tanan?
3: Yes, tinuod na siya, Atty. Rufil. Ato isang giadto po ang Station 11, nagiginabi ta sa hepe dito sa Station 11, ug mismo kining suspect na si Adrian Salto, 20 anyos, na taga Isla Alegre, Basak San Nicolas. Ang nahitabo dahil kagabi, iyang nakitaan kining iyahang kontra.
0: Mm.
3: Gisuwayan niya sa pagpusil, magyani kay wa maigo, o niya, timing kayo nga naay mga police sa Station 11, nadakpan ni siya.
0: Mm.
3: So personal nga grudge kining ilahang panag-away. Apan, pila lang na kamitros sa attorney, o imong ikwintada o lakang, mga kuwanan ni kalakang, mga 20 kalakang.
0: Mm.
3: Ito siya naging doula sa Basak Community Night High School.
0: So muna, panik ito ang mga bata, kay tungkol nagkabati sa nagbuto. Sa, kining si Adrian, alias amang mangkunone, o kining iyang gipusil, dili ni wani labot sa eskwelahan, dili mga estudyante diha wani kwan.
3: Dili estudyante.
0: Anay tabo lang, diha lang sa nagpabuto, Diha lang sa duol sa eskwelahan.
3: Yes, tinuod na siya, Attorney Rufil. Og ako yung nahinabi kini si Adrian Salto. Og ako gyud siyang heart-to-heart talk. Unsa man ikaw tinuod, nga nikatap ng mga text messages nga naapakunong may kuhaon. Siya nga, wa, dili na tinuod kung siya kay kanang dili sa gumusaka diha sa Don Vicente Rama. Kay babaw man eh, Attorney. Don Vicente Rama High School o elementary, babaw naman eh. Niya kining ilaha Isla Alegre o kining crossing basta sa Nicolas, distansya yung kain eh. So, ito, nasuta na ako nga personal ang ilahang away, asoy masad niya ang hinungdan, nga ano, o niya, bago lang ni siya nakauli diri sa Sugbo, kay may iskapo ni siya, kay nakadunggab po ni siya, sa lain na barangay. So, nibalik ni siya, kiniliging tigas-tigas lagi, Attorney Rufil, o kining tulo niya ka mga barkada, kinis MJ, si GG, o si Nico. Gipangita ni ron sa itong mga kapulisan. Mahalagod makuhaan og kasayuran, Attorney, para pag-resolve sa maong problema. So makatubang siya og kaso, Attorney, sa pagpamusil o sa samang higayon, illegal possession of firearms o garong buntag, dadon ni siya nga to sa piskalya alang sa arraignment. So mapriso na ganin siya, ikapaniguro na to sa itong mga katawahan o kunugaling nalisang manggani ang mga ginikanan, ka nadakpan man. Kaya dili sad angay ikabalaka, gumikan kay naamanggoy mga barangay tanod sa eskwelahan, nasay atong mga kapulisan, hinoon, muhangyo lang hinoon ko sa mga ginikanan na Attorney Rufil nga naminaw nato karon, labi na sa mga estudyante nila di adres sa Don Vicente Rama Elementary o Don Vicente Rama High School na kung mahimo, makikistorya sila sa ilahang mga anak. Ano ba mag heart-to-heart talk sa sila, Attorney, para makuha nato to kung unsay sentimento nila sa ilang pagtungha, doon na ba'y nanghadlok nila, doon na ba'y gikatingadaan o doon na ba'y mga problema suod sa eskwelahan. Umuhang yun sa itong mga ginikanan nga instead nga ilang i-chat nga to sa ubang ginikanan, idiritso na lang nalang chat din nato o baka nga to sa barangay o sa kapulisan para mapangitaan na itong paagi nga mahinabi ang kadaguan sa eskwelahan o mapatawag ng hingtungdan para marikayan nga mo sila o pahinoon ang kining mga pagpanghadlok o baka kalisang sa atong mga estudyante, sa mga magtutudlo, labaw sa tanan, nagdo sa itong mga ginikanan.
0: Oh, so karon Konsel Dave, unsa may inyong gibuhat da sa barangay, imong igsuon may barangay kapitan na, o ikaw isip konsel, sa imong tanaw ina ni mga eskwelahan ba? Kay nanghadlok na magi mga estudyante karon kay tungod ning panghitabo sa mga eskwelahan. Do na boy mga plano unsa ba kay maayo nga mga measures nga mawa ang kabalaka o kahadlok in taon ni mga bata?
3: Una sa tanan, Attorney, amo ning butangan magpakatap mi og mga tarpaulin. No, sa eskwelahan, sa gawas sa eskwelahan. Para ni sa mga estudyante o sa mga ginikanan o sa mga magtutudlo, doon na sila katingadan, mo chat lang sila, no? Or mo text lang sila, kung doon na sila katingadan, para ato dahil mahatagag aksyon. Ikaduha, ang presensya sa ato ang mga kapulisan, ang presensya sa ato mga barangay tanod, hugot kaayo na mahatagan o proteksyon ang ilang mga kabataan. O gamuhang yun sa mga estudyante, Attorney, nga dili lang kayo paswabi o kalisang, kay naamanggod ang atong otoridad, naasa na atong eskwelahan, naasa yung mga security guard, mahatagan na ito og proteksyon. Ikapaniguro na ito nila na mahatagan yun og seguridad. Apan, mas labing maayo yun, Attorney, na naasa yung tabang gikan sa mga ginikanan.
0: No? So ito siguro yung increase. Konsel Dave, increase na itong police visibility diya sa gate siguro sa eskwelahan, mga tanod, ipakatap o kapil diya nga at least ma-assure ang mga bata nga watay kabalakan kani ang itong mga tanod, kita tas mga police nga ready mo respondi simba kung magkinaunsa.
3: Oo, o niya, naasagid na ang frisking sa itong mga estudyante nga why armas nga makasood o mga mahait nga hinagiban o ang barangay pod, maniguro pod nga ang kining perimeter fence. No, perimeter fence. Ikapaniguro sa barangay nga why maka-itsa-itsa. No, kada barang mga mag-itsa baron og mga hinagiban, padung at tusod sa eskwelahan, ikapaniguro sa na to nga di sa na mahitabo. Itaan sa nagpaagi po sa barangay, maluwas po
0: ang mga
3: tudlo o yung mga estudyante.
0: Public school, Konsel Dave, kaya kini mga private schools, sige lang ang private schools, mahal man ang tuition, so shallow di sa kakuha mga security guards siya, o baka mga scanner. But ganito sa mga public schools, kaya ba niya ang usa barangay panalitan, butangan na to o mo tabang o mo frisk sa mga estudyante, naghan na ba kayo po mga estudyante para ba nga inigsood sa gate, na-inspeksyon ba lang nga, at least igsood na nga to sa campus, wala na gisayda ang mga pusil, way mga armas, way mga hait nga hinigiban.
3: Yes, tinood na si Attorney, kaya kayo sa ito ang barangay.
0: So mag-assign na tayo mga tanod siguro nga may mabantay sa gate.
3: naagid na si Atty. Labi na din sa Barangay Basag Pardo nga nagbantay aning duha ka eskwelahan. Naagid mga barangay tanod, naasay mga pulis. Kanya naasay ato ang gitawag na itong Barangay Disaster Responders nga maka-augment sad. No? Ang gikinahanglan lang karoon Atty. Nga may istorya agad. Mabito na akong gihangyo sa principal diri sa high school o sa elementary nga gusto ko magigistorya. Para sad, ang ato sa mga magtutudlo sad, kagiyahan po, doon sa angay sad nilang buhaton, no? Na kung ugaling doon ay mga yun-ani ng mga sitwasyon, unsay angeng buhaton, ang agianan sa atong mga kabataan, sa ilang pagdagan, asa sila dapita, no? O ginay, importante kayo, kada bang disaster preparedness, kay kung kini, mugrabi ni siya, mahugli ko sa kakatalagban. Usa, ang atong gihimo, paglikay ni ini, kinahanglan na agad tayo pagpangandang mapagahimuon sa matag eskwelahan.
0: Okay, so karong adlaw lang, ang kanalang in particular school, kanang basak sa Nicolas, may Y klase, face-to-face, nag-modular lang, tungod aning panghitabo nga dunay, nagpabutog pusil, kagabi eh, diha dool sa eskwelahan.
3: Yes, sa basak sa Nicolas ning nahitabo. Nga gina yung nahitabo andron nga eskwelahan, basak pardo ni, layo rin yung kayo ba, ito ni, bisad na ito, mabasad kinilaging social media lagi ito ni, dahil kayo makatap. No?
0: Maosan.
3: Kaya kayo makatap. Manya, di sa nato mabasol mga girikanan lagi kay nangalisang pod. Ang ato ang nangyay kahatag nilang kasiguraduhan nga hugot yun ang pagbantay sa ato ang siyudad Sugbo sa tanan na itong mga eskwelahan.
0: Okay, sige, Consul Dave, salamat kayo sa maghatag panahon na ito dito sa DYHP o sa IFM.
3: Dakan sa kayong salamat ninyo, Attorney, o may buntag na itong tanan.
0: Okay, Consul Dave, tumulak, mga sukit di Paminaw, atong tagagpagtagad mga higala. Pero di apoy laing private school, mga sukit di Paminaw, nga doon na po'y hulga matod pa. Karuhon ta na sa mga sukit ni Paminaw, ha? Kadto sa basak na to, ha? Ang eskwilahan. Sud kayo po manundog tong uban. Okay, kung gingon nga, doon nag-equipment ang atong police, diba? Cybercrime unit, monitoring nila ang NBI. Kaya ba si himuon lang po ng komedya-komedya sa mga estudyante, na mga gwatsinanggong estudyante. Mag-ingon nga, maghimo-himo lang sa ta, kaya ron nga watay klase. At ipadayon mga higala, standby, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdong. Alas 9:05 na.
4: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
5: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap. Goodbye!

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Pirmi kapoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
5: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly na mutabang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
9: Kargato.
10: MaxFit Cargado.
11: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
14: Atong atak na may galala sa 9-9 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
14: Ang kini nga portion mga kaigalan tungkol sa EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga sagol nini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa panolibiyuhan ang sakit atun sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
15: Straight to the point!
14: Alas sa 9:10 na mahigala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
14: Unsa naman ang kalakiha mga higala mga eskwelahan? Hasta po na sa Buhol nanundog sad mga higala. Doon na po nanundog dito mga kaigalaan sa kuan. Kini magod og doon na magoy threat. Siyempre concern ta kayo. Muna kung pasabot inaykin ba nga atong i-improve ang atong mga equipment sa atong monitoring nga masakpan ng magbinuang sad. Kay wa man ta mahibaw og garang uban nga may sadyante naghimo-himo lang po ng uban kay. Ha? Dari sa Buhol ay. Bomb threat ko nung mahigala sa eskwelahan sa Clarin. Unya sa Sagbayan. Diwa, na po'y klase. Ay mo panundog tong uban ha. Kaya bida, tapad ninyo mga lungsod. Huwag takasabot good mga kagila namin mga gotsinanggong mga bata good. Kana kung tinuod niya si Bako doon ko, hindi kita kumpiyansa sad. Pero ang uban anak eh. Na, kana mga bata, mga sugid ng Paminaw, elementary high school, doon na capacity nga kono eh. Pangayon, padaan ang baon sa ginikanan, unya pagkabot sa eskwelahan mo ay mag-una-una, mahigalag, kinabuang, aron nga makansil ang klase. Kahapon sa gato po mga higalang katigbian o balilihan sa Buhol. Tapad po niya mga lungsod. Ang kung duda ba, di ba kan mga estudyante na nagkabuang nga ng kuwana ba? Nangatawa na sila. Ato lang yung agi katawa-katawa mga sugit ng Paminaw, pero subong pamanandungon to na itabo o gilidos kuwan ha. Kini asama na yung eskwilahan dahi, kini. Kato na yung sa kuwan? O, oh, doon na yung mga threat sa kuwan man eh. Oh. So, gi-check may gala mga eskwilahan. Hago sa ito mga pulis ining kalakihag check sa mga kwan. Ang BAM squad sa mutsag kahago mga higala kay doon ay mga hulga. Oh. So, mauna ni Ron. Naunsa naman ito mga eskwilahan ka Ron.
16: Kulas ni Do.
14: Oh, ito nas kulas. Nakaslita na hinong sting niya ni Kula. Mga public schools, mga sukit ni Paminaw, mayo na, mata ko yung pangutan ng Dave Tumulak, tingali ang mga kapitan karon nga naminaw sa NATO, o kaya sa ilang mga baranggitano, daghan na ba kaayong kwa na? Kaya ba ako ka, di ko nalalim day. Kay kanana ang mga baranggitano, Hinon, kung daghan kayong mga barangitano, di duty-duty na lang ginaday. Ipuli-puli ba? Nga makatabang at least ang presence ato mga barangitano, ganaa. Ang kanagong mga bata, matanaw na mga authority, at least morawag ma-assure sila nga why magbinuang na to. Kaya ni amay mga otoridad niya ni a. O na importante mga sukitig paminaw, no? Nga matagaan sa assurance nga dili ka makuyawan musood sa klase. Kana magud mura magud mahigala itong pagpamusil itong takluban o kining sa Sambuanga murag why nakabadlong eh. Liman ka itong mahigalang bata ni Saka dito mura lang nagduwa o Roblox. Nagduwa lang counter strike, nagdag pusil. Kanino, tanaw nun yung mga higala, angay ba ng iban kining online games nga mga labihan ka kuan kayo kana na ang brutal nga mga online games kay kuya mo na mahigala og ang epekto ba sa utok sa bata ana ha mo manay kuya mga sugitig paminaw kun sa tigbuan tigbawan national high school do na poy distress kuno mga estudyante gi papauli sad. Di na to mabasol ha nga ilang desisyon ana. Papauli kay siba kuyawan ko ng mga estudyante. Ang mga teachers kuyawan sad. Daan pa na kuyawan ang estudyante, na kuyawan po mga teachers, inyon pang Castro nga way mudo. Unsang kalakiha mga sugitig paminaw? Pastilan, ha? Alas 9:14 na mga higala sa atong pagmanuban ron ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
14: Si Pulao Roto asa kwan basak ka pardo karong mga orasa. Kwan sa atong situationer mga kagilaan. O sa man ang basak pardo pol kay katong basak si Nicolas gi. Papauli ra ba? Kumusta man ang pardo ron? Basak ka pardo, ang mo panundog tungo bang eskwelahan ha? Basig doon na yung esyante pong moingon na yung pag-tik-tik. Sa diha, total, di bitata masak. At sa isik si Pulao Rosa, kininiang kwan may, kanana ang situational report ng mga orasa. Yes, kasama nga Paul, kumusta na Paul? O naputol. At o nga balikan ron mahigala kay naputol pa si Radyoman Pulao Rosa, karong atong taon mga sugitig paminaw. Samtang atong i-contact si Radyoman Pulao Rosa kay naputol pa man mga kagalaan. Balikan sa ito kadali before tamatos itong mga discussion sad. Panginabuhi sa tagadali ha kay samtang i-contact pa si Paul. Kini nga portion ito gato may gala sa DTX 500, taas bang presyon sa mundugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes, kaon niya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagpalapot sa mundugo. O sana karason nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang iyong mundugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayaw na kulata pa ang mga kagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo ang blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
15: Straight to the point.
14: Alas 9:16 na dahil karon sa tong linya may gala si kasama nga Paul Lauro. Sa Don Vicente Rama Memorial High School o Elementary School, karon mga kagilan, tukawin ang situational report niya ni Morasa. Yes, Paul?
15: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
9: Radyo man, Attorney Rufil, samtang nag-interview ka ni Cebu City Councilor Dave Dumulac, nag-monitor lang sa Tadiris Palibot. Mingaw na ang eskulahan, Attorney Rufil. Doon nalang pipila ka mga elementary students ang hinahinay na sa nga gi kuha sa ilang mga ginikanan at Attorney Rufil, no? Onya,
14: Maka-messenger ka, Paul, para makita na to, Paul, o kumusta mga pupils niya in town?
9: Yes lang, Attorney Rufil, ha? Ay, atong talaw na itong messenger.
14: Gawas nga mabati sa radio, ang katong mga nagsunod na to, pinaagi sa atong YouTube channel, o ginguman sa atong kininiang Facebook pages sa DYHP o sa akong Facebook page at Sunaro Phil Banyok, makakita po sila. Sige, Paul. Nanawag si kasamang Nimuel ni mo sa imong messenger. Sige, i-coordinate ko, no? Para makuha na to. I-check
9: okay.
14: Daw.
9: Okay, Sunaro Phil, no? So, naiuban na rin mga ginikanan niya nag-motor, nagkuha na sa ilang mga kay Juan man. Alang i-announce naman, no, niya, again, Pati po ni sila sa Bulls at Tornero Pill, inaalagi ang alagi hulga na itong gabi dito sa Basak San Nicolas. Pari na po kuno nagplano na mamusil morning na balakan sa ikan
14: Okay. Yes, Paul. Go ahead, Paul. Naputol. Mahigalas po, Lauro. So, ana, mingaw na dito sa eskwilahan, mga higala. Gumikan ini maong sitwasyon. Okay. So, sige. So, ang atong kapulisan, nag-imbisigar sila, mga higala, niining mga panghitabo karon dito sa Buanga, atong balikan, kay ang investigation, mga kagalaan, dito, mga higala, si John Vic Remulla, doon ay pamahayag, kadali, ato sa paminaon, mga higala. O saan yung pamahayag ni John Vic Remulla, mga higala, about sa ilang investigation sa kana na ang kwan ato usang paminawon aron maka dulot ta idea mahigala unsa kumusta ang ilang pagsusi dito sa Sambuanga sa ilang investigasyon. Okay, names, go ahead, names. Mani pamahayag ni Junbe ka paminaw mo mayo investigation sa DILG. Okay, kana
16: we'll add further facts according to our investigation. Ateneo de Sambuanga had ilang security guards? 25 security guards employed. 15 were on duty that morning. 10 were on duty that night. Yung kotse po ay, yung sistema po sa Ateneo ay basta sa gate ka pumapasok ng pedestrian, ay titignan yung bag mo. Yung bata po ay sumakay sa kotse ng kanyang ama at hinatid siya at hindi na po kinakapkap at hindi titignan basta sumakay sa kotse. Yung bata po ay dumiretso, bumaba sa basement at tuloy-tuloy umakyat. Nakita rin po na ang bata po ay nag-stream, nag-live stream to a website called
17: watchpeopledie.com.
16: So, it gives us a scenario na sa kanyang intent ay mapakita sa mundo ang kanyang ginagawa. Furthermore, ang version na ginagamit niya o yung pamamaraan na ginagamit niya ay parang video game first person shooter. Nakakabit sa kanyang dibdib at habang ginagawa niya ay nila live stream niya. Furthermore, there were two police vehicles outside Ateneo de Sambuanga. So, on preparation lang at deterrent, nakalagay lahat doon. But we need to go further. Fact number one, yung may-ari ng barrel, yung ama ng pumanang ng shooter, ay sinabi na ang kanyang gun bag ay naiwan niya lang sa kotse. At doon dinukot ng bata. we find it highly improbable. Basta nasa uniform police ka, nasa training niya yan ng gun safety and safekeeping. Lahat ng police dito sa tabi ko, ang turing nila sa kanilang baril ay parang asawa nila yan. Hindi nila iniiwan. Lagi nilang dala. Lahat kayo dito sa media, nandito ngayon, ay marami sa inyo ang gun owners. Meron ba sa inyong nagiiwan ng baril sa kotse? We find that highly improbable. We still have to do forensic examination on the gadgets of the shooter. Hindi pa natin alam with certainty, but it is with great degree of confidence that he was influenced by the game of Roblox again because of the manner of which we did it.
14: Okay, pause. Game Roblox of Roblox. Sige. Sa to, Roblox. Sige, rewind ka may dong. Si John Vic may naging unaniha sa ilang investigation tungod sa watchpeopledie.com. Nag-live siya streaming. So, kining Roblox ay mga higala mo o'y usang gitanaw nila. Sige, kononims.
16: Confidence that he was influenced by the game of Roblox again because of the manner of which we did it. Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it.
14: Okay, pause. So kining Roblox may galabantayan na ni. No, matin ang ilang investigation sa PNP mga sukit tig paminaw. Dili ni ako ha kang John Vic Remulia ni ila kang nartati so. Na press conference dito may gala mauni ang ilang nasuta nga nag live stream siya sa watchpeopledie.com. Unya mahilig din sa duwa nga Roblox ni mataa. Mo ni batayanan ang mga online games o sanay sa mga batayanan sa mga ginikanan. Ato, mga higala, objective lang tas ng komentaryo ha. Kanang klaro-klaro ba? Nga, ipatanaw na ito, unsa magiging mga psychology behind ani nga, nga nung nainani man ang utok sa mga bata. Standby, alang sa dugang pa mga isgutanan human lamang sa pipila ka pahinomdom. Alas 9:25 na.
17: This Time Check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
19: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
20: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
21: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
22: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
23: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
24: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
25: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
26: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang Eyeberry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
25: So, nakatabang gyud diay sa imo ang Eyeberry, Tita?
26: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa Eyeberry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
25: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang Eyeberry sa pinakaduol nga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
29: Kailangan ko mag-withdraw.
30: Himala, may BPI dito.
29: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
30: Isang Himala.
31: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per deposit.
32: It's Mele Francisco.

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
3: Atong atak nala sa 9:30 na mahigala sa ato pamanuban karoning atong tulumanon o inyong tulumanon.
4: Straight to the
3: at
4: point.
3: At sa tagapagtagad mga kaigalaan kay gawas mga higalas, mga panghitabo sa Sambuanga, niya na po yung mga hitabo din sa ato, mga eskwilahan, Ginoo ko. Ato sa HH Idol 20, mga kaigalaan, live, gikan mahigala sa gawas nga bahin sa Ateneo de Cebu. Kay doon naman gutoy ni Katapsad niya, istorya mahigala labot sa naning doon ay mga hulga-hulga asad. Ato sa klarohon sa mahigala kung sa sitwasyon dito, mga kaigalaan. Yes, Idol 20.
5: DYHP. RMM Report.
6: Yes, Attorney Rufiel, live and directa mismo din sa gawas nga bahin sa Ateneo de Cebu. Kung diin, doon na po tayo nadawat nga impormasyon, kabahin aning nadawat po nila nga threat. Gikan sa Osaka, duha ka grade 10 students, Attorney Rufiel, nga matod pa, misand sa Osaka GC, og nagdala-dala silag armas, Attorney Rufiel. Human na, doon na yung mga nakakita nga mga estudyante, lakit na babae nga estudyante, Attorney Rufiel, nga maupoy nagpakatap sa iyahang mga classmate, hinungdan nga nakapahadlok kini sa mga estudyante karon dinhi sa Ateneo de Cebu. May pagawas ni Nuno statement ang eskwelahan na Ateneo Fila o may hatag o assurance sa mga ginikanan na lakit na sa publiko nga sa pagkakaroon sa pagsusi sa itong mga kapulisan wala ragyoy threat nga angay kahadlukan na ang ato ang mga estudyante. Ilabi na karon Attorney Rufiel nga doon na din ni exam ng Ateneo de Cebu.
3: Na, agoy aban, exam.
6: Rufiel, aban Attorney Rufiel, ugaling, kuhaon sila sa ilahang ginikanan kaya nangayo sila permiso sa eskwelahan nga muuli sila kaya paulion na sila og muanhig yun ang ilahang parents po Attorney Rufiel aron kuhaon sila.
3: Nay, exam ti exam dai ro. Dudam tanga ti examin ra ba?
6: Ga unsa man ya tinir fil exam ang good basin tungod sa exam na hadlok goro ni atinir.
3: Pero unsa isulti sa atinyo?
6: Nakahinabi nga gikan kan siya tigbantay sa sabata ni atinir fil gikan siya sa sulod aron kuhaon ni ta unta ang iyahang gibantayan apan matud pa kay exam lagi ang ganipong mama sa bata Attorney Rufiel mura pog na hadlok na po siguro to Attorney Rufiel kay tungod di ra bagid lalim ilabi nag daghan gid kaayog mga threat nga nang nikatap karon di lang sa social media sa mga eskwelahan lakit na po dahil katura pong bag-o nga nahitabo po dito Attorney Rufiel sa Ateneo.
3: So karon mingaw na rin karon na adultity or wala yung mga kinanda mga ginikana nanguha sa mga anak? Naidaghan or wala ra?
6: Naidaghan mga nanguha din.
3: Daghan na yun?
6: Oo, og mga anak po nila. Kay tungod po, isip ginikana na Attorney Rufiel, unahon po yun ang safety nila niya. Dayon na, ang uban Attorney Rufiel nga ratol man ang luspad pag ang ubang mga estudyante kay tungod pod gyud ani nga maong threat nga nadawatan nila kay kinsa man pud dili igting ani Attorney Rufiel makita kag armas nga ilabi nag mga kuan na sa social media karon mo nang lisod kaayo tanan mo nang gikuha na lang pod sa uban mga parents ang ilahang mga anak po din sa Ateneo de Cebu, Attorney Rufiel. Pero muna siya, ipagawas man po doon statement, matod pa po da, sa eskwelahan na Attorney Rufiel, nga kanang dili lang po da magpakatapa og mga fake news ang kining uban po niya mga kaigsuunan po na to, Attorney Rufiel.
3: Pero ilan na na-tracing estudyante nga nag-send ito sa chat group?
6: Ang nakuha, Attorney Rufiel, ha, kay ilahan na niya gikustudiya kay ipapangutanon na duha ka book grade 10 students ang sa pagkakaroon na Attorney Rufiel kay ilahang gipangutan na kabahin po aning maong gipakatap nga pagpanghadlok sa mga estudyante.
3: So at least ang itong kapulisan po, nangabot na sa area po. Doon na yung mga patrol car nga napakatap na naroon sa area.
6: Yes, Attorney Rufil, hangtod karon na agihapon na itong mga kapulisan sa sulod, aron po da maghatag po ng siguridad sa maong skwalahan, Attorney Rufil.
3: Mm-hmm. Okay.
6: So far, Attorney Rufil, mo na ito nakuha ang latest update kabahin na nga na dawatan po nga threat din sa Ateneo de Cebu. Kini yung Idol TV sa ayat sa 93.9 of DYHP RMN Cebu Tatak R. Amen.
3: Salamat, Idol TV, sa imong report. Na nag-i-issue nga statement ang Ateneo mahigala base kila itong gisusi sa itong mga estudyante. Unsa bagay ni, imbisiga ron itong estudyante ha. Unsa man nga nung chat-chat man mo. Base mo yung unday nga, wapit na may toon sa exam, ma'am. Ay! Ano tala sana mahigala pero daghang mga pulison tuwa dito sa sulod nga bahin sa Ateneo de Cebu sa unta mangko di mahigala kining Ateneo ni sikat man ni Ron gikan pa tong kang Peterbunia day sus isunod-sunod mahinon ila sa Manila Ateneo di Manila karon Ateneo di Zamboanga karon ang Ateneo de Cebu na hatag og assurance nga safety ang ilang mga bata pero ang mga ginikanan day labi pa ng Ateneo ang mga ginikanan diha malubat-lubatan sa dayon ilagi ang safety day ilang mga anak. So, gipanguha dito mga sukitig paminaw. So, ni-ani ang statement sa Ateneo de Cebu at sa basahon kadali mga sukitig paminaw. Muna ilang gi-issue ng statement karon. An assurance to our SHS EDC community. Sa ilan ni mahigalang Sacred Heart School Ateneo de Cebu community. Sacred Heart School Ateneo de Cebu remains vigilant and committed to the safety and well-being of our students, faculty, staff, and community. Sa Bisaya, pamahigalan, pasalig ang Ateneo, ang Sacred Heart School, Ateneo de Cebu. Na ang Sacred Heart School, Ateneo de Cebu, nagpabilin nga nagmabinantayon o mapasalig sa kaluwasan o kaayuhan alang sa atong mga estudyante, sa atong mga magtutudlo, o ubang mga staff, o sa tibuok komunidad. We assure our parents and the public that there is no known threat to the school at this time. We continue to monitor the situation closely and remain in coordination with the appropriate authorities. Sabi ni Saya pa, among gipasalig ngadto sa mga ginikanan o sa publiko nga walay hulga nga nadawat ang ang tunghaan sa pagkakaron. No, matod pa. We continue among ipadayon ang pagmonitor, matod pa mahigala sa sitwasyon o pabilin ang koordinasyon ngadto sa mga otoridad. We also appeal to everyone, especially our parents and the media, to verify information before sharing or amplifying it. Let us all be champions of responsible media sharing and help keep our community informed, safe, and calm. Sa Bisaya pa, magtinabangay kita nga mahimong kampyon sa responsable nga pagpadangat og mga impormasyon og mutabang sa tibuok komunidad nga mahatagan og saktong impormasyon, mahimong luwas og kalmado. Thank you for your continued trust, cooperation, and support. Daghang salamat sa inyong padayon nga pagsalig, kooperasyon o suporta. So, mo ni ang statement mahigala sa Ateneo de Cebu.

0: Ning mga bata nga bida mamo agi mi katuon sa exam. Ning pangutan on fire ngano mo katuon sa exam? Bida na mong Roblox gabi igot. Napuwa sa online game. Kini dapat ni nga katanaon ni nga mga angle ha. Kini ato may gina objective lang kita ba. Kung maone ang na kita nga angle sa atong kapulisan dito sa Sambuanga nga gipaagi og press conference sila ni John Vic Remulla mga sugid ni Paminaw nga duna di ay katutuang Roblox mga higalay gi mahilig duwa-duwa ni matag Roblox. Unya dunay live streaming to yung gihimo live stream dito na nagdasag pusil online mahigala nga kwan na iyang gi kwan gipakatap sa watchpeopledie.com sus Ginoo ko ha watchpeopledie.com niya live kuyawa oy tinuod ay gyud nga higala nga pagpamatay so kani nga portion kung influence mahigala by online games kining dapita dapat ni nga tan-aon sad naay Roblox na poy Gorbox sa may kalainan ay mga duwa ah katong sa Tacloban Gorbox ang ilang games no matod pa sa pamahayag sa kapulisan Gorbox ang sa Sambuanga Roblox kato mga Counter Strikes unsa man to karaan na to nga mga games oho mo ni mga klasiyas duwa mahigala saba kay mga bata magduwa ani nya live internet kon ba na no magirgira na sila mga sugid Paminaw ang problema lang kung kutob lang tagirgira lang nga inana ba computer lang pero mosantop sa utok sa bata mahimog tinuod na mahigala nga mga pagpamatay diha nang problema ang dako mga sugid Paminaw mo na nga kining influence sa internet no unsa ang pagsulbad ni mo ni pangitaan mahigalag pamaagi sa ato mga otoridad kung unsaon ni mga higala kay lahi na magkaron sa una wa pa internet unsa man tong sa una nga madua man tag shatom kani adto na ay tansa, na ay elastiko, pero may patay sa eskwilahan na eh. O may mamusil sa eskwilahan. Ang mga babae, magduwag Chinese garter. Ang uban, magdag hula hoop. Ha? Ang mga lalaki, magduwag takyan. Julin Tansan, duwag-dag karang, magdag duwag kasing. Kaya magduwa mga higalag, kuan, bika-bika, buwan-buwan. Yan na, no? Dakop-dakop. Wa may nagdagpusil suod nga mamusil. Karon tungod ining influence sa internet mahigala na ni mga online games. So tanaw ni nga portion kung unsa bang klase sa influence ang naaani ngano man nga madaot mang utok sa mga bata? Maadik ra ba gyud? Duha na mang online. Ha? Mo na ko ipangutan sa Dr. Obra kagahapon unsa man ni pagbadlong ni mga bata nga naadik sa online games? Og imong imbarguhan og cellphone delikado man pud nday kenog ma may ubos unya wa ta kasabot og asa pa to kuyawan pud ka sa unsay utok sa bata unya ang ginikanan pud labihan ka over ka protective sad mga anak kay labi pa mga higala og pinangga kay nang mga bata so imo lang patuyangan ini patuyang mga higala diha man pud lisod kay sila na pud mga bata og usay lang gusto mao pud ilang di na kabadlong ginikanan kay imong pinangga ang anak wrong love na pud kadugayan. So, kini dakong challenge ni mahigala. Muna nga dunay pagtinabangay gyud sa komunidad, sa mga ginikanan, mga eskwelahan, ha? Ato mga otoridad unsaon pagsulbad ni? Unsaon nga mahatagang solusyon ning mainaning klase mahigala sa problema?
1: Straight to the point.
0: Alas 9:42 na sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Atong balikan mahigala sa Congressman Benny Abante mga sugid ning Paminaw kini nga portion tungod kanato mahigala sa EXL Makabuhay ang kapsula nga imong gipangita nana dinhi mahigala tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas og hatagad kayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila natong Makabuhay usa ka life-giving plant. Sa pangan palandaan mahigala makabuhay makahatag kini og kinabuhi manang gisagulan ini mahigala ang ashitaba garlic plus turmeric ginger malunggay neem guyabano oregano cinnamon lagundi sambog serpentina sodium ascorbate vitamin C oga vitamin B1 B6 oga B12 EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life

0: Living Supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyong mga suking butika o alang sa mga pangutana, pwede mo tawag or mo text sa 0917-728-1434. Ako malikon, 0917-728-1434.
1: Straight to the point.
0: O kini nga portion na ito, jab ka na ito, may gala sa EXL Black Coffee. Batuni ang himsog nga lawas o maayong nga kinabuhi. Uban ang EXL Black Coffee, espesyal, kompleto o di kalidad. O epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery og peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sikreto alang sa maayong panlawas, EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog og kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan. Alas sa 9:44 na mga higala, dilitas pamahayag ni Congressman Benny Abante, Manila Congressman, mga sukit tigpaminaw, labot sa baha sa Manila, ato ning isgutan naman lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 9:44 na.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Seth Living Testimonies.
5: Taas ang sugar mao nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
6: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawa sa gitong bato.
4: Living Testimonies.
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
7: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
8: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Pinakabaratong nga dita
10: sa Shopee. Kaapay 10% off para sa tanan.
9: Bagong user, isa na itong data.
10: Shopee na!
11: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
12: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
13: Mommy, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
15: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
16: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
14: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
16: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
14: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
17: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
18: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
19: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang Iberry.
18: Mas klaro na ba bisan gabi?
19: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa Iberry.
18: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang Iberry sa pinakaduol nga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga
21: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
22: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw, kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi ka klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta North, kaya na nimong lutuon.
21: North Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang Mix.
0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
1: Atong atak na may gala sa 9:49 na sa atong uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
0: Straight to the Point.
1: Now, atong balik-balikan may gala si Manila Congressman Beni Abante, mga sukid di Paminaw. Labot ining iyang pamahayag kay kanigong Manila mahigala gumikan ining mga tropical depression ron o gumikan ining southwest monsoon indikin habagat pidadaghan ng mga iriyang gipambahaan. So pagbaha na mga higala ang mga tao nangita na mga kahigalaan sa flood control investigation kay malimalitang kwarta man trilyon mga higala ang gasto sa flood control allocation, unya-unsa mang hitabuan ni ron nga pwerte mang bahaa, ang mga tao astang simbahan, nagmisa in taon ang pare, pwerte in taon mga higalang basaa sa sutana.
0: Straight to the point.
1: Unya karon mga higala si, oh, dito sa Luzon area, no? Pampanga, sa kayang Luzon area, grabe, gibaan. Si Congressman Beni Abante, Manila Congressman, may pahayag mga higala labot ining mga tao nga nangita na mahigala sa flood control investigation, mo nagiingon lagi, lisod lagi i-move on anang flood control issue kay ang kinaiyahan, ang Ginoo, maoy mo pahimangno sa mga tao o malimot ang mga tao pahimangno antas kinaiyahan. So kinsa may mabasol ining baha? Kini mahigalang kwarta sa katawhan, buhi sa katawhan, gigahin mga higala alang anang pagsulbad untra, nining problema sa baha, nga maadto sila mahigala sa ito mga suba, palauman na ito mga suba, butangan mahigalag, mga flood control ng mga projects, basta wala'y anomalia, okay na ganun ta. Pero sa unta man, nga waman mo abot dito mga higala sa angay maabdan ng proyekto, tua man mahigala sa malita na butang ang kwarta.
0: Straight to the point.
1: Nga karon ang ibasol mahigala ni Beni Abante lahikman mga sukit di Paminaw. Ya, atong paminawon mahigala kiniyang pamahayag asa man tudong be kani kani nagpa-preskon si Beni Abante nya mo ni iyang sulte
3: bishop, no, mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito, inaalaw niya na yung baha, eh. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating vice president? Just imagine, ha, meron tayong impeachment court dito. Dapat umaharap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan pa siya ngayon? Meron akong nakita. Sumasayaw pa siya. Nasaan pa siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President?
1: Apo, sa daw, po sa daw. Nasaan ngayon to? Ito sa Buwanga. Naunsa naman ni Megalas Beni Abante. Kana na ang pwede ba pangitaon ng Vice Presidente ning baha ba? Pero wa man gyud sa ka-mention Marcos. Wa gyud sa ka-mention mahigala sa DPWH. Hain man nasaan ngayon ang malimalitang kwarta? Aligre mga sukit ning Paminaw. Mura man natakdan ni Anticlear ning matawhana. Sa may labot isara ang baha din nga wa man dili man na under control nila ang kwartas gobyerno. Ha? Maingon si Beni Abante, sara po iniingon niya, kini sara spare tire ni. Muna nga kanang Office of the Vice President ang ngayon kuha ang budget. So kana si Vice President Sara Duterte, wa na mga intelligence funds, mga sugiti Paminaw, confidential funds, sukad sa 2023, third quarter, sugod, wa na. Nya di na po sa DepEd secretary. So practically kanang budget sa Office of the Vice President kana lagi na sweldo sa mga staff. Ha? Sweldo sa mga staff because under the constitution na ang ginang Office of the Vice President. So doon na yung mga staff nga naa. Mao na lang na budget. So walay budget ang Office of the Vice President. Wa say labot mahigala sa budgeting das gobyerno wa. Spare tire lagi siya. Kisa man nag-ingon, si Bini Abante, ingon sa spare tire na, busak kuha ag budget. Nga karon o bubaha sa Manila nga spare tire, mga kamoy pangitaon. Nangita sa may kailan Sara Duterte, ito paminaon tong karon totao dong names, iandam tong katotong interview ni Sara gahapon. Kay kanana ang gipangita man sa to asang buwang gasara oi ni bisita may galas mga ospital yang gibisita to mga nangamatay dito ha ato namatyan mga higala nga kwan unya to an nagibisigar sad may higala ang Office of the Vice President ug appeal ha nagsusi sa dito appeal pero to an ibisita sa mga injured sa ospital si Vice President Sara na kining pagbaha sa Manila sakto ni iyang primero ngingon nga pati ang Dios na gagalit na tungod sa baha. So ato pagitaon tong anomalya sa baha. Kisa may pagitaon to sa anomalya sa baha nga may man og ang Office of the Vice President na ay hold na pita nga man ay labot. Tawanan anan sa mga higala na yung pamahayag. Sige dong, rewind dong. Tawa, sige. Kaingon ko nga, ako mga amigong pastor, mga maayo man, pero kini, lahi po ng iya, no? Okay naman ang pagitaan, Sara, pero lahi nga, kini issue ha, huwag man yung pagitaan lagi sa Marcos. Issue for issue lang, ha? So yan, ito paminaon, sabihin ni Abante, bibalikan to.
3: Bishop, no? Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung bahay. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine, ha? Meron tayong impeachment court dito. Dapat umaharap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Oh, sumasayo pa siya eh. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong gumagastos tayo na milyong-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Oh, humarap ka na. Humarap ka na para matapos nito.
1: Okay, ato patubagon, mahigala ang Vice Presidente nga tuwa sa Buanga kay ipangita sa mahigala ni Bini Abante. Ang interview sa ni VP Sara dong ato paminawon kuno dong gahapong adlawa mga kagalaan dito sa Buanga be nanak to sa atong kwan ara sige kuno dong ato paminawon kuno. Okay kene
2: hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba totoo bang may ginawang masama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis yung proseso kasi nga, di ba, sa ating konstitusyon, nandyan yung speedy administration of justice.
1: Nanisumpay dong,
2: hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin.
1: Asa, pause.
2: Nag-iisip yung mga tao na...
1: Nanisumpay, katubang kuan dahi, katubang... Iyan tubag sa impeachment ba? Nga, represented man sa by his lawyers, by her lawyers, no? Sige. Kaya ipadali niya impeachment, no? Nato yung usak itong kwan nga, wala maningon nga awa sa mo atubang ani kay represented man sa by lawyers. Kini mga higalang kang Bini Abante, kung ato lang tanawin ba, intellectualist honesty, sige po nang iya. Og sagol pa okya ba? Makunsa mang Vice President dito, mahigala naman siya mga abogado, di pa mapanapun iyan time. Muna kung gingon, ang impeachment sa una ni IRAP, wak mo tambong si IRAP, eh. Allowed ba to? Yes, allowed. Iman minister nga ang respondent na ang kadaadlaw. Unya, kang nang respondent kung imong i-present or dili, ang mga abogado, of course, kasabot, ana, gining, ang mga, ang masa ba, may wasa kasabot sa proseso, ito ipasabot. Nga kanang person subject for impeachment, ang respondent of an impeachment case, ah, walay requirement nga mutungag yun ka dito. In fact, kung i-present ka dito sa impeachment court, that is an option of the defense counsel kung i-present baka or dili. Para maklaro na to, mga sugid ng Paminaw, sugid na ipaukya ba nga, tanawa, bisan o diya impeachment dili, digin mo atubang sa impeachment, ana. Walang nitubag si BP Sara nga, ganina to sa RMN Manila, no? O niya, karon ato ibalik may galabi. Diya, apir nito, ano sa Buanga Sara na interview. Ah, sige, nanalha dong. Okay, ato paminawan, mga sugid ng Paminaw.
2: Yun, kasi fully represented ako nung ating defense team at sufficient yun na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Hindi po totoo yun kasi fully represented ako nung ating defense team at sufficient yun na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process.
1: Okay, sama na itubag ni Kwan. Gipangutan na siya, labot sa pamahayag ni Benny Abanti, nga ganun di ka matubang dito sa impeachment court, gipangita ka. Nganong imong giisnab ang impeachment court, muna yung pangutana mga sugid ng Paminaw. Ang tubag ni Sara, dili tinuod na nga iyang giisnab ang impeachment court kay fully represented man siya by her counsel. Ang impeachment magod mga higala, kinimagod mga kaigsunan, maugunin ang ibalik-balik nga matawag na to, prangka pag-istorya, papaukya ba? Nga tuan na, di ay impeachment diri, di gil matubang ang vice-presidente. Di gil matubang. So ilang ipalutaw kay di matubang na hadlok ka mo atubang. Mahimo man ang mahigalang wa matubang represented by the council kaya ra Manila kaniganing ipatubang mahigala mga bata pa maganin nga mga abogado. So ato nga explain o balik nga kini si Vice President Sara Duterte nga mao mga higalay respondent ining impeachment case. Walay rules diha sa impeachment trial nga gikinahanglan nga ang respondent nga impeachable official mutambong sa impeachment trial wa.
4: Straight to the point.
1: Kay ang usa ka impeachable official like Sara, mas importante man niya nga mo suloy siya sa mga tao, makigalubilo siya sa mga tao, kung sa mga appeal siya dito sa impeachment, mahigala nga, usa may nahimo ang pag-present lang daan o usa ka witness, direct examination pa lang daan, doon kaadlaw na yung magasto. Sulangan sa oras. So, option ka na sa impeachable official nga gi-kiha o impeachment, mutambong ba siya or dili? Fully represented man siya by her lawyers. So, no need. Ang impeachment, magkumigala, ang proseso in ani maguna. Ang usa ka impeachable official nga pasakag impeachment, inigsugod sa impeachment trial, kinahanglan nga naa siya mga higalay representative nga naa, mahimo nga siya mutunga pwede at her option or ang iyang mga abogado mao'y mutunga mo represent niya. Muna'y rules may gala sa impeachment. Not necessarily nga ang usa ka impeachable official nga muadto gyud. Kay kini magud may gala, mahimo bang mao gini kanunay nga ipaukyab kanunay nga wa man haman siya, asa man siya? Nga di man siya mutunga. Asa man si Vice President Sara Duterte? Kana mga kagalaan, nagtuo sila nga mga tao ba, madaan mga tao, bitaw nung hindi man siya mutunga anak. Pero mga tao kay, labi na social media, nga kini atong komentaryo sa mahigala mo, katapsan eh, nga rin taro pilbanyok maminaw, bay, kay na mga legal points nga klaro ba. Kay kita magod, natay knowledge mahigala sa balao, di na ito gamiton, nga ang mga tao ma, di sa kasabot na noon. Ang nga ako, abogado, kumain ko nga, bitaw, si Sara, nga rin sa mutunga, hinala mutunga, I am not honest to myself, and I am not honest to the public. Ako nga ako yung microphone din, musulti ko sinunod nga, pwede nga dili mutunga, ang impeachable official. Muna yung kamatuuran. O muna nga, sakit na nga kamatuuran, alang sa uban nga masakitan, wa ako'y mahimo. Kaya ako, di ko mo hunong sa pagsultis kamatuuran. At ipadayon pag hisgot nyo naman lamang sa pipila kapahinom doon. Alas 10:03 na.
21: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag.
5: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
7: Ay, wala ko'y sisilyo.
6: Ay, wala ko'y sukli.
23: Wala'y sukli.
24: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
25: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
26: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
13: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. O samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpa dayon with new Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa makigbatok sa sip-on ng gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog ng Newsef for Kids o Soul Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
28: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
27: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
29: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
30: Pirmi ka pangihi,
31: hanap ka paranaw,
30: ug pagpaminod sa mga tiin.
31: Basin aduna kay diabetes.
30: Mag DTX 500.
31: Epektibo sa pagpamubo
30: sa blood sugar levels.
31: Di kaya ang diabetes.
30: Mag DTX 500.
31: Karun dayon.
30: Babalik sa pinakadulong butik sa yung lugar.
31: DTX 500. DTX 500.
32: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
33: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
32: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
33: tulo pod ka kapsul sa gabi.
32: Simana lang nawala jud ang sakit.
33: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
32: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
31: DTX 500.
30: Pabali sa mga butika.
34: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
35: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skype. Skyro Financing. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB 259332, Series of 2026.
0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may galas sa 10-8 na sa tumanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Pabita na kaingon ko mahigala na day pastor sa ganyan ana, no? Unless mahigala, unless ha, ugwa kibaw po bini abantig sa role sa kwan. Pero di mo kumutuwa sa kibaw day. Kaniya, intellectual dishonesty ganyan niya. Nga, kawawa naman yung mga staff mo, asa naman ka? Ang mga staff mo, ang imong gikwan niya, ay man ka, kinalan ka mutunga. Ha? Nasaan ang Vice Presidente? Na ay impeachment ko noon na. Kanadto pa na mga higala nga pamahayag sa dito pa Squadcom nga level mga kagalaan niya ang mga staff sa Vice Presidente nganong mo'y gipaon, nganong mo'y kunoy gi masagdan lang niya, nganong masamot atubang. Nga na ba? Na ang rules mangod sa impeachment mahigala, kadtong usa ka impeachable official nga pasakaag kaso, mahimo nga mutunga siya sa impeachment proceedings nga siya nag-atubang or ang iyang abogado mo'y mo tunga para niya. Muna yung rules niya mga sugitig pamina. Muna ang akong example, kaya to ba, klaro ba lang para makaibaw ang mga tao, lisod magkay imong imong imislid ang mga tao, lisod sa nagkayo. Ang masa mga sugitig pamina. Muna nga ang masa mga kaigalaan, di na to mabasol sila og ganahan sa maminaw des DYHP des tong programa kay mag-guided man sila klaro ha arilantang attorney Rufiel Banyok kay klaro ning istorya dere kay lisod man kayo umuingon ko ninyo bitaw ang vice presidente unsa man asa indi man sa mutunga moro di nako ma kaya nga akong inyo na kong kugalingon ay usa ka na kamatang sa pagpamakat
0: straight to the point
1: nga kinahanglan gyud nga mutunga ang vice presidente og musulti mga ang mga musulti ana no nga wa kay bao. Mada na lang kayo makaibaw. Pero umusulti anak nga nakaibaw, intellectual dishonesty na.
0: Straight to the point.
1: Nadili ko mo appeal anak kay nalabtas kahanginan. Nakaibaw ka pero nagpa guryo-guryo ka. Kung gamito nilang ilang knowledge kaya naghamay magpatuo mga bright ro mga panahona. Nya mu-appeal og ingon mahigala nga dali lang sa makadetect pag mingon ng tao mga kaigalaan nga dapat matumang yun siya. Ano mo, lakaw-lakaw siya na may impeachment. Tanaw na to mahigala. Una, si Bini Abante, kaibaw ba si ana nga rules or wa? Imposible magwa sa kaibaw. Una, makayon ka nga, pwede din pastor makak. No? In public, mga sukintig paminaw, kaysa ako mga pastor nga kaila. Hinoon ka niyang naong ni Bini Abante, dili pagpanaway ba, medyo dili na kayo sa parehas ng mga pastor kung kailan mo rabag huli bito day. Nakarabang mo rabag magnet ba ka ba? Doon na ba ikaw ba? Para mga pare, naman tayong mga pare ang kailan ng mga huli ba? Napoy uban mo dili hulihon. Mausap si mga pastor ng mga huli po mga naong napoy uban dili. Kaya ka na si Abante, tanawa. Di pa kung saba, tanawa sa may tanawan mo sa naong ni Bini Abante. Huli or dili huli. Lagi talang katawa-katawa mga sukintig paminaw. Kay laliban ka nang imog ipamugos nga mutunga si Sarah unya ang paminaw sa mga tao ang masa mga kaigalaan nga nanginahanglan sa guidance ba nato. O ikaw gitagaan kas Ginoo og taas-taas nga kinaadman imo nang gamiton pag tabang ba sa uban nga mapatinaw nimo ang balaod makaibaw po sila dili kay imo silang i-mislead ha di mo kumutuo nga kini si Bini Abante inosinti ni gawas kong kanabang insa dapat matubang kay manana inosinti kay sa daywa sa kaibaw ba may bawal man nimo taon po duha kaibaw para kay Irwin Tulfo ba pa isog-isog nya di mao. Koleksyon na niyan sa ni Alan Peter kay Tano. Sa tingin ko na nga, ang trabaho ng impeachment court ay pag-prosecute at ang pag-
7: Oh,
1: Imo na lang mapasaylo gamay, wag isa kibaw. Kanawang inosente yung taon po siya ba? Niya pagpaisog-isog, laba? Imo na lang siyang sabto ng asukit ng paminaw. Pero ka na nakibaw ka, sama inang Pastor Abante, Congressman Abante. Dili ni abogado, pwede nito makaingon taba nga. Di mga abogado na, sabi siya, sa kibaw. Pero Congressman man siya day. Ha? O niya, kasabot man siya mga higala o siya tinuod yun niya. Nga ka na mga higalang vice presidente or bisan kinsa nga impeachable officials, once do na impeachment case, batok ka na usa ka impeachable official, dili siya require nga muto nga atol sa impeachment proceedings. Ang importante nga do na siya abogado nga muto nga para niya mo represent niya dito sa impeachment court. Muna importante.
3: Straight to the point.
1: Mabital pagsugod pa lang bitaw, mahigala sugod. Paukya man ito pagsugod. Katong nga Jervilo Istro nga, patungahon yun mahigalas VP Sara, basahan mahigalas articles of impeachment. Nihata kong ruling si Chis Escudero. Oh, masa Chis, mahigalang abogado siya o niya. Mga magdi sa Musulti Pustino o sa dili na mo ikuan ruling. Ha? Kaya dili man yung umani, arraignment din niya. Di man ay parehas criminal case, sui generis man ang impeachment. Wala ni appeals procedure, nga doon ay arraignment, nga patungahon ni mo ang respondent, imo yun, ah, kini niyang basahan may gala sa information, pangutanon, guilty ba or not guilty. Doon na ruling si Senator Chis Escudero, ano ang presiding officer, katong panahon may gala nga suluistro, nangita ni VP Sara, kay gusto niya mahigalang ipabasa tagsa-tagsa ang articles of impeachment at tubangan ni VP Sara. Giklaro ng Chis nga, dili na required, required nga ang usak impeachable official mutunga. Ha? Ang importante mo, naasay mga abogado nga mutunga o mo represent niya diha sa impeachment court. Nga karoon na amay mga abogado. Nga kinimugod ang procedure kung ano mga kagalaan. Ang burden of proof na ang mga kagalaan sa prosecution. Ato lang explicar gamay mga kagalaan ha. Ang burden of proof na sa prosecution. So ang defense, magpaabot ang defense kung makaprubar ba sila o doon na ba'y napruibahan nila. Kaya kung why napruibahan, option man na sa defense kung mo-present pa sila ebidensya di na. Ha? At tanaw mahigala, wa may napruibahan, in cross-examination, bungkag tanan. Di usap pa may kikinahanglan nga mo-present ang defense o evidence to controvert the evidences presented by the prosecution nga naguba man ang ilang ebidensya. So ang option na naa mahigala sa defense. Mga nga akong example kaninyo nga sa panahon nga si Ilap Estrada gipasakaan og impeachment case, naabay nitunga ba si Ilap dito bisag kausa lang?
3: Straight to the point.
1: Muna yung akong pangutana nga mga tao, dali ba magka-recall ba? Dali sa kasabot sakto din ang isulting Atty. Rufil Banyok kantong ila mo ide. Si kanhi presidente Ilap Estrada wa tumutunga, represented siya by his lawyers. Ang ila mga higalang lead counsel at the time si Attorney Estelito Mendoza, former kwan Solicitor General, ngilingig sa ilang mga abogado nga nagrepresent nila. Unya dito may gala Supreme Court Chief Justice Narvasa. Maoy ilang lead counsel at to mga sukit ng paminaw, pero mura ito sa lead gen naman ito sa Narvasa ang nga tubang dito may gala si Estelito Mendoza, mura duha to kabuktong ilang kwan. Dayon daghan to mga lawyers nga sa ilang team, appeal diha si Raymond Fortun o kini si Siegfried Fortun. Ambot ni Siegfried Fortun hanto doon naman pakita sa impeachment may galang VP Sara. Usasa sa mga abogado sa defense. Tingali kita nila may galang mga bagitor kung mga abogado ng ipada. Tanaw mga higala sa mga senior lawyers, kaya raman sa mga bagitong abogado. Tanaw ha, nagkaanam ka bata ng mga abogado ng VP Sara? Antod ka ron, kaning ambot sa kay kalaki ng maong abogado may galang ni cross-examination, di pa ta magkahukom ha, pero tanaw na ko, gipadanaan lang yun ng mga bata. Ha? Unsa man ning tuigan ni graduar, dili sa ingon niya unsa ha, kana mga bagong lawyers o mga daan niya lawyers, pariharata, parihamtag ning kuranan sa kurte, pero experience-wise maguday, doon na yun utay advantage mode kung medyo karang-karaan na taas-taas ang katuigan ba. Pero sa initabuan, gipadanaan lang mga kahigalaag, mga abogadong, mga bago, ang team, mga higalang VP Sara, evaluate ni mo, kaya raman sa mga bago. Na di na, kinahanglan mo ito nga si Fortun aning kalaki ha. O asta si VP Sara, may galatan ang VP Sara, Dili kinahanglan sa mutunga, labi pag natubag na rin itong tanan, di na kinahanglan. Ano ba kayong gawang samay? Minsahe ni BP Sara, aning kuhan? Ha? Murag nasabay ang samay wisdom behind, ani? Nga, ang iyang mga bugado ta, mga bata, oh. Murag ang minsahe nila, warag yun, murag ang minsahe, ani ba nga? Ah, sige, padayon lang mo sa info, okay, buwag lagi, wawar ko yung ngayon kabalakan. Ah, mga naong ini mga bugadong bipisara, mga bata pa kayo, baguhay pa na masal, bar exam. Nga mo, higit pa na, nga naman, huwag imong tanawon ini present sa prosecution, so far ha, huwag imong tanawon so far, wadi, di tama kahukom sa uban, kay basig na pa sila dugang pang mga kininiang, mga witnesses nga pabuto ba, bumba ba, o kanang pasabog ba, o ta kasabot, ato ta kay chance ang prosecution basin pa, og naa. But so far, kung atong evaluate, ang ilang mga witnesses nga gipresent, katong last round, eh, man to, hostile witness man to, mayroong manubag mahigala to si Gina Acosta day. Hinay-hinay-hinay lang tubag, pero ang tubag mahigala, substantial kay punto kay tubag. Ah, di man, Your Honor, niagi man sa, didaan man sa regular process. Kalma kayo pagkatubag, bugnaw nga pagkatubag ba, nadag ini. Ato nang kasatagas, hagpato na tong ang statement ni Gina Acosta, nagkatubag ba isagin mga higala, tanawa na god. Mayang pagkatubag, oy. Niya, pasa niya, ganong gihatag ba ni mo ni Colonel Kwan, La Chica, siya man ang may expert, anak, Your Honor. So karon, yung batungahon, BP Sara, wa mga nimutungan ang senior partner na karon sa ilang law firm nga si Siegfried Fortune. Kana Siegfried Fortune, mauna mahigalay usa sa mga lawyers ni Ilap kanya to. Unya, doon ako yung mga nakuhang info nga, maing laki ko nun si Fortune yun ay. Nga ganun ang tungas Fortune niya, ipadaman na ng mga junior partners. Kaya magtanaw si Fortune nun sa television, ma-evaluate pa ni Mugod niya, wa, katawa lang ka, kaya lamang kayo sa mga bata. Wala nang ita sa mga higala, asa man kunos BP Sara, wala man gi-require nga mutunga mga kaigalaan ang usa ka impeachable official niining impeachment proceedings. Disa pa kay ka tumamakak tas tong kagulingon maapil po kong ingon nga bitaw nga mutunga Sara, di kong maapil ana. Kung naay magsulti ana, sila lang o niya kung panalitan katong inosinti yun dili abogado o niya wakay bao niya may musulti ana nga dapat yun sa mutunga ana. Mo katawa lang tagamay kung basig inosinti but kung dili inosinti makaingon sa tanga iya po na intellectual is honesty sa da mga sugitig paminaw. Nga ako din yung nagsulti nga niya tas radio di lang ko ma-appeal anang intellectual dishonesty may gala nga kanana mga ingon ana kay ang tinuray lang yun ang kamaturan mao nga dili kinalan mo na natabo mga higala kang kanhi Presidente Irap Estrada wa siya mutunga atol mga higala sa impeachment proceedings nga iyang gatubang hangtod naputol na lang tumong impeachment gumikan kay nag-walk out ang mga prosecutors. Pag-walk out sa mga prosecutors, niadto sa idsa o nag-idsa to na. Nanaog si Irap Mahigala diha sa Malacanang, gumikan mga kaigalaan sa idsa to. O mo to'y naitabo mga sukit di paminaw. Na panahon ni Corona, wag yapon mo tunga sa Corona. Kanos aman si Corona nito nga, adtong panahon na nga ang defense, ilan ang time to present evidence. Nga ila mahigalang gipresent si Corona as one of their witnesses mga sukit di paminaw. Kanang pag-present sa Osaka respondent sa impeachment case, parehara nag-accuse ba sa criminal case? Option ka na sa defense counsel kung ila ba mga higalang kininiang i-present ang accused or dili. Kay doon na may rights against self-incrimination ang accused. Ang uban dili na i-present, labi na kung wala magkaprobar mahigala ang prosecution. But kung doon na mahigalay mga substantial nga pruiba ang prosecution, ang uban ilang i-present ang accused, but mo-open siya ngadto sa cross-examination mahigala, kung panalitan imo siyang i-present. Muna ay kamatuuran din ha. So, katos Corona, ang itabu at to time na sa defense nga mo-present. Ilang i-present si corona. Kani karon ang Sara, mahigala patungahon ni mo Sara, di pa man time pa man sa prosecution. Di pa man na pa may schedule. O tumagon sa ibini abante, di pa na mo tungas pagkakaroon, kaya na po may schedule. Ibalik ko ito pamahayag ni Bini Abanti nung, murag yun Bini Abanti, baka na nangita sa mga kagilaado ko, ba? Murag yun, uka na na ang, kaniyo? Hindi na ba mukatawa, murag, asa? Tanawa ang Bini Abanti, dishonest siya nga pastor or kada na ang luwa sa kaibaw yun sa rules or kaibaw sa rules na paukyab na ganyan iya at ipadayan ha umanlamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 10:24 na.
6: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
2: Ay, wala ko'y sisilyo.
6: Ay, wala ko'y sukli.
7: Walay sukli.
24: Ay, dapat tag GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
26: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga. Kitang

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Kitang-kita
3: ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
4: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy kaayo sir, bago akan trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko liha, may asa sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Kanang di ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay. Zen Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athlete Smoot o Alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
3: Tinood yun na ang Zed Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya, Zed Liniment, yuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
3: Eric Ko, yabasa ng gani.
1: Living Testimonies. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Ato ang attack na alas 9, alas 10, 27 na mahigala, tas-tas na itong oras na.
1: Straight to the Point.
4: Naman tayong urasan ni Kalakiha, ugman lang tayong magtiwasan ni Indayken, kay porbidang kuha naman.
5: Yeah!
4: Alis at tamay galas itong mga winners sa kitalibi. Kaya ito mga higalang hatagay pagtagad sa kisa ni mga nasakpang na minaw sa DYHP o IFM. Gastulin niya ron si kasamang Lailin Rabanes Aliganas. Yes, kasamang nga Lailin.
1: DYHP.
6: Mayong buntag po usap kasamang regimen na Tony Rufil. Balik diri sa Cebu City South District. Dinlay grupo na usap mga kanawat sa itong mapahalipay nga bugas of chorizo. Inisip ko salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Andres Cadbongog, Alan Ying, Gina Bagood, Lucia Galo, Rogelio Bacuma, Omida Morga. O karanan sa ikasigid ninyo sa DYHP. Laban na po kasamang Jersey Kuya, kasamang Julius Balilug ay hubi sa 93.9 IFM. Kinisi kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP Tatak,
7: RFP. Nag-servisyo sa tanah.
1: Straight to the point.
4: Okay, salamat Lailin Rabanis Arigadas sa mga report. Salamat sa mga kaubanan sa research department. Salamat sa mga nasakpan na naminaw sa DYHP o IFM. Busa na kanota mga palipay gikan sa tong Sibiyaana. Okay, onya, happy birthday to Moana Bacalso Hagusalem from husband Ray and from friends Nori, Alex, Randy, Eunice, Junet, John, Gaspar, Arnel, and Chucky. O gikan sad nako, og sister Myla and kids, Kim, David, Nika, and Sam. And from loving mother, Mama Nati. Og happy birthday, Sam! Ngadto ni Berting Balurio, gikan sa iyang asawa si Prinsita Balurio, Nicole Balurio, o si Bugat, pinagi ni Jojo Abapo. Happy birthday to Raquel Hermoso, nagsaulog siyang adlaw na tawhan sa garon. Okay, mo ni mga higalang ato mga birthday greetings sa ato mga nagsaulog sa birthday karong adlaw. Ug manan ta magtiwas mga higala sa ato nga tulumanon. Kaya mo nagtaas na kitag oras mga higala, tangi unyang gabi ang sincerely Ate Arlene. Og alas 2 ng tos 10 ang tagnas kagabi yun, og alas 10 ng tosas 12 ang tulaman ng Straight to the Point Evening Edition na kasamang Binji Tanghiya. Iwas taong mga adlawa, mga sukit ng paminaw. Sangans, kinitipo kang puwersa sa DYHPRM in Cebu. Akos kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o tanang higayon, dalay gun ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
8: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
1: RMN.
5: RMN.
7: All the time, RMN kami.
5: Tatak, RMN.
9: One radio is favored by all.
5: Tatak, RMN, all the way.
7: Loyal kami sa RMN.
5: Tatak, RMN.
9: One radio network conquers all.
10: Number one.
9: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po.
11: Makakarating pa rin sa'yo.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
13: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon.
14: Kuin ako'y Pasultihon. Ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
15: Kun ako sa Pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
13: Kun ako ang Pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ananya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, nagsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
2: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
3: Welcome to our reunion.
4: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naong.
5: Tungod na sa Super Fiber.
4: Usa?
5: Super Fiber.
6: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
9: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: This time check is brought to you by iBerry.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrop Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrop Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors.
16: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
17: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
18: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anaman na itong akong pamanhod og kanormal.
16: Sa paragis, bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
4: Hi! Hello mga kasama. Kinigay po inyong Kuya Joel Vince. Ikaw ba sa partner Randy Tayad? Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhago ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. At itong magtatampo karon.

0: kini akong problema bahin isa akong pagka nakalimutan sa kulimtanon ko anak ambot ako kasabot unsa ba ni siya amnesia ba ni siya unsa pa na diha basta kay nakalimutan ko pero aron nyo masamtan akong sugilano no nga rulimtanon kay ko inani orang pagsugod ang mga panghitabo.
1: Kata-kata sa gawin ang sistang Pedro Gibelin naman eh gamiton tali mo eh tuam sa silang nanik ngayon itong manok-manok nanik nga mubo kay tiiliwat niya eh.

0: Day.
1: Oy!
0: Ay, day, eh, day.
1: Pagkunta ginakong mahuman ka, mana.
0: Oh, manda, day. Adi, kayo makuha na kong doyog, day. Kayo kong speed rogol. Bito na speed rogol.
1: Ay, ay. Ay, na pa na lang pagsulti di ako. Ha, ato mga kinumpra sa ubos. Kaya di na ako madabog at kaayo.
0: Kundi man ka nagsabi. Nga numpra ka di ay.
1: Ha? Ang sayo ang magsulti ba?
0: Oo, oh, wapang ka nagsabi. Kay, mingo pa ka numpra ka. Away problema.
1: Ang binayabag, nakatsyago. Nangayo man ka ikunong para ikukumpra. Kay wanay sudang atong ref.
0: Nga, nihatag ko.
1: Ay, unsa di ay. Pagkakumpra ka ko kung wapang ko naman tagaig para pangumpra. Nayabag naman tingali ka, uy.
0: Aw, oh, unsa di ay. Sige, ikaw gatag ni Mugurta.
1: Oo, oh, para pangumpra.
0: Pura, way na bilhin sa kong sweldo. Ay, naa din ni Mutan na, no?
1: Hilom di ay, naagutan. Wabay ko mangayo ni Muha. Ikaw ragi muhatag na kung ana. Unya, imo dahin tang suguon o pangumpra.
0: Ay, pagkakidort biya di ay ni kalakiha.
1: Uy, uy, uy, klaruhon tani. Uy, wala kikalibutan nga ni hatag ka na kong kwarta.
0: Wala!
1: Hulo ka. Pacheck up ko nudong. Kay basig. Murag, may nakabangil sa abog sa imong utok.
2: Huh?
1: Nakabangil nga abog sa imong utok.
0: Sige lang ka na. Pinapangubra na dito.
1: Huh? Sa?
0: Pangubra na dito kay Basim. Gabian noon ka ron.
1: Sa may pangumpra nga pangupagali kung naabot di ka ng umpra niya. Pangumpra ko na sa kunemong.
0: Ha? Pangumpra na di ay ka?
1: Uno, manano, manano. Kani di ay, unsa di ay, ni di ni kinumpra? Tuwa pa magali sa ubos ang uban? Kuha ato ka. Tuwara ba dito mga sudanunon lakaw? Na dayon.
0: Ah, oh, sige, sige, ay. Ako to kuhaon. Bida, kalimtanon na sa demo, ay.
1: Kakidurt, huh? Ako na'y kalimtanon. Ako pa'y kalimtanon, aniron. Kanahan, ginis, tiyago. Kakidurt, gitanin, tawa.

0: akong anak. Ay, nangutana langgod ko na gud. Kay kinimpila ka mga atlaw gud, may namatikdan mangud ko nga murag dili maayo ni Tiago gud. Kay nga daw man, usabay namatikdan ni mo sa akong anak. Sobra rang kagwapo. Ayaw di man na ikalalis gud, kay sulid man kaayong ebidensya.
1: Huh?
2: Ay, dili bahin anak nay oy.
0: Ay, unsa gani.
2: Nay, kana ba si Tiago nay ba? Wala siya sakit na amnesia?
0: Ha? Amnesia?
2: Oo, good nay.
0: Iyon na ha. Murag nalimot ko.
2: What? Ha? Nalimot ka unsa nay?
0: Kun unsa ng amnesia?
1: Huh?
2: Ay, ginoo ko. At nay, kanang amnesia nay, sakit na slimot. Murag nalimot ka ba?
0: Ay, sakit sa limot. Mura din, nagkuhan ka ng sakit sa mga utangan.
2: Oo, nay, pero pwede po na siya sa sakit sa mga maniningil.
0: Ah, eh, nga no ko tawon.
2: Kuan, nay, kay mas una man silang nasakit, nay, kaysa mga utangan.
0: Ha? Nga no good.
2: Kaya na sila, kanang mga maniningil, mogi na sila'y unang mga sakit o limot. Mabito ng daghan ang dili makabayad, kaya mga maniningil, malimot magpaningil.
1: Huh?
0: Ay, no.
2: Inikalimot nila't paningil ang mga utangan, malimot na lang po nagpamayad.
0: Ay, hala, kakedot god.
2: Mo nang daghan na kayong masakit sa mga ingon anak, nay. Mikatap naman na silag maayo ron. Pero kinikang tiyagot, nay, murag, grabe na gid ni. Grabe as in, grabe na gid.
0: Ha? Unsa?

0: Zen Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko sa ospital yun at nalugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Zen Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
0: Living Testimonies.
3: Beaver Sandal! Beaver!

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
2: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Kailangan ko mag-withdraw.
9: Himala, may BPI dito.
8: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
9: Isang Himala.
10: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
11: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. O samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa kigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newsef for Kids o Soul Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malgate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
13: Ay, wala ko'y sisilyo.
12: Ay, wala ko'y sukli.
14: Wala yung sukli.
15: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
16: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
17: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Mauna, nay, pag nabalaka, gid kaayo ko nga tingalig sa umaabot ka panahon na iba, di na makailan ako ang akong banya.
1: Ay, nga naman.
0: Malimot naman siya.
2: Huh?
1: Oh, siya?
0: Basig malimot siya bang, ako dahil niyang asawa.
1: Oh, mo dalagin ang pangandaman kung muabot magandang sitwasyon, ha? Kinahanglan nga doon agyod kay mga ebidensya nga ikaw maugyod ang iyang asawa.
0: Nay.

0: Adong. Hindi ka po'y kugluto, uy.
1: Nga.
0: Ato na lang katakaon sa gawas para wanay liho ko nun ba?
1: Pwede rasad, pwede rasad. Sige, sige. Asan to mga on?
0: Diha lang ta sa unahan eh, sa may eskina. Kanang bagong karinderiya diha pa.
1: Oo, kahibaw ka ng kinsa. Kasurgery na, Sciences Balbacoa. Sige, ato na dito. Mga on, ta dito, Sciences Balbacoa.

0: pi la masuk Natay na ka mga sudan ha. Gusto mo kalderita sa Thailand siyaw. Gusto mo tinua natay balbakua. Pili lang mo wapo. On sa may imo. Uy, natay ba kasi
1: ang balbakua lang ako. Balbakua lang ako. May only the best din siya. Balbakua. Na adobo. Imo deh. Unsa imo.
2: Tinuwalay ako. Unsa na isda ah.
1: Ah guapa. Unsa na isda guapa.
0: Ay mahalun kayo ng isda si Roy. Dito man sa magta na dakpan. Isdang lapulapo.
1: Lumay din ang lapulapo. Uy, Majilan, di ako pa.
0: Wala na, hagbay rin ipatay ni lapulapo.
1: Kaya na patay ni Majilan?
0: O, kinsa pa. Di arang suspikay sa lapulapo.
1: Kaya na patay ni lapulapo?
0: O, kinsa pa. Ako si Nero.
1: Perfect, uy. Sige. Osa man, kanang osa ka tinuwang niya, osa ka balbakuwa, adobo, sinugba. Kung saan pa na niya, be?
0: Diyo na kayo, sir. Kanang unsa mang sinugba, imo, sir. Napito ka klaseng sinugba.
1: Kung saan na siya?
0: Natin sinugbang hilaw, sinugbang igo-igo. O nila sa atin sinugbang paig.
1: Huh? Kanalay igo-igo, nindot na. O niya, kuwasan, kanang apilin sa duha ka kanon o sukdring san, ha?
0: Okay, sir. Okay.

0: Ay, gansya, salamat sa Diyos.
1: Sa tingko, grabe sa inyong daw panag-agay. Takdan mo lang tanim mo. Abi na kung andar kang ang motor ni andar na da.
0: Ha? Tapa di hao eh. Ang saan lami mga kailang sudan dong no?
1: May basta yan si lami.
0: Pilamay mo an. Agay-agay.
1: Bad. Lami bitaw ni? Ha? Urugida sa inyong mo.
0: Bad ay?
1: Busog na ka? Busog na ka? Ako busugan ako eh.
0: Kanang, dong, mamalik kita din niya. Kanang datong sa natong sa nila green din ni.
1: Puhunday. Sige, tanaw. Mauli na ta.
0: Sige, tanaw.
1: Sige. Sir Jure, ato naman yung Sir Jure.
0: Asya, salamat sa Jess.
1: Okay. Oy, guapa!
2: Oy, sir, ato na mo ah.
1: Oh, busog ni kay May. Lami, asudan nyo din sa.
2: Okay ni.
1: Balik lang niya kami din ni. Sir Jure.
2: Sir, kining, wak kayo nalimtan, sir.
1: Oh. Na kayo nalimtan, ha?
2: Ay, wak man, sir, pero wak kayo nalimtan, oy.
1: Ang unsa man?
2: Ang inyong bayad, murag na limta.
1: Ang wapari? Wapari ka bayad?
0: Wapari ta ka bayad dong? Hala na unsa man ni siya, pagkauwaw lagi ka diha, uy!
1: Ay, sorry, dahil pasensya na kita. Sa onim limo, tamanta, kining hapit sa senior city. Pasensya na kay guapa, ha? Ang bayad, uy, hindi may mo di may bayad. Pilahabutanan!

0: Naunsa man taong kadungoy, naunsa ka man, mauwa man tag-apil ni mo.
1: Naunsa, galimtano, nagugay ko. Ni mo ta, naunsa. Wa mag-iplano taong dagana ng kaon, baan ng dagana ng kaon, tukan ta, nagsukasukka, tinigabuts ba eh. Baya to, naunsa. Unsa mo ka, nag-vlog na ka, kamaon ka.
0: Siya nag-vlog.
1: Naunsa de. Aha, anya.
0: Dili ang taong tiyago eh.
1: Isang may tabo nga de, bida. Ang kalimot way gahom. Mone ti man eh.
0: Sabad ha. Ay, murag pirmi naman lang gud na good. Murag gigahuman na makagskalimot.
1: Ah, porbida. Si pirmi ko taon. Si pirmi.
0: Kay pirmi naman bito kang malimot. O saman, may sakit ka, ha?
1: Huwag yun ko kinumdungo may sakit ko day. Di taon ko yung nana day, ha? Di ko limtanon. Kasi magsulti din mo nga may sakit ko.
0: Aha? Hala no. Ay, dili ba? Sa imong gipakita gud doon, murag... Murag din naman, good, maayo. Pirmi na lang kang malimot.
1: Porbida sa nang istorya. Online
0: akong vlog. Uy, naihisunod
1: ako. Okay. May tabo nga. Masakit ko sa kalimot, oy. O gawas pa, di taon ko kalimtano, no?
0: Sigurado ka?
1: Ang sama niya, ha? O taon ko giangu-angu malimot ko nga. Happy talaga ko malimot sa nan, porbida.
0: Sa ato pa, wagoy kayo nalimtan, di ay.
1: Basta kay usara ya ako yung kasulti ni mo, day marina. Wa ko'y sakit. O di ko limtano, kasabot ka? Di ko limtano. Tanam, uli na ta.
0: Asa ta?
1: Manguli!
0: Manguli! Liya naman tas ato, oy!
1: Ato na din?
0: So, kunin mo, Tiago. Pa-check up, Tiago. Pa-check up, Tiago!
1: Murag mausin niya ako nabantay yan. Bitaw, kaning akong kagulingon nga mura bag. Ambos, malintan nun yun ko. Di ko kasabot. Doon na baka ko yung limtan o gwa. Mao nga, gida ako sa kong asawa taon sa usa ka mananambal. Kunya.
2: Eh, hala, lingkod ba?
3: Salamat, ingko, basyong.
2: Iusa, usaya, itong igalagad ka ninyo, ha?
3: Ingko, kini akong bana ba? Mo'y akong patambalan? Kuan ingko, grabe na kay kalimtanon ba? Ambutwa ba ka ni siya ma-amnesia? O unsa pa ng sakit niya nga limot?
2: Ba, sige. Ato siya kiterbiyon. Yusa, kita to nga limot ko.
1: Tiago, ingko. Tawagalo ko, Tiago.
2: Si Tiago.
1: Aliasan
2: Tiago. Magutan ako. Dili ba ka na pinangita sa malaon?
1: Di man ingko taon. Ingko taon. Sa'y pagtuon ko. Di taon ko wanted, oy. Ganun mo wanted man ko?
2: Di ikaw si Tiago magkilan. Ang kaahoy ni Diego Salvador.
1: Dili taon ko, inaunsa. Ako si Tiago magkiyod.
2: Ikaw si Tiago Bangkiyon, Lili si Tiago Bangkilan, abuhin.
1: Salamat ikaw, salamat.
2: Yusa, ha?
1: Ay.
2: Delikado kide.
3: Ano delikado, Inko?
2: Delikado kide iyang sakit, pero ang nakalindot lang, kaya ikaw lang ang gitagaan ang sakit, ha?
3: Ingko tempa, unsa man dayang sakit? Unsa man may kaayuhan gid ka? May kaayuhan pa ni siya, Ingko?
2: Kaayuhan. Pero wag iyang pagkaayo, kuli sa kaayo. Botong ipasabot, resolga. Busa ang angaragod amin niya nga pasagdan. Ang imong buhatong ragod kayo na mao ang pagpahinundong ragod niya pirme. Buhata ka na, ha? Kutob sa mahimo. Ayaw pag-surrender. Kay ingon, anak, puntong sakit na ko kaniadto.
3: Ha? But may pasabutin ko, ingon, anak, pagkakaniadto ka ng limtanon ka?
2: Oo. Kung yung ka nang nalabangan problema, ha, tungod sa pinangga na kong asawa. Nga maukanunay na kumupahinumdum sa taran. Sa higayon nga malimot, sab ko.
3: Mao ba, Ingko?
2: Oo. Salamat sa Diyos na naulian ko na maayo ko. Nawala nga kong pagkalimtanon.
3: So, di na kalimtanon, Ingko? Ay, wow, praise the Lord. Nya kisa dengan imong asawa, Ingko?
2: Si ko artiling.
3: Kining kinsa, Ingko?
2: Si Yusa, ha? Si ko, nalimot ko.
3: Ay, bungot si Ingong.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano ba 'to? Ano maninda ko diha, may asal sa bukat na dai palingke. Maligi ako diha.
2: Ano ang maligi ani mo nay?
1: Mais.
2: Sikol. Yo ba ug mo sa pamay sa naminaw karon ay sa imong bisbunya sa imong bati na wala imong makapoy sa panawas din sa tong doktor mo.
1: Katong pa maka sulay ani, sulay mo di ba? Mawala imong kakapoy ako bitong bata nga naapo nang nanguma. Ini pud iyang ginom. Mo'y gamit niya kanang gikas sa trabaho, padung sa trabaho, mainom siya ani. Siya makabuha, mayroon ni kakapoy ma. Mo'y ganyan ang pilit, permin ako palitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagom.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
4: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sumusuko.
7: May angking diskarte para magtagumpay.
8: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
9: Yan ang bangis ng layon.
10: Gerald Anderson, EZ Mill,
11: Mark Mugen,
12: Emil, and Vince of DBTK.
13: Leon, extra strong beer.
14: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
15: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
16: Drink responsibly.
17: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
18: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
2: Namauli may sa kong usawa nga puno sa kapakyasan taon kay sa isultis tigo ang utro sa ido na yung tao yung sakit yung sama ni sakitan ako. Mao nga naghunahon na sa dinong kong sambot nga nalimot siya sa iyang pangaan sa asawa niya. Purbida no? Mauto na nga uli no? Namauli lamis kong asawa. Kunya?
3: Ah, sir, mga order, oh.
2: Ah, yes, salamat.
3: Ikaw rin laging usan, sir. Asa pa rin mong misis?
2: Ah, wa mo kuyog. Ako ra.
3: Di ay.
2: Ah, may noon, watay ko pitin siya ba? Ako ra taong usa. Apunay ko di, abe, kanang, ah, punayin din ang kanon ako. Punayin din ang kanon niya, sabaw sa daan. Niya, usa ka something food. Purbuya, ginimbil bakuas yan. Silang bigyo ganina. Kring! Lumiyas ang bakuwa eh. May pagkatimpla. Pilit kay sabaw. Grabe. Ito na ko. Pwede kayo trabaho usbay. Nawa na ko matiwas. Limot ko na. Purbida eh. Ito na ko.
3: Sir, kanilisan.
2: Sir, ito ko pa.
3: Sir, kanilang. Huwag mo may kakabayan, sir, ha?
2: Siguro ko? Pastilan, pasensya na taon ka. Usaon, kinagiging happy na tabusin niyo taon. Pero ay kabala ka, di ko mudaga na. Bayan ko. Pila ka rito? Nalimutan sad ko. Gibadlong ko sa taon sa tindirang bayot taon kay wakuno ko makabayad hapit sa akong gikaon. Katong bayot ka tindira sa karindirya ba? Mauto nga pagkasunod ako gaon. Ay, siguro na ako daan.
3: Hello, sir!
2: Bagwa pa, dali.
3: Sa'yo lang dito.
2: Kaya di mahimo nga, di ko kaunsin yung balbakuwa. Siya, sila mo yung kayo. Tingin lang niya
3: ito. Oo, ba, sir?
2: Oh, para, di ko mo thank siguro you. Nga makalimot yun, no? Basi makalimot na saan ko ba? Oh, bayaran ako daan para di ko kalimot. At least, kabayad ako ba kung di guman ako makalimot ko. O niya, sukli na daan ni guman ako kaon, ma. Kahit ating aling sukli daan, may sukli daan. Basi ikaw na saan yun, no? Makalimot.
3: Kapalus, sir.

0: Diin di kacago?
1: Ah, dito ko sa akong suki. Dahil sa hangkibaw na kadiin, diba?
0: Sa kring ni mo? Uy, niya ni bayad ka. Masin nalimutan sa magbayad.
1: Ay, baya. Ano bayad? Uy, bayaran ko naan. Pag-abot ko dito, pag-alik ko corner, bayaran ako siguro.
0: Ah, masayo no. Ngayon anak, kaya dito mauwawas.
2: Ter, uy, sir, salamat ya doon na rin. You had in his ear, no?
0: Kisunod magkastindira. Nalimutan bayad.
1: Wow, uy, takab lang ko. Ay, bayad ko naan.
0: Yan anong kisunod magkaana ang ga? Lay, digukod mo na nimo, ano man na?
1: Abot lang, abot lang. Psh, doy, are. Guapa, dewe. Oh, kibayra naman yung kadaan, ha? Diba? Wako malimot magbayad nimo, diba?
0: Nalimot na sa disek bayad?
2: Wala, ma'am, oy. Wala siya nalimot, ma'am, magbayad. Kibayra mo ganun niya daan.
0: Yung anong gigukod man nimo siya?
2: Ang, ma'am. Wala man siya malimot. Kanagkuan ba? Wala siya malimot magbayad, pero... Hello, ay nalimot siya kaon sa yung gi-order.
0: Huh? Ano naman na dupan ng klasis pagka... Uy, wala ni mo ka na yung gi-order, tiyago.
1: Pagkailulog ka na taon, bantong nagutong niya.
0: Papahong gini mo, tiyago. Uy, di lagi ni maayo. Ni grabe na gini mo sakit. Ni grabe na gini.
1: Mauna yung problema, may dance, ang sakit na ako. Nakalip na ako ni bayan ko, pero paano ko ka na, paano ko ka na akong ibayaran ko, probida. Saan ba nila? Saan ko buhato ni riba? Paliho ko be, naabras Bible ba? Nga, naikalimtano niya, di mo bayad, or niya makabayad, di kanon ang ibayaran. Paliho, tabangi ko niyo, ate pres be, tabangi ko niyo doha be. O saman, kung kamo ipasultihon, Tiago alias Sunny Boy.

0: Mabini na baro diya sa Just Nab. Oh, kumusta ka diya? Si Raul Alibio Isoto, good morning. Sa tanong mga tao ni former Kapitan June Ramos, kung nagbuhat siya ang Miguel Fulyard. Good morning, natong tanong. At si Jinjan!
1: Good morning, Kuya Alan. Ako, good morning. Dito, wakatingong kay Puno, ang baba ni Pedro. Kaya kayo salamat, mga mama, ha, sa padayon ninyong pagpalit yun.
0: Don't go!
1: Pepe Tapia.
0: Good morning! Dako, good morning.
2: Dako, good morning. Dako, good
1: morning. Lamia, lamia, lamia.
0: Sige.
1: Oh, puno pa yung baba niya. Salamat kaayo mga mama ha, sa inyo yung padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy pirmi niya. Mas ni happy good kay naanay Don Pepe Dark Chocolate nga pirming imno ni Wilma Yayoy Bagyo Des Ulanggo. Thank you kaayo ha sa inyong padayong pagpalit. Unya, ugum-ugum sa mo sa dayong muriema o BMA special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Thank you kaayo. Salamat kaayo sa mga bata nga ninom sa ato ang Don Pepe Tablia. Mga mama, paimnon yun na to. Mami Gina, paimna yun na sila Janina, ha? Chini o si Inday, Chantel o Don Pepe Tablia. Mga nailami kayo na ipainom na to, Mami Gina, sa ato ang mga apo. Nya, salamat sa tanan na to mga kaigsuunan. Uy, ang mga bata kung maglakaw, ugum-ugum mag OBMA special, ug Diamond Yema special. Mga na the best kayo na to, ugum-ugum. Ano nya, kamo mga mag-shat-shat, ha? Shat-shat, san bo? Nya, ang atong sumsuman, kanang Tasty Fish Cracker o Paulino's Macaroni Crunch. Sa tanang mga tao ni Kuya ni Pipito, Dias Tolido, Basta Tolido, Kuya ni Pipito, Dudong JR Pipito, sa syudad, sa Sugbuog, sa mga tao ni Ma'am Shane, sa Brumits PH, nga ang iyang ipainom sa iyang mga tao, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, ang Said Panyawan Coffee Mix. Mauna'y the best kaya natong imnon sa mga tao nga trabahador, ang kanigong Brumits PH, ang iyahang pagtrabaho din na, ang iyahang umbuhaton niya, ang paglimpyo sa ato ang panimay. Kung doon natin mga problema sa itong panimay nga busy na kita sa tanan, nga dili na ito makalimpyo, ato na nang itugyan sa Brumits PH. Type na niya sa Facebook, Brumits PH Cleaning Services. Kamuni may bawo kung unsay inyo ang gusto nga may tabo sa inyong panimay, unsay ilang buhaton, naaray number niya, tawagan na ninyo. Unya sa tanang mga tao po ni Vice Mayor Choi Asdar, Sir Rick Asdar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araw, o sa tanan pong mga tao ni Kunsyal Lester Daan, ni Kunsyal Perde Rabaya, Kunsyal Danny Caballero, o ni Kunsyal Francis Ispare sa syudad sa Sugbong ni Kunsyal Jewel Galgarira. Ang ilang mga tao sa opisina, ilang ipainom sa tuang kaping matabang kaya kang ipaglaban. Suway na ninyo ang said Panyawan Coffee Mix. Lamikin na natong imnon niya. Tambal po yun na sa tuang mga taas ang sugar. Kay nindot kay na at tinuod yun na nga makabuhi yun na siya. Ang tinagalugo na ni Panyawan, makabuhay man. So, makabuhi na nato sa makawagtang na sa ato ang mga problema sa ato ang panglawas, labi na yun sa diabetes. Inob sa kaping mataba nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Ati Press!
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ron, said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas ug sugar. Ingon man, kining bukol-bukol na ito sa itong lawas, ato ng imnanog Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulog sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw. Inom daan ang sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ilig pa ni uto ni mo, maugihapon, sa gihapon kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Mausabi ni panihapon ni mo, inom na po daan ang sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na mong kahadlok. Tungod kay doon na na'y makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, sana lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon. Kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. basta kugon, lawas bas kugon.
0: Okay, salamat kayo, Tipresong, sa tanatong mga kaisunan. Salamat kayo ninyo sa paghimog number one sa atuang number one nga plus. Ang sedle na mituwil nga tinuod, buwagtang sa atuang panuot, pamahol, parakin sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kuto sa kabataan, ilikay pagyunta sa dinggi kon mga haplas ta sa atuang sedle na mituwil, unya, ang atong kuto sa kabataan, hisuan na nato, inikaugma na tikangkang na mga kuto, mga lagpoto na nagkaligo, unya, sa atuang mga driver nga magsakit, ang atuang likod, ang atuang dapi-dapi, sa paglilingkod, sa pag-drive, haplasa na nato, iniguli na to sa atuang panimay, paplasi sa inyong asawa sa sed, liniment oil, nga nindot kayo na itong ihaplas na ito, ha? Sed liniment oil, nga mutabag yun na ito, mga disminurias kababayanan, unya kini nga ito, mga bagtak nga sigig bikogan, haplasi sa sed liniment oil nga, anara mapalit sa butika, pero layo mo sa butika, bukid-bukid gala yun inyo, ha, unya, lisod mo sa kayong mga hablabal, kamuna na naman yun mo yung mga signal-signal, i-type na rin yung Facebook, marketing incorporated, makita ninyo ang mga genuine nga mga produkto sa said marketing, o pwede rin ninyo orderon sa Shopee. Shopee na lang para ihatod pa sa inyong panimay. Bam!
2: Good morning! Kuso kayo ang taxi yung mag-isakyan, Gulyat. Uh-huh. Yan aminaw sa itong tuluman no?
0: Thank you, kay
2: salamat
0: sir.
2: Salamat kayo kanimo, Mr. Lauro Malinaw, ang maoy drivers mga taxi, taga kinasangan pardo niyang taxi ng driver niya, Mutrasco Taxi.
0: Mutrasco.
2: Salamat kayo, sir, ha? Ingon mo sa itong mga sakop sa Corpus for Christ, no? Brother Joy Rizane, Sister Leonor Rizane, Brother Efren Gakasan, Sister Cara Gakasan, and Brother Roger Pasaylo o Sister Erlet Pasaylo. Sa dili pa sa mga ato sa ilang mga gibuhaton, sa ilang mga services. Sa celebrity, Kujik Beauty Swap sa magpagaligo para magpabilin kitang batanon younger looking kutis artista, kutis porcelana. Ano na ba ito mga imong panit na binadapit sa naong murag na sunog? O sa bagay mong gi-apply ng mga astrende doon sa paninga? Wat nga lima nga sa imong panit? Sa celebrity, Kujik Beauty Swap. Ano sa kining natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Mautala sa butika, no? Ilibin na dihan ni Ma'am Ledesma, Pamela Ledesma, Woodsville Pharmacy sa Uslop para original ang inyong mapalit. Naaskili sa sudlanan ay, tanawa ko lang naka-level B, said marketing. Thank you.
0: Hanya pa salamatan po. Nako sila si Dong Nori Lawas. Kumusta mo diha? Dong Nori, salamat kayo. Salamat sa po sa imuhang mga kauban diha. Ha? Sa ito, sa inyuhang grupo diha. Nga, basta grupo ninyo, ha? Salamat kayo yung tanan. Thank you kayo. Nya, pasalamatan po nato ang tanan nga mga grupo nila. Si Brad Bacoy, si Juan Pablo, si Mars Reyes Ramil, Dirk G, Tina Incerto, wow, si Wilfred, Wilfred, o si As... Wilfred ha, si Wilfred Wilfredo Fardillo o mga na ilang grupo din ha. Salamat kayo dong nare Dore, salamat kayo. Unya mo yung sunan, kining toksin you know? Grabe yung kini nato. Sus, grabe ha, grabe kayo ni mo patay nato ang toksin. Kay kining toksin, mauni mo daot sa atong blood cells. Atong blood cells mautigatod sa oxygen, nutrients o tubig sa atong kalawasan. Di ka daot ini musakit na yun ta, manakit na yun ta, takbo yan itang mga sakit nga, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uguban pa na itong balatian. Mao nang ikinanglad, ganyan na itong i-flash out ang tusin nga, disood sa itong kalawasan, pinaagi sa pag-inom, og G-Detox Plus Herbal Capsule, kayang G-Detox usaka natural nga detoxifier. Natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients, nga mga makapaligun sa itong vital organs. Aprobado kini sa FDA Registration Number FR-807. Musa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan nga mahinungdan sa imong balatian. O garon ligon kanunay ang atong vital organs inum yung tamatag adlaw G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number one buwagtang sa toksin sa tuang kalawasan. Okay, Ate Press?
3: Okay, ang isendo na ito karong adlaw.
0: Si Dudong Chago, Ate Press.
3: Isingan lan?
0: Chago, Chago.
3: Ah, Chago.
0: Sani bo, si Sani, Chago. Anya, kuan kaning kuan siya, Ati Pris, kanong kalimtano na kayo? Hindi ko masambutan yung sakit.
3: Bata pa ni.
0: Bata pa ba, Ati Pris? Puro malimot siya. kadadali kay malimot ba? Ngumpray ang asawa, kalimot siya, niatag di ko ni Musing Kwarta day. Oh, siya. Sige, pangumpray dito, pero gika na ngumpray ang asawa. Kalimot siya, niatag siya kwarta, kay mangumpray ang asawa. Pag uli, ging na siya, sige, pangumpray dito day. Pero gika na ngumpray, hangtun nga, bitambalan siya. O niya, karon, wag yun maayo, kay hasta mang tambal niya, na may sakit nga sa ama, anak, kalimtanon kayo. Nikaon siya sa karindiriya, permig na siya makalimot o bayad. At higayon na ati presdi, bayad siya daan, kay para di siya kalimot. Paghuma na ti pres, giapa siya sa tindira nga bayad, sir. Siya, oh, malam kong bayad mo yun siya. Manalagi kag bayad, sir, pero nalimot kag kaon sa imong gibayran.
3: Nabali na po di ay.
0: Nabali at ti pres, pastilan. Mga niya sakit at pres, o saon ko nun niya niya. Naabak ko doon mabasa ka.
3: Matambalan ba na, doktor?
0: Matambalan, mataadi. Murag, angay lang gito siya, painumduman kay, kani amnesia, lisod man siguro niya ti pres,
3: pero, diba? Okay, Rako.
0: Amnesia, pwede siya, Ate Pres?
3: Tiguang
0: na. Limtadon ka?
3: Sa amnesia? Alzheimer?
0: Ha? Alzheimer o amnesia?
3: Pero sa tiguang naman, ha?
0: Ha, mao ba? Basta, mao na. Alzheimer siguro niya, ha?
3: Pero yun, know, na iba tanon ka ron nga malimtadon.
0: Pero kanang makalimot, di man siya makalimot nga iyang asawa, Ate Pres. Di, kanang Alzheimer, kaya di na mo ginawa kaila, di ba?
3: Oo.
0: O kanang amnesia na niya, kanang makalimtanon lang yun siya, makalimot yun siya.
3: Pero grabe ng amnesia.
0: Di ba?
3: Malimotag yun ka.
0: Ah, mo ba?
3: Oh. Aray-aray na Alzheimer.
0: Ah, sining watay kalibutan. Aba o ba di Ate Pres? Amnesia, bro. Na, na,
3: babi na. Iskula na yung doktor.
0: Bam, usapan bam. Ay, may grabe.
2: Doktor sa ero. Ano na yung simple kayong limtanong guliat? Kadang mingon ka, asa ko ang antipara.
0: Oh,
2: na, aray mong isulob.
3: Mauna.
2: Oh, oh da, simple kayo sa nadagan kayo lumahita po yung ana, no? Diretso tas paambit gulyant, ari ka din sa New Testament. Lucas 22, versikulo 59, ngadto sa 61. Basa. Why do aduha kining tawhana kauban kayo niya kahit taga Galilea man usab siya? Apan mitubag si Pedro? Uy, wako kalbutan na rin ni panulti, uy. Samtang nagsulti siya, may manok kami tuktugaok. Milingi ang Ginoo ug bituto kang Pedro ug nahinumdum si Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya. Sa dili pa mo tuktugaok ang manok karuan lawa elimod mo na ako ug makatulo. Ako ning gibasa. Basig pingon mo ka. Ano mo ning gibasa ang babina kalayo ora? Ang akong punto ani is kaling atong sinder, hingalimot.
0: Hingalimot.
2: Okay, kumpara mong Pedro, si Pedro, wag yun magkalimot. Apan, nagpalimot-limot. Ikaw, Pedro, kanong naupaw ka man?
0: Kalimot siya.
4: Murang mo, Imlex singin sa Juan Paasa, ito si Imlex ba?
2: Ikaw ba, ikaw magbugal-bugal pirmi, kaya mo nga, sa grado ba, nga ba, yung pistolis, nga ba, sa tapapa.
4: Sa Pedro, binakungan.
2: Mo, lagi.
4: War ba, isan ban ba, ina?
2: Yan, hilang po.
0: Naisan Bernardino, pero ay, San Babina.
2: Oh, si Bernardino, abinin mo ka na si San Bernardino, lahat po itong San Bernardino, lahat po na si Bernardino ngagtambalan sa Birhen sa Guadalupe.
0: Oo, lahat po ito.
2: Bernardino Gigo. Gigo yung palino. Balik tayo gulit.
0: Okay.
2: Ako nang ibasa, tungkol kay si Pedro nga na inumdom, pero nagpalimot-limot. Samtang ang sindi na ito nga si Takyo, Tiago, hingalimot gyod. Karon. Ma, ang si Tiago ba'y sinder o ang asawa? Ang asawa mo'y sinder? Si Tiago.
0: Ah, si Tiago.
2: Tiago, Tiago, sayon ra kaayo na Tiago, no? Sakto tong giingon nga magpahinduman ka pirmi, unya, kanang na ang unsay nga niong, sige lang yung ampo, sige lang ampo, nga dito sa tong Ginoong Hesus, kaywa may arang, no? Kayo gari lagi ka sa Mateo 28 verse 18, giingon niya, ang gaom sa langit, itong sayuta, giyatag nga dito kaniya. And, pwede sad, mangayo kag intercession, nga mo intercede, nimo kay siya may gitawag og mananambal sa langit, medicine of God, si Saint Raphael Archangel. Ana lay mong baton kay wa may komo kay nalagi panultihon amo tumutuo wa ta naplugay panultihon nga prayers can move mountains. Apan mayong lagi ng ubang gulat. Sige, ampo, minatabo mo ang gayapon.
0: Ah.
2: Oh. Pero kana ko, sige, ampo, albin ako sa mga pangayon sa ginoon niya, kadyo ni abot sa mga pamina, wag ito bagay mo pag-ampo. Sa'yo na po kuno na gulat pagpamalandong.
0: Ang saan man?
2: Ay mula ko nung palandong nga, ang iya magong pagbuot, may matuman sa langit o sa yuta. Muna maghuwat lang ka. Pero kato na itabon akong gulyat, nalimot yung ko.
0: Nalimot ka nga unsa?
2: Nalimot yung ko. Sa diyan na agi mi sa Tinaanaga. Padumi sa South ato kami mga Bambinas Angels. Ingat na, Bam, nakalimot ka nga ikaw may naray na din ni Tinaan. Kano bang naga na yung apo cement? Ito, ha? Nga, niabot ka, nag-swimsuit na gani mi. Yan ni apas yung ikaw pa yung nakadaong. Ano ba? Iko, ha? Katong kita ako glaki sa eskwilahan. Salamat po pala natin kaluman nun.
3: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
7: Bitaw, tinuod mo na.
6: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
7: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
8: Joe! Mabidaw ako! Ayaw na magdagan! Joe!
7: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
8: Joe! Maluwi ka! Joe! Joe! Oh! Oh!
7: Mateo! Scammer?
9: Oh. Mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Wagi ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
7: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
9: aw. Ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisag kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
10: Bisan ako?
9: Oh. Oh. Lola.
11: Lula's boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500.
2: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
0: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
6: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
7: Kung ikaw gagamit og Vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa Vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.

0: San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: og karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Si Jessa.
3: Ako naman. Hello.
4: Mateo? Anong ikay dito bag? Nag-uban pa dahil mo arong orasa? Ha, Mateo?
3: Oh. Ngano rin? May problema?
4: Bullshit, Mateo! Why are you doing this?
3: Unsa man ang pangutan na ha, Jessa? Hey. Nganong pasakitan man ti ka? Hmm? Unsa dita?
4: You know very well how I feel for you.
3: So?
4: You're cruel, Mateo. Okay ka looy na ako.
3: Jessa, this is my personal affair. This has nothing to do with you.
4: But I love you, Mateo.
3: So what? So what? Just allow him ng gabi. Nakadislurbo ka na. Bye. Kung manawag siya balik, i-off ang imong phone.
2: Unsa din ang tuyo?
3: Nonsense. Katong na.
2: Padong nagilbita unta. Oh, ikaw. Unsa ditay tuyo nimo?
3: Gi-check lang nako nganong nagmatapag ka ining orasa.
2: Padaw na lagyot ako matug.
3: Sige. Mobalik ko sa kusong kwarto.
2: Okay.
3: Good night.
2: Okay.
3: Okay. Okay, ito bag sa good night.
2: Good night, Sad.
3: Oh.

0: Wapad ay magmata si Jo.
1: Sagdi lang na to siya la. Dugay to na kato gabi.
0: Oh. Ano nahibaw ka man?
1: Kahibaw lang.
0: Kaboy kauban nga nagpuwaw?
1: Medyo.
0: Oh! Kanina ka na ng istorya, ha?
1: Kaslo nun nami, di ba? Hala? Ang ay ratingaling nga mag-istorya sa miyo sa...
0: Oo, kayo. Importante yun na. Pastilan, no? Ay, pastilan. Pinangga yun na ikos Ginoo. Kaya magyong gidongog ang akong mga pag-ampo. Wag ko niya lisod-lisura. Hapsay ragin kayo ang mga panghitabo. Why kontrabida? Anong niigham ka man diha? May kontrabida ba?
1: Walulay. Kinsa may kontrabida?
0: Tigalig katunjis ha!
1: Lola, wa may relasyon. Unsa may ang katungod nga mangontrabida?
0: Matiyo, ang kontrabida, kontrabida gud na. May katarungan man uwa, mangontrabida gud na siya.
2: Mati!
0: Oy!
1: Jo!
2: Mateo!
0: Nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, Ano ka, oy?
2: Si Jessa nag-suicide.
0: Unsa? Unya, unsa ba namatay gyud?
1: Lola.
0: Namatay ba?
1: Jo, kitsa ba nagsulti mo?
2: Nag-video call siya. Maugay na mukaw na ko. Iya kong ipakita paglastas niya siyang pulso.
1: Askang.
0: Mauna ni ang akong giingon, Matiyo. Buharton yun at tumbabayhan na ang tanan aron mangutrabida siya.
2: Kunon sa may tautang mahitabo niya. Ako gisadaan ini ba?
0: Anong ikaw may sadaan? Ano yung imo ba siyang gisogo nga wakman?
2: Pero ingon man siya lang ako kuno hinungdan.
0: Nayabag na. Uy, Matiyo, atiman na gid niya.
2: Ako magid ba? Ako maghinungdan ani ba? Ako ginungdan ani. Ako.
1: Jo?
2: Ako na sa hinungdan ani.
1: Jo.
3: This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors.
4: Sa opisina, kaya nga ba kang nag-atubang sa computer?
5: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
6: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
7: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
5: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-seal na

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Wow, alang sa naa'y katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
7: Ako hinungdan ani. Jo. Ako na si hinungdan ani.
8: Matiyo, Matiyo. Nganong man si Jo?
9: Jo.
7: Dilit ako palabot ani. Ano ako na ba si hinungdan? Nganong man?
8: Jo. Oy, tay sa nganong magka Jo? Wa magkaisa. Di ba ni mo sa?
9: Lola. Kalma lang ha. Ayaw apilog panic ha. Ako nang ating manong si Jo.
8: Sige. Ating manan siya, kimurag buwa naman na siya siya kong galingon.
9: Tere!
8: Tere, marika. Alalay sa ako diribi kay giatiman pa ni Martiyo si Jo.
9: Jo. Ano ka?
8: Sige na, Martiyo. Ating manan ni si Jo kay nagkurog naman ni siya. Alsaha na lang na. Alsaha.
9: Oo, lola. Jo. Kalama lang, ha?
8: Ay, pastilan. Pastilan, ginoo ko. Nausap man na ito si Jo. Ano makato siya?
9: Inhale. Ginhawag lang, Jo. Pugni, ha? Dayon ginhawa. Balik-balik ka lang. Kana. Okay na? Arang-arang na? Okay na? Paminaw.
7: Sorry.
9: Sige. Ilang ako. Kung okay na ka. Saltehe ko kung unsay gusto rin mo isaltehe.

0: Kuya, wag ko din yung kagi.
1: Lagi. Huwag dili lang kay kausani na hitabo. Kaduha pa yun. Huwag kinahing na hitabo ni Jessa. Katulad ni. O tingalingawa na makaya sa iyong utok. Luuya ko ni Jude eh. Sige, mapasangin lang. Actually, katong unang duha kahitabo, teenager pa siya ito. O kumidyarugid ko no to niya sa iyong amiga. Unya kahit itinuon man.

0: Mao to nga gintada niya ang guilt. Ang tud nga iya na gyung igsuon ang nag-suicide. Siya ang gibasol kay nganong wa makabatlaw. Pamusog ko na siya magdahom nga maghikog ang iyong igsuon ato nga tayo.
1: Oh my. Ugang common denominator ining mga hitabua, laki.
0: Oh.
1: Skang bati.
0: Mao nga nakuyawan ko karon, bro.
1: Nga tingali mo atras siya sa inyong kasal? Well, based sa imo nga gisulti, no? No. Feeling na ko wala hinungdan nga nagtumboy siya.
0: Oh, yeah. Na-mention na niya na ko one time. Nga bati ang iyang panandaw sa mga lalaki.
1: Yeah, so amla ni mo.
0: Malangutag di siya mo atras, bro.
1: Kana gid si Jisab. Jisab. Bukin na kaingon ini.
0: Unya. Unsa na mo siya?
1: Pasal ko makaduaw niya.
0: Sami asag pa una itong bayhana.
1: Thank you, eh. Yeah, di lang ka muduaw niya.
0: Mudo ako, git ko?
1: Oo, oh, inoon. Isang kung ako ang nasa imong lugar, di isa ko mudo ako, kay tingaling ako siyang matiwasan.
0: Mo? Ikaw lang doon.
1: Wow. Concern ka di gihapon niya.
0: Ah, unsay concern?
1: Concern?
0: Gusto lang ko mahibaw unsay dagan karon sa iyong utok aron mapangandaman daan.
1: Aw, oh, abi na ako gako pag-explain ko lang unsan ang concern. Okay. Gets.
0: Siyang gibuhat. Isamot lang noon ang akong kalagot niya. Iyag yung gihasol si Joe. Degree na ako katulgan ang iyang gibuhat.

0: Ha! Wa pagkat siya mo doon ako. Tanimal kitong babayhan, ha? Labing siguro, iya kang ipungan si Mateo nga mo doon ako. Ha? Pwes, tilip sab na ako siya lungan. Asa na to akong phone? Ah, tuara. Mag-video ko na akong lang katon ang dagom sa akong Ivy. Oh, Mateo? Ikaw?
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
3: Wow.
2: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Gwanta pa.
4: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
7: Kailangan ko mag-withdraw!
8: Himala! May BPI dito!
7: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores!
8: Isang Himala!
9: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
10: Set Living Testimonies!
11: Ang pangagod kon athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Sed Liniment Oil.
12: Tinood yun ang Sed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
11: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
12: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
10: Living Testimonies!
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
14: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
13: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
14: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
13: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
16: Dunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
17: Kung

0: Erbagap Swimming Tibo og Barato.
1: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompletong nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
8: Mga kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? At ang ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bit-bit sa swerte raffle promo. Pasit ikaw na ang makadaog. Ingat! Tadawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.

0: Maigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon.
1: Lulas Boy.
2: Writer, Baby Omega Flores.
3: Direktor,
4: Ricky Bangisgaring.
5: Audio editor, Lloyd Gabiana.
6: Soundman, Jomel Arizo.
7: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
8: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Taba! Lahat ka na ang gwata sa mangko! Patali! Ang gwardiya! Grip! Ha!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sir Boy!
4: Grip!
3: Mami! Ayaw! Ayaw hinabiyan akong anak! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
5: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
6: Yes! Oh, yes!
5: Oy! Oy! Ganong ipaon ng musika? Kinsay!
7: Taong ng maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares. Musical score Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Acurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
8: This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Oh shit! Yeah! Kabantay ko na! Paya! Gisiyon ko kining newspaper! Wanted dead or alive! 500,000 ang patong sa kungo! Come! Get me! Get me! Arrest me! Make my day! Yamat na sa noon, ha? Yamat, ha? Gihugtan ka nila ang pagpangita na ko. O giputiag na yun, ako ang mastermind si Kakibutgan? Wanted dead or alive? Bagay sa inyong! Ipakita ko ganun ang akong kabangis. O inabinakan ni mo, taong nagmaska. Ikaw ang nagdaagwisit sa akong kinabuhi. Ikaw yun! Uglakip ka na, Abel! Uglayan na sa akong duha ka mga sakop, ang mga tanga, mga bugo, narakpan! Tugod sa taong nagmaskara! Buisit! Buisit, buisit, buisit! Mubanaw ang dugo! Mag-wild ang Kakibutgan!

0: Abeli, yes, Charity. Karuna sa'yo lang ka mo sa matunang kahimtang niyo, Rafael. Pasagdan mo lang ninyo siya.
1: Hola.
0: Ikaw, Abel. Pasagdan lang ninyo sa niyo, Rafael. Dili ka na konsensya. Ngang taong may ila ka ni mong anak, imo lang pasagdan.
2: Hola.
0: Kay karun pala. Ay, nasayot ko maglisutod. Malisutod ang kahimtang ninyo, Rafael. Oy.
1: Nanguta namin sa doktor. Stable na ko na ang kahimtang ninyo, Rafael. Luwas na sa peligro, Ola.
0: Tingali, sa kahimtang sa pangalawas, luwas na siya. Pero, kung ang mabitin, ang mutraidor, maoy muldihok, nagtuo ba mo? Ha? Ngaluwas pa si Senyor Rafael?
2: Kung sa'yo boto ay pasabot, Ola.
0: Huwag ka lang masayon. May daw tang plano si Federico. Ug kana si Marga. Ha? Nga, nagplano ka na sa batok ni Senyor Rafael.
1: Ola.
0: Uy, kaya ba mo? Nakuan, init kayo ang kwarta. Way hunong ang paghukok ni Federico kanyo, Rafael. Imagine, bago lang hinigitagawan ng 25 million sa Federico. Unya ang resulta? Leader sa mga tulisan? Ha? Ako yun yung balik-balikon, ha? Tungon kay nakasaksi ko. Kami hatang yun si Senyor Rafael kang Federico. Klaro, ha? Klaro yung iyang gitulis ang iyang amahan.
1: Mito, Abel. Tabangin si Senyor Rafael, uy.
2: Masay buhaton ko.
1: Bantayan ni mo siya.
2: Dakong babag si Federico.
1: Natural.
0: O, bitaw, natural yun. Dakong babag siya. Tungod kay, ikaw unyang mamahimong babag sa iyang dautang tuyo nga tur siya kang Senyor Rafael. Abel?
1: Nahibaw ba si Don Rafael sa imong nahibawaan, Ola?
0: Diligyot ko mag... O, di ko makasulti ni Ana nga to ni Senyor Rafael kay nahadlo ko. Tingali niyo kung sinangatan, ang labaw sa tanan, nahadlo ko nga patyo ni Federico. In taon maluitan mo na ako, dili pa ko gusto mamatay. Ang akong isulti ninyo ha, inautunta nga, anak na na ninyo.
2: Makalaon ka, wala.
0: Balihog in taon, mayon taong... May tao nga, pirming makabantay kang niyo, Rafael. Ilumina sa pagkakaroon. Dilim ko makabantay ko niya. Kaya niyaman ko din si Fermi sa kuan kwarto sa ospital. Pero pasin og makagawas na ko, importante nga may makabantay kang niyo, Rafael. Matagkaroon og unya. Ay, kuyawan mo ko kay wata ka siguro. Papasin og hiluan si niyo, Rafael.
2: Ula.
0: Pangagpas lang ning ako.
1: Nya, kisa may muhilo niya?
0: Ha?
1: Kisa may muhilo niya?
0: Pasin! Luad kang marka!
1: Unsa?
0: Lord, pasiluay taon ko. Makastaha ako. Ngilad ang ako pagtuo, Abel.
2: Ula. Hasa ka karoon si Federico?
0: Maulaki. Ang wahay, kuan mga labi siguro, nagtago-tago, Giyod. Ha? Dilito mapakita kay gipangita, Giyod, siya sa mga tinugyanan sa balaod.
1: Sakto, Gika. Wanted, dead or alive.

0: O chuma. Hoy un bacamón, según tomó.
1: Hoy problema que aquí va a estar importante. Soportame. Esa cuestión es mira, te calmo, soportan como familia.
0: ¿Qué pasa? Dili, good man, niño familia. Ataga ni kogamo. Ataga tamo. Matag usay ka ninyo. Matag usay ka ninyo. Ataga na ko. Tag half million.
1: Half million.
0: Awalo lang kamo. Muna ka tagan tamo tig half million. Ihatag ko ka ninyo karong adlawa.
1: Okay, salamat. Salamat ka, kibot. Salamat.
0: Ogoman. Ha? Magmilagro kita. Magkana'y pasyonan na itong bata. Magmilagro kita. Akong plano, makigubatas ka pulisan. Sukul ta! Pantay mo na!
1: Gamay naman ta, kakibot. Gamay naman ta. Kaya ba ka?
0: Dabo sa matang mo, dito makigaway ka ng face-to-face ba? Dito makigaway na ng face-to-face? Ha? Huwag tayo pwersa. Ang atong mga ton, maukini. Paminaw ka mo.
1: Sige, maminaw.
0: Pabaon na to ang dugo. Pudsan man! Pudsan man? Nga ila kung giwanted dead or alive. Pwes! Mag-una sila kamatay. Udili kita na kasabot!
1: Okay, kakibot.
0: Mapatay mata nila. Pero, bugtian usab nila ginaboy. Tanaw na itong makababag si taong maskara!
2: That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
5: Playtime Entertainment Born for Happiness.
2: Playtime Entertainment, Born for Happiness. That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. This news is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. This news is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by Presto Creams.
1: Kakibot, sultime, unsay ang imuhaton, ha?
0: Okay. Paminaw ka mo.
1: Okay.
0: Kabantay mo, ana. Maunay ang atong pagi, ha? Manghagbong ta. Manghagbong taggasa. Ngagtos ka pulisan.
1: Taggasa?
0: Kabantay mo, ana.
1: Ganong,
0: manghagbong ta.
1: Ganong muhatang taggasa sa kapulisan?
0: Hagbunga na to, o gasa. Sa matag presinto!
1: Kakibot! Murag wa ka na sa ustong pangisip.
0: Paminaw na, tonto! Asustong pangisip. Hanggaw, ha? Ayaw, Dritso. Ayaw, ngigas na mo, eh. Dritso, magkaghukom. Ay, anak man, naigang nga, wa ko sa ustong pangisip. Nausap na, tingalig na, unahon di kas pagbugabuang ka.
1: Kalma.
0: Ang garsa nga giingon ako. Nga ihagbong na to patag presinto. Mao ang granada.
1: Granada.
0: Labayo na to granada ang police station. Hasiyo na to sila. Pinaagi sa kakibot gang.
1: Okay.
0: Kabantay mo. Mukibot ang ilang samput sa kalisang. Mukibot. Nagkarungog mo, ha? Kakibot gang will strike!

0: Nakatobserve. Muhinay ko kawas. Manawag kong Federico. Abihin kong pultahan.
1: Asa ka, Marga?
0: Rafael? Darling?
1: Asa ka?
0: May paliton lang ko. Muato ko sa convenience store.
1: Sige, padayon lang.
0: Salamat. Mabalik ako dayon.
1: Pag-amping, darling.
0: Yes, darling. Dili man lang ako tuyuan. Pero, hindi ko yawan ko. Once na makikibuhat ka rin ni Federico.

0: Ayaw ka ba, Lakating? Nagkuyog mi karon si Abel. Di ako sa ospital.
1: Oh, labing ayaw noon, pero ay mo kumpiyansa. Kaya tingaling Abel, taon mo sa targetip ni Rico karon, ha?
0: Unsa?
1: Di ikalimod nga usa mo sinungda na sikop ang mga sakop ang doon kakakop ni Rico.
0: Tanang panahon, ready na ko, Ting. Giwagtang na nako ang katalaw o ang nagpabilin, mao ang kaisog.
1: Ano?
0: Mm.
2: Charity.
0: Oh, Abel.
2: Mabalik ko sa sud sa kwarto ni Don Rafael.
0: Sige, musunod ko.

0: Marga, ikaw na ba ka na?
1: Ako kini si Rafael, si Abel.
0: Oh, salamat nga di balik ka.
1: Bantayan di ka, sir.
0: Salamat, salamat. Dawata kini ako cellphone, palihog, Abel.
1: Yes, sir. Sa kung buhaton, meaning maong cellphone?
0: Palihog ko. I-search Federico. O idayal, gusto ko makisulti kaniya.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad? Tak!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunay mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunay mo?
2: Dili! Klaro, ana?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Bad boy. Bad boy. Hai naman.
1: Ha?
0: Hain ang bayad sa mong utang. Dako-dako na katutubo kay taod-taod naman kadto.
1: Sir. Mubayad ko, sir. Wa ko'y planong daganan mo sa akong utang. May kwarta na ko.
0: Madiay.
1: Oo.
0: May kwarta na ka?
1: Oo.
0: Oh, kwartaan ka na karoy kayo na di ay tood. Kibago ka lang nakadawat o bayad. Gikan itong tiguang nga gikan din eh.
1: Unsa? Nahibaw ka?
0: Tuo kang huwag na monitor ang imong mga lakaw. Boy, bata kapag yun kaayo. Mga bata!
2: Sing!
0: Sudlang niyang kwarto, kuha ang bayan sa iyong utang!
1: Ayaw mo pagsusang kwarto!

0: Tara, boss. Gisog sa paper
1: bag. Ah, ayaw, ayaw, ayaw, ha. Ako na kwarta. Ayaw na ginabte.
2: Ambi, ambi ang paper bag.
0: Tara, boss,
1: ambi na.
2: Papuy, argo rito. Anagi, buragi. Iring at kusog kayo mga wata. Dari!
1: Buhay ko ninyo! Buhay ko! Ang binagwarta! Ako na! Ibalik na ako, sir!
2: Nihanas ko mga gamot. Ano ibalik pag nakunin mo? Saan ko buang?
1: Sir! Mubayad bang ko? Ayun lang ilagti, sir! Sobra na kayo na sa katindad nga akong nautang ni mo, sir! Ang bila!
2: Way, sobra lang na ako kung kwarta na iskutan. Sakto rin eh! Quits na yung utang din rin ako. Boys! Sige na, huwiin na siya. Magmiya na itagikan rin eh!
1: Sir, maluoy ka, sir! Ako ng kwarta, sir! Ang bigla ng sobra sa akong kwarta, sir! Ang bila!
2: Ay! Unsa ka?
1: Kasakit sa akong pangig, sir!
2: Kita gigiyog sakit sa lawas. Si ano? Hoy, kinilitiman eh, ha? Ni ananis akong kamot. Ako na na. But pasabot! Kawat na ang imong buhaton kun upugos ka gyud sa pagkuha, nene!
1: Sir! Ako na, sir! Ambina! Ambina!
2: Boys! Murugahe ko os potensyano. Matagin ninyo yung leksyon aron nga muhumok. Uhog, dali na uniyang makasabot.
0: Abutan sa ni Sir Mas.
2: Sabuni ang baba aron dili na na magsaba-saba.
1: Ayaw.
2: O kamuni baba niya. Maguna ko sa kina. Limuot din eh. May aircon. Limuot.
0: Sige bas.
1: Ay, hindi. Hoy, ako kwarta. Ako kwarta. Ayaw.
2: Oh,

0: Kumusta na siya?
1: Ay, wala pa magayod in tao na di makamata, sir, oy. Murag, grabe-grabe yun, higihang kahimtang ba? Dado na nalagyan nato ni imuhang anak sa ospital, sir?
0: Gidiktaran ba ni mo sa ngayon kong buhaton?
1: Ay, dili makadadiktar, good sir. Sugyot naman ng ako.
0: Whatever. Just keep your mouth shut. Usawan. Napakaon mo na ba siya? Pinagi sa iyang tubo. Santa! Di pa kutan na tika? Nagkakaon na ba siya? Santa unsa ba? Kanusa ka lang mabungol? Gusto ka bang lugiton ko kanang imong dunggan aron makadungog ka?
1: Ay, mabungol! Nagyod hinuong kong dayo ni Ana, sir!
0: Meron di ka mamutingog pangutanon? Magkainit ka so!
1: Ay, ingong magugka nga, ishat na ko ang mouth na ko, sir! Masunuring maid baya ko, sir!
0: Ah, buisip, pilosopo kang dako!
1: Wala, sir, oy!
0: Usay, wa! Wa pa siya magkakaon? Gaon sa nag-urasa? Kung ikaw ka ha, ang dilit ako pakanoon buwangay ka.
1: Ay, ala si sir ba? Ay, wala ba? Wala di ka pilosopo ha? Pero nakakaon na siya sir. Nakakaon na katong imuhang usaka anak nga giagi na sa tubo si ihang ilong. Ako giyang ginahinay umayo sir kay kanang gisaka na ko ang ihang posisyon kaganina ba sa pagpahigda. Kay mo ba isulti ni Dr. Yap? Sir, ano kang wala pa makana siya makamata, sir, no? Wala na ug-ug yung tingali ang ilang ulo, ang ihang ulo, ana, sir? Unya naluag ang tornilyo sa utok?
0: Buot mo bang ipasabot ganabuang na kining akong anak?
1: Na?
0: Buot ka bang ilubong na buhi, Santa?
2: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: Ay, hala, sir. Sir, nga nahulog makakanabata, gikan sa bukid, sir. Unya, nasangit-sangit sa mga sanga sa kahoy, matupan ni Tinoy. Lalimapun, ana. Ay, naug-ug yun ang ulo ni ana, sir. Pero, sir, wala ka na magpasabot, sir, nga nabuang siya, sir. Naug-ug lang.
0: Huwag kayo lang ikatubang, Santa. Paawa siya kung atubangan.
1: Karunda yun, sir.
0: Di balagot pa ko, di mo?
1: Huwag, sir, oy. Nangutan na lamang ko. O, sige-sige, mubihan ako.
0: Daddy, unya ko direk, mainom.
1: Tubig, sir, o bino?
0: Bino.
1: Ikupa, sir, o ibutilya?
0: O sa kabutilya, o may kupa.
1: Okay, sir, matuman. Ay, sir, may nalimtan pa di ko, sir.
0: What?
1: Bugnaw o dili?
0: Pagdaog ay, Santa. Kaya kinahanglan ako pabugnaw ng akong oo. Ngamiinit tungod ni mo. Gamay na lang, o malabay ta nakasbintana.
1: Hala, sir. Makadaog ka pa ka na ko, sir. Nanagbuk na baya ko ron.
0: Santa!
1: Aray na ko, sir!
0: Hey! Magkalagot!

0: Kilala ka at law nga nagbalik-balik ta sa dapit nga nawad-an sa akong apo. Lakip ang mga lugar nga posible niyang magawasan gikan dito. Pero huwag kinakakita niya. Dili ko gusto mawagtangas paglaom pero... Ingon og sadaluyan ako.
1: Nay, pasagding ako nalay mo padayon sa pagpangita niya.
0: Denise.
1: Dili ko mohunong sa pagpangita, nay. Isaad ko kana nimo. Hello?
2: Hello, Ma'am Denise?
1: Clover?
2: Ay, mangumusta lang utak ko, ma'am, kung naunsa na ang inyong pagpangita ni Piolo. Nakita na ba ninyo siya?
1: Wa pagihapon, Clover.
2: Ay, daoy. Mamo, anak, ginunta ko, ma'am. Arumutabang ko sa pagpangita niya ba? Pero, unsaon ko, manggun nga, di ako po na kumanghun, oy.
1: Nakasabot ko, Clover. Og, daghang salamat.
2: Ay, naoy, nakahilak ang subject ko. Nakahilak na sub ko. Mingaw na kayo ko ni Papa P.
1: Clover.
2: Patay na yun siya? Ha? Ah, hindi ko palabot. Wala yung ko'y pamanahon ining gwapo.
1: Dili pa siya patay. Hangtod dili makita ang iyang lawas, Clover.
2: May imong pagtuo, ma'am?
1: Gibati ko ka na. Ingon man sa si Lola ni Acedes. Managsama may kibati. Buhi pa si Piolo.
2: Pero...
1: Oh. Husto. Naibaw na ko.
3: Hello, ma'am? Unsa to, ma'am? Naibaw na ka nga unsa, ma'am? Hello? Hello, Ma'am Denise? Napakadya, ma'am? Ma'am, di apa biya ko diri, ma'am? Hello? Hala, ha? Gipaungan lang kung wak mo babay. Kapoy ni mo, ma'am, oy. Bawa nga nag-uol ko diri. Paungan pag yung kung di manangid. Nag-uol lagi ko, ba?

0: Asya ka?
1: Dini ka lang ay ha. May mahinungdanon kong atuon.
0: Kung mahitong ko di piolo ang ibang lakaw, bisan ka po'y mauban ko.
1: Ayaw na una, Nay. Pabutan na lang una ako din niya. Kaysa akong pagbalik, ipaniguro na ko ni mong may balita na kung mahatag ni mo bahin sa imong apo.
0: Denise!
1: Ato na ko, Nay. Paamin ako.
0: Pag-amping!
2: Salamat, Nay!
1: Si Paolo. Si Paolo ang makatubag sa mong mga pangutana kung nahain ka ron si Piolo. Walang unta si kalabutan sa pagkawahan ni ini. Walang unta. Kikon mahitabo ka na. Dili ko ikaw mapasaylo, Paolo.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
10: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining
1: ibati ko, I love my teacher. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ato mga balitang lokal, pagpatuman sa discipline zone sa Manila, Talamban, Cotabato area sa syudad. Giingong suportado sa mga ride-hailing apps din sa Dakbayan. Lalaki nga gito ang responsable sa gihimong pagpanghulga sa social media sa so, kapribado nga tunghaan din sa Dakbay sa Sugbo, natultulan ng nadakpan ginis kapulisan. Samtang ombudsman, wababalaka pagbakwi sa kanhi sundaw nga kanhi bodyguard ni Orly Konik Zaldico, kini si Orly Goteza, nga ni bakwi sa iyang akusasyon nga wa ikabalaka sa ombudsman. Tungod kay duna pa siya nahibilin nga ubay-ubay nga mga testigo batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako ka-ihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, muna to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na pato.
7: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
10: Gipadad-an na og sukos order sa LTO Central Visayas ang usa ka driver sa PUJ kinsa giingon na lambigit sa disgrasya. Nga midaro sa gisunda ni ining nga mga motorsiklo sa dalan Kulon Dakbayan sa Sugbo yadtong pitsa 11 karong bulana. Sumala pa ni LTO 7 Regional Director Wendell Dinglasa nga ang driver mao si Celestino Indrina Damasole kinsa maoy nagmaneho sa PUJ nga adunay plaka nga 055 CCE. Dugang sa LTO nga sumala sa report nilang nakuha gikan sa traffic police nga napakyas ang driver sa pagkontrolar sa iyang gimaneho nga PUJ, rason nga ni daro kini sa mga motorsiklo nga anaa sa iyang atubangan. Gimanduan sa LTO 7 ang driver nga mupatimaw sa buhatan sa Operations Division sa LTO sulod sa lima kaadlaw gikan sa pagdawat sa maong order og patubagon kung anong dili sa anga imbarguhan og lisensya.
9: Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee og ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa Ramang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
11: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw.

0: Diba? Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwait Surigao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
2: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
3: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung karadyo na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
1: Life extension, vitamin D3. For longer life.
4: At oras karoon, alas 12:42 na. Sarili pa sa retalya sa itong mga balita, taas bumpisyon si Mudugoy Kabadunay Hypertension, basin taas si Mga Sugar, basin may diabetes kanya, wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkapaghaikinis sa arterial wall, sumapalapot si Mudugo ang sanakarason, nga nung magka-hypertension ka, umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, murisulta kini sa pagkabuta, pagdawad si mong kidney, ugdaghan pag mga complications sa... Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa mga sama, ang pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Usay nagpabuta nga grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dili kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Nga pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkaparindot ni simong katulog, magkapugong pag-it hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa bangklinika, di alternatibo, medisina, and wellness center para sa libre nga consultation. Nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakini may mutang din sa my Diakosilam Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133.

At oras karon alas 12:44 na. Estas lang hugna sa atong DYHP Answer to Win promo, ha? Maghatag ni nimo og kahigayunan nga makadaog og 200 pesos nga GCash. Matag kag tubag nga sakto sa atong simple nga pangutana nga gikuha ra nato diha sa atong mga balita. Og ingon man usab, maka-follow ka sa atong nga promo mechanics. Kinahanglan naka-like, naka-follow og naka-share ka sa atong Facebook page. Una, ang DYHP Arimen Cebu, ingon man usab, ang Facebook page ni Attorney Rufil, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Siguraduha gina, ha? Importante na siya. Onya, ila i-share po ng atong Metro Ratchada nga mga balita karon kay aron ang imo mga Facebook friends makakita usab. Onya, may bawsad sila. Sama ni mo, maka-join sa atong DYHP Answer to Win promo. So, kinahanglan, share ang atong program.

0: share nimo, i-like, i-follow atong Facebook pages. Last, insakto nga tubag sa atong simple kay nga pangutana. Okay, dita maglangan ha. Muhatag na ang tao ga question. Nga simple kaayo para makita ninyo din ha ang or mataga maka doon na mo'y taas nga chance no nga maka huna-huna kung doon sa'y pinakasakto nga tubag. Uyangin niyo hang tubag. Butang lang din na sa atong comment section sa nag-live na to ka programa karon. Ano may mga tubag diri gibutang nga wala pa man ko nagpangutana. Mas fasa ko na ni. Uy, wapata ka pangutana, oy! Watag sa taas atong pangutana, ha? Sige. Oh, marag nag-una-una ni sila. Murabag ka ng... Gibanabana nila. Murag nakabasa sa akong una-una. Namunay ako ipangutana. Na, dili ma, oh! Pero related ra ni Ana, no? excited! Hala, sige. Akong pangutana, ma-okay ni, ha? Kaya diba, nibakoy man sa iyang pahayag si Orle Goteza. Katuring former nga sundao nga kani bodyguard po ni Zaldi ko, iyang ipasanginlan or nangangko ni siya nga nag-deliver ko na siya dimaletang kwarta nga doon ni kani Speaker Martin Romualdez. O doon ay usakahin siya sa gobyerno nga Miri Act. Sila may mupasakag kaso batok ni Romualdez nga matud pa dili man maapektuhan ang ilang kaso. Isa pa kong nibawi na ni sa iyang pahayag si Orle Goteza. Ay napa sila daghan kay nga mga witnesses nga dunasay ligon-ligon nga mga ebidensya. Dunay mga ligong ebidensya batok sa kan speaker. So unsa man nga buhatan o ahensya sa gobyerno nga mao ipasakag kaso nga miingon nga di na nabag-o na mo nga murikanto mo bakoy sa pahayag. Basta kay napamidaghan nga mga witnesses against niya. Okay, nalang inyong tubag! Mo na'y kuhaan, mo na'y pangutana, mo na'y inyong tubag. Una, ano nga nila, dili pa ito, mga pagagpas lang to. Okay, sige, pwede na mo makatubag din na sa comment section. Ibutang lang, kay niya mas kasama ni Ray Gerald Albios Maoy. Mo determina kung kinsa ninyo ang makarawat sa 200 pesos nga GCash kay saktong tubag plus naka-follow sa tong promo mechanic. Okay, balikan ta ni karon tong taon, ha? Alas 12:47 na, karon sa detalye na sa atong mga balita. Pagpatuman sa discipline zone sa Manila Talamban kod Bantal area. Dinis nakbay sa Sugbo, giingon nga suportado sa mga ride-hailing apps sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak! RMN Report.
2: Kining mga balita hatod-hatod sa Life Extension Vitamin D3 suportado sa mga ride-hailing apps sa Syudad Sugbo ang ipatuman ng discipline zone sa Manila Talamban kon Bantal areas Tacbayan. Kining magpibaw ni Raquel Arce ang labaw sa Cebu City Transportation Office kon CCTO. Partikular na nini sa Angkas, Grab, Move It ug uban pa. Ipadayag ni Arce doon na lang na ipilangat yung mga concern ng mga official niini gikan sa ilang mga driver kinisama sa U-turn slot, parking ug waiting area sa mga motor taxi niya sa nisutang dapit. Ipasali kayo ni Arce na kinihatagan ang pagtagad sa iyang buhatan. Naasayaran niya ang CCTO, naka-issue na o kapin sa 2,000 ka citation ticket ganito sa mga traffic violator niya sa Bantal area. Sukad ipatuman ang discipline zone sa sayong bahay ni Ining Buwana. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, 11 as sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot asabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas risgo ng makawatun siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usaka cancer patient dunay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahina yung mabalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usaka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron wa pagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga aduna'y maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinundom, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo Boy Nationwide!
4: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This newscast is brought to you by sa kabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
8: Tas pang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Sa pinagulong ng butika sa yunggan. DTX 500.
9: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
8: DTX 500!
10: Pumali sa mga butika.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
12: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
11: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Tumakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang o bisan unsang EXL products nga nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong chance na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: At oras karon, alas 12:55 na. Mga timailan nga ikaw adunay, daghantoksin si Malawas, mundili ka regular, nga magpagawas imong hugaw, doon kang mahilisan, magbuto ng imong tiyan. Makasinati kag insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan og lutahan. Dili pa gid hami sa imong hutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problem. Singwan ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, pagtagag ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ang maayong nga panlawas. Pag-inom at agadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G Detox Plus Herbal Capsule sa lainain ng mga butika din sa Sugbo, ngumanasam sa uban pang mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Marayon ta sa itong mga balita, katungo sa kalalaki nga gituang maoy responsable sa pagpanghulga, pinagin niya sa social media. So, sa kapribado, katungaan din sa dakbay sa Sugbo, natultulan kining na dakpan na sa kapulisan. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold de Bustamante.
3: TYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Ang kabalik na pan, panagop sa payang petisyon sa pagigalayon sa Mandawi City Police Office o sa Cebu Police sa Provincial Office kining usa ka pinun-an sa culinary school o 20 anyos na pinun-an sa culinary school human kini nag-hulga nga muhimo o patabusin sunod sa usa ka pribadong universidad ginamutan sa tansyang kusik-salamikuyan sa Suri sa Sugbo alas 8:20 gabi ang nalagpan mo si alias Renz 20 anyos sa pinun-an sa usa ka culinary school na nagpuyo sa sitio Manggahan Barangay Tabok sa Sudet sa Mandawi ang Parian Police Station o sa investigasyon sa Parian Police Station ni Butyan nga ang pagpanghulga gihimo pinagi sa pag-comment ni usa ka live session sa TikTok na matud pa mamusil kini sa usa ka tunghaan kining maong nga pagpanghulga na report tayon sa kapulisan alas 8:50 sa buntag nitong kagahapon adlaw nakagalayo dayon ang Parian Police Station sa mga station o mga police station diri sa Central Visayas o nahibawan na nagpuyo kini diha sa may dakbayan sa Mandawi. Sa dihang gato kini dito sila lay sa barangay o sa dakbayan sa Mandawi para sa sitio Manggahan, barangay Tabok, sila sa Mandawi. Nahibawan nga to a kini dito sa Isla Camotes. Nga tungod ang hindi nakigalayon dayon ang Patel Police Station, lakit na ang Mandawi City Police Office sa police station o puro municipal police station o gila natutulan ang mga suspect nga nag dito sa prokurang barangay aktivista lungsod sa pro gidala ang suspitsado ng ato sa Parian Police Station o gasakan din kasong katasan sa public at ka 10175 doon ang cyber crime na prevention ako 2012 giangkon sa suspitsado ang pagpanghulga apan na matod pa rin nga igura siya na nungumidya gwa si Tuyo nga muhimo yun sa maong nga pagpanghulga kasama mo sa Parian Police Station yung hadyong Pagusman 3YHP tapak amen.
3: Radyo mo nationwide. TYHP RMN Cebu, the official overall number 1, number 1.
0: Radyo Boy Nationwide.
7: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang kitang galing. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
8: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.
9: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, ug daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
5: At oras karon nuntok ng alauna. Ang masunod na balita ito ganito sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani, ayaw kalimot ang imna mo ginang Vita D Plus sa Coffee Mix kay doon kayo naghang nga mga health nga benefits nga makuha sa pag-inom ning maong kape. Gawa sa iyang kalami o kahumot sa aroma ni ini. Ang Vita D Plus Coffee Mix, doon na ni Shai. Vitamin D3, abatag sa shea ani mga 200 IU nga vitamin D3 pod ang sagol ni ana. Plus reishi mushroom extract, kaduri mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties, nga gitawag kinig mga polysaccharides with triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pagkikinig mangosteen, fruit extract, makabato kini sa oxidative stress, so kinidali nga pagdaos sa itong mga cellula, umikara sa sobrang free radical sa itong lawas. Muna mga pigani ka, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Magkakapina ka, magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain nga mga butika, pharmacy, ingumarosab din na sa Life Extension na Clinic. Samtang sa dugang pa nga mga balita, posible pag-ihapon nga mag-atubang og kaso ang usa ka custom sa police official nga amahan ni atong tinun-an nga namusil sa Ateneo de Zamboanga University kun mamatud-an nga duna kini gihimo nga pagpasagad hinungdan nga naka-access ang iyang anak sa iyang duha ka mga armas din usa niini gi-issue pa sa ilang ahensya. Mato ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, tataw sa balaod ng armas nga gi-issue sa gobyerno, kinahanglan gamiton lang sa autorisado nga personnel nga gi-issuehan niini og ingon man i-secure gyud kini. Subay niini gihugtan pa sa ahensya ang monitoring sa mga issued firearms o gimando sa bang binuwa nga inventory o nga inspection sa ilang mga armas. Ipasalig usab sa BOC ang igo nga kooperasyon sa investigasyon bahin sa insidente ug sa usa ka initial nilang lakang mao ang pagtangtang sa amahan nga customs official gikan sa pwesto taliwas sa nagpadayon karon nga investigasyon. Samtang sa pikas nga bahin wa mabalakang ombudsman sa pagbakwi sa kanisundao kasi Early Goteza sa iyang akusasyon nga nag-deliver kinig di maletang kwarta na tukang kani House Speaker Martin Romualdez. Si Goteza kanhi bodyguard usab ni Zaldi Co. Matod sa ombudsman, dili na bago alang kanila ang recantation o kalit nga pagbawi sa pahayag sa testigo sa mga high profile nga mga kaso. Matod sa ombudsman, doon na pakini 28 ka mga testigo nga doon na material nga mga impormasyon sa gingong kalambitan ni Romualdez sa issue sa mga flood control projects.
10: Radyo mo nationwide.
11: TYHP abroad ngayon.
5: Kini nga balita hatod kada to sa Sed Marketing ang tigamaw tiga pura pud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipostpone ni US President Donald Trump ang hulga ni ini pagpatuman og 50% nga taripa sa mga Canadian goods nga gitakda untang mo epekto karong adlaw. Ang maong taripa nakapektar unta og ibabana 20 bilyones dolyares nga balor sa mga imports. Nagkanayon si Trump nga nauswag ang maong pag-implementar sa taripa o manakakabot sila og deal sa Canada. Ipasigarbo sab ni Trump nga nagigtagbo kini kang Canadian Prime Minister Mark Carney og niangkon nga nakahimo sila og kasabutan bisan wala pa kini ma-finalize. Apan ni aligar kini nga makabenepisyo ang maong deal sa duha ka mga nasod. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tata Carmen. Kadtong maong balita nga hatod kanato sa Sed Marketing ang tigamautiga para po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa Sed Liniment Oil. Mga higala ang nailan ng kayong epektibo nga liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule ug ang Sed Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
12: Samtang sa pikas gabahin, gawas nga maka-boost sa atong immune system. Aglaing mga benefit nga makuha nato sa inadlaw. Kapag inom sa Life Extension Vitamin D3, mo kinipagpamelo sa risgo nga masakit kag cancer. Apila ni ini ang breast cancer, prostate, colon cancer, ug uban pang matang sa mga cancer na doon direktang koneksyon o kalambigitan sa kakuha og vitamin D sa atong lawas. Gani na matunan sa lain-lain nga mga pagtuon nga kadtong mga cancer patients, mutaas ang ilang survival rate kung sufficient o doon igo nga vitamin D level diha sa iyang dugo. Mas mo improve ang iyang paglawas ug mobalik ang pagfunction sa immune system samtang kini nakigbatok sa cancer. Dili dali nga maluya ug mutaas ang chance nga maka-survive kini sa sakit. Sa mga dunay o mga cancer patients, ha, gawa sa inyong mga medication paginom og unom ngadto sa Siam ka mga soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw human ka makakaon. Gawa sa mga cancer patients kadtong mga tao sab nga dunay na mga maintenance medicine no sa ilang lain-laing sakit na diabetes, hypertension, o guban pang balatian, makatabang kaayo kung dunganan na nimog inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata, hamtong, mahimong mo inom sa Life Extension Vitamin D3. Nya, affordable po kaayo kini kay 11 pesos lang ang matag soft gel. Mapalit din na sa mga butika, pila sub sa Life Extension Medical Clinic. Bisita po ha ang Life Extension na clinic kay makahatag kini libre o quality consultation kada adlaw. Timan ay siguraduha nga ang imong mapalit nga Life Extension Vitamin D3 karang doon naging markang LE initial sa Life Extension para makasigurado ka nga authentic ka nang napalit nimo nga mga Life Extension Vitamin D3. Naanis mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic. Ay kalimot kadtong problematic kayo kay dali kayo makasinating constipation, makatabang ninyo pag-inom aning Super Fiber. Number one kini nga pangontra constipation. Mapag ready sa Super Fiber sa inyo pag kaayo. Imula ning ibutang sa saka baso nga tubig kay sachet man siya powder, i-mix nimog maayo. Pwede kag moinom kun ngari sa buntag kana before ka mamahaw. Kun ari sa gabi kana before pud ka nga matulog. Og para mas nindot ta pag-inom sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Palitang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Ari na ta sa atong winner sa 200 pesos sa atong DYHP Answer to Win promo kaya nasaktong iyang tubag Ombudsman. Mo na itubag ha? O niya, sakto pa rin yung pagka-follow sa atong promo mechanic. Mauna nga congratulations sa magkanawatong 200 pesos si Jose Marcel Guiones.
5: Ako balikon Jose Marceliones. Congratulations, ikaw may winner sa tong promo karong oras. Paliog lang siya itong balik, Jose, no? Diri sa itong Facebook page, isend imong kompleto or sakto nga pangalan plus ang imong GCash number. Yayaw kalimot ha sa itong mga kasamag, mga idol, kay ni ay laing, kay gayunan nga makabitbit kag papremyo. Appeal sa Bio Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Andamon lang nimo ang imong resibo sa Bio Jessic nga imong napalit ha, 20 ka pieces sa BioJessic tablet ang imong paliton. O niya, ang imong dalhon lang diri sa itong istasyon ang resibo sa imong pagpalit, ha? Kinahanglan ang petsa sa resibo nga imuhang pagpalit sa BioJessic Agosto 10 og sa nisunod na nga mga adlaw. Pwede mo makapalit, ha, sa BioJessic ani nga mga partner nga mga pharmacies og tindahan kay mauni para mo qualify ang inyuhang pagpalit sa BioJessic. Adto mo palit sa 360 Pharmacy, ActiMed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's ug Mercury Drug, sa mga supermarkets sa ug 7-Eleven, convenience stores, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket ug SVI. Ay magsugod na ra ba ang weekly nga draw karong Agosto 26? Ang minor winners makarawat og 2,000 pesos kada usa. Kunya upat ang mudaog. Major winner makarawat og 5,000 pesos. Aris grand draw, pastang dagkuha na gits premyo. Minor winners, ha, sa grand draw, 10,000 pesos ang mudaog sa upat ka winners. Tagsa-tagsa nila dun ay 10,000. Major winner, 100,000 pesos. Tax exclusive. Busa, kung doon na mo yung mga resibo din na kay bag-ubong nakapalito, BioJessic Tablet 20 pieces, dalhan na din sa itong istasyon para mailisan ka ng raffle coupon. Wala naman taigo nga oras, umana ko din sa control kasamang Nestor Homicilio o Gerald Albius. Ako sabi niyo, Radio Man Can Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon. Musunod na po ng atong drama, kini ang akong suliran. At oras karon, alauna, Jess.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
14: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
15: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
16: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
17: Kini ang akong suliran.
18: Kini ang akong suliran.
19: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
14: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
17: Kini ang akong suliran.
18: Kini ang akong suliran.
14: Sinumat ni Teresa Tirol Soria, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Butch Girip, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
22: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
23: Unilab quality yan.
24: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
26: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kadungog nako sa radyo. Ay, TTX 500. Ako gitrayog ito. Duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
25: TTX 500. Mabali sa mga butika.
27: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
28: Charm, Fab, Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
29: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
27: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
28: Bangong kumaka bloom sa Charm.
29: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
28: ACS.
30: Uliat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
31: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Max?
30: Ah, lagi. Basiglas na ni.
31: Maunang taas mo si Ogar. Murag presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
30: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
31: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
32: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
33: Hello, Washi!
34: Hello, Mommy!
33: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
34: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
33: Mula noon hanggang ngayon!
35: All you need is Pride! All you need is Pride!
32: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
35: ACS.
36: Seth Living Testimonies.
37: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
38: Ako nga tawa ni goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Try na ko. Onya try tinuod magid siya di ay.
37: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
38: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
36: Living Testimonies.
39: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
40: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
39: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
40: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
39: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
40: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
39: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
35: ECS.
41: Good morning, coffee lovers and chocolate fans. From August 1 to 31, Metro Supermarket treats you cafe, chocolate, at iba pa promo. Plus, enjoy bundle deals and avail of free delivery with purchase For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, get a free 100 peso e-gift certificate, plus 50 pesos worth of your favorite coffee products. It's available every Saturday and Sunday during the promo period. See poster for complete mechanics. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263086 Series of 2026.
0: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
7: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahas. Sol karon makalyuk-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila kay pertigyong ninduta.
6: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
5: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
6: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
10: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang likas na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
9: Huh? Dili hapdos.
10: O, kira kayo good, Ma'am.
9: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
10: Wala po, Ma'am.
8: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mabiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhut-suhut ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gawas sa mga uri ng sakit.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado!
4: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extract with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Oh, puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
4: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa Inyosuki nga tindahan.
9: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
10: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
9: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
10: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
9: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
10: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
9: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
11: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
12: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
11: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kini gikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
12: Papa Ranch, okay na kay akong lolo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
11: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
13: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
14: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive. Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
14: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
13: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe.
13: Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rini Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Joy. Hingkod ang pangidaron, Minyo, taga Dumaguete City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga gidonate sa akong amiga nako. Nasakit manggod siya og cancer. Aron niya sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ah! Niya pa, ma'am, Miss Marisa. Kaon pa.
17: Gusto na to akong nakaon, Joy.
16: Miss, kagamay na adto, eh. Wala mang ganit tingali to kaabot sa imong tiyan. Napay mo kaon kag hungitan. Ang pagkaon ragyod nga nato mo'y sakutsara ang imong kaunon. Mura lang imong tagamtamon. Saan mong taon imong pagkabusog ni anak, Miss Maris?
17: Bisag unsaon pa na ako kaon, Joy. mamatay raman kihapon ko. Daoy, ay good pagsulti usama ana day. Naamang ko'y ginuong atong paglaon.
0: Wa na'y paglaon pang mamaayo ko ang akong sakit, Joy. Cancer na ni. Mamatay na ko.
17: Daoy, ito na sad. Imo na sad kong pahilakon ba? Day, kani atong pa sa bata pa ta nga nagsabot ta. Nga way biya ay baya. Di ba nagsabot ta, ana? Nga mag-inanungay ta. Way mag-una o mauwahin na to.
0: Pero lahi na ni Karon, Joy. Dili man ta magduungan o kamatay tanan. May panahon sa taksa-taksa na.
17: Day, Maris.
0: Tuod, gipapauli ko ng akong buktong anak na si Charis. Kay gusto kong makaabot pa siya na ko. O gusto kong mahibawasap siya. Nga tumod sa atong kasuod o pagservisyo ni mo na. Gusto kong hatagan ka o pahin sa akong yuta.
17: Ha? O, pwede bagod na? Nga dili man ta parente?
0: Pwede, uy. Need of donation ang tawag, ana.
17: Mau pa. Pero...
0: Day, Joy, please. Ayaw ko palipari. Panugon ko na nimo.
17: Daoy, day, Maris. Daoy, Maris.

0: Maayo kay ni Aka, Day Charis.
1: Kumusta si Mama, Ate Joy?
0: Dawi, kamuna nila pagsulti, Day B. Kaya magkahilak, lagi kong magsugilo na ko bahin sa buutan ni mong inahan.
1: Ate Joy.
0: Dawi, karang nga ni anak ka, mupauli-un ako sa amo, Day, ha? Uli-un ko una ang akong pamilya, kaya mga bata taon sa dito.
1: Sige, Ate. Ako na'y bahala ni Mama.

0: Tawag siya ka, uy. Pinatay ka maghilak niya. Patay na, Suarez.
1: Di ba ko ka niya doon, uy? Takalam sa kasulti niya.
0: Oh.
1: Dili lang ko sa ato mo hila kung maayo. Tungkol kaya dili ko kayo mo ini dito ato bangan sa akong amiga. Mm-hmm. Kay...
0: Ang sabaya ka, uy. Eh, silponin mo,
1: oh. Si Day Charis. Hello, Day Charis.
2: Nalagat ko lagi kita. Ba't ni Mama mati? Patay na si Mama.
1: Unsa? Dile! Day
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Bilang kilo sa karne?
6: 500.
5: Hulo!
6: Ma'am, bag sa presyo na ganimi sa 600? Saong presyong suki na ng 700? Pero sige, hatag na ko ni og 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot ang magic na magpalami sa bisag-unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na!
7: Sarap magkasama!
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup.
9: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Pot naming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ach! Ilong Ranger?
12: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
11: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
12: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
11: Sipon dayon?
12: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozer C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozer C plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
16: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
17: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
16: DTX 500!
18: Mabalik sa mga butika.
19: Wala kay sa pabaong sandwich ni Mommy! Yummy na egg!
20: Wala kay sa sandwich ko! Yummy na chicken!
21: Wala kay sa baon ko! Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread!
22: Lady's Choice Chicken Spread!
21: May yummy na egg, yummy na chicken, para omega sigla with proper diet and exercise!
22: Patikim!
23: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
24: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
15: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
25: Seth Living Testimonies.
0: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
1: Tinood yun na ang said liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
0: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
1: Eric Ko, yan ba sa nanggani? Living
2: Testimonies. We'll be right back.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Seth Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang og kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
4: Living Testimonies.
7: Hala, inig na ay hila na tako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
8: Maayo na lang na ay Kitty Litz.
7: Chewable paracetamol and candy flavors.
8: Di kumabala ka. Kay dali ray pa inong.
9: United Home. Unilabian.
10: Paracetamol is the generic name of Kitty Litz. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Seth Living Testimonies.
5: Taas ang sugar maungay bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
11: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
11: Huwag na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
4: Living Testimonies.
12: Tofu sisig?
13: With mayo?
12: Pwede sa ulam yan?
14: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy.
13: Mm.
14: Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
15: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
16: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
17: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay,
18: pwede
17: na yung hawa. Binta na ko.
16: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
7: Hala, inig na ay, hila na tako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
8: Maayo na lang na ay Kitty Litz.
7: Chewable paracetamol and candy flavors.
8: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
9: United Home.
12: Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Kitty Litz. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase, dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang a kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa registered contact number. Busa, unsa pa yung gihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
5: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
6: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilabian.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Seth Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
11: Tinood yun ang Seth Liniment nga, niya plus na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya Sed Liniment ni uga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Sed Liniment Oil usa ka haplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
11: Direk ko giyaplasa ra gani.
12: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Adunay bilberry para sa mata nga hait og tin-aw.
16: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
17: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
21: Rexido Forte!
22: Mas paspas, banat sa upat!
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
24: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mensahe alang sa maayong panglawas.
26: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
25: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: ka sa gagmay pa mi. Unya.
1: Ate Joy, di ko matukay din he. Ibao ka na, may trabaho pa kung nagpaabot sa syudad. O karon nga nalubong na si mama te. Malakaw na sab ko.
0: Nahalasin kita eh. Pag-ayo-ayo sa imong biyahe ha. O sa imong kinabuhi karon. Nuwa na si mama ni mo.
1: Wa na kita mahimos kinabuhi ni mama te.
0: Naturis.
1: Gikuha na siya sa Ginoo na ko. Nato. Og may nalang sabaron. Di na sab siya mag-antos sa sakit. Tuod ay te. Narang papilis nga gipirmahan ni mama nga mag-donation ni mo og lahat te. 410 square meters niya.
0: Ha? Uy, ala. Okay na kaan, Aday Charis? Imong harap ba ginunta ni tay?
1: Okay, ragit kayo na ako, te. Dako ba yasab kukutang kabubuto ni mas pag-atiman ni mong mama? Muhatag pamanggani ko ni mo og cash? Kaya ang imo dahing suhol sa pag-atimang mama.
0: Dahil okay lamang ko din taon ko, eh. Kinasing-kasing man akong pagtabang o pag-atiman niya. Amiga ba yami?
1: Dili lakit, eh. Naghago kag atiman ni mama sa buhit pa siya. O gibiyaan ni mong imong pamilya parang mama. Dawatan niyo.
0: Unsa pa ba'y akong masulti? Salamat inyong tanan, Day Charissa. Kabuutan ninyo na ako. Salamat kaayo, Day Marissa.

Matod pa sa anak sa akong amiga. Igo ragid ko no nga, nakapanugol ang akong amiga sa iyang anak. Og nakapirma sa papeles sa yuta nga iyang i-donate na ako. Og namatay siya. Sakit kaayo. Kay suod ko siyang higala.

0: Kinsa man ni si Marisa?
1: Ang akong amiga, sir, nga nag-donate na ako anang yuta, ah.
0: Si Charis ang bugtong niyang anak?
1: Oh, oh, sir.
0: Uy, ma'am, di ni pwede, ma'am. Dapat untaan ni, matransfer una sa pangan sa bugtong sumusunod niyang anak, ang pangan sa titulo, usa pa ni matransfer sa imong pangan.
1: Ha? Hala, sir. Wa na biya ng bataa din, he, sir. Wala ko maibaw kung hain na ang bugtong anak sa akong amiga. Kay murag dili mangpud siya interesado aning yutaa sa iyang mama. Ang ako mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, unsa man day paagi aning deed of donation? Dili pa ba day igo nga gipirmahan man ni sa akong amiga nga iyang i-donate nako ang kabahin sa iyang yuta nga may gidakon nga 410 square meters? Kay patay na mangud siya. Ikaduhang pangutana, mayo sa kaanak ang akong amiga, bugtong manununod. Kinahanglan ba diay nga ibalhin una sa iyang pangan ang titulo usa mahatag diri nako ang gidonate sa akong amiga? Kay mao man ni ang giingon sa taga assessors nako. Ikatulong pangutana, patay na ang akong amiga. Ug wa na sad ko mahibaw kung asa na ang iyang anak karon. Dili ba diay pwede nga ako ang mo-process ani kini aman unta ko papeles nga pinirmahan sa akong amiga nga iya na kining gidonate nako? Ikaupat ug katapusang pangutana, unsa may laing paagi aron nga mapatituluhan nako ning yutaa nga gihatag sa akong amiga nako ubos sa akong pangan? Asa ko muduol ug mga pilaman sad ang magasto? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joy.
2: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batan, ug ako karong adlawa ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, talinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana ninyo kabahin sa inyong mga kapikas, kabanay, mga dokumento, inyong mga yuta, mga kabtangan, inyong mga papilis, imong pagpanabaho, ug unsa pa ng mga issues na to din ha, nabaluntay kaaway, gikalagutan, naabay at naiatraso na to. No? Nabay na iutang, hala, ipadaan ang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta ato ang mga sukintig paminaw karong adlawa? Guys, ang ato ang mga addresses, no, kung asa ninyo mapada ang mga suwat na to. Palihog lang, dito lang yun ha. Ayaw ipada, please, sa ako ang Facebook account nga Elaine Tantengco Batan. Kaya di mami pwede mo tambag dito. Need maginahin mo ag drama sa kahanginan. Nga naman, of course, kaya para ma-share na to sa ubang tao ang atong problema kay Watakabaw. Na atay avid listener pod, supporter, suking tigpaminaw, nga anggid-anggid or parehas inyong giagian, dako kayo nagtabang nga makapaminaw sila sa inyohang problema ug makadungog pod sa tambag ug tubag nga among ihan. Tag, ha? Taga Dumaguete ang ato ang letter sender. Na din ha ako ang mga igagaw. Marites Tantengco Tenorio, Gidget Tantengco Ibanez, ug ako mga pag-umangkon. Si Fortune, si Aisha, si Buen, si Claire, no? Si Meg. Uguban pa ako mga parinti din ha. Greetings ninyong tanan. Punto legal ang letter sender nga pangalan ay si Joy, no? Minyo. Naay ni sila yuta nga iya manggong amiga katong nasakit na pagkasakit nag-cancer, gidonate niya ang iyang yuta ngadto niya, no? Ang iyang ingon, nakapirma man to sa papeles, no? Sa yuta nga i-donate unya ang problema ani kay namatay man ang iyahang amiga. So unang pangutana, unsay paagi anang deed of donation? Dili pa day ay igo ang gipirmahan sa akong amiga nga iyang i-donate nako kabahin sa iyahang yuta nga may gidak-on nga 410 square meters kay patay na manggud siya. Okay, ang ato ang deed of donation or kanang donation usa na siya sa paagi nga kanang gihatag sa balaod nato, no? Nga mabalhin ang usa ka butang, no? Ngadto sa iyahang gusto, no? Nga hatagan nga walay konsiderasyon. Ang konsiderasyon ragyod, no? Will have to be nga way lain nga rason Kundi iyarag yung pagigugma, naluoy ba rin siya, or gusto niya meaning walay bayad ba? Walay exchange ang iyahang paghatag ana nga property kay kung naa sale gyud na siya or barter. Kana donation kanang wa gyud na no strings attached gyud na ang ihatag. Now, ang atong pamaagi manggunani is this. Mupirma gyud og dokumentong gitawag nga deed of donation unya need na siya notaryuhan. Naa po ikaduhang requirement no, ang kanang acceptance by the donee. Donor mao nay naghatag. Donee mao na ang gihatagan. Okay? Now, kinahanglan i-accept na kay kung wa pud gi-accept sa gitagaan, no? I accept, no? Okay, thank you. Ako na ni, wa na gi-accept, dili valid ang donation. Uya, naapagay lain requirement para mahimong balido ang acceptance. Kanang gitawag na to nga period for the acceptance. Kinahanglan, buhi pa ang duha. During the lifetime of the donor, ma-accept na gyud na sa donee. Now, akong pagsabot sa imong sitwasyon, although nakapirma siya, wa ka nakapirma og acceptance, no, sa samtang buhi pa siya. So, posible nga dili valid ang donation kay nakapusta o nakwangan ta sa usa ka major nga requirement ang kanang gitawag na acceptance during the lifetime of the donor. Ya, need man na siya para ma-valid ang donation, ha? Ikaduhang pangutana, may usa ka anak ang akong miga, bugtong manununod. Kinahanglan ba di ay nga ibalhin una sa iyahang pangalan ang titulo o sa mahatag di rin ako nga gidonate man sa ako ang miga. Maunig giingon sa gaat taga-assessor nako. And yes, I believe sakto ang assessor tungod kay diba atong gisulti dito sa imong unang pangutana nga dili valid ang donation kay wa nimo na accept during the lifetime of the donor, sa lifetime si imong amiga. May tato katong buhi pa imong miga nakapirma po ka. Wa og acceptance, wa man. So maho nga dili valid ang donation, pagdamatay niya, nagpabilin no nga iyaha gihapon ang katong maong butang nga gipanag-iya niya nga yuta nga ihatag or i-donate unta niya sa imuha. Now, because iyahangan, mahog nga inigkamatay niya, appeal na siya sa iyang settlement of estate. Unya, kay iyahaman, unya na amay manununod na ay heir, adto sa iyahang anak na mapunta. Now, ang anak, para mahatag or ma-fulfill niya ang wishes sa iyahang mama o sa imuhang miga, siya na lang ang mudonate. Ang nakalisod o nakaapan ani is this. Ang downside ha, is this. Duha ka, buhis ang atong bayran. Estate tax kay namatay naman o niya appeal man sa iyahang ihap sa mga katigayunan o kana na ang donor's tax na. Kay ihatag man niya nimo. Bintaha manggod unta to nga katumbuhi pa siya. Nag-donor's tax, nag-donor's, nag-deed of donation, unta to niya, na-accept siya, then donor's tax ra untay mabayran. Mulususakto ang assessor, ha? Ikatulong pangutana, patay na akong miga o wala na sa kumahibaw. Kung asa na ang iyang anak karon, di ba di ay pwede nga ako ang muprocess ani, kay ni aman unta ko'y papeles nga pinirmahan sa akong miga nga iyan ang gidonate na ko. Unless makapakita ka, Joy, nga during the lifetime po, no, sa imong miga, naka-accept ka, meaning na ay dokumento pagpamatuod nga gidawat nimo ang katong maong donation, unya valid po, no, notaryado, ang katong deed of donation, everything, murag need yun na to, pangitaon tong anak. Kay diha gyud na sa kanya nakasalalay ang imong pagpanag-iyas yuta, ha? Ikaupat ug katapusang pangutana. Unsa may laing paagi aron mapatituluhan nako ning yuta nga gihatag sa akong amiga nako ubos sa akong pangalan? Asa kumuduol og pila man sad ang magasto? The only way gyud is the donation by the child sa katong anak niya ngadto nimo. Unless katong akong giingon nimo naa kay dokumento like an affidavit nga mapakita nimo nga gi-accept nimo before namatay ang imong amiga. Unya, dapat ang katupong iyang deed of donation gipirmahan o gihimo notaryado sa to, no? So, daghan manggod ning proseso, di manggod na basta-basta lang nga makapirma ang kanang sa deed of donation kay kinhanglan manggod pud siguradoon pud sa to ang balaod nga kuan yun siya kanang valid yun ang iyahang pagka-execute kay mawagtangan baya sad siya yuta nga iya lang ipanghatag wa pag yun siya'y makuha in return. So medyo stricto sad yun ang balaod na to diha dapita, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namay nakutlo na pagtulunan karong adlawa kini si Attorney Elaine Bathan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw ug sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mokining usa ka babae nga taga Mati City. Ang atumatatampu, dagdahal singan nga, Ashley.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atod kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ni Bugaw Gaso ang Bulkang Kanlaon sa iyo ganihang buntag, di na maong aso, ni Saka Kining, ito si Gabrabana, 200 metros ang itasoon gikan sa baba sa bulkan. Mabiling giisa ang alert level 2 sa maong bulkan Kanlaon nunod sa palayong pag-alboruto ni ini. Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Semeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This newscast is brought to you by iBerry.
7: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
8: Ano ba ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
9: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
10: Pirmi ka pangihi,
11: hanap ka paranaw,
10: ug pagpaminod sa mga tiin.
11: Basin aduna kay diabetes.
10: Mag-DTX 500.
11: Epektibo sa pagpamubo
10: sa blood sugar levels.
11: Di kaya ang diabetes.
10: Mag-DTX 500.
11: Karun dayon.
10: Babalik sa pinakadul ng butik sa yunga.
11: DTX 500.
10: DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
13: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
12: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
13: tulo pod ka kapsul sa gabi.
12: Simana lang nawala jud ang sakit.
13: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
12: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500.
11: Pabali sa mga butika.
14: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Igala, nakakape na ka? Kaya na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o ganing mangustin fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
16: Let's go!
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy,
2: let's go with the flow.
15: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga giprescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado.
18: Importante kayong pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
19: I love you, Ashley.
20: Jun-jun.
19: Unay tinungod. Lafti ka. May chance ka kung mo.
20: Nganong mulimod man ko nga, ha? Sa tinood lang. Ganahan sa kunin mo, Jun-jun.
19: Good morning. Kita na?
20: Oh, Jun. Ako na kang gisugot.
19: Salamat, Ashley. Nga, wanggit kunin mo pa ito sa dugay. Salamat yung kayo.
21: Mao ba? O yab na di mo ni Jun-jun, day, Ashley?
20: O, oh, Diane. Ganahan man sa kukuniya, maong ako na lang sa tiyang gisugot.
21: Oh, hinoon. Bagay man sad mo. Kaya parehas mong itsiraan.
20: Ikaw, good day.

0: Ashley, maglalagda ka rong gabi, ha?
1: Asa man?
0: Tinihan ko sa ato. Kinagsugod na ba ang kalingangan? Kaya hapit na may pista.
1: Oh, di ay sa?
0: Oo. Chatan ikaw niya. Kaya, adol na mag-abot sa skina.
1: Sige, John.

0: Unya, unsa man? Lingaw ka sa itong lahat?
1: Lingaw kayo?
0: di sa gano'n ko yatot sa inyo, ha?
1: Ha? Nga naman?
0: Mapit na doon sa amok ka diyot. May kuhaon ko.
1: Ah, sige. Wa man lagi tao din sa inyo, Jun.
0: Lakto tingin lang sila sa mga magpapa.
1: Mao ba? Unsa man, humana kasi mong tuyo din eh. Ihatod na lang ko sa amo, pi.
0: Ay, karoon lang tataod na ako kay ihatod sa inyo. Sa iyo pa, bitaw. Dali sa drive.
1: Ay, Jun, unsa man ka? Uy, mamitad man ka. Nagakos na lang yung noon ko ni mo.
0: Ganong good day. Dalibi, pag-aksa ko ni mo.
1: Jun, uy, manghawk man ka.
0: Sakti lang ko. Sakti ka sa kumbata ni ma.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Set Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
3: Living Testimonies.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
15: May budget. So,

0: kita po ninyo ni Junjun?
1: O, day. Huwag ka na mo mapugi ang mga ugalingon.
0: Kinuo ko intawan ni mo, uy. O, niyo, saan naman ako nung mamtus ka?
1: Maubitaw na akong gikabalakan, day. Kaya basig mamabdus ko niya, pasagdan lang kong Junjun.

0: ginawa ko. Huwag ko dukarong buwana. Magpalit pa upay dan si Tess. Aron ako ni Maklaro. Ginawa ko. Positive. Magtaskit ko. Ako pa ibawon si John John ini.
1: May inoon, di may umabot akong anak. Mahimo rin kong amahan ini.
0: Onsa may plano ni mo ini, June?
1: Bado ko sa inyo, Ashley. Matubang ko sa mga ginikanan.
2: Usay mga asawa?
1: Muna, Noy. Nang, mga asawa ko ni Ashley.
3: Asa ba ni Ashley? Imo maming gipakalitan ini.
0: Kuan ma, pa.
1: May nahitabo ng gudang mo ni Ashley nang, kung mabdos na siya.
3: Unsa?
2: Unsa?
1: Musugot mo nang, Noy, na magninyo umin ni Ashley.
2: Wala mo yung mahimun ining purmahado. Dihado namin ini. Pilde ng among manok. Kay imo na magipamabdusan si Ashley. Nahala, sige. Pagbinyo mo.

0: Dong, dong, sakit. Lagi na kayo akong tiyan, dong.
1: Mga anak, natingal ka. Kay, mauna ka rubuan ang mong pagod, diba?
0: Dong, sakit na ganyan. Ayaw, dong.
1: Dali, dali. Dadong ka rin ko sa ospital.

0: Naun sa naman is Junjun? Sukat ka ng anak ko. Duke naman kayong mauli. Mayo kay ni Anasi, ha? Nadugay malagi ka doon.
1: Kupanday, managinot ko na eh. Naipasahiro na ko nga, nagpatod sa layo. Ako lang gato, ginugo nun.
0: Mako ba?
1: Hmm?
0: Sige na, kaon na.
1: Buso ko na eh. Ikaon akong daan, dito sa gawas. Muna ko ba ito, Ogni Mari? Ikapoy, ligo.

0: Kumusta man mo din, he?
1: Okay raman, ma.
0: O niya ang bata, kumusta man?
1: Maayo raman sad, ma. Pasasood ay natog. Oh, maayo kay nasuroy ka, ma.
0: May toyo ko ni mo, Ashley.
1: Unsa man na, ma?
0: Panidin ang bana ni mo, ha? Kay may nakasulti na ako nga nagbinuang na si Junjun.
1: Ha?
0: Doon na naibabay sa Picas Barrio nga permi niyang adtoon.
1: Unsa?
2: Kaysa may nagsulti ni mo na?
1: Dili na kinahalang mahibaw pa ka. Tugan na lang, Jun? Tinuod ba nga may lain tang babay?
2: Dito na tinuod ayo eh. Sum! Kagwapa sa mong asawa, nga. Mangita, biguglain.
1: Bantay, bitaw, ha? Kay may bawaan ganit akong nagbinuang ka, buwagan tagad ka! Maayo kayo nisugot si mama nga siya lang una may mabantay ni Inday. May bawaan ako ron ang lihok ni Junjun. Inigabot na ako sa parkingan sa motor.
3: Uy, war ba si Junjun ni Ashley?
1: Hain man di siya, Dok.
3: Atoy, gatun kap zero.
1: Ang.
3: Ay, nara, Junjun ay, ha?
1: Oh. Kinsa man ang bayhan na ang yang giangkas? Oh, grabe mga nakagakos niya.
3: Junjun ay!
1: Junjun!
2: Ashley.
1: Kinsa ni bayhan na ang grabe nakagakos ni mo, ha?
2: Ha? Kwan, kanang...
4: Iya kong uyab.
1: Ha? Uyab day ka niya? Ha? Uyab day ka niya?
4: Anak! Ay! Kusa mang kaon! Mamugno mo lang kagalit niya? Kinsa mong ka?
1: Iya ko asawa day!
4: Oh! Ingo siya! Buwag na kuno siya siyang asawa!
1: Ha? Buwag? Buwag day, ha? Ha? Buwag day! Ay! Mangutana ka pa? Dili ba gaing nantamang ka? Nga kung masakpan ti ka nga na kay babay, buwagan ti ka!
2: Day, day. Pasaylo mo alamod ko, day. Hindi na ka mausap, day.
1: Kung pasayloon pati ka, Jun, moabot na gyapon ang panahon nga mabalik kag pamabay. Mao magbuwag na lang ta.
2: Huh?
1: O ikaw, pagtagbaw ka uban si mong babay!
2: Ashley!

Dili na ko madawat ang gibuhat ni Junjun nako. Maong ako siyang gibuhagan. Sa pagkakaroon, 5 years old na ang akong anak. Bisan tuod og lisod mi, pero malipayon ko nga gikauban ako ang akong anak. Og bahin kang Junjun, ako na ibaw-an nga nagtipon na siya sayang uyab. Dili na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. Sengkwinta yun, no, Kanias.
2: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am? Kasi may pa matinig.
1: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka, nakain na magpuhoy, ma'am? Kasi may masama yung tanggi pa matinig na rin.
1: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Mga na nga, kinalang ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: This newscast is brought to you by iBerry. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS. Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita na karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City, alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
5: Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini o kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026. Inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS.
7: Kung moingon si mama nga,
8: sige kagkaut, imnanani mong tambal.
9: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
7: Ang iyang buot ipasabot.
9: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
10: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
12: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
13: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
12: Kabog na nga pang negosyo.
13: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
14: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
15: Strong for the Filipino.
16: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
17: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
16: EQ Diapers, from day one to toddler. EQ-tinyo mo.
18: Mawag itong mga higalan kaagi ni Ashley nga taga Matis City uban sa awit ngayang ipangayo. Awit ka rekuluhan, paubaya.

Ang mong tagi, gibata no doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ubos sa direksyon ni Priscila de Canas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kung gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot so sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa Usakawit Care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, kakangin salamat sa inyong pag

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! Dagan! Ayaw! General Bird, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagbubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
5: Mitro, Gaspar! Dagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman ng krusada.
6: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
4: Hinay og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
5: Misael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy ipaminaw.
5: Ayaw kong pati ha.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
5: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro. No!
2: Eskwadro! Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, tubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center, Tatak RMN Eskwadro!
7: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan, gamit og sa loan pass. Direkta manhutsuhot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, sa loan pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of salon pass. If symptoms resist, consult your doctor.
10: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500 ang DTX. ATX-500.
11: Ang dura kini mo Mordica Charantia Compound.
10: Gikan sa palya.
11: Yan nagkahatak o proteksyon.
10: Patok sa liver failure.
11: Ang pingyang imuatay.
10: Mag DTX-500.
11: Adlaw-adlaw.
10: DTX-500. Mapalit sa mga butika. DTX-500.
12: Ako si Makoy Tagasan Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
13: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX-500. Ako dayon gibanatan o inom. Duwa sa buntag.
14: Duwa sa gabi.
13: 2 weeks pa lang.
14: May alibyo na.
13: Pag 1 month ka pin.
14: Naayo na ako.
10: DTX-500.
11: Mapalit sa mga butika.

0: samantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gili sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
4: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang bangis ng layon.
7: Gerald Anderson, EZ Mill,
8: Mark Mugan,
9: Emil, and Vince of DBTK.
10: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
11: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
12: Drink responsibly.
13: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
14: Sed Living Testimonies.
15: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
16: Ako, poriba ko ala, ang Kaling Panyawan Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
15: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
16: Sigurado gina, kung tasi mo lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
14: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
15: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
16: Ako nga tawag ni goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Ikay na ko. Unya kay tinuol magid siya diha.
15: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
16: Pag hikas niya sa tutunlan, wala naman.
14: Living Testimonies.

0: og garong sa lay sumpay ng atong sugilanon. Esquadro!
1: Ikaw rin ganang akong kasaligan. Wa nilain.
2: Mahadlok lagi ko, uy. Dadaan na lang ko ng kwarta hagot kung asa ka mo adto.
3: Ayo. Kaya si kading?
1: Tingog ni Misael.
2: Hala, uy. Masak pa naging kaan ni Ron. Kanyari ka nang updilin ako, Daiglena.
1: Kalma lang, good. Ayaw ka ratol, mamita. Sige na. Tuba ka.
2: Kaniyot lang.
1: Lakaw na. Abli, ako rin bahala sa kong kaugalingon.
3: Inday, chika din. Dalang tagay tuyo.
2: Unsa man? Dali, dayon nga rin sa sala, Misael.
3: Ayaw na. Manguta na ron tako. Bahin ni Glina kung may kasayuran ka ba o kain siya karon.
2: Hala, oy. Sorry, Giyod. Wag ko kayo ba ug-asa na siya?
3: Mau ba?
2: Nakita mi, kausara man to. Katubang gipahibaw ko niya nga nilayas na kuno siya sa inyong gipuy-an.
3: May gisulti ba siya bayan sa daghang kwarta nga gisulti sa atas si Case?
2: Ala, wala ba fafa Misael? Wa man sa to siya higibit-bit ka atas si Case atong higayuna, uy.
3: Mo ba? Sige na lang. Salamat kayo. Walang tayo akong tuyo. Di na ako magdugay.
2: Tuwa na siya. Sorry, Jude. Higit may mamasulti ko sa tinuod.
1: Salamat, ha?
2: Huwag yung kabutang nga naman sa kong kakulba na. Grabe, Jude.
1: Nasa mong kwarto ang atashi, guys. Isalig ko katunin mo. Nasayod ko nga kasaligan kayo ka, mamita.
2: La, uy. Mawain tao na daigli na, uy. Minilyo na raban ng kwarta, ha? Asa man tao kong itapan ni mo, girl?
1: Basta kinisalig ko ni mo nga imo ng ampingan, mamita. Magkita rin kaya punta matagkaroon og unya.
2: Daoroy!
1: Mula ka na ko.
2: Ayaw una, ha?
1: Mamita?
2: Unag... Nagpanihidrato ni mo?
1: Mm-hmm. May punto sab ka, mamita.
2: Tuaman ka ni gibilin sa unahan ang motor nga yung gisakyan.
1: Igmat ug utukan ang eskwatro. Salamat sa imong concern, ha, mamita.
2: Ang no? Gagod ka sa kompuder? Wait sa ha, kay maniit ko sa gawas. Susihon ako og tuan na bagyot to si Fafa Misael.

0: Asum ta paingon pay misail.
1: Burdolaw na ta, by Sarge. Mayroong mga orasa kay minus ang checkpoint.
0: Okay, bay.
1: Asa ba ka na ito mahimong pangitaon si Glina?
0: Ako, bay, no? Dako ginong pagtuo, bay, nga. Nibaw itong higalang bayot ni Miss Glina. Kung asa siya karon.
1: Ako lang karispito ang iyong mga poong, bay, Sarge. Sa nga tungad to, ato lagi hapon na masairan.
0: Inoon, Sarge. Ikaw pa?
1: Dako'y plano, bay.
0: Kung saan magana, bay, misail.

0: Mau Tuan na dayo ko, no?
1: Oo. Og, suma pa sa mga marites dito nga kong ipangutan na. Namaray ko na kauban. Uy, may nag-drive ko na sa motor, day.
0: Si Bay Sarge. Siya nagkaroon ang bagong sidekick sa squadron, mamita.

0: daan ko nang napaglantawan na safe ka o ba ni Misael.
1: Gawas pa na, Dad. Ibati na kumalipayon ko pa niya, Daddy.
0: Mao ka na ang labing importante. Kanang kalipay nga dili pinugos iha aliya. Kalipay nga hinukad yod gikan sa kasing-kasing. Kalipay nga bunga sa gugmang matuod.
1: Daddy, mind.

0: gayud apo, ngaray gug man na di ay kain, di aliya.
1: Salamat ang butang. Abi mang gani namo ni Misael nga dili matawat ni Tati Mart ang among relasyon.
0: Sa akong tanaw, buutan man ka to si Dudu Misael. Aw, he, maghinaot lamang ako nga dili siya mausap.
1: Salamat nang mahal o pinangga ko niya nang...
0: Ay, ako ka, no? Kadusa pa kaabu-abu hatang ako ang forever.
1: Sige lang nang, paabot lang, good. Maabot talaga na. Nga dili ni madamo nang...
0: Na, may ako'y crush on ta inay. Ha? Pero bata-bata pa man ako, ay. Dili po tingali siya mapunod ako kay tigulang na.
1: Kisa man nang?
0: Ay, maulaw ko. Ay, si Bay Sarge, wang god.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigasas trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Zep Living Testimonies.
9: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
10: Tinood na ang Zed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Zed Liniment, niuga. Karon mula naman ibalik ang pagbasa niya.
9: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
10: Eric Ko, yan ba sarang gani?
8: Living Testimonies.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado.
16: Sigurado. Duhon niya ang tanan niya soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.

Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakasa. Magpahibaw na sad kaninyo, ya ang damang satan ang bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Harrio, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap, Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.

0: Chat malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
2: Isay na sayon, kana si Boy Sarge. Maudi ay ang gitaganas Ginoo nga moy imong forever na.
3: Ay, mahalo lamang! Uganahan, baka si Jack ni Gulang! Inday aliya!
2: Ulito, manggina si Boy Sarge, good. Manginaot na lang ko, nga magkasinabot ang tamunyang.
3: Ay, maayo pa, kay naagayod imuhang forever do, lindot kay ka!
2: Mahal kitayo namo ni Misael ang usag-usa namo, Chang.
3: Ay, nawaw! Sana all lamang kunin niyo ni Dudong Misael, hindi aliyah! Sana all na lamang gayon!

0: Oh, mga kanya. Andam ni ka sa itong lekaw.
1: O, oh, Major Gaspar.
0: Bayo yun nun. Ibutang tigini sa siguro. Huwag paltos. Matag-release sa mga bala.
1: Yarang ako, Armas. Andam na sa kayo ni makig-inkwento. Ready na git kayo ni akong Armas. Nga makipinusila sa eskwadro sa iyang mga hinanip.
0: Kalina, ang akong gusto nga igo ka lang mo gayad kung asa ka nang dapita. Dilikin mo apil kag pinusilay.
1: Gusto ko lang ipakita ni mo og sa agaw ni mong insik nga makamausab kong mubugto o kinapuhi sa tao.
0: Kalina!
1: Karon na ang maayohi gayon. Aron ipakita na ako sa imuhang big boss nga matinud-anon ko sa akong tinguha nga musud sa inyong grupo sa sindikato.
0: Okay. Sige.

0: Layo na lagi yung dapita, Glina.
1: O, Major. Padayon lang yun. Maabot na lagi yun yata sa dapit din to ang magtago ang eskwadro.
0: Maki! Oy, agda lang yun si Glina. Kaya siya ang nahibaw ining atong biyahe kanon.
1: Saunahan! Di mano tadi ha, Maki?
2: Oh, boss.

0: Niya nata sa area, Major. Naasasod ang compound o ang firing range sa facility di inaa ang squadron.
1: Magkita na gitaroon ninyo, Misael o by sides. Magbayad o niya mo sa inyong gibuhat sa kong amahan. Alin na, Glenna. Manganaw sila.
0: Oh, Major Gaspar.
1: Byron!
2: Boss!
1: Kauban sa mga dragon. Sudlan nyo ganang napita. Amung sila kutub sa makita ninyong may armado.
2: Ah, mamatsir, boss?
1: Ah, uplo ka, Byron! Amung sila gani! Magutan na, pamangkas. Kapamat yun! Uplo yun!
2: Okay, boss. Tara, tara mo. Mane.
0: Major, lahi ang kamingaw sa palipot. May mga tao pagkasood sa compound sa academy.
1: Osa?
0: Waka nilagi abandonar kining dapita.
1: Pangag sa ilong! Onsa na, ha? Byron?
3: Boss, matay mingaw, ma'am.
1: Masa matay mingaw, man?
3: Wala gini, boss, mingaw.
1: Baya,
3: bandugan yun naman ang mau dapit, di ba, mga bro?
4: Ay, abandugan.
5: Wala gini, boss, abandugan na. Mingaw naman.
0: Nauna-una tingali nila nga dili safe din human sa akong pagbiha.
1: Hey, anugon gud nga wa na rin yung mga uplok. Wa na kita lang yung mahimo. Byron! Oplok! Mabalik ta sa tuwagi!

0: Anugon, ipamatuod na unta na ako sa inyong big boss nga andam kong maging pinusilay sa eskwadro.
1: Dili pagi panahon. Ako'y mupatay sa eskwadro, Klina. Ako!
0: Ayaw kalimot nga dili sa bintahaan ang katakos ni Misael sa pagpakig-away, Major.
1: Huwag ko mahadlok. Sulugoon ko lang kani adto ng uplok ng eskwadro.
0: Ah, okay.
1: Karabang daot nga ba, Sarge? Gusto may kisaligan, Aranya? Labihan namang nakapangisog kung akong tawagan.
0: Nag-upgrade na sab na siya sa iyang abilidad sa dihang gida ni General Mark sa Manila.
1: Ah, mau ba?
0: Dili na basta-basta nga ikaaway ang maong tao, Major.
1: Ha! Muluhod na unya sila sa kong atubangan ug maghilak ng mga ayong pasaylo. Oh! Mahitabo yun unya kana bangag saylong!
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa said marketing, ang tigamaw tiga purapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ni gasto ng Department of Information and Communications Technology kung DICT o dulaan sa 29 milyones pesos alang sa pag-instalar o satellite internet sa 85 ka mga indigenous peoples kon IP towns din sobra sa katunga niini na himutang sa Mindanao. Nasairan nga ang DICT nangita kini og usa ka internet service provider na mohimo og provision of internet access pinaagi sa low earth orbit satellites sa IP communities. Katong mga balita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, alang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, aduna natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte, o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: My budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, opo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. O sa muna ko, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Bilang kilos karne?
5: 500.
4: Hello?
5: Ma'am, bagsa presyo na ganay may sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Ilong Ranger?
9: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
8: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
9: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
8: Sip-on dayon?
9: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag NeoZep C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag NeoZep C plus 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NeoZeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: NeoZeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tama at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabbiana. Balik kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kong lubnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlok. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag bubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Kaon mong ungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
6: Samok na ubo! Undangin na! 12

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Tas bang imo blood sugar?
4: Ato na ka may diabetes?
3: Mag DTX 500 ka!
4: Ang DTX 500
3: ato na kini anti-diabetic property.
4: Sama sa
3: Charantine,
4: gagapo mo po sa glucose,
3: visine,
4: controls blood sugar,
3: o polypeptide,
4: nga parehong epekto sa insulin.
3: DTX 500
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Sabihin na tulog yung butikis sa sugar.
3: DTX 500.
5: Ako day si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
6: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
5: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Budget kayong DTX 500.
3: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Be extraordinary with MX3.
11: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
12: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
13: Wala kayo sa baon ko.
14: Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
15: Lady's Choice Ham Spread.
16: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
17: Patikim!
18: Wow! Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread.
19: 66 Omega 3 and 6.
20: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
21: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
22: Kuya, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
23: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Max?
22: Ah, lagi. Basiglas na ni.
23: Mauna ang taas imo sugar. Murag precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
22: Guliat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
23: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
24: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City, karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita na karong Agosto 25, diha sa Taytay, Danao City, alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
23: Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod.
25: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
27: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
28: Food's here, guys.
27: And feel the vibe.
29: Best concert ever!
27: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic.
0: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Armor up for adventure with Biogenic.
26: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
1: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
2: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
26: Life extension, vitamin D3. For longer life.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Nakuha gyud sa imong kontra.
2: Wag doon ako gihatag.
1: Sinuwag?
2: Si Milchi. Hello, Milchi!
3: Hello, Johnny. Magkita taog, ma. Kaya kita lang duha.
2: Kita lang duha?
3: Oh, kita lang duha. Kaya medyo delikado rin ako isulti ni mo.
2: Sige. Onya, asam ta magkita?
3: Ikaw lang ako papiliyon kung asam ta magkita. Kaya huwag makabantay na itong mga tao din ang dapita.
2: Magunaw na ako.
3: Sige, pagunaw na.
2: Pero, Milchi, di tayo mahimo nga mauban ako sumikmik kung magkita ta.
3: Mas maayo nang kita lang unang magkita. O niya, naarami mo kung insultihan mo sinikmik sa kung insultihan mo.
2: Sige. Ato ta makita sa nagubang simbahan sa San Jose.
3: Ha? Simbahang guba? O niya, unsa man, wala ni manimba niya.
2: Wala na kay guba naman. O layo-layo sa nis kabalayan. O medyo tago ang agianan paingon dito. Di malantaw sa layo.
3: Sige. Ato na dito magkita. Unsa mong orasa?
2: Alas 10 sa buntag.
3: Sige. Basta, mo na lang atong date, ha?
2: Date?
3: Bye-bye.
2: Sige, bye.
1: Date? Mag-date mo ugma sa alas 10 si Milchi?
2: Mamuti yung gingon. Pero,
4: iyo pagsilos, ha?
1: So? Untaw magsilos ko.
2: Iburo ba ka ng Milchi? Basin, magtuo ka nga, manguyab ko na niya.
1: Ikaw, kira na ay, sam ni si Epa, parts ka ta.
2: Ay, kabala ka ba eh. Ito po na ka ni Milchi.
1: Ay, na lang eh.
2: Basta. Magkauyab lagi mo ng Milchi.

0: Ugma, masolo na rin ako si Johnny. Ambot boy, anong kinahan magigwin ng Johnny? Tungo tingali siya mga mata ka masulti. Ay, magpasaksig ako ugma inikita naman ni Johnny.
1: Luchi?
0: Oh, oy. Hindi mo doon sa man, nakiisagot na ako?
1: Wa, pero... Nakabantay man gugong ang mula ka og happy kayo.
0: Ha? Mao ba? Klaro din nga happy kayo ko?
1: Oo eh. Klaro din kayo. Mula kag doon na ba'y nakapahimuot kanin mo nga imong doon auna?
0: Nalipay lang ko nga...
1: Ngaon sa?
0: Nga, happy tamo ko man akong video sa pagkaungo ni Johnny.
1: Imo gidalang gipadayon?
0: Oo, uy. Ako ang gipadayon, kinisugda naman ako. Lain sa kayo kung dili na kuman nun, diba? Ano gun kaya kung kahago?
1: Tinood bitaw. Tod. Hapit abulihan ang dental clinic din sa bahay.
0: Abi ni mo din do? Gikulbaan mo ko ng clinic na gitukod sa mong amahan din sa bahay ninyo eh, sa ibabaw.
1: Ngano kulbaan man ka?
0: Ang-ang. Doon na kayo magpaibot sa ilang mga ngipon din eh. Natuyuan man kaayon eh.
1: Ato ning bunggahan sa pag-promote sa social media. Unya, ikaw nga akong isahin sa pag-promote ini, ha? Kalingog ka?
0: Magbutang lang sa tasalong sod o pahibaw.
1: Paghimo o talpulin.
0: Sige. Sige. Mauna akong buhatan ugma. O niya, ansa may akong ibutan sa tarpaulin?
1: Pater Dental Clinic. O niya, butangi og location.
0: Sige. Ako na ibahalaan na.
2: Boss. Mupaulin. O, nagkukalihat po sa kay papauliun ko ni T. Alicia.
1: Ano good? Ang papauliun man kaniya?
2: Ay, naglaid ka lang yung lawas. Magpukuhan ko lang siya ba? Magpadala siya sa doktor.
1: Mau ba? Sige. Lakaw. Adto ang imo tiya.
2: Salamat, boss. Salamat, boss.
0: Anya, mao na to. Ako nang lakton ugma ang tarpaulin, ha?

0: Manong ganahan mas milchi na sila lang si Johnny makita ko, ma. Ano saan kaya isulti ni Johnny?
1: Bay! Oh, pati ka matog?
0: Aw, uwa pa kudo ka, bay?
2: Ako sabi tao, di ko makatog nga maghuna-una sa kupang bulawan.
0: Mau ba?
2: Magsayo-sayaw man sa kung huna-huna ang kupang bulawan, abay.
0: Ato na lang laging kawaton.
2: Unsa ako man?

0: Aminawa ang tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
1: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagan-anam na tong akong pamanhod og ka normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
1: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
5: Set Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana iyang yaplasan sa Set Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Set Liniment.
6: May gani kay nag Set Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
7: Tangan siya Set Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
8: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug ng luspad, basin anemia na.
9: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisang gabi?
12: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Unsa'y gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
1: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
16: Maayo na lang na ay Kidilet.
17: Chewable paracetamol and candy flavors.
18: Di ko mabala ka.
19: Kay dali ray painom.
5: United Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Naka problema sa paglibang?
14: Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
0: Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas dautan ug makamatay nga sakit.
4: Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber.
5: Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
3: Para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o proteksyon, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
9: Vitamin D complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
8: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Sao man ito pagkawat sa kumang mulawan, abay mikmik? Una, wasa tama kasiguro kung kinsag yun ang nagunit sa kupang mulawan karon.
21: Oh, klaro na lang good bye nga si Dindoy nagunit ron.
20: Ay, kalinta na naging nato itong mong kupa, eh.
21: Ikaw mong ginagsigig huna-huna sa kupang mulawan, God. Ako, Raman, oh. Kailain may akong gihuna-huna.
20: Lait? Saan mo mong gihuna-huna?
21: Daghan. Kita. Ako. Ikaw.
20: Nga naman. Gipulaan na kayo ng dapita?
21: Wa man, pero...
20: Pero, saan man?
21: Kung magkauyab na mo si Melchi, mabalik nilang kog siya, dadbay.
20: Unsa? Uy! Nga lang ba ito? Nag-una-una, magkana, bay? Misultim ko ni mo nga, di good ko manguyaw ba ng milkshake? Ikaw nga kung itupo niya. Nagsabot mo tana, saan siya eh?
21: Bay, klaro kayo sa lihok ni Milchi nga nakagusto siya ni mo. Mao nga...
20: Ano sa?
21: Klaro kayong matintal ka niya, God?
20: Oh. Simbako ka ba eh? Labangunog siyam ka loud?
21: Kadi ay, pito ka loud rin na eh.
20: Ako lang pakapinan. Kaya imposible mag-uya bila ng Milchi.

0: Maayo kay ni anak ka.
1: Naglain man kang imong lawas dia. Unsa man dadto talaga sa doktor?
0: Ay, di ko magpa-doktor, oy. Hain naman ang kaba ni Papa, ha?
1: Gila lang ko ni Mojak.
0: Ay, da, tinuod man nga naglaban akong oganin, ha? Pero karoon, huwa na.
1: Tiya, sir, eh.
0: Say, tiya, sab, oy. Hain na ang kaban.
1: Tiya, tuwa na ang kaban ni Johnny. Nakuha na niya balik.
0: Oh, parang nabalik man ni Johnny. Iyang gikawat?
1: Ay, giuli man ni Sir Darwin kan Johnny. Kay, huwa naman ni kapuslanan.
0: Oo, say, huwag kapuslanan. Ilahos ang imong isulti. Sige na. O say, mo punto, ha?
1: Huwag na ni kapuslanan. Kinakuha na ni Sir Darwin ang suod sa kaban na bulawang kupa.
0: Oh. Unsa? Bulawang kupa?
1: Mauna siya. Nakadungog na ba ka sa sugilanon ang kupang bulawan, tiyak?
0: Kupang bulawan, ha?
1: Bikuno, hinumdumi kuno, tiyak.
0: Oh, husto!
1: Oh, si husto tiya, ha?
0: Nahinumdom na ko sa...
1: Saan sa tiya? Tiya, ang sabang mitiurok mong gudinuon ka di, ha?
0: May gihuna-huna lang ko. Husto, nakagubot din sa San Jose sa unang panahon sa simbahan sa San Jose.
1: O, ano nagkagubot man, tiya?
0: Kay nawa ang kupang bulawan sa pari sa simbahan.
1: Unsa?
0: Hinaya ginimog lihok, oy. Kunin mo panigikawat nga ikaw rang usa. Ato unta tumasolo ang kupang bulawan.
1: O, lagi. Pero di man po magkabalibad sa mando ni Bus Dindo.
0: Ah, buset. Wa sila katungod ng bugunit sa maong kupa. Kita ang angay mo pahimo sa halin ini kagitagoan iskabal ni Papa.
1: Ay, maulagi unta na, tiya.
0: Hoy. Poldo, na'y maayo ay, na ako'y idea.
1: Sabi na, tiyak?
0: Naamagid ka magtrabaho sa bahay sa mga paterno.
1: Oh.
0: Tawata ang kupang bulawan.
1: Unsa?

0: Pita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unang gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay parang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kompokrakasa, magpahibaw na sad kaninyo. Ya ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawads Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong, kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo, nga ang dramang himayang na hunlak ipasundayag na sab diha sa Sitio Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, abaw sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abaw sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.
2: This newscast is brought to you by iBerry.
5: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal. Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors. Di kumabala ka. Kay dali rin pa inom.
6: United Home. Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
9: Kargato.
10: Maxvit Cargado.
11: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Na ay high cholesterol o diabetes?
14: Oh no!
13: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
14: Yes!
13: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
11: Unilab quality yan.
12: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Maing hapon, kini sa kasamang Eli Bolonos, o ganito balitaan yung rasa sa kahaponon. Ngatong nato sa Koy Herbal Capsule. Magpakisayod na ang konseho sa nasugbo sa mga plano, programa o proyekto sa Sister City Commission sa Dakbayan. Kini subay sa parang pagpakinambigit ini sa mga syudad sa ubang kanasuran. Kini alang usap sa pagpaligon sa relasyon o cultural understanding, educational o civic exchanges o guban pa. City Council pinaagi ni Consul Francis Paris, siyahuag sa Cebu City Sister City Commission, pagdusog report labo sa mga plano, programa o proyekto ni ini. Nasayaran niya ang konseho. Ngatag daw pagtugot kang Mayor Nestor Archival pag-renew sa Sister City Relationships sa Dakbayan, tali sa syudad sa Honolulu, Hawaii. Mga kasama, batasana pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule watag adlaw arumalikay atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, o guman pa. Kini ang original Koy Herbal Capsule doon sa gulgapalia. Kamunggay, luya, ahos o ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usag adlaw, usaka uras o tunga sa dilipa makaon samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag-dusa 50 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gahamin ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule ngagilang God's Pathway to Herbs that Heal, exclusive mong gipropod sa Belgian Marketing. O sabi niyo, gipaabot. Palit na!
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama, mamasay na usab, pagdalit kaninyo ning Sugilanon.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Ngano karon ka man lang mipakita o mimbalik. Hindiin ka man di mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o

0: Nailo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kil akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling agkanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran, Milani. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kun mahiluna.

0: kun ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kun mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isinuwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing.

recording engineer Lloyd Gabbiana. Dalitin ito sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
3: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyambaglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginama kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
7: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng analgi, ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulong sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, wala na dyan, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
14: Wala na ibukol
13: na. Wala na jud. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
12: The original Koi Herbal Capsule.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: Pindutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
16: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
17: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: daughter ng iangin ni Daddy Baldwin, Tito Turan?
1: Na, ha? Kung si Turan? Nagturan ka na ko, Rachels?
0: Oh, Tito Turan.
1: Uy nga no, Gwad. Isa ka nagsoga rin mga Turan na lang itawag mo na ako.
0: Ako ra.
1: Uy! Nga no, Gwad.
0: Taas kayo tawagun takag Tito Turan din mo eh. Mas may nang Turan na kutob hindi li taas.
1: Uy! Nagbotbot ba yung siya without my permission. Hmm? Kalain na na Turan. Lain na Turan mo eh. Hapit na ba lang kunin mo? Tawga o Turan. Uy! Easy, Uroyay!
0: Malingaw chiko ni mo, Tito Turan.
1: Yeah, ay gyo, lingaw-lingaw diha day Chelsea. Kay, di gyo ko ganahan nga, tawagun ko ni mong Turan.
0: Hala?
1: Ha? Unsay hala? Reklamo ka?
0: Dili, oy. Kuha, Tito, oy. Sinang rekamay ba? Nanapod siya.
1: Unsa? Oh, wag yun ay magpalibak ang bigat la.
0: Masood ko sa akong room, Tito. Kiti ko ganahan na niya.
1: Ha? Uy! Ay, si Chelsea! Uy! Namiyag buhi! Ay! Ahag ini! Oh, labor po nila ganunghan na niya!
2: Ay, madam! Ni Alagi! What's it?
3: Ano say what's it?
1: Ah, si Aro. Hasta what's it? Huwag ang kasabot.
2: On say it! Dili ba kaon, dili ba kaon, kung sa'y what's ngano? Ah, karang it, taon. Yung karang what ngano, dili ba? Abot ko pinasabot, on sa'y muna kaon, nganong niya napod ka.
3: Ay.
1: Ha, sana?
3: Ikaw ba to, Randing?
1: Hmm.
3: Ngano bang argabyado ka magyod na ako kung muanhi ko? Ano sa may labot ni mo?
1: Ah, nagsulti rin ko may labot ko. Wa, no?
2: Langudahan na rako.
1: Muna nga. Dilang kitang kapangutan na di ay.
3: Hilom ha?
1: Wa.
3: Wa kay labot bisan pag ani ko mo puyo dinhi.
1: Wa.
2: Uyo ko lagi nga na may labot ko. So ay gani puyo. Gran ka ka.
3: Palagotan ba yung kunin mo?
1: Na. Palagot lang yung hagi mo oy. Pagkanahan ka kalagot ka.
3: Masa magigit pa randing? Ganong argabyado ka magigit na ko kung ani ko?
1: Hoy madam. Ningon ganin kong wa ko'y labot bisan pag-anhi ka mo puyo dinhi. Argabyado na di ay na!
3: Ayaw ko tawgag, madam, ha? Kaya dili ko ganahan, anak. Di ko ganahan. Gusto pag tunin mo na ako, tigwang?
1: Dili, lola.
3: Turanding!
2: Ay, kalma lang, good damn. Ikaw ba? Ligyo ka kakumidyahan, ay.
3: Wa ko makauyon sa imong kumidya, bayuta ka.
1: Ah. Ay. Gihagit ko ay. Abi kag magpapirik ko. Dilero bagyod.
4: Ma'am, sir. Sa may problema ninyo. Yung bag, yung magsaba din eh, kay niya masood sa campus. Nagkastulo.
3: Ay, kinitya guard ay. Magalit lang kita siya. Nasuko nga. Wala ko siya dati o pagkaon. Sabi ni akong gidas, akong anak-anak kasi dahil Chelsea.
1: Uy, hala! Hala, nagbot-bot, aroy ka, madam. Nagimuhin mo kayong istorya, ha? Ay, kambugirit, mali mo, ay!
3: Tinoy!
1: Pa! Hilom!
3: Labaw ba kang hilom?
1: Hoy! Manok ka?
4: Mayroon ba, di ba mag-iskandalo din, eh?
3: Pagkausara na siya, guard. Kasi nag-iskandalo din, eh.
1: Ay! Nga nagotaw na ako! Nga, naaman ko, eh. Ibantay ang alaga din, eh. Siya mo ay pagawa sa guard, kay ako ra po'y gibantayan anak niya. Bisagwa ako nagpabantay.
3: Hmm? Ano sa tigisulti mo? Ha? Pansa to?
4: Ma'am. Palihog lang. Gawas lang palihog.
5: Uy, nabugahan ako. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
11: Rest time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
8: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kainit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
15: Ay, wala ko'y sisilyo.
14: Ay, wala ko'y sukli.
16: Wala yung sukli.
17: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
18: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G Exchange Incorporated is regulated by the MAP Central ng Pilipinas.
19: At first, I was afraid if to

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Unsa? Ako ang imong pagawson? Si Chelsea nga akong anak-anak ang akong gianhi din ni Card. Og ni ako kay may dako
2: ma'am, aray na... lang, palihog lang. Gawas lang kay wa mo kay ID pass niya. Di juga loud nga musod din eh kung wag ka pamahangyo ako. Niya kini siya, dugay naman siya nga magsigi og sundo ni Chelsea din eh. Nakila ko niya. Niya ikaw, pagsundin mo sa entrance, ang imong rason nga visitor ka sa principal.
1: O, bitaw, visitor ko niya. May importante ko tuyo niya.
2: Pag-upang nga kalakaw ang principal, madam. Ayaw, mapipagawas sa gate, oh.
1: Ay, pastilan, si madam.
2: Maong eh, pwede. Gawas na lang palihog, madam.
3: Gawas na, gawas na.
2: Balik na, batsin na. Balik na, palihog.

Shit! Pwesit! May adlaw ka rin akong payuta ka. Mahayan yun din mo ning imong gipuhat na ako. Makita yun din mo sa umabot ng mga adlaw.

0: Unsa to landing? Mi anha na subsidi kami sa eskwelahan ni Chelsea?
1: Oh, Odong James. O, gitawagan ta yung kawang kay, basin magmanawag to, Rika ni mo, o, manabag ka ha, yes, lumber. O, unsa niya, istorya, aron nga, aron lingyo ko nga, ako'y pagkasadoon o nag-iisiya.
0: Ayaw ka balaka, Turanding. Bisalig ko ni mo.
1: Ay, thank you, Odong James. I miss you.
0: Nagsugod ka na sa nagkabuang ni mo, ha?
1: Oh, seriously ni Dong, hindi ni kabuang.
0: Okay, sige.
2: Yo, kikini kwarta lang ko. Tarasibo ka, bayaran. Sukliyan ni Sinto Spinta daw.
0: Sige na, Turanding, bayan ha. Kaya dahil pag-customer dali sa tindahan, manukli pa ko.

0: Kapila ko na ginabaurin ng bayhana, pre. Bro, kasi hindi ka po na siyang atos eskulahan ni De Chelsea?
1: Maulagi, pre Baldwin. Bawin lang na wag ko ni mo kay tingalig. Kung saan na sa ibong ikarga ng rin kami. Kung ano nga, naninguha magina siya nga maduol siya nako. O masuod ni Chelsea.
0: Wa ko na gina kargahes rin kami, bro. Oh, pre. Iya na gina.
1: Mireklamo naman gud si Chelsea. Nga mauwa o din siya ganahan nga atuon sa eskwila na ng rin kami.
0: Ay, saon, bro. Tama ko na siyang gilik kayan. Ako nang gusto tingnan lang siya nga ato siya makakuhag simpatiya ni Chelsea. Aron, maduol siya nimo.
1: Ipagkaubos lang niya yung pagkababae. Nasayad ka siya ang kasado ko. O diya, dako lang sa samata sa tao sa Ginoo. Kung nga nung mangita pa mong isang paagi nga maluol na ito. Sub-sub na ginagay ang pag-ato ni Chelsea sa eskulahan. O nakadisturbo na ginagay siya.
0: Ay, ambot na mabayhana, pre. Masa nga ibaw na tingalin na siya nga libre ka na ron?
1: Ha? Say, libre.
0: Ambot ba na ako'y pasabot, pre, ba? Na naibaw na tingalin na siya nga ulitaw ka na ron panahuna. Katakalan ka naman si Marimila niya dito sa gawas. Yung dito naman narbaho.
1: Na, basin ko di mong isultihan, ha?
0: Waha, pre, uy. Waha, good.
1: Paglaro, good.
0: Oo, lagi pa rin.
1: Oo, magka. Oo, salamat.
0: Pero, pre, bro.
1: Jaman.
0: Ato-ato lang niba. Huwag ang tingali mawa ni mo, imo siyang sustinihan. Tuabitaw sa abroad si Marimilani.
1: Unsa?
0: Pantambalbas ka ukaw, utuhan ng panginahanglan, bro. Pero ay, sirusuha.
1: Pre!
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
2: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Tofu sisig.
6: With mayo.
5: Pwede sa ulam yan?
7: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy.
6: Mm.
7: Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
8: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi.
11: Hello, Mommy.
10: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
3: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
6: ACS.
12: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo.
15: Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: dishwashing paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
14: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
17: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangong kumakablog sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS.
19: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod.
21: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
22: Maayo na lang na ay Kidilets.
23: Chewable paracetamol and candy flavors.
24: Di ko mabala ka. Kay dali rin pa inom.
25: United Home. Unilabyan.
26: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
27: RMN Newsbreak. Newsbreak.
28: Mayo gapon ako si Rob Juban, Joseph Wolf, JQ. Kaya nga sa mga newsbreak kang karo kapuna. Anong gato sa Data X 503? Binibang mga tanong ang nanaynad. Magdetaig sa 500 ka. Ang detaig sa 500 naman superior. Adios dance. Diba ko'y graputite sa mga sinyula. Api naman sa house. Batok sa naramis na free running house. Ang ipagami sa evolusyon. Yung release mga bisyo sa mga spagayong sukuhol. O ang pagpanabako. Sa atong na balita na nagpang sa gibong na Bible Supervision sa pagkasakop sa Regional Police and Enforcement Unit kung na Apelio 7, kinimisaka tanong sa anyos na drugista o nag-agilig armas sa niya si Diana Benactis sa barangay Cugor Ramos ning nagpang sa Subo. Ang nagpang nilaga sa Bagalanga alias Arrayan na Tagaloriga San Miguel ning na siyudad na nagpang sa gibong Antonio Operation o Bible Supervision sa pagkasakop sa Apelio 7. Umagini pa rin ang suod sa pila ka adlaw ang pagpapalik inigal ka drugas nini. Nakuha gikas sa mga nilakpan ang mga pinakitig na dahang siya mo. Nga mo timbang ginig ba 5 gramos nga mo balor kapin sa 10,500 kung kapin sa ginog 360,000 pesos sa lakip na nakuha. Ang usaka ko na si Kulibli ka pistola na doon ay mga balay sa kaisling bag o 10,500 nga Baybas ta mani ang baog dinakpan kaysa bangang gitanggong na sa RPDO 7 o baska ganito pagkaso sa kalapasan sa Republic Act 9165 kung na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Republic Act 10591 kung illegal possession and illegal possession of firearms and ammunition. Patrol News Break Garugapuna. Atong gato sa DataX 500, ang DataX 500 champion niya presyon na 1.3 million orak yunin sa antioxidants, epektibo kinima puntra sa mga free radicals sa oxidation. Sa DataX 500, ang atong panit babataon, internal organ ayohon, ang DataX 500. Ninyudyud ba sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gastric formation, acidity, insomnia, akhir pagkakitis, GERD. Ang DataX 500, ang sekreto sa mga guwapo.
27: RMN Newsbreak. Newsbreak.
29: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
30: Food's here, guys.
29: And feel the vibe.
31: Best concert ever!
29: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with Biogenic.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
3: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxVit Kargado!
7: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
29: Naay high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
29: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
8: Yes!
29: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
7: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
11: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

Atagin ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. The literature sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni. Pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag ay saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong malon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan itong atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw ar musidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
7: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
9: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
10: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
9: DTX 500. Mapali sa mga butika.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
12: Mula noon hanggang ngayon.
14: All you need is Pride. All you need is Pride.
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nya Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
16: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
17: Wow.
16: Itong nakahuna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
15: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag agwanta pa.
18: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: At first, I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
2: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ECS.
5: Set living testimonies.
6: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
7: Tinood yun ang Set Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
6: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
7: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
5: Living testimonies. We'll be right back.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Di ako aron mamati sa imong sugilanon, bahin sa imong anak, Claire.
3: Oh.
2: Ang ganun fine and early.
3: Hans.
2: Andam na kong mamati ni mo.
3: Una sa tanan, pasailaw ako nga. Ngahangtod ni mo na makaku. Huwag ko magtuong ha. Nga langyaw ang bata nga akong ipanganak.
2: Kinsang langyaw nga amahan sa bata?
3: Huwag ko kaila.
2: Unsa? Huwag ka makaila sa amahan sa imong anak? Unsa mong pagkahitabo, Claire?
3: Maunay ang hitabo, Hans. Mukapisa lalanggit ko ni mo. Pero isaad ako nga dili ka mausap.
2: Ipadayon ang pag-asa.
3: Huwagit ko mahilap din ni Kent.
2: Unsa?
3: Niyatong gabi nga nag-inom yung duha si Kent, huwagit na hitabo na mo. Pero sa akong pagkadesperada nga, mubalik siya na ako, gituyon ako nga maabtan mi, nibisan kinsa nga hubog sa kwarto. Ug si Ayasa ang nakakita na mo.
4: Ay! Kasawaw!
5: Ay! Sorry!
4: Ayasa?
6: Unsa ba?
5: Oh! Sorry! Sorry!
6: Please! Ay! Ngano niya mo ka sa kwarto?
4: Imo man kong kipira din ni gabi eh.
6: Kung sige bira. Hay ba akong sabot?
4: Mauaw pagi ka na ako. Manakakita naman ko ni mga hubo.
6: Unsa man niya? Anong huwag magkasabot?
4: Kikuha man ni mo ang akong sabot.
6: No. No.
4: No.
6: No. Si Isa tong misod?
2: Mabdus man ka.
4: Niyan ang pagkasunod ka, P.E. Dito ko sa bar. Naguna-una ko kung unsa'y sunod ka buhaton. Aron mapahimuslan ko ang pagtuo ni Ayasa nga may nahitabo naman ni Kent. O dito sa bar, nasugatan ako si Marco, ang ikagaw ni Kara.
7: Guys, this is Claire.
8: Hi!
7: Kumusta naman ka? Kamu gihapon si Kent?
8: No. Nagbuwag namin si Kent.
7: Oh. Single day ka karon.
2: Unsa? Nagpaila ka nga single kang Marco?
4: Oh. Tungos ako ka-desperada. Og mauto nakigsuot ko og balik niya.
2: Og may nahitabo ninyo?
4: Kuan...
8: Marco, saya maning dapit ha?
7: Iya ta sa hotel. Mamahoy una ta. Di ba guys?
8: Oh, yeah. Really? Okay.
4: Nanood mi sa kwarto. Huwag wala ko mahipaw sa sunod kinahita po. Nag-blackout ko.
2: So... Gipahimus lang ka ni Marco. Pero, Pinoy si Marco. Imposible nga mahimong foreigner ang imong anak kung si Marco lang ang nakahilabot ni mo.
4: May kauban si Marco. Mga foreigner, ugusahin ni Black American. Hans. Hans, gipahimus lang ko nila.
2: Wa na mo pakita si Marco na yung humanis sa mga tapos.
4: Pagmata na ako, ako na lang usa sa room. Wa na sila.
2: Og misugot ka nga mag-usa mong tanan sa usa ka room?
4: Sa ako nagkikaingon na hubog na ko. Ambot. Basta wala ko tuyo ang kamahita po ito. Unya sa diyang ni Mabdus ko.
3: lang sad ko.
2: Unsa man? Wa kay pagduda bisan gamay nga nahilabot nimo ang foreigner?
3: Wa gyud.
2: Hain man ron ang bata.
3: Sinang aso na ang nagatiman. Hans, dili ko ganahan sa bata. Dili ko gusto makapati sa iyang hilak.
9: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
8: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
10: EQ Diapers from day one to toddler. I-cutinyo mo.
11: The original Koi Herbal Capsule.
12: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga kung gibati kay usamong ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
11: The Original Koi Herbal Capsule.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy!
15: Charmy, let's go with the flow.
16: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
18: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light.

0: may pusong handang lumaban para sa iba.
1: Yan ang bangis ng layon.
2: Gerald Anderson, EZ Mill,
3: Mark Mugen,
4: Emil, and Vince of DBTK.
5: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Piloy.
6: Drink responsibly.
7: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta man hutsuot ang sangkapas pasang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: Polycarpet sa mansya, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
6: Bilang kilo sa karne?
7: 500.
6: Hulo!
7: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
8: Sarap magkasama!
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
11: Tusiran forte.
12: Unilab quality yan.
13: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubong makulit? Just stop it.
10: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran.

0: Natakwa ang anak, lisod pa tumarunog pait na tambal.
1: Maayo na lang na ay Kidilets.
0: Chewable paracetamol and candy flavors.
1: Di ko mabala ka, kay dali rin painom.
2: United Home. Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Siya ang nakaingon ng milaya si Ket. Ugwa na tamahibaw kung hain siya karon. Hans, ayaw lang kalain ako, ha? Nakatapang man sa nang akong pagmaptus, aron madani mo sa layo si Ayasa, di ba? Naibaw ko nga nakagusto ka ni Ayasa. Mau nga kita ang magtinabangay. Hans, o siya tumbuhat dun, ha?
5: Uwa pa ko maibaw. Inara. Ay, magkaroon yung manak.
4: Tuwala ginin ng asun.

0: Ay, bahala na lang ni. Pero, wala na ko'y tulubagon, hindi ba? Wala na ko'y tulubagon.
1: Ay. Nakason?
0: Ay, kagang! Si Hansan, uy! Daan pag yung kong ikaw yung damiabot.
1: Hayan ang bata, nakason.
0: Ay, tuwa na to sa kwarto, Sir Hans. Sa akong ipakatug.
1: Kuha.
0: Uy, nga nung imong ipakuha man si Chocolate?
1: Si Chocolate?
0: Ay, kuan ba? Ang bata man god, akong giagaan o Chocolate. Parehas artista ba?
1: Lakonan. Kuan ang bata.
0: Oo, sir. Nahuwa na yun. Misakan na ba yung kabuhi ko ini? Usap may akong buhaton ini. Uy, kano nangita pa ba silas bata?

0: Unsaon man ako ini, ha? Natuan naman ni Ayisa ang bata. Kamao ba ka ko maging artista, no? Una, musinggit ko. Nakurat ko nuhay ko nga, wa na din ang bata. Yung anak. Ay, pastilan pagkawag. Yung lamig isinggit. Uy, unsaon man ini ako, ha? Harun nga, murang kong tinuod nga nahadlo ko ba? Niya ay, may figurine nga kahoy nga. Figurine ba ni? Nga kahoy man din eh. Ha, maunin akong buhaton. Hapakun ako ang akong kamot. Ha, niya ay.
1: Agay, aguye, kasakit. Ah. Kung kamot na hinaykan man ako. No. Agay.
2: Nelson?
1: Si Ranz, ang bata. Ang bata si Ranz.
2: Ganun mo ng bata?
1: Wak na sa akong gibotangan.
2: Usa?
1: Ay,
2: di man mo siya gibotang?
1: Di aramagutan na kwartuhan akong gibotang, God. Ay, akoy, nabalik makaning ako manibukog sa akong kamot. Nakadugay man ganawa sa sakit. Agay. Aray, hinay-hinay ka yung kamuta na. Okay.
3: Watay. Nelson? Ganong bisingit ka?
1: Nahayang ang imong anak, Ma'am Claire. Ang imong anak na wa! Aray!
3: Say, aray!
1: Misikit ang akundughan. Misikit ang akundughan sa kakalit ng pagkawa sa bata.
3: May rasa ganawa itong bata, ah. Nag-dash up di malas akong kinabuhi.
2: Sigurado ka nga, dito sa sud sa kwarto ang bata ni magibilin?
1: Oo, lagi, si Ranz. Natuog man siya. Ako siyang gibutang sa ibabaw sa kama. Unya, giputos pag yun ako siyang bayo.
2: Ay, man ka ang imong anak, Claire.
3: Kung di kawat man to, aw, wa siya swerte.

0: Salamat nga. May arang nasasood sa takong shopping bag ang baby. Lo? Lo?
1: Aisha, ano kung siya makarindi sa akong payag?
0: Lo, tabangi ko.
1: Ayaw siya may patabangan ni mo.
0: Tabangi ko nga, makatago din si mong payag. Uban sa bata.
1: Kung siya, may lakang bata.
0: Olo.
1: Ang kinsa man ang anak ng imong gida.
0: Kang Claire, lo.
1: Ay, Jesus, lo. Kung siya, nag-inap tagbata.
0: Iyan ang ilabay, lo. Mao nga, ako na lang daang gikuha. Lo, please, tabangi ko. Tago imi og ang bata.
1: Ay, Jesus.

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
5: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
6: Maayo na lang na ay Kidilets.
7: Chewable paracetamol and candy flavors.
8: Di ko mabala ka. Kay dali ray painom.
9: Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
12: Kargato!
13: MaxVit Kargato!
14: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Naay high cholesterol o diabetes?
17: Oh no!
16: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
17: Yes!
16: Say yes to GlucoPro.
18: Use under medical supervision.
14: Unilab quality yan.
4: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
1: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Haplas-haplas alang sa panuhot.
10: Mami, ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
11: Rest time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
1: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, tita?
13: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
11: Rest time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
1: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ng saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi buhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
17: Ang katinig sa ilanat? Dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic. Masaligan. Maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
19: Mga kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bit-bit sa swerte raffle promo. Pasit ikaw na ang makadaog. Ingat! Tanawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
20: At first I was afraid,

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilos kani?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Oras sa DYHP, alas 5:14 sa kahapunon.
9: Headlines.
8: Ulohan sa ato mga balita, konseho sa siyudad sa Sugbo mo paimbisigar na sa Department of Engineering and Public Works kundi IPA DPW tungod sa giingong nangahanaw nga mga dokumento niini. Lagda pagbahan sa cellphone sa lungsod sa Dumanhog, gilibkas samta mga armas nga dili lisensyado wa ma-renew, ipatahan sa kapulisan sa maong lungsod. Lalaki nga nang hulga nga mamusil sud sa usa ka dakong unibersidad sa Daan San Siangco. Dali ka nadakpan sa Parian Police Station humani ni comment sa live TikTok kagang hapon. Ang suspitsado nagmahay sa iyang gibuhat o niawhag sa publiko nga think before you click. Kapulisan giawhag sa lokal nga kagamahanan sa Dakbayan sa Mandawi nga hugtan ang police visibility sa mga tunghaan. Pagkat ang mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Dili si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita, news updates. Adlong Huwebes, mga kasama, Agosto 20. Kumusta yung kahaponon karon? Namin ako sa ila mga Radio 612, maayong adlaw kaniyong tanan. Ilman sa ato ang digital platform, DYHP Arimen Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa magkamuna himutang ha? Naglanog-lanog ang DYHP sa inyo mga panimalay. Iba ka sa inyo ha, digital. Mga digital app, standby sa DYHP answer to win promo karong hapuna. O sa ato ang dugang pang-announcement sa ato ang umabot nga promo o nagpalayon nga promo sa Bayo Jessic. Bit-bit sa premium promo. Sa detalye na sa ato mga balita, ang konseho sa siyudad sa Sugbo mo paimbisigar sa DEPW tungkol sa giingong nangahanaw ng mga dokumento. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
9: DYHP Tatak RMN Report.
10: Ining maong balita, hatugyan ito sa EXL Bakabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Imbestigahon na sa Konseho sa Sugbo ang Department of Engineering and Public Works kundi DPW. Kaya sumayon na ng hanaw ng mga dokumento, may kabutan sa mga proyektos na kabayan nga ipatuman niini. Partikular na sa mga infrastructure projects sa syudad nga giimplementar sa nakabay ng mga administrasyon. Ang Committee on Infrastructure sa Konseho mag-isang unang pagpigayon sa imbestigasyon. Subay niini, ang City Council pinagi ni Konsehal JP Labeljan na ngayon sa kikinahanglang mga dokumento, gikas pipila ka mga buhatan sa kagamanan sa Dakbayan.
11: To respectfully request the DEPW and the city engineer, the back chairman, the city accountant, and the city budget office to provide this august body and the committee on infrastructure with all relevant records and their respective internal findings concerning the infrastructure projects identified in the COA report to assist in any legislative inquiry thereon.
10: Si Konsehal JP Labeña, nasayaran niya ang DEPW, nangita na sa mga komento nga ipangayo sa konseho tungkol kay giingong white proper turnover nga gihimo ang naduman ini kani adto. Mga kasama, samtang naminaw mo og DYHP RMN Cebu pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa ka active nga sagol niini mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health gawas sa rose hip. Duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, Agustin, Malunggay, Canela o Bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kining inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
8: At ora sa 5:18 sa kahapon ng DYHP Answer to and promo asa man to nga lungsod. Nilibkas na sa pagban sa paggamit og cellphone o katong armas nga dili lisensyal ug amo rin yung nga ipa surrender gyud sa kapulisan. Asa man to nga lungsod ha? Huwag na pilagi sa pag-comment sa iyong tubag sa itong DYHP News Update sa program karong hapunan. I-share ang atong program para na may chance makalaog og 200 pesos pagkanindot naman lang. Makatubag na, makapremyo pa. Huwag i-like DYHP Arimen Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kaya doon ay blue check ng kilid sa kanayapiliyedo. Na yung 1 million kapin ng followers. Ang DYHP Arimen Cebu all capital letters. Kanya pagbantay mo, kanya po yung mga maghimo-himo, biyaglain pa nga DYHP Arimen Cebu Facebook nga page. Kapan ang legitimate, 1.3 million followers, DYHP Arimen Cebu. At oras, sa 5:19 na, ang lagda pagbahan sa cellphone sa lungsod sa Dumanho. Hilibkas samtang ang armas nga dilisensyado o ang mga wakmarinyo ipatahan yun sa kapulisan. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso.
9: DYHP Tatak RMN Report.
2: Gilibkas ni Dumanhog Mayor Efren Gungun Hika ang lagda sa pagban sa pagdala og cellphone sa mga tungaan sa ilang lugar. Kini aron nga masiguro nga bukas ang komunikasyon sa mga tinun-an ug ingon man sa mga ginikanan niini panahon sa emerhensya. Kini may gipahibaw ni Hika subay sa laing insidente sa pagpamusil di nalambigit ang usa ka junior high school student sa Ateneo de Zamboanga nga mikalas og duha ka kinabuhi. Gipasabot ni Hika nga ang lagda pagban sa paggamit og cellphone sulod sa tunghaan gituyo kini aron nga masiguro nga dili mabalhin ang atensyon og focus sa mga bata labi na diha sa social media o bakaha sa games atol sa klase. Bisan pa niini, gibawal gihapon ang paggamit og cellphone sa tanang tunghaan sa oras sa tingklase. Giawag hinuon ang mga magtutudlo nga mugahin og storage box isip taguanan sa mga cellphone sa mga bata panahon nga mosulod sila sa classroom. Mahimo hinuon nila kining kuhaon kun mahuman na ang klase. Gawas niini, gimando sab ni Hika ang voluntaryong pagtugyan sa armas sa sakop sa kapulisan sa Dumanhog aron nga masiguro nga masuta kun kinsa ang mga tawo nga namuyo sa lugar nga dunay armas nga lisensyado o baka expired na ang lisensya niini. Gipasalig sa mayor nga walay kaso nga ipasaka bato kanila sanglit ibalik kini ugaling makumpleto na ang rehistro o renewal niini. Apan gipahimangnuan hinuon niya ang mga residente. Dili na huwaton nga ang kapulisan pa ang mukuha sa ilang mga armas pinasubay sa search warrant nga posibleng mag-atubang na hinuon og kaso kun magmagahi. Subay ni ini gihatagan ni Hika og tagal ang mga residente negosyante ug uban pang sibilyan sa lungsod hangtod karong Agosto 25 alas 5 sa hapon aron pag-surrender sa armas ni ini. Kasama mo sa lalawigan sa Subo. Rajuman RV Velocity WHP Tatak RMN.
5: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghama free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province o Tibuok Central, Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
8: At oras sa 5:23 sa kahaponon, DYHP Answer to and promo atong balikan ha. Asa man to nga lungsod ang nilibkas na sa pagban paggamit sa cellphone. Ingon man katubang nga dili lisensyadong armas o katuwa marinyo nga ipasurrender gyud sa kapulisan. Tubag na ha, para sa inyuhan. Kahigayunan mo ka daog, 200 pesos GCash is share. Yun ang ito live program karon DYHP News Update. Like, follow DYHP Experiments sa Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. At oras sa 5:23 na, lalaki nga naghulga nga mamusil sa usa ka dakong universidad sa Dansan Shanko. Galing nadakpan sa Parian Police Station. Humani ni comment sa live sa TikTok. Ang suspetsado nagmahay sa iyang gibuhat o miauhag sa publiko nga maghunahuna una sa di pa mo click diha. Think before you click. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
9: DYHP RMN Report.
12: Dali nga nadagpan sa Parian Police Station ang usa ka lalaki nga graduado sa kursong culinary nga magitumbok ng hulga nga mohimo og pagpamusil sa sulod sa usa ka dako nga universidad nga nabutang sa Dalan San Siangco sa Barangay Kamagayan kagahapon sa 8:50 sa buntag. Ang nadagpan gila nga si Arias Renz, 20 anyos, taga Sitio Manggahan, Barangay Tabok sa sulod sa Mandawi. Sa investigasyon sa Parian Police Station sa Cebu City Police Office nga nang hulga ang suspitsado, pinagi sa pag-comment ini sa usa ka live sa TikTok nga mamusil siya sa sulod sa kampo sa tungaan. Amo nga pagpanghulga gi-report dayon sa kapulisan sa sulod sa Subo nga mahinungdan nga mihimo dahil sila sa ilang imbestigasyon ug nailhan nila ang gabaong nga tao. Din ay nasulta nga nani nagpuyo sa sulod sa Mandawi ug nakigalayan usab sila sa Mandawi City Police Office aron matultulan ang balay niini. Ang kabanay sa suspitsado ang bibutyag nga tuwa kini sa puro Islas Camotes nga mahinungdan nga nakigalayan na usab sila sa kapulisan sa mong lungsod. Pagka alas 8:20 kagabi, ilang nadagpan ang suspek sa Purok Mangga, Barangay Altivista, lungsod sa puro Islas Camotes ug gidala dayon ni sa Parian Police Station. Giangkon sa suspitsado nga siya ang nag-comment sa TikTok live apan alang niya o salang kadto ka komedya. Miyang conference nga nagmahay siya sa iyang gibuhat dungan sa pag-awhag sa publiko nga dili sundon ang iyang gihimo kay mapasakaan gyud kini kaso. Lagip siyang awhag sa mga batan-on nga una-unaon pag-ayo kung mo-post sa social media kung dili baka makadaot kini ug dili ba makamugna og kahadlok sa kadaghanan. Gaandam na sa Parian Police Station ang kaso sa kadapasan sa Republic Act 10175 kung ang Cyber Crime Prevention Act of 2012. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man, Arlo Samante, DYHP. Tatak, Aramen.
9: Radyo mo, nationwide.
8: At oras alas 5:26 na sa kahaponon. Nati na og simptomas sa sipon, mag-Usef Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Usef Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet og exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Usef Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCL Corfanamin Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Usef Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Chumo Nationwide DYHP una sa lahat. Traffic update.
8: Ato karong baybayon ang kadalanan sa dakbayan sa Sugbo ug sa mga alarma gitubag karon sa kapulisan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Paul Lauro, Radyo Man Paul.
9: DYHP RMN Report.
8: Ato sa bisan pagbalik, ato komunikasyon nga ito ni Radyo Man Paul Lauro, mga kasama nagpadayon ang DYHP o ang IFM alang sa pag-ilis sa inyohang mga proof of purchase kung mga resibo sa pagpalit sa Biogesic. 20 ka tableta sa Biogesic, mga kasama. Ang resibo ni Ana sa inyong pagpalit, that address DYHP kay Lisa Natuna, ugos sa ka-raffle stub. Aro doon mo yung chance mag-appeal sa ito ang Biogesic raffle promo. The more chances of winning, mga kasama, kung galing mas daghan mag-entry. Magka-pailis mo ga resibo nga nakapalit mo 40 ka pieces, duha ka stubs na kana. Mga Biogesic kinahalang paliton, ikan sa musulod nga pharmacies, 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star, Drug, the Generics Pharmacy, TGP, Watson's Mercury Drug, Convenience Stores, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket. Kunyanindot kayong premyo, 2,000 pesos upat ang makaangkon ini atol sa minor draw sa first weekly draw. Major prize sa first weekly draw, 5,000 pesos. Ingon man sa grand draw, upat ka winners of 10,000 pesos. Major winner atol sa grand draw, 100,000 pesos lang po. Cash ni ha? Usaan hinas DYHP aron magpailis sa inyohang mga resibo sa raffle coupon nga ato ang gitagana alang kaninyo. Siguraduhan lang na purchase ang inyong mga biogesic gikan sa Agosto 10, August 10, hangtod no sa paghuman sa ato ang promo. Kato nga mga nakapalit sa mga previous pagyud ng mga semana sa wapay August 10, dili ka na pwede. Ato oras sa 5:30 sa kahaponon.
9: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
8: Yes, kasama po all sa report o sa status diha.
13: May hapon, oh, may hapon sa ito mga suking tigpaminaon ni inig mga oras, ha? Pasikyuron, walang kita, mawag nag-upad doon. Sa ito traffic update sa Natalio Bacalso Avenue at tubangan dyan sa Pardo Public Market. Kaanam nagkadaghan ang bulyong sa mga sakiran padong o south iining yung mga oras na karon sa padong na mo tabon o mo pikyop ang kangit-ngit. Ubay-ubay na saan sa ato mga sumasakay na nag-atang o sakyan. Sabi na yung mo sakay o kaduha kay gayon. Gikang kulon, malaog o pardo kay mubalhin na saan o laing sakyanan para padong sa ilang destinasyon. Tumoy-tumoy na. Dito na napit sa Mindanilla, Naga, ay ang mga modern jeep ron. Grabe ka puno na yun. No? Nagsinardinap na gani. Hindi ang ato ni Malilian kining mga modern jeep na gikag downtown ang jahit diretsong Talisay, no? O Mindanilla. So ang gihimo suban para makalingkod yun sila, gikag downtown, Colon area, mag-two rides na lang sila. Manaog sila din sa may Pardo area sa Subangan Simbaan. O niya, mupalhin na lang sila ng ining mga gagmay ng mga multi-cab, padong nag-carcar, padong taga, padong huwag din para makalingkod siya. Kaya dili naman sa kayo, puno o maabot na sila din sa Pardo. Puno-puno na yun ang mga traditional o modern jeep kung gikan og Cebu City padong og south area. Manageable pa noon ang mga sakyanan, dili pa kayo ino matawag na to nga naghuot na yun. Pero nagka-increase na yun ang mga sakyanan nga nagbiyahe ron padong og south kay tigpamauli naman sa labi na sa katong nandrabaho gikan Cebu City. Unya do na mga sakyanan so magkaabot-abot sila sa ilang biyahe diri sa En Bacalso Avenue. Maungot og gamay mga sakyanan og maagi siya og mga intersection, no? So na mga intersection diri sa south area, mga eskina-eskina nga doon na tayo magawas kay mga vehicle hinung dyan nga maungot yun og pipila sa mga segundo nga doon na sa 1 minute ang pinakataas na yun ang pagkaungot ni ini. At ayun nino, lang ato mga sakop sa traffic enforcer nga nagmahan ron sa mga sakyanan ining mga orasa. Ang atong kapulisan po nakakonsentrate sa karon pag monitor sa mga alarma nga ilang tubagon. Monit ang atong traffic update diri sa En Bacalso southbound ining mga orasa sa kapunon. Ako inyong radyo man O Lauro, DYHP Datak RM.
9: Radyo mo nationwide.
8: At oras sila 5:32 sa kahaponon at balikan ha sa DYHP Answer to Win promo. Kay salamat kasamang Paul sa sitwasyon karon sa gawas nga bahin. Asa ba ito kalungsod ba? Kasama ang gilibkas na ni Anto, gilipagpagamit sa cellphone o ang pag patuman. Nalan nga surrender kat mga dili lisensyadong armas katungwa marinyo sa kapulisan sa maong probinsya. Asama to nga lungsod ha, tubag na pinagi sa pag-comment sa iyong tubag sa itong live program karon DYHP News Updates. Good man, if like or follow DYHP Arimen Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez of Banyo. At oras sa 5:34.
9: Radyo mo, Nationwide.
8: Mami, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
15: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
19: Biotrope Herbal Capsules.
20: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
19: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
21: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
15: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
19: Biotrope Herbal Capsules.
20: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
19: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
21: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
22: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
9: DTX 500! Mabali sa mga butika.
23: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
10: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
24: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
25: Kailangan ko mag-withdraw.
26: Himala!
25: Pwede ba
0: Withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
1: Isang himala!
3: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
4: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imugikaon pero ni Agi pila kaadlaw walang ihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kaya kung naakitag ipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imulawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duwahang tudwalo ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
7: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsaon ni mo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
27: Pirmi ka pangihi.
28: Hanap ka paranaw.
27: Ug pagpaminod sa mga tiin.
28: Basin aduna kay diabetes.
27: Mag-DTX 500.
28: Epektibo sa pagpamubo
27: sa blood sugar levels.
28: Di kaya ang diabetes.
27: Mag-DTX 500.
28: Karun dayon.
27: Babalik sa pinakadulong ibutik sa yung ka.
28: DTX 500.
27: DTX 500.
29: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
30: Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit.
29: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
30: tulo pod ka capsules sa gabi.
29: Simana lang nawala jud ang sakit.
30: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
29: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
27: DTX 500.
28: Pabali sa mga butika.
7: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. O samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong saon ang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpa dayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa kigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsef for Kids o Soul Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
1: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmohanap na akong mata.
2: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
0: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with Lutein. Para sa mga estudyante nga

0: para sa klaro nga pagtan-aw. Iberry Gold Beef Lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
5: Oras sa DYHP, 5:44 sa kahaponon. Padayon sa ato mga balita, mga kasama, kapulisan, giauhag karon sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi nga hugtan pa ang police visibility sa mga tunghaan sa maong syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Ken Galenia.
6: DYHP, RMN Report.
7: Limando ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi ngadto sa Mandawi City Police Office nga masugtan ang police visibility o presensya sa pagbantay sa kapulisan alang sa mga eskwelahan sa maong syudad. Si Mandawi City Mayor Jonky Uwano ni patawag og tigom tali sa MCPO ug kadaguan sa Mandawi City Schools Division ingon man ang kalain-lain nga mga departamento sa City Hall alang sa paghigpit sa seguridad sa mga eskwelahan. Gusto ni Uwano nga masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an ug mga magdutudlo sa mga pribado ug pagpubliko nga mga tungaan sa syudad ilabi na sa mga dunay night classes. Subay nini ang Mandawi City Hall mohatag usab og mga kaimanan ngadto sa mga public schools sama sa walkthrough metal detectors, 50 ka mga handheld metal detectors ingon man mga cell phones. Ang DepEd Mandawi nagpadayon sa paghimog koordinasyon ngadto sa lain nga mga buhatan alang sa information drive kun dere active school shooting incident sa usa ka eskwelahan. Aktibo usab ang barangay peacekeeping and security officers kun BPSO sa matag barangay sa syudad aron pagtabang og bantay sa mga eskwelahan. Ang kagamhanan sa Mandawi nihimo sa maong nga mga lakang subay sa naitabo nga insidente pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University nga mikalasug duha ka mga individual. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galenia Tatak Arlimen.
6: Ronda Radyo mo nationwide.
5: At oras alas 5:40 ya size na sa kahapon sa dugang

0: 100% ka ginawa sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit mamahimo kamong mukontak sa 416-1655 o bakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Platcho mo nationwide.
2: Ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors. 100% magimo sa Life Extension sa USA. O siguraduhan lang ha na authentic, legitimate ang imuhang napalit o imnon ng Life Extension Vitamin D3. Kabila ka ito hagin ng supplement na itong maayong panglawas magkasama ka lang doon ay LE nga tatak sa matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Affordable kayo nga presyo. O maghatag ka na itong kapiskay sa panglawas na pinagin sa itong resistensya magkasama kinahanglan na ito kanunay. Life Extension Vitamin D3, nagtanyag libreng medical check-up Lunes nga to sa Sabado, alas 8 sa buntag nga to sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras alas 5:50 na sa kahaponon, mga idol, mga kasama, andam na ba mo sa Osaka Adobo Adventure? Nasayo naman tanga, lain-lain ang paagi sa pagluto o adobo kada lugar sa Pilipinas. Ado na iya-iya nga timpla, lamas o style, pero tanan, espesyal, tanan o... Lain-lain man, no? Ang ato ang style sa pagluto, busa tanan ha? Atong diskubrihan... ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 adlong Sabado hangtod sa Agosto 23 adlong Domingo na tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna nga ang naka-espesyal niini busa kita kitsta sa Gaisano South karong Agosto 22 ug Agosto 23 2026. Adunay mga pahalipay, adunay mga papremyo, adunay mga sample may panghatag atol sa maong mga petsa diya sa Gaisano South. Buta, magkita-kita ta ha. August 22 and August 23, tuyo gina nga weekends para inyo hasad na mahatagan og oras nga. Dang suruy good, pero galing mo anha mo diya sa Gaisano South. Magkasama, hapitan na lang pod. No, ang ato ang sampling activity o activation sa Nor Dobo. Galit ka na to sa DYHP o ingon man sa Nor, Nor Cubes. Mori ato ang Nor Dobo. Sa ka-adobo adventure ni mga kasama. Lami araba. Takits ta ha, August 22 and August 23 diya sa Gaisano South. Tunay sa ilang mall hours mga kasama. Kita-kita ta. Yan ya, shout out sa ito ang avid listener. Nga ito ni Ma'am Reina Sagaino. Diya sa Gaisano South o mga kaubanan. Sa listening department, ads and promo department. Ito ni Ma'am Reina Sagaino. Mayong hapon ninyong tanan diha. At oras alas 5:53 na sa kahaponon.

0: Sa itong DYHP Sumbunganan, mga kasama at Tugutimi nga, maka-update niya kaninyo sa ito ang gitabangan kagahapong adlawa. Ito yung taong usaka inahan labihan nga pagbakho o labihan nga pagdangoy-ngoy sa iyang kasidatian, binagod sa iyang padayon nga pagpatambal, treatment sa iyang anak nga 5 years old, nga si Lara Shea, umikan ni Antong sa operasyon, kinahanglan nga mga laboratory na binagod ang iyahang panto, kinahanglan nga ma CT scan with contrast, kumikan kay ang mga discharges in taon sa bata, labi na sa pagpangihi, dispensa sa mga nagkaon-karon, mga nana naman, o nang kinahanglan nga masusi sa pagdali, mahiling sa pagdali, sa pamanahuman sa operation apan maoni sitwasyon sa bata nga 5 anyos. Busa inhan nga si Reselda Ardimer taga Tagbao dakbayan sa Sugbo nga karon ay usab nga naminaw sa DYHP gani bisan sa ilang pag-uma ila magbitbit gihapon og mga radio sa ato pa karon mga panahon kasama ni Nestor no di lang sa Kabukiran ultimo diri sa Cebu City diri sa dakbayan sa Sugbo Cebu Province mga kasilingan nato nga mga rehiyon o mga probinsya padayon gihapon no nga kauban kanunay sa ilang mga nagtag-adlaw kapon ni Kaysikay ang DYHP mauna nga nakadungog sad sa mga tulumano nato diri at the same time naghatag nila giya o paglaom ang ilang pag-anhi diri sa DYHP o sa IFM mo na nga mapasalamaton ta gumikan kay dunay usa ka donor nato nga taga Pahak Lapu-Lapu City Ma'am Joanne Ibanez Kapangpangan nga nagdonate sa iyang 15,000 pesos. Unya giabagan pa sa lain pang GCash nga ato na dawat mga GCash donations ikan sa mga sukintig paminaw busa na turnover ta kagabi og 25,300 pesos. 25,300 pesos og di ato pag turnover ato ni paminawon gumikan kay kini pasalamat kaninyo diha ug kanatong tanan atong paminawon.
1: Mayong gabi sa ato mga sukintig paminaw, mga kasama, live diri sa DYHP Broadcast Center. Ato i-turn over kini aton natigom karong gabi una nga kantidad nga cash. Alam sa mag-inahan karon nanawagan og tabang para sa pagpalaboratory ni Inday Lara Shane nga mo-undergo ni siyang X-ray with catheter sa iyahang pantog. 2023, ni undergo ni operasyon no ang maong bata gumikan kay karunay man ang iyang pag-UTI o successful ang operation pero doon na maghapon mga instances na kanunay ang pag-pangihi niya doon ay sagol nga nana manang ikabalaka sa usa ka inahan. Ang katuyuan sa pag-anis DYHP nga nanawagan sa itong program di palang gidugay, maong nga makabaton sila sa 14,128.34 pesos para sa laboratory no ni Inday Lara Shane o God is good, gumikan kay sa kalisdanan nga na sinati sa ato ang nanawagan ni Reselda Ardimer nga natagbao Cebu City, grabing iyahang pong struggle financially, pagpangadto nga rin sa dakbayan sa Sugbo, sa ospital para magpa-check up, labi rin sa treatment, labi rin yung laboratory nga dakon-dakong kantidad, muna nilanghop din sila din sa DYHP. O sa ato panawagan karon risk, nakatigom yun taog 25,300 pesos. So makaingig kita, God is good. Sa ibang pagsigilon ganina nga grabe ang imuhang karisdanan no. So karon ang 15,000 pesos para sa laboratory napay 10,000 pesos no para sa imuhang treatment. Natubag gyud tanan. Ang imo panginahanglan sa treatment sa tambal, labi na gyud laboratory usa mo ikasulti.
2: Ako ikasulti kay primero salamat taon sa Ginoo nga gigayran mi niya dire bisan unsa kalisod bisan unsa kabugat mo na akong gipangayo niya nga pagaan na in taon Ginoo akong gibati bugat kaayo mo na iyang isang gitubag balag dugay kay gitubag niya mo gipangayo ka milagro then salamat po sa DYHP nga gidawat mi ninyo balik ma'am salamat kay ninyo ya yeah, salamat po kay sa nitabang na mo bisan wa kayla salamat kay sa nang tigpaminaw nga nitabang na mo masulbad na among laboratory kanang X-ray with catheter with contrast ya yeah, sa among pamiliti sa among sa iyang mga maintenance nga tambal daghan kay salamat kay halos kada semana na amin sa soto malibre na among pamiliti among ihanay og tarong ang kwarta nga iyong gitabang nga dili gid mausik nga para regyon sa iyang pagpa-ospital. Daghan kay salamat.
1: Si Ma'am Joanne Ibanez Kapangpangan no, taga Pahak Lapu-Lapu City. Mao gininawag sa ato ang cellphone ganiya sa dia paghatag aton GCash number nga luoy man pud. Labi niya nidungga niya si Inday Larasin, ganingon nga, nikanta siya, let it go. No, so, makaingon ta nga, God is good, amazing grace, kung gihapon, ngayon ato nakantidar nga natigom karon sa, dingan salamat, no? Labi na kang ma'am, Joanne Ibanez Kapampangan diya sa Pahakla Pulapo City na mao'y ni angkor sa iyang laboratory para sa X-ray with catheter. So, di era 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 25,100, 25,200, 25,000, 300 pesos. Si ganina siya na share nato kasama remark ng mga sakit di ba minaw matud pa niya nga asa na lang puta dapat mo dangup ka ha. Labi na kay sa iyang ipang duol nga mga kaila, mga pariente, dure o ba niya nagtabang, apon doon na po'y sort of mo nangasaba or in ana?
2: Giblock niya sa Facebook, ma'am. Giblock niya kay mga ikanong tabang ka, o sara, dili magbalik-balik. Kay kung magbalik-balik, lain ako nungil, ad na. Pero unsaon lang jud, ma'am. Sa lima katuig na mong binalik-balik sa ospital, ma'am, wala. Wala jud, ma'am. As in, wala. Kaya makapag may kwartang ginagmay, sa una, makaanami, kapalit na jud, tag lima kilong bugas. Karon, dili, ma'am, makaanami, tigumunta niya, kaya iplitin na ito sa ospital. Inana, jud, ma'am. Mua. Magyot naman siguro una, ang pag-ospital niya, ma'am, tambal. Pareha karon, nga kanang wala lang siya admit sa doktor kay may gani na oral, ma'am. Nagyod siya tambal 7 days, ma'am.
1: So, inaot ng imuhang pag-anhi ka ron sa DYHP. Of course, wala magkuwang. Wala ingon nga napakyas. Gumikan kay nakong tabang at nahipos ron.
2: Ma'am, tinuod yun kayo na, ma'am. Kami kay nakaana dyan niya nga DYHP. Paglaom na nato ang DYHP. Mga duta. Ni anak kong ba na, try lang tag-add to. Kay nakuan mi ma'am ba kay diri na BMS sa una, ma'am. Niya, unsaon na dyan, ma'am. Nga, anong, wala na yun, ma'am. Wala. As in, wala na yun may kadaganan, ma'am. Bakit? Nahalos na ng taon, katabang na bitaw na mo, ma'am. Ado to DYHP, pag-aray na mo, ma'am. Dako kayo, salamat nga inyo may gidawat, ma'am.
1: Baka may expect na ni abot ang 5 mil kapin.
2: Wag yun, ma'am. Wag yun, ma'am. Kay krisis, gagayarong panahon bitaw, ma'am. Tapos abot pag biyata. Pero kani, ma'am, ang sobra ni ma'am, ihapnigin na mo, ma'am, para sa iyang mga laboratory, pa-check up na mo, ma'am. Labi na nga, daghan siya doktor, bitaw ni handle niya, ma'am. Yeah. Sunod si ma'am, nabalik na po ni ma'am. September, kanang schedule na po niya CT scan, anak.
1: Padayan lang, samtang na ay mga tao nga, kaduulan ni mga gihimong instrumento. Si Larry Shane, nga 5 years old, Inday, usaman ni mong ikasulti sa tanang mga nitabang ni Moni. Nananak tayo money para magamit sa imuhang laboratory at sa ospital.
3: Thank you,
1: oo. So, usap tayo mong kanta ganina, let it go. Sige, atong balikon, be. Kaya naliganahan, di usan na minaw sa imuhang kanta ganina, let it go. So, nitabang it sila. Sige, 1, 2, 3, go.
3: Let it go. Away this us around.
1: Even physically, no, kasi mga remark, tanaw na to, no, healthy man si baby, pero mo na yung giantos, no, nga, kung pa sa iyang mama ganyan ako mag-ihigalig na na, mo ito ipusgay.
2: Ang mga discharges. Na magsahod ko, labi agan niya ang buntag. Pagpangihin niya, mo rin buto ang nanagigan sa iyang kinatawa, mam, ba, yan, puro dyan, nana, mam.
1: So, hopefully, sa mga kantidad, nga, ito, natigom ka ron, matubag pod no og mahatagan pa og lain na pod no nga guide ang atong mga doktor mga specialist para matarong pod usa may recommendation para sa treatment sa bata. So makausap pa mga sukid di Baminaw dahil kay salamat lain na usab nga panag-uban sa DYHP Sibunganan ato ang napahigayon karon paghatag og paglaom paghatag og giya paghatag og ginagmay man lang kahupayan sa giantos silang grabing kabugat nga isip nila DYHP and IFM na usas mga kaduulan kasandigan na naghatag o paglaom. Dihan ka salamat ka rin yung tanan, kanatong tanan sa pagtinabang instrumento lang may dili sa DYHP mga kasama sa inyong tabang. Munang matagkaroon og uniya, makas natin man tagkakapoy, no? Kasi mga remark at videographer karon apan makita nimo ang mga tao nga way kapadulungan lain. Asa pa man, munang sa DYHP padayon lang kita sa pagpakalig-on, labi na sa itong pagservisyo, alang sa atong mga mabisita diri ng mga yuog tabang. Kaya salamat kinatutanan sa ato mga donors, ato videographer karon kasama Remart Pugoy. Kini si Radyoman Aida Tampo, salamat kinatutanan. God bless us all.
0: Kasama mo ito itibig sa ato ang pag-turnover kagabi sa 25,300 pesos nga tabang atong nahipos diri sa tong tulmanon sa DYH Pisang Bungalang ito ka Roselda Ardemer kao ba niyang anak nga si inay Lara Shane ngunton siya shoutout i-shoutout midi sa Tagbao mayong gabi niyong diha sa Barangay Tagbao nagutog na biyan ang lugar diha da kagina ka mga orasa mayong pagpanihapo di yung tanan paraglamig yung utan binisaya diha ugay laing mahikap Matinil lang ko na silag manok para ang totoong bisita kagapon na nanawagan halos ilang kahayupan hurot-hurot na sa paniportante doon nalay makaonya kanon man mais or humay man o baka saksak sa gulan o linugag nga sagi o baka linugag nga kamote agras sa gihapon ka na paligon gihapon na sa panglawas Ayan, salamat ka niyong tanan sa inyong kasing-kasing tabang alang sa atong bisita. Karong panahon, importante kayong proteksyon alang sa paak sa lamok. Pinagyod ka rin, lamok na nagdag-dengue. Mao nga ni Ana, EXL All-in-One Skincare Oil. Ano ba na nagtabangan tabatok sa makamatay nga dengue? Ang EXL All-in-One Skincare Oil. Di lang kini basta skincare massage oil. Ganam akin isa, puro nga lemongrass. Essential oil, mga halamang gamot. Nga mao'y natural insect repellent property. Tabang nga proteksyon. Kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini, makasiguro ka luwas, epektibo ang proteksyon. Alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa tong pagpanga pehe kag gihapon ihigop og kape labi na ko nang imong adlaw di makompleto kun di ka makapangape EXL coffee mix 17-in-1 lamian nga kape naghatag kanatog energy affordable kay sa bulsa og mingon galitag blood sugar control immune function ug brain health ug ang importante sa energy matag adlaw ang ato paghinahanglan EXL coffee mix 17-in-1 naa na ni tanan magkasama ha Nite popcorn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanalabay, yabas, o gross hip. O sa EXL Coffee Mix, 17-in-1, napalit na sa butika dool ka ninyo, ma-order na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Ato winner, DYHP Answer to Win Promo, dita magkalimot, gumikan kay Ani-Ana. 200 pesos, GCash, asa man itong alungsod. Mahirave ka sa van, yung paggamit ng cellphone. Ngayon man ang magpatahan sa mga dililisensyadong armas o mga wa-marinew nga armas. Anto ba? Lungsod sa dumanho. Congratulations, naka-like og follow DYH Perimensi po Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page, og ni-share sa ato live program karon sakto tanan. Congratulations, Ka Amegas Blog. Ka Amegas Vlog, congratulations. O niya i-message lang imo ang kompletong pangalan, tinod nga pangalan, plus ang imong GCash number. Aron amo mapadala kanimo ang imuhan GCash nga premium. Ato partners sa Picas Lawa kasama ang Nestor Homestilio, DYHP Digital kasama ni Mol James Quinones, sa Twitter site Chief Tech Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap. Diyan na tayo pataling hugay. Importanteng pahibaw nga ito sa mga kaparientihan, mga kahigalaan, o banay nga simblante. Sabi na gudiya sa logo, diya sa sugod, ang kamatayon. Ni Alicia Simblante, ang iyahang haya na karon sa Pahak, Gisi, Lapu-Lapu City. Unya ilubong karong Sabado. Ang lubong sa Mactan Memorial Garden, alas 2:30. Samtang ang misa, alauna sa hapon, diya sa Pahak Parish Church, alauna sa hapon. Unya, musunod ang paglubong sa Mactan Memorial Garden, alas 2:30. Ang mga pagkaparientihan, Semblante Family, labi na gadiya sa Mandawi, Consolacion, diya sa Lugo, sa Sugod. Ibao ang kamatayo ni Alicia Semblante. Nagpahibaw, Semblante Family, lagi ni Randy Semblante o ni Jezebel Bing Semblante. ato oras na pupus na ato partner sa Master Control sa Minister Homicidio. Kini si Radio Man Aida Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw mga astro ni Kuya Guliat Muslim.

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidorias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil Rai kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sa maayong paglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini o Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula o itaktak ang sunodini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape o kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong paglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix o Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita ka ron sa mga butika.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
6: Biotrols Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
7: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
8: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
9: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
10: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
9: DTX 500.
11: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
12: Pagkadungog na ako sa radio. Ang DTX 500.
11: Ako dayon gibanatan og inong duwa sa buntag.
12: Duwa sa gabi.
11: 2 weeks pa lang.
12: May alibyo. Na.
11: Pag one month ka pin,
12: naayo na ako.
9: DTX 500! Pabalik sa mga butika.
13: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
14: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
15: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
16: Tunay Natural at Rinal.
15: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.

0: kumusta, kumusta? Oy, adlaw ko rin, oy, beso nga bata. O nga, salamat na to si Ma'am Jasmine. Ala, mabini na baro diha sa Just Dab Flower Shop. Ah, maing hapon ni mo diha. Si Raul Alivio Isoto, maing hapon niyo din ha. Sa tanan, si Rini Alivio Isoto. Ay, si Rini Isoto. Ah, maing hapon na to diha. O si Sir Apiot, maing hapon. Sa tanan na to mga kaigsunan. Labi na yun sa mga tao ni Ma'am Shen sa Brumage Fest. Maing hapon ka na itong tanan. Sa mga tao ni Premier Kapitan Jun Ramos, na nagbuhat sa iyang Miguel Pulyar Fertilizer o sa iyang Mega Plus, maing hapon na itong tanan. Nahala mga bata! Andi ang kita sumpay sa kung aso inyo ni Simonaw ng Garguluhan, sagingan ni Pinlo!
1: Tungod kay ang grasya, mawagdang sa mga sabaan. Ikatulo, dili magdinaho. Unahon nimo ang mga taong gigutom. Una pa sa mga taong masinahon o kinabdanon. Ikaw ba? Dili ka mo pasakit sa imong isig kataw. Bisan pa o gipasakitan kanila. Kay kamila ang mahalang buhatag o hustisya kanila. Lahi ang among hustisya kaysa ninyong mga tao.
2: Impoy.
1: Ngayon sa man. Uyon ka ba sa maong kondisyon, Pedro? Andam ka ba na buhaton kini na way pagsupak sa imong dugan?
2: Oh, Impoy. Alang sa kong pamilya, buhaton ko ka na.
1: Maayo!
2: Apan, Impoy. Ang yuta, nga among gitarukan sa among payag, dili amo. Lakip na nga akong sagingan. Yuta kini ni Señor Damaso. Og sa iyang balaod, kun unsa may aniho nako sa sagingan, aduna gayon sa bahin ini. Og ani, mas labaw gyud ang iyang bahin.
1: Aw! Hatagi siya sa bahin na alang niya, Pedro.
2: Sige, Impoy.
1: Ayaw ka ba ka? Bisan pa ug dako niya bahin. Dili ka mahubdan. Ang grasya na kanunay kanimo. Basta dili ka lang mausap.
2: Ipasalig ko kanimo, Impoy. Unsa may angay na kong buhaton, Impoy? Unsaon ko kini sa pagsugod?

0: Oh, hinay lang sa paglakaw, Banban, ha? Matumba na sa karon, pares ganina.
1: Ang ma, nakatunod man ko og ni bundok ngayuta.
0: Oh. Ano sa to? Ni bundok ngayuta?
1: Oh, kana bang nagbundok ngayuta ba? Ako natumban. Mautoy na tumba ko, mama.
0: Oh.
2: Niya, sakit pa imong kilid na igo sa bato, Banban?
1: Oh, sakit pa. Pero sige ra, uy, madara man ang kasakit. Kaya pa man, lanlan.
3: Yuta! Sure ka?
1: Oh, lagi, sure, Kuya Tantan. Oh, lagi.
0: Aw, Tantan, guniti na imong manghod, be.
3: Oh, ama. Tuy.
0: Ay, may tagmasugatan na to inyong amahan. Aron dili lang ta maabot sa merkado. Nabalaka, nagyukog maayo niya. Dili man siya mahapunan og maayos pagpauli unta. Panganong karon nadugay mo noon siya maayo. Ay, Diyos ko, walang tayo na utang na itabuin taon ni Pedro.

0: mao na tunayan na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, pura ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Umulto akong sigun na ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
4: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's a

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: ang sumpay sa sagingan ni Pedro.
1: Ayaw ka mala ka, Pedro! Tultulan ko ikaw! Dali! Upanan ko ikaw, paingon sa imong sagingan! Tala!
2: Sige, Impoy.
1: Ah, kanit lang!
2: Oh, nga naman, Impoy. Ah? Anong nahibaw ka?
1: Nalimot lang unsa ko, Pedro.
2: Di ay.
1: Sige, padayon lang. Dili sila makakita kina ko. Ikasugat rin mo sila. Inig-abot ninyo sa inyong payag. Adto ako suluyo sa imong sagingan, ha? Adto ko magpaabot nimo.
2: Oh, sige, Impoy.
1: Sige. Padayon lang sa paglakaw. Naara ko nga nag-abay ni mo.
2: Ah, hapon lang dahil kayo. Huwag ako magkabantay sa oras na. Ah, niapas siguro ni sila na ako.

0: Ay, salamat. Niara kita sa ato.
1: Ah, sunod. Dili na mo mag-apas-apas, ha?
2: Ang, tabalakam ng mayos mama ni mo pa. Basta mi, wala kami.
3: Ito po, kapit na baya mungit-ngit. Dili baya kamuli o gingunarun.
1: Ah, kuwan magod, kining. May pahuway kong kadiyot. Mauna, may pahuway kong kadali dito sila ang puno as kahoy. Nakapiyong may noong ko. Huwag na ko makabantay sa oras.
4: Kaluoy, kapay di ay kaayo ka pa. Luwit kay imong mata pa pa, oh. Naakay kibati pa pa.
1: Huwag manak. Okay naman ko. Naluya lang siguro ko sa kainit ganiya. Di ay. Niya dayan. Lutuan.
0: Uy! Manok!
1: Oh, nipalit ko ganiha. Nalimot kong dunol ni mo. Samtang naglakaw ta. Nawasa ko una-una.
4: Yay! Lamang sudanon!
2: Lamang sudanon!
4: Salamat, Papa!
2: Salamat, Papa!
4: Thank you, Papa!
3: Salamat!
4: Thank you, Sir Papa God!
0: Amen! Nasige, dalion ko una nigloto, ha? Kamunggayan ko ni. Aron nga makahigop taglami nga sabaw.
4: Ako nila'y manguha o kamunggay, Mama, ha?
2: Ayaw! Kita ba lang yung kilid man?
1: Kay ngano mo la? Ha?
2: Natungbal siya kaniya pa. Naigaw yung kilid sa bato.
1: O, unsa? Biko na mi, pakita ko ban-ban. Dari.
2: Kita ban!
1: Uy. Oo, nilago man eh. Buyaksog ka hubad.
0: Unsa? Pagbasa og labakara, kanang tubig sa banga kay Bugnaw. Unya ibutang ang iyahang kilid gani hubag.
2: Pedro! Dali na!
1: Oo, buha na na ko.
4: Unsa, Papa? Unsa imong giingon, Papa? Ingon ka mo, anak ko.
1: Ang tantan, ati manasang isugo ni mama ni mo, ha? Kay ato sa ko sa loyo, kadiyot.
2: Oh, Papa!

0: At ang inyo ugma mga batang sumpay sa kung aso inyo ni Simnaon ang ganaguruan. Sagingan ni Pinlo! Dinilang sa mga aso ni Kuy Gulia at Kinitran. Dalit ka na to sa Aremen Drama!
1: To ni Tatay Mutuman
0: ang putang bata.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ka na ito sa SED Marketing. Ang tingamaw, tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, tinguha mo isa ang Marcos Administration ng nagbalor 101.5 bilyones pesos gikan sa privatization sunod tuig, gikan sa pagbaligya sa Kaliraya, Botoka, na Kalayaan, CBK Hydroelectric Power Complex ug sa rehabilitasyon sa Agus Pulangi Hydropower Assets. Nagkanayon si DOF Undersecretary of Chief Privatization Officer Michael Peter Alejandro nga ang maong mga big ticket assets gikonsidera alang sa sunod tuig ubanan og privatization target nga 101.5 bilyones pesos nga nisaka gikan sa unang tinguha nga 1.5 bilyones pesos. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1 Tatak RMN.
5: Naglahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko diri, ma. Bayad ko kay impact diri.
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo diri kong lab.
7: Sure ka?
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama Presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo.
12: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Kahit na konting
7: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, generic Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
15: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.

0: Ako ramang usa. Gimingaw na gani kayo ko ninyo doon.
1: Ate?
0: Karoon pa man ko nakasuway nga nalayo ninyo Pasko, uy. Lami namang ipauli.
1: Ate Nika?
0: Pasensya na ka doon, ha? Dili lagid malikayan nga. Makahilak tas kamingaw.
1: Kung naablang unta ko'y matabang di ay.
0: Naa, uy. Naibaw ka gunsa?
1: Ha? Gunsa lang di?
0: Eskwela og tarong dong. Aron makahuman ka.
1: Unsaon man ako pag-eskwela kun? Oh, pa-eskwelahan ako na maubalik di?
0: Oh, no. Padayo na kag-eskwela.
1: Salamat. Salamat kayo, ate. Unya, si Papa.
0: Mangita lang kong masuhulan nga, mubantay ni Papa.

0: Ako na lang mangita mo bantay ni Papa ni Munak. Naman ko'y kailangan na kinahaglang trabaho.
1: Sure ka, ma?
0: Oo, anak. Wala din ako kwarta, ha? Ako ni bahala. Huwag ayaw kalimot sa para sa wheelchair ni Papa ni mo, ha?
1: Sige, ma.

0: Di ba napadam ka kwarta para tabahos bay?
1: Oma.
0: Kung an magundak ba, kung sugda nagtabaho ni baya, dili pwede nga ni ami puyo diri. Uy, abu ka ayo. Kung saan malas papa ni mong taon.
1: Oo, di ay mano.
0: Nauna, mag-abang na lamig bay na. Padan ilang eh.
1: Sige ma.

Mayo, nagmali pa si Papa sa tanan akong gibuhat. Nagsige pa siya ng pagtrabaho sa bayan. O kung mahuman na, akong pair ko na ilang kwarto para dili sila initan. Ah, tawagan din ako sa mama. Tanawan ako kung unsa ni update sa bayan.

Dili man makontak si mama. Ah, unya na lang ako tawagan mo eh. Ayay. Hilap na kong tiyanda. Gutom na. Uy, hala. Nilakaw para ba dito si Ma'am Janice kay nangumpra? Wa pa'y maluto. Tilan sa kumagawas ay para magpalit o pagkaon. Gasto kaayo. Nagtipid ko. Ako lang yung paabutan nga maabot si Ma'am Janice.

0: Nagsiliwagri na ako sa ufon. Kinsam ka rin na nawaka.
1: Nika? No cell phone during working hours.
0: Okay, sir. Unyalan ako tanawang ko si Kinsam. Eh.

0: Salamat kay nanawag ka.
1: Ngano? Ang si problema dong, ha?
0: ang gihari mama nga, may mabantay ni papa ba? Wa na mo to nga. Uloy kay si papa kay naabta na lang nako pag uli nga. Nagkuob na sa saog.
1: Ginoo ko. Onya, kumusta man si papa dong, ha?
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puro 66 sa suspansya at vitamin 2 sa mga pilingsan ka. Tulad ng makabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Set Living Testimonies.
9: Ang pangagod kun athlete foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
10: Tinood yun ang Set Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
9: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
10: Eric Ko, i-aplasan ang gani.
8: Living Testimonies.
6: The original Koi Herbal Capsule.
11: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na napakukidney. Pagkabatin ako aning Koi, ako yun ay siyang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara yung Koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
6: Original Koi Herbal Capsule.
12: At first I was afraid,

0: ipapahuwel sa namo ti. Mangita lang ko sa mama og laing mabantay.
1: Basig palpak na sa dunya na makuha ni mama dong.
0: Nakakita naman siya lain ati. Ugog ma. Muna to'y matiman ni papa.
1: Oh, sige dong. Ipasiguro lang yun ha nga matiman og tarong si papa. Kamulang unay bahala niya diha ha. Magpadara ko kung unsay kinahanglanon ninyo.
0: Salamat eh.

tuya, we. Tibok adlaw mo kong naglihok ron. Antos lang yun, Nika. Gamay pag-antos lang yun. Kaya ralagin ni mo.

0: Sure ka nga pa nimo? Murag didaot mo kabib.
1: Babe, kada adlaw wa bay undang akong trabahoon din hi. Maunang hago gid kaayo.
0: Wala ka magugun nimo. Murag kag masakiton si mong kadaot ba?
1: Ayaw ka balakan na ako. Kaya pa na ako.
0: Babe, basta di na nimo gani kaya. Uli na ha. Unang nasa daw ng imong kaugalingon.
1: Oh, babe. Salamat, babe.

0: Teka, ka. Dauto pa pa kayo ang pabor ba?
1: Oh, on sa manak, ma?
0: Naamang ko kinauyunan nga bag na. Ganaan nung taan akong akong palitun.
1: Bag na sad, ma? Kadagan na na mo bag di, ha?
0: Ay, lahi man, good Nicole.
1: Bisa na. Dili mo na praktikal, ma.
0: Oo, ay nalang, uy. Parang kasi mga mahan. Gastong ka. Nako, di man.
1: On si dili. Kana tingi padahan ako, di mo kada sweldo nako.
0: Budget man na ni ka. Dili mo na para nako. Ha? Sahi ba kayo mo na lang kuku nga? May pagdasakit na lang sad ko para may ilain kang kwarta para nako.
1: Ma?
0: Takuan ba yung mo kausaban, oy? Di magkaingon sa una sa so wapang ka makalarga? Karuhilas na magkaing ka?

sakit kayo manulti si mama. Uman sa kong ibuhat para nila. Ako pa mo ihilas. Huwag naman ganit na hibilin pala na ako kay Tua. Akong gipanahan nilang tanan. Huwag naging kong ibaw kung siya akong buhat wala.

Waregog ko magkuti-kuti. Kung asa pa doong ang tanan na akong dipada, nga kwarta, Priscilla. Pero murag, aningi kayo na, doon na yung mga pangtana sa akong huna-huna. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ning suwatampo ni Nika dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamuhi sigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Uwa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah ngorong pati sa para! Siya ang nagdagi, Mak! Dinigato na, Pit!

0: Ambara. Tagsulat, Cecil De Jesus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ambara.
1: Bang imo blood sugar ato na kay diabetes mag DTX 500 ka ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa charantine gagapo mo buo sa glucose visin controls blood sugar polypeptide nga parehong epekto sa insulin DTX 500 highly recommended sa mga eksperto sa mga nabulga mo tigil sa sugar DTX 500
2: kung si Mario na ako diabetes 250 akong sugar ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500
3: 2 kapsul buntag sa gabi
2: after 3 weeks lang
3: 100 na lang akong sugar
2: fictive budget kayong DTX 500
1: DTX 500
4: Pumali sa mga butika.
5: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pa itno tambal. Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors. Di ko mabala ka. Kay dali ray pa inong.
6: United Home. Unilabian.
7: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Multivitamins plus minerals. Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS. Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex sa generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
15: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Namutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok. Appeal sa labing-labing with proper diet and exercise.
16: Kargado.
17: Maxvit Kargado.
18: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Na ay high cholesterol o diabetes?
13: Oh no!
7: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
13: Yes!
7: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
18: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: may nangayo sa iyang pasaylo nga, wa man ko'y gibuhat muna.
1: Shhh! Ayaw na pagsulti pa, Ana, Emmy. Gibuhat lang na to ang tanan aron ma-okay ka na.
0: Okay na ko, Ana. Salamat.
1: Pasalamat kita nga gipasaylo ka na.
2: Mona.
1: Oh.
0: Ngano ka, Mona?
1: Oh. Emmy, ni Asia.
0: Kinsa?
1: May nabati kong tingog na militok sa kong Ana.
0: Oh.
1: Ni Arasya sa itong palipot, Emmy.
0: Unsa? Kinsa man, Mona? Mona.

Ma'am, okay na ma'am. Naayo ko na ang gripo sa inyong lababo o sa kusina. Taw-taw rin lang una. Una kini gamita. Salamat sa imong bayad, ma'am, ha? Binimo, sobra kini, pero ako lang kini dawaton. Pagsugulaw niya og tao kung unsa may problema, ma'am, ha? Kay ako kini balikon. Ma'am, ato rin ko. Pagkabuutan ni ma'am. Bisan dili siya istoryador o gilumon. Pero buutan niyo kayo siya. Isubraan niya ang hatag ang bayad sa akong pagservisyo. Itando-tando lang kita. Kabuutan niya ni ma'am. Maing tao. Ang bana o asawa, magtiayong maing tao. Punta. Parehas nila ang tanan ng mga maayo o gawi. Inigabot na ko sabay. Makigsulti ko kang muna.

0: kung siya'y third eye.
1: Simona, Papa Iking. Doon na siya'y third eye.
0: Di ko mo tuog ingon ni Ana Amy. Na timing lang siguro ang iyang gisulti sa mananambal. Nga nakakita siya sa nakanasmag ni mo.
1: Mituo ko ni Mona, Papa Iking.
0: Di ta maghiskot pa ni Ana Amy. Ang importante nga ayaw ka na.
1: Tungod sa panabang ni Mona, Papa Iking.
0: Oh, Amy.

0: Ambil ang toll box ni mo pa, bingay mong gida.
1: Oh, salamat, Jeff.
0: Mm. Gutom na ka pa? Karanti ka, kay nakaluto naman si ate muna.
1: Ah, ay, naging mong maguwang.
0: Nasa kwarto na mo pa, nagtuon kay eksam na mo sunod adlaw.
1: Unya ikaw?
0: Man naman kong study.
1: Oo, oh, mayo, mayo, kung mau ka na. Marugi ka na akong ipangayo ng duha ni ate ni mo. Nga dili ka mo binuang sa iyong pagtuon. Eh, maura ka na eh. Bugtong ikabilin ako ninyong duha.
0: Huwag may malimutan na padamiyan ay.
1: Anala, sukarin ako palihog kay mukhaon ako. Unya lang ko magkisulti ni Mona, humaniag tuon.

0: Și pe pălămien mâine a prisă pâltă hanță mă cu aitu nicef. Ghisire nec palică.
1: Au atimuna. Ce ne-a convinut nimu? Nga gusto siya mag-exulte si Papa Damian nimu. Pero iya makang nakita nga nagbasa sa libro mong gibalik niyang sira.
0: Ikaw gidong?
1: Pag-apli sa pultahan, ipiyong na yung kuwi. Pero gibukan ako, usan ako kamata.
0: Pilyo ka yung manghura ka, ha?
2: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, dito ako believe.
5: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas, kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay.
7: Kailangan ko mag-withdraw.
8: Himala, may BPI dito.
7: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
8: Isang himala.
9: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
12: Na landing ko hospital yung dahil pagbugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
12: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Pukulso Tungaw.
10: Living Testimonies.
13: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
15: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Ado na iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
16: At first I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by United Home Kidlets. Chewable paracetamol and candy flavors.
1: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
8: Rest time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
5: Symeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pero, hapit ako mahumanog to undong. Ako rin mo ato ni Papa Damian aron magkasulti na mi.
14: Ate Mona,

0: pa-eskwela na ko ni Kalunis, Paiking.
1: Usa? Ayaw sa ini.
0: Nga naman pa, Paiking?
1: Ang excuse letter nga akong ihatag siyang maestra. Kutob to sunod si Mana.
0: Unsa pa? Uniha, igsama na mo sunod adlaw?
1: Way problema. Total, nagapananghi naman ka. Excuse naman ka. Hataga na siguro kag special exam ni Miss Iris.
0: Nakatuon naman ko pa. May spoiler na ko, kay ayaw naman ko. Okay naman ko pa.
1: Ay, pastinan magtuman yun sa gusto ni anak na. Nala, may eskwela na magyuka ka, pero di ka na mauban ni muna ha kung may eskwela ka. May na mga sinabot ang daan ni me.
0: Unsa? Nga naman papaikin.

0: Pa?
1: Mm.
0: Makiksulti man ka kanako, pa.
1: Oh. Mona, sama na human ka na sa imong pagtuon.
0: Human na, pa.
1: Ala, lingkod. Ay, ayaw niya, kibasa niya. Dapikas.
0: Okay, pa.
1: Mona.
0: Kung bahin sa nahitabo ni Emmy ang imong pagkiksultihan ako, pa. Muhangyo lang ko ni mo.
1: Naunsa.
0: Ayaw kong pagbuti sa angay na kong buhaton. Kaya nga ako, pa. Gusto kong makatabang sa isig katao.
1: Wag yun ay nimo magisod sa imong utok. Nga ningon ako, nga di ko gusto nga mahitabo sa inyong inahan nga si Ingracia. Mahitabo usab ni mo muna.
0: Unsa malagi di ay na, pa. Sige lang kagsultibahin ni Mama Ingracia, pero wag yun minimo sultihin si Dong Jeff. Nga no, o kung sinahitabo ni Mama Ingracia. Pa-istoryahi mi. Unsao man ang pagsabot ni mo? O unsao na ko pagtuman sa gusto ni mong mahitabo, kung dili mi masayod unsa ginahitabo ni Mama Ingracia?
1: Paminaw. Dili na unta kini angay na kong isulti niyo ni Jeff. Kaya din ako gustong mahinumdong ni Ingracia. Pero, mas may tuod gasultihan ko kamong duha ni Jeff. Nala, sige. Tawga ang imong manghud. Aron mahibaw usab siya ining tanan.

0: Viking, ayaw kong sugo-aron li kaya na ako si Mona. Sukat sa gagbay pa mga bata pa, kami na baya ang magsikik kuyog, kauban sa pagduwa. Naina ni mo, Papa Iking, oy.
1: Oh, sumag ka. Anong hilap mo noon ka niya?
0: Ang be, si Mona na may akong ikasinapot.
1: Ay, pastilan ni mo, aman siya. Kung saman, wala kailang ng amiga.
0: Naidaghan, pero si Mona naman ang gaanog buot pa. Andaman siyang masabot na ako, nga bisag usahay. Makaingon ang uban na mong classmate nga ako. Ako ko no, doon na gilukdo.
1: Doon ay gilukdo ba?
0: Doon ako na ko ibatasan nga dili nila masabtan. Og si Mona ra ang nakasabot sa akong batasan, Papa Iking. Si Mona ra. Mga ayaw ko pungi nga makiguban niya. Ayaw lang, Papa Iking.

Anong, ngayon bugat mga kong kalawasan dyan kong pagbangon. Ni pa huwaragani ko kagigapoy ko skadaghan nga nagpatambal na ako. Murag doon ay nagpatambal ganina nga mo hinungdan sa kabugat sa akong kalawasan. May balhin kinis akong lawas. Ang gibati niya itong nagpatambal na ako. Hayan magkaad to nila. Daghan ba yato sila? Ayun na. Pugso na ako sa pagbarog kay giuhaw kong mayo. May uga nga kong tutunlan. Ano man ko, kabugatal sahon sa kong mga tiil. Muna magdunay ka din ang agihigot.

Kaigalaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara. Tagsuwat si Cecil de Jesus Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arliano, Spenner Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ibaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dari na ko gusto magkita lakke pag imo kanino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. This time check is brought to you by iBerry.
4: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag Cremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Cremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Cremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pinakabarato nga dito
7: sa Shopee. Pinaapay 10% off para sa tanda.
8: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
9: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
10: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
11: Samok nga ubo. Undangin na. Dosiran Forte. Motabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran.
12: Dosiran Forte.
13: Unilab quality yan.
14: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Dosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ubong makulit? Just stop it.

Ako si Kathleen, ginaingon. Nakasaman tuod ko sa kong pagkaasawa, apan mahal ko kayong akong bana. Kay siya ang amahan sa akong mga anak. Natinta lang git ko maong nadating askos pagpakasa. Mo kining nay tabos man kinapuingan din ako mahimong.

0: Mauli ka sa inyong probinsya, Ugma?
1: O, daydaling, maghatod ko sa akong sweldo.
0: Diba, ay mo naman ang ihug sa punsya pang imong sweldo?
1: Ay, mauli lang ko, Ugma, day. Uy, kagimingaw ko sa akong mga anak o sa akong bana.
0: Ay, pero di maka maka-jerjer ni mo imong bana kay diabetic makaha.
1: Oo, pero okay raman ko, day. Kung matukar ang akong gana, magawasan naman sa kos iyang kamot o dila.
0: Pero lahi ganyang dunay gahi nga itong makaon, uy. Ako pa ni mo, day, no? Muti-muti-mu kaglain.
1: Ha? Huh?
0: Si Bador ay ibog ka na ni mong bagger ining tindahan nga itong itrabahuan. Tanoro pa na ako ng Bador, day. Mura og dako kargada kay bakal kay katubangan. Mumakla sa kalsunis.
1: Ubitaw, klaro kayo nga dako. Pero, mientras madapan ako, nga di ko makasa sa kumbana, ako nang buhaton, day, kaysa nga mortal ng mga bita.
0: Pero, ako, day, Kathleen, pag-atake sa akong bana nga high blood, nangabit ka, oy! Di naman siya makahimo. Onya, di man sa ko magsilbi anang wakoy kapuhungawan kung manggilok na ning ako. Oh. Kakanunon ba ko gahi, pirmi? Nangabit ka, oy!
1: Oh, ikaw, giyad, imusag na. Ako, mientras mapugnan pa, di lang ko kay bad man na. Bad ang mga bit, detalino.

0: Unsa? Naa si Badur sa silong? O gusto siyang makiksulti na ako?
1: Yes, Day. Pagkahibaw niya ganina nga muuli ka sa probinsya ni Anhe Day sa tong giabangan nga bay.
2: Lakaw, tubangan na!
0: Hindi lang ko, Day. Uy, madanya kong bad bay ng mga pit.
1: Just bad ba, Uroy, uy? Bisa ka kanuno nagahi ang imo. Imo ginay balibaran.
2: Naunsa man ka?
1: Bad ay gihapon ko kanuno nagahi. Kanauga na to. Sugta to para makakaon na kagahi. Go!
0: Kanauga nagatubangon ako siya. Sige na lang, uy. Pero di na ko siya sugton kay may bana baya ko.

0: Pasaylo ako ba, Tore? Dilikit pwede nga sukton ta ka kay may bana mangod ko ug may duhan ako ka mga anak. Ngano ako man sa tuyoan ni mo, uy? Nawa ka may gugmang mapaabot di ka na ako. Kay may bana lagi ko.
1: Ang butoy, nabuang na tingali ko. May gugma ko ni nga may bana mang kaganak.
0: Patyan ang imong gugma di rin ako ba, Tore? Kay dilikit mahitabo nga musugot ko ni mo.

Alas 13 sa ito, maabot na ako sa mong probinsya. Noong sumit eh. Sige, maghinoon ko guna akong nakipad to eh. Naluoy magutin niya kapi, inihilak, nawa na ko sa ito. Kwapo eh, siya. Buutan. Punya, o cute. Klaro, pwede kayo madako ang iyakay. Pagdukit ito bangon. Pero, di kita di ko niya. Di ko magluib sa kumbana. Inigputin ako sa amin. Padilaan ko, gidaya din ako sa kumpana kay nang kilok na nagmaayo.

0: Đường.
1: Sao lại mất cái niêu lịch ở đây? À, cái này đây. À, đây có hả?
0: Hả?
1: Ok. Ý muốn anh kia bông, ý hôc sắp xếp anh em muốn, ý quarta hả?
0: Kalibukon mo kasi mong kisulti dang. Sige na lang. Tansa man. Wa mo to karang imong kanaroon. Taas kaya po ni mong sugar. Wa ba mo saka? Unsa man. May strong ng imo, ha?
1: Maubitong iyon ko rin nga. Ihog lang ka ng... Ang ipadala ni mong kwara, ihog lang ba? Wa nga po ni mong strong, day.
0: Ha?
1: Pero, day, ikaw pala ka. Hindi mo yung dilagtudlo, day. Matay ka na?
0: Sige na lang. Natanan na.
1: Tanas kwarta na. Tanan na yun eh.
0: Matag yun ang tanan nga. Magkausan ko ha.
1: Lagi.
0: Kaya akbay rabayanin ng kilo kong ako.
1: Uy, problema.
0: Matanas kwarta na.
1: Yes!
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells, mao'y mohatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins, mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11, nagpuyo sa 136.

0: ang GDTOX Plus kay walay side effects. Kung niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
1: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar o blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance o insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar o blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to mo pag-inom na pugko. 3 times idi kapi jud ko nga paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Niya, gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil nagyan maglayan akong kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Luya ka ba?
7: Aduna ko'y gibati.
6: Way gana ug masakiton?
7: Galisod na ko.
6: Ang tubag sa mas buhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
7: Maraming salamat po.
6: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Gigutom na ba?
9: Gimulto.

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
9: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
10: O nang gamit na po, Ma'am. Ang ikas na po sa kumbanin, Ma'am. No, kanang humok ayo.
9: Huh? Dili hapdos.
10: Okay na kaayon, good Ma'am.
9: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
10: Wala po, Ma'am.
11: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita

0: mo ba, Yaz? Ha? Doon ay nanguyab ni mo taga siyudad, Yaz? Bisa ka sayo siya may bana ka? Ha? Nguyab-yabon siya di mo? Igugma ni mo?
1: Ugaw kayo, uy. Doon na palang ko ilaing ka-apply trabaho, ay. Doon na gito ang iundag trabaho dito. Kaya kada adlaw mo, ganda ko siyang makita. Good. Og nabalaka ko, gaw, basig madaon niya.
0: Oh. Uy, kalau meron ba na yung pag-iwan ni mo mong taong niya ako.
1: Ikaw ba ba?
0: Ay, kamayong. Ibalik kong laki, ani.
1: Saba ka, uy.
0: Bitaw, igagaw na mata. Ay, ikaw man, badagyo ka, ana. Labi na na kang puldo ka. Di na maka ng barong sa imba na daw.
1: Ay.
0: Salig naman lang itudlo, dila. May igsaligan. Ug kumagko sa til.
1: Maulag ikaw.
0: Bidan.
1: Ay, nagbalik na ko ugma sa shootout ka. Mangita kong laing ka-applyan. Mabalhin kong trabaho, uy. Para di na ako makita si Batoy.
0: Hala, no? Anak, ginagaw. Kinirapang makasugot ang pangabit, gaw. Magsigil lang yun ko na.
1: No?
0: Pero kung ako'y basultihon, kung ako'y mahimutang sa mong dapit, kung mangabit ko, piliyon akong dako, gaw. Matun pa sa kong amiga, puslan makasata ka ng dako ko, no?
1: Oh, tinood, uy.
0: Puslan ko na makasata, di ba? Kanang dako!

0: Mau patay dali. Gusto si Butter nga magkuyog mil kapi iinig pa maulit sa trabaho.
1: Kana kung masugot ka ko, no? Kaya mo biya naman siya din hiday. Kano, muundang naman siya og trabaho din niya. Mularga na siya og Manila. Pinao niya ko na mo magkita.
0: Mao ba? Ay, para siya ay akong duulon day, ha? Mingaw pa man sad, mamay na malits din dahan.
1: Sige, ito aday. Hapit na raba mo din na magkita.
0: Sa sunod adlaw na day kamo lardag Manila.
2: Good day, Kathleen. Hindi ko ni Mopi. Huh? Birthday maran sa kong igagaw. Uyog to na. Igaw ang tam ni hapon ni Tugod. Hindi ko man. Mauli ito. Kanap mong masugot ka. Ay kung dili, huwag ko'y may imo.
0: Sige, makuyog ko. Larga na rin bakit Manila. Tumanan ta ka sa katapusan ni mong hangyo din ako, Pador.

0: Kaya kitaw din yan yung baya. Pero doon ay mga lamian nga pagkaon sa lamisa.
1: Ang tinuuday, amo ning bay.
0: Ha? Huh?
1: Og ako rin sa Rose Bay, kay sila si mamang papa, tuas probinsya.
0: Uy.
1: Og dili rin birthday sa akong iagaw. Kung dili, akong birthday day.
0: Ha? Huh? Imo din rong birthday?
1: Oo. Kita rin duhang mga unday. Apon sa dili pa.
0: Huh? Uy! Agay! Oh. Ay! Ay, panggak ko sa mga upagit. Ay, madol, boy. Oh,
1: lahat kayo tagad. Lahat kayo tagad.
0: Patulad sa ba?
1: Birthday ron ako, day. Mga ikong birthday, honey mo. Patila ako kausap, eh. Ningi kayo na.
0: Madol.
1: Tanas akong kwarto. At tutas akong kwarto na. At tutas magpahimutang. Asahong teka, dadong teka.
0: Patrol, uy. Matagak ko.
1: Ito sa akong kwarto. Ikaw ang na kung kanon ining gabi una.
0: Patrol.
1: Lab kayo kini. Bisang may bana na ni Ugtanok.
0: Nagkakilaw si Mabugoy. Dili ko makasasa ko pa.
1: Karon ako nuning hubuan akong bread.
0: Ano? Katuskig anang ibo. Kataas.
1: Ato na nang ikuan sa muha.
0: Madoy, ayaw lang. May bana lagi ko.
1: Sige na, day. Ibilan yung duha ni mo kapaabi.
0: Pagunita sa posti mo kadali.
1: Tuniti, day. Tuniti ka ko ipasood. Ganap.
0: Bakit ko po pangin? Gidasok ba ni makalito, eh?
1: Kuning isuri, lami na kayo.
0: Nabatoy.
1: Gini. Hindi na ako.
0: Love kayo. Pero lami man niyo.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Mga idol, andam na ba mo sa usa ka adobo adventure? Nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
3: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: My budget.

0: May naitapo kinamo ni Padorn at tuki kayo na kay iya man day birthday. Nakasakit ko sa kumbana. Ugumans na hitapo, wa mo dayon og larga sa Manila si Bador. Nagpabilin siya sa among trabaho nga kauban ni. Ug nagkarelasyon gyud ming duha. Nangapit na lang gyud ko na hinay ka naman.
1: Bago ito magkasama ang kaagi ni Kathleen, dinining tulumano. What's the style? Nahinay ka naman i-style. Kinimaong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, Dalit sa RMN Production Center.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
2: Para sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butiki sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayogin o makakapsula sa usaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
5: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
6: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug ayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
6: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit na yun og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglalaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kay nga kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
10: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
11: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
12: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
10: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
14: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
15: Palayasa kini mata! Palayasa ni Karol Yudayon!
16: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
15: Ah! Wala ko'y anak, abnormal!
16: Unsa?
15: Hoy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
14: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
16: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
17: Kumusta ka na, aking mar?
16: Kinsa ka?
17: Ako kini, si Jigo Salvador.
18: Kaloy, pawasaw ako.
16: Christian.
18: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
19: Mara.
16: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
15: Nagunsa ka din eh.
19: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
15: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pang layas na. Layas na ining panimay.
19: Pasaylo ako, anak.
16: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw.
19: Mara.
16: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Tapos duha pa gud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud. Sa kapi na lang jud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dai na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko gitan ng kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako din nang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya og to inom na pugko 3 times ini kapi jud ko na Paradis Bilabila Lisa Heron Pausos kuan ako 5-7
2: busa sa unsamang balatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta? Yan sa ninyo higala sa kanina Ray Reliano, bansa kong partner, while ang guwapo sa 2 it's PC Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Palit yung tapir mi aning paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay makapagana sa pagkaon o makapabasko. Ug ato sang paliton og apil ang avocado coffee mix with guava.
0: Unya ang ato sa galindi mga igala ay sa galindi ang atong paragis Bilabila Herbal Coffee, no? Lami kaysa na labi na ka ng gusto kang mo painit sa pagkalamiya. May naghigop ni mas kape, mulagsik mong lawat. Kung gawas ng mulagsik, mugana pag yun. Okay. Muna mga igala, shout out time. Shout out nga to ni Jewel Damayo. Si Roy Tumanda, Urug. Joey Pitagara, si Jeffrey Lumindas. Manager Nilo Tadio. Si Joshua Gaway. Junalin, si Bailon Cabanyog, Haji Karim Nataraski, si Susan Katindoy, gikan gini sa atong BSI founder, Bangag Salong, wala, guna nga itong writer-director, OG Kumpok Rakasa. O, gingawan usap, shoutout usap, diya sa Toledo City, si April Ree Pongasi, si Toper Labajo, Dave James Buhawi, si Raul Tolentino, Kirby Rica Blanca, ikan gini ni Pedro Pungasi. Okay. O gingo man usab dia si Rosalina Impiles dia sa Katangkungan Dos Basak Parlo Cebu City. O niya Joel Abadiano dia sa Villa San Pedro Basak Parlo Cebu City, ikan ni Ricky Bangis Garing. Okay. Buna mga igala dito maglangan niya lang sumpanin atong sugilanon. Nanimbas na si Cristiano Clara sa Manila samtang nanimbas na sila si Mara uban sa iyang mga anak sa Pardo Church. Gitawgan siya ni Mara og gipangumusta og gipahibaw bahay si graduation sa iyang anak og nakahukom si Christian nga og mangadlaw mo pauli na. Gipahimuslan sa Manila ang kagabion. Dito sila og night market sa Manila nangaon. May kalan niya lang sumpanigatong sugildanon. Himayang nahulak.

Ay, kakapoy sa biyahe. Uy, anilo na kumatog din hing sa pinyon house. May din hing kay, dili kay mahal. Nyalimpyo pag yun. Ay, komportable ko. Ugma na kumangong fra.

0: lahat. Ay, kalamit sa barbecue nila, tinihoy. Parehas kalamit sa Lars and sa Sipu.
1: Kabantay ka?
0: Kabantay kayo. Ay, salamat sa takikan din, hing.
1: Kuan, manuray po nata mga ontas tikjang dong, pero laob naman sa gabi eh.
0: Oh.
1: Ay, manguli na lang kita.
0: Aron, makakaonas at kog hotdog? Ha?
1: Ganahan ko, Anna.
0: Ugma, ha?
1: Ano man ugma?
0: Mamalito. Mangumpra taong mga puta nga barato din ni Aron Madana to sa Sipu.
1: Okay.
0: Mora ba'y panangin akong papa? Ngamian hitag Manila kay mangumpra.
1: Ayaw ka malaka. Nasayon kong asa ang mga dapitinis Manila nga makapalit ang barato.
0: Ang ganahin ko, Ana.
1: Sige, ito na.
0: Ay, tupik, uy na. Upagani ka makainom.
1: Makakita ko ni mo. Amot pa. Digid ko uhawon.
0: Ering!
1: Lagi?
0: Ah!

0: 아이, 하루나? 엉뚱나만 뛰어나네. 아이, 와귤국 소리라, 룸보이, 와귤국 소리라, 니리. 시전이 돌아온 닭도, 와귤국 아기 아세요, 시루. 아, 뭐가 왔고. 망아삐꼬야. 망아삐꼬. 어? 크리스티안이 떠오나?
1: 브리지고? 네 아까?
2: 시 Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, usan lang diyan naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipangbati tanan, naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kaniya akong amiga magsiyon, ayo na paginom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon, gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy, maligya man ikag mani, no? Nay, kung saan man yung kasinatianay, katong wala pa ka gamit sa itong kape.
5: Katahinan sa wala pa ito magamit. Kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mga lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalag sa... Ang bukid doro. Gani ay. Nag...
4: Ha, bukid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga morda.
4: Bukid sa...
5: Ganing. Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganing ko. Mag-listo.
4: Baga na sa bukid, di kukul ka sa ka?
5: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iya.
4: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
5: Makakat-kat ba? Tanong mo yung sa mga mga. Magrapag ito atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
4: Pili pa ka namin mo lang?
5: Sion.
4: Pilido.
5: Alberto.
4: Pili mo ito?
5: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
6: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purokdos, taga Nito Clover.
5: So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
6: So, o ingon ana paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili

0: Haus tambuan ni ko Manila, pre. Mau isuki na kong pension house kay barator, ha?
1: Nagunsa magidini?
0: Si pari baya. Bayan sil ang akong negosyo, pre. Na ni Akos Manila, mangumprahan ni ko magkumprahan kay barato man.
1: Mau ba?
0: Apre, may ikaw bang kang babae nga na eskwarto?
1: Kukon, iring to pala.
0: Naya, kadungog bitaw ko, gabi. Iring, nagbugno, kamuto!
1: Aha.
0: Dungog kayo na ko, pre, oy. Kalugapak, gulagigod. Kinsa mo na, pre? Si Marimara to, anong sa Cebu? Ha? Ano ka?
1: Kuan, pre. Nanti mala nang imo kinabuhi, pre, ha? Ayaw pang hilabot sa kinabuhi.
0: Bitaw, ayaw-ayaw, pre. Diha ka una kay mga piko sa kantin, pre, ha?
1: Sige.
0: Kawalan kong guwag na mo. Kuyog-kuyog ta. Sunog-sunogan ka. Baasip nga. Gikilig apan di ay naglago. Di tao niya. Walay ikaw o ako. Apan di ay nagsakit.
1: Buang bayota. Kadakanta pa. Yun na. At sa surabas kantin ako rumbo kay magpalit may kape ni Clara. Kain eh. Sakpan ko na.
2: Kaysa ito imong ka-istorya?
1: Wa. Taka din sa Pika's kwarto, nag-abang ining maong pension house, bayot.
2: Ang sumayang tuyo ni mo?
1: Kuan, nangota na lang asa ang kantin ng pension house kay mga piko siya.
2: Ay, parehas na ito agrumpo. Tanya sa kantin na, mga pinata. Nindot din ang pension house nila, oy, kay may libreng breakfast every morning. Nami kay ilang fried rice o itlog o tosino.
1: Ayaw, dito dito.
2: O, sa mandi o ito?
1: At ito sa gawas mangaon, mangita taglami.
2: Ay, sayang sa libre, uy.
1: Sadi lang, gusto ko glami.
2: Glami mo ko itong fried rice nila niya. Tosinog, itlog, itong ilang sunny side up.
1: Mangita lang itag mas lami.
2: Okay, ikay bahala.

0: Nilalaki ito sa restaurant.
1: Anita din mga on. Mayo din hike, di kang kapilian. Sama sa sikat nga kananan sa Cebu ba? Ang tikjang dong special foods. Kabantay ka na.
0: Kabantay?
1: Sige na. Ordero sa gusto ni mong kanon kay pagkahuman, mangumpra na yun sa dadon na to sa Cebu.
0: Ninahin ko, Ana.

0: Grabe din sa baklaran, no? Busy kayog, dan kang tao, oy. Murag carbon, umurasab og tabo sa banay.
1: Mao yun. Dagansap kayong manimba din, eh. Mga devotees ni Mother of Perpetual Help. Labi na og Merkulis, halos 150,000 ka-devotees ang muanhi aron magnovena.
0: Oy, mao ba?
1: Niya din eh ang pinakadako sa tibuok kalibutan nga Shrine of Our Mother of Perpetual Help.
0: Mao di ay.
1: Punan pa nga, niya din eh ang pinakabarato nga kuprahanan.
0: Tana, mangumpra na ta.
1: Okay, sige.
2: Ay, siya di ay pray?
0: Oh.
2: Ay, kini ba'y hana?

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kaayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay para Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

Mga higala at ang hihangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di katatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danau, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle ka karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot ko sa lawas, gyud, paminahon.
2: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, gyud.
2: Ni ito pa, murag magpangita na ka.
1: Magpangita, gyud akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya partig yung nindota. 100% gyud sa akong ibati, gyud. Wala, gyud siya.
2: So karon gimintin na lang niyo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayi pod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
7: Ako si Alex, may ka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-kapsul sa buntag o tulog po ka-kapsul sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
9: Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ay naot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang Superior Antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
9: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
10: Ang gall, Sir GP, mo na'y karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya na ito, ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
9: Correct.
10: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Nga naman, daghang mga pagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress, gikan sa pag-abusar sa pagkaon, mamahimong mo-promote sa inflammation mm-hmm. sa imo nga mucosa mm. sa gallbladder ug mao kini ang rason kung anong lapuyot kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones mm-hmm. kung palainom ka og DTX 500 ug MyTC ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones
8: mm-hmm. limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay
9: kumon kaayo ang gallstones usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones mm. ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaanto sa gallstones sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
10: Dapat Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edarana. Mm. Pag abot ni mog sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
9: Ay, kadagan.
10: Kapin na dyan itong mga babae nga nalabianas kabugat o may mga anak.
9: Ay!
10: Pero kinilamang ni aging duha ka mga henerasyon mas mm. nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
9: Mulagi.
8: GTX 500!
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ito sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako na yung gibanatan o pinong duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
8: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika. Kung sa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran, padulong sa mga batanon karon.
10: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Osto. Gikan sa 1950s, hmm. ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa dumpling o kanang chicken dice,
9: uh-huh.
10: no? mga processed foods, mawkin ang pipila ka mga bag-ong gita sa mga tao Post. Nga mo resulta sa pagporma sa gallstones.
9: Mm-hmm.
10: O kung sabay kinahanglan natong baton, mm. siyempre, inom yung kag DTX 500 og MyTC.
9: Inom, Jod.
10: Kinahanglan nga kung sige kagkaon, nining mm. mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Mm-hmm. Ganun ay taas nga antioxidant. O wala na yung makapildi sa RGP uh-huh. sa DTX 500 og MyTC.
9: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naakay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay kadako hangtod mo daghan kini apan usahay kini pod mo purma gusara kadako kayong bato
10: mm dili lamang sakit Sir GP naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente magyelo ang kolor sa panit mm. mata kukuog ang ilang mga palad
9: mm. mahadlok biya ng mga tao nimo muduol nimo magunaw na sila nga nakay viral hepatitis
10: mm.
9: kung wala ka mo inom og DTX 500 og MyTC unya palakaon pa jud kag tamis susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
10: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP,
9: mm.
10: mahimong mapunggan.
9: Mapunggan.
10: Mag-DTX 500 o mag-mitisigyog ka.
9: Mm.
10: Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol o mamahimong kristal ni.
9: Mm-hmm.
10: Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 o mitisi, walay bato sa abdo nga mapurma, Sir
9: Correct.
10: GP. Naaman siguro kay savings ng 150,000. 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, muinom ba ka kag DTX 500 ng YTC aron dili mutubo ang gallstones? O dili ka muinom o nya, magka-problema ka sa gallstones at ay kidney high blood pressure na ana sa imo ang desisyon.
9: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
8: DTX 500!
12: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. 2 ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa 1 ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako di

0: Ang Alkaline, yung vitamin C sa mga butika.
1: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
2: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
3: Karong August 19 to 28, 2026.

0: Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Hisgutan na to karon Dok Ramil, ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imuhang liog?
3: Ang goiter, Sir GP, mo na'y pagdako sa imu thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol. Ilabi na og mudako na kayo.
2: Mm-hmm. Sa labing bagong istatistika, Dok Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter. O kadaghanan, wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter.
3: Mm.
2: Smooth goiter o nodular goiter.
3: Mm.
2: Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
3: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP.
2: Mm-hmm.
3: Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation.
2: Mm.
3: Sa igayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth.
2: Mm.
3: Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX500 o MITC.
2: Mm.
3: Ang antioxidant properties sa DTX500 o MITC ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX500 o MITC, mas mugamay ang bukol sa Twitter, Sir GP.
4: DTX 500!
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pin,
6: naayon na ako.
4: DTX 500!
8: Pumali sa mga butika.
3: Makatabang ang power combination sa DTX 500 o MITC, Sir GP.
2: Mm.
3: Kay ang DTX 500 o ang MITC, naani siya'y anti-inflammatory properties.
2: Uh-huh.
3: Nga makapagamay sa hubag o kining MITC ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kun mag-inom ka DTX 500 ug MITC.
2: So perfect combination diday sa dok, ano?
3: Mm.
2: Oh, lastly dok, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity niini.
3: Mm. Listen jud kayo kung naka goiter, Sir GP.
2: Mm.
3: Syempre dako imong liog,
2: bitaw.
3: Unya mobudlot ang imong duha ka mata, mao pod niyang hinugdan nga mag-ubot taon niya mapagaw. Niya, lisod pud tagtulon o maginawa. Kaya siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 o MITC, ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 o MITC, asya adunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog.
2: Uh-huh.
3: Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormone months nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa MITC nga maka-mediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga mo inom yung kag DTX 500 o MITC para matabangan ang imo nga goiter.
2: Mm, mojud ang pinakarason nga mag DTX 500 o MITC sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter. Nga nung muhulat pa man jud ka.
3: Mm. So ayaw jud og kalimot, magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan.
2: Mm.
3: Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og maginom DTX 500 og MITC kanunay aron magahimsog.
4: DTX 500.
9: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 ito capsules a day. Limpin lang na ako. Nag-regional na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
8: Umali sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. MITC ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inong kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumargod aning MITC ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay MITC. Piktibo dyan ka ay.
4: MITC!
8: Mapalik sa mga butika.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
2: Mm.
3: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
2: Muna, giingon, Dok, nga.

0: ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
0: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapapot puti si imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti nang imong ilok, kunya humot pa, Jude.
0: O bitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na, Jude, Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
0: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Jude, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa Jude o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
2: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na kidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Najib panahon, Sir GP, nga lami dyan di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mix or GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya ay disugard sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: pa. Of course.
4: DTX Coffee

0: Kicks, Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
1: Pero Dok, huwag naman siya extra nga kwarta. Lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Mm, nagunay Ganoderma o Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
2: Mm.
1: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix lah. DTX Coffee Mix na ay chia seed. Sulayan na ninyo, gakapi ka na
1: ga-detox ka pa!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala dito ga-inom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatean ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala dito nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Mayong adlaw, mga kaditribayo, ko si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab, si Dok Ramiloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong ditribayo nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
1: Mm.
2: Unsa pa may ubang matabang sa ditribayo nga naibisi og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
1: Ang ditribayo makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
2: Mm, grabe sa. Muinom kag ditribayo nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, muproduce na ni siya sa unsa man.
1: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
2: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics.
1: Mm.
2: Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 bio.
1: Daghan?
2: Daghan ang iyang mahimo.
1: Mm.
2: Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
1: Correct.
2: O niya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
1: Mm. Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
2: Mm. Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
1: Correct.
2: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
1: Oh.
2: Kani kay pagkao na mo ni, pagkahuman, si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins.
1: Mm.
2: Unya, sa plate D3 na na.
1: Wala.
2: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog, inom D3 bio.
1: Sunod, ang D3 bio, mo-improve po si imuhang absorption sa fat-soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K. Kanang adik ba?
2: Mm. Ang rason nga, no, tungod kay na ay BCO, ang D3 bio.
1: Mm.
2: Na ay kauban nga good fats ang D3 bio. So, D3 bio, check.
1: O, upat na ka-check, Dok.
2: Mm.
1: Upat na ka-advantages sa D3 bio over ordinary plain D3.
2: Mm.
1: Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
2: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
1: Gusto.
0: D3 bio.
4: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Ako misulay nang inom ang D3 bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio.
2: Ang D3 bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po na ito ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 bio, ug wala na sa ordinary nga plain D3.
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
6: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
2: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
1: Oy, wow.
2: Sa imong mucus lining.
1: Oh.
2: Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba na anay mucus lining.
1: Correct.
2: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan niya mga kagaw.
1: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
0: D3 bio.
2: Ipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
1: Mm. Dugang pa, Dok.
2: Mm.
1: Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
2: Mm. Hydrochloric acid. Kaya kung wala ni mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
1: Sunog.
2: Mabangag, Sir GP, o mahimong
1: ulcer.
2: Sa D3 bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, Wala, Sir JP.
1: Ikis na po. Ikis na po.
2: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
1: Wala.
2: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
1: Correct.
2: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir JP. Pangutana. Nabay mo nula rin ang imong plain vitamin D3.
1: Ay, wala.
2: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
1: Oo, oh, monolaurin pa na ha. Napay caprylic pa o capric acids.
0: D3 Bio.
2: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang na vitamin D3.
1: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilokdok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
2: Tugod na sa kagaw, Sir JP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Saktog yun, pag human nilang ligo, Sir JP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok
2: nga
1: adlaw.
2: Actually, Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
2: Yes. So, sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir JP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
2: Ang extend food supplement, Sir JP, naay maca o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir JP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Naay pakapinoon, frontal effect.
2: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects extend food supplement nga makapabarog dyan ug armas ni Mister. Makaingod dyan kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
2: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan dyan ko, Ana, Doc. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
2: Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
2: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
0: D3 Bio.
6: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
7: D3 Bio.
6: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir JP?
1: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
2: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
1: Gusto.
2: It's all about mental disorder, Sir JP.
1: Correct.
2: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
1: Unsa man.
2: Kung sa in-English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
1: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
2: Wala na ipili, Sir GP.
1: Gusto. Mm. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
2: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon o ditribayo.
1: Correct.
2: Unsa may ganahan ni mo, painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang ditribayo, ang kitons nga naanini, nga dili ni mo makita sa print ditri. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok. Samot na ang imuhang mga nerves.
1: Yes, Doc. Husto. Mauna epekto sa ditribayo sa imong utok. Unsa may gibasihan ini. During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob. Ang pagkaon o ang diet sa bata nga na ay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet.
2: Mm.
1: Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
2: Wow.
1: Tungod anang mga intervention sa diet.
0: Dietary Bio.
7: Ako si JM, ako di tigtabang no ang Dietary Bio tungod kay mas gipalibon niya ang akong maskilo para sa ako mga daw-adaw nga buluhap sama sa pag-exercise.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Mapalit sa mga butika. Dietary Bio.
2: Good news sa mga ginikanan nga naay anak ng mga patulon. Bisag ikaw nga dako na niya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus Dietary Bio. Unsa may keto diet.
1: Unsa man?
2: Imong kaonon purus mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
1: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
2: Siyempre,
1: ditribayo.
2: Ditribayo. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras. Naglingkod ka.
1: Oh.
2: Pwede juga atak yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigig lingkod.
1: Gusto.
2: Balik ta sa patol, Sir GP.
1: Oh.
2: Unsa may pwede natong i-first aid ani, pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
1: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
2: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
1: Gusto.
2: Dili gyud unta da pwede.
1: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo og dapat dili jud nimo siya gapuson.
2: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
1: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naakay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
2: Correct.
1: Ug wala ra siya katumbahan.
2: Usa pa, Sir GP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
1: Bitaw.
2: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
1: Dili matukan.
2: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo gatakilid. Mauna, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa ditribayo. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa ditribayo, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
1: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
2: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
8: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontot.

0: at lab, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Mga idol, andam na ba mo sa usa ka adobo adventure? Nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano, South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano, South karong Agosto 22 og 23, 2026.
3: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This newscast is brought to you by United Home Kitty-Lets, chewable paracetamol in candy flavors.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with BloomFresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
3: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala, kumustag mayang gabi kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome og welcome ni atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Dito mga sungat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 20, 2026. Naiswatan po sa mga itong paghatagag pagtagad. And this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan, uglay ka. When you stand by Laika, alang sa musuhat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ng atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NAS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NAS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NAS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NAS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapadanaw og nindot nga panit,
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, standby, like, alang sa imusuhat. Dini siyempre sa atong tulumanuan. Sensory, Ate Arlene. When

Tawag lamang ko sa pangalang Laika. 29 anyo sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo. Dinhi sa siyudad sa Sugbo. Isip o sa ka-IT system specialist ate. Nagdako ko sa probensya sa Bukidnon. Obi-graduate sa usa ka prestigious university sa maong probensya. Ate, presko pa sa kapanumduman. Murag kanus alang nga nahimo kong estudyante nga puno sa pangandoy, puno og damgo kauban ang tao nga akong gimahal. Sugod pa lang ko sa pagbuo sa akong pangandoy. Kauban na nako si Baste, ate. Class with me, sugod niya itong first year college pa mi sa among kurso. Naging seatmate mi, naging maghigala o una mahuman ang second semester. Human sa iyang pila kabulan nga effort sa papangulitaw nga rikan ako. Gidawat ko ang iyang gugma, Ate R. Taga Misamis Oriental si Baste. Sakto-sakto lang ilahang kahimtang. Pariho na mo, na yung mga higayon nga mahotdan pod mi og allowance. Kay na yung mga unexpected nga mga gastuhan sa eskwelahan. Miagi mi og mag-brunch, ate. Isara ang breakfast og lunch. Kinahanglan nga magtipid, kay dili man mi diretso mapadanaan sa mga ginikanan. Kumapadugang mi sa mga allowance. Kay lagi. Dili man lang kami ang ipeskwela sa kolehiyo sa mga ginikanan. Tulo sila ni Baste, iyang kaluha og magulang. Samtang kami tulo usab. Akong duha ka kuya og ako. Busa ba kaingon ko nga pareho gidmig pitos. Apan, wala kini nahimong babag sa among pagtuon ate. Mas nagpatigbabaw pa ang among determinasyon nga makatapos sa pag-eskwela, Ate R.

ate. Nakat-on mi, nga sa Tagalog pa, kapag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Napursigi og dining kamot mi ate. Kaloy sa Dios nakalahutay mi. Wa mi bagsak, wa mi INC. Daggong among grades ate. Hanga mi graduar sa among kurso. Human sa graduation nanimpalad mi ni Baste sa Cebu City ate. Pareho ming nakatrabaho sa usa ka BPO company isip technical support. Malipayon mi ni Baste sa among relasyon. Sobra siya ka mapinanggaon nga ni kanako. Bisag kanusa, wa mi dinagkong away. Kada lang sila selos usahay. Apat dali ra kaayo na mo nga maresolba. Usahay manggod ati, boring ang relasyon kong way away. Ang importante nga magkasinabot ra gihapon pagkahuman. Sa diha mi sulod sa atong nasod ang pandemic. Wa mi pamilya ni Baste dinhi sa Cebu. Kami ra gyud ni Baste ang nagtinabangay para makasurvive ate. Dati gayon na nawad-an kong trabaho. Si Baste lang ang katrabaho para kanamo ati R. Kapadala pa siya sa iyahang parents kay dili daw makatrabaho iyahang papa. Apan among nalampasan ang pandemic. Apan ako magdahom nga mas naapay bugat nga mapagsuway nga maabot sa kong kinabuhi ate. Nahuman lang gyud ang pandemic. O sayang hinahinay na nga nibalik ang atong kinabuhi sa normal. O sa kapangitabo ang nakapausab sa tanan ate. Tuig 2022, samtang naglakaw mi ni Baste gikan sa among kitrabahuan. Kini na among naandan matag adlaw kay walking distance ra man nga among ipuy-an sa among kitrabahuan. Gihunungan ni sa riding in tandem ate. Pareho sila naka face mask, naka helmet. Nagdemand sila nga ihatag na mo ang among cellphone o wallet. Sa akong kahadlok ate ni singgit ko, nataranta ang mga holdupper. Na yung mga tao nga nang duol apan bag-o milakaw ang mga holdoppers, nakuha na nila ang akong bag, wallet o cellphone ate ni Baste. Samtang akong safety wa nila nakuha. Nagpabuto ang holdupper. Ako ang gipunteriya. Siguro nasuko sila kay ni singgit ko ate. Abi ko bag, mamatay na ko ni Atoy Gayuna. Apan misalo, or gisalo ni Baste, ang bala ate. Nga para unta ka na ko. Natumba siya sa kwatubangan. Nakalitan ko ate. Gitabang. Si Baste sa mga residente. O gida sa ospital. Apan ate. Nakabsan siya sa inumang kinabuhi. Fatal ang iyang igo sa likod. Nga may gawa sa atubangan. Lungs o heart, ate. Gibawian si Baste sa iyang hinawaman ng kinabuhi, ati R.

tungod sa mga panghitabo ate. Nawadaan ako gana nga mapakabuhi. Kanunay ko maghilak. Nagmahay ko. Kung wala ko na pataranta, kung ako misinggit tingali, dili ko po silon. O dili ko panalipda ni Baste ate. Tingali buhi patingali siya. Tungod sa iyong paprotekta ka na ko, iyang kinabuhi ang nawala. Humanato si Baste sa iyang pahoyanan ate. Mibalik ko sa Cebu para kuhaon ang iyong mga gamit. Ihatag sa iyong pamilya. Meresign ko sa kong trabahoan ate. Nagdesisyon ko nga mapauli sa Bukidnon para makapahuway ang akong lawas o gunahuna. May agi kong depresyon ate. Kanunay lang ko nga maghilak. Kanunay na ako madumduman si Baste. Nabalakan na akong pamilya nga rikan ako, labi na si Mama. Matod niya, murag dawad anapod siyang anak. Kay na ako no ko. Apan, murag i-consider na nako akong kaugalingon nga patay na. Kanunay lang kuno ko nga nakatulala. Dili mo istorya. Kanunay nga magmukmuk sa kwarto. Nga mura bagwa na kinabuhi ate. Nga nagpaabot sa unahan. Dapat lang kuno na akong naon-naon nga dili dapat masayang ang sakripisyo ni Baste. Dili niya kinaikalipay nga makita kuno ko nga iguniado ako sitwasyon. Kinahanglan na akong hatagang importansya ang kinabuhi nga gibaylo ni Baste sa iyang kinabuhi. Narealize ko ate. Sakto si Mama. Di na ako dapat sayangan ang akong kinabuhi. Huwag na ako hinigugma. Apa na apa may mga pangandoy nga kinahanglan na akong tumanon. Human sa unong kabulan ate. Nananghid ko sa ilang mama nga mabalik ko sa Cebu. Tuod man nagsugod kong bagong kinabuhi ate. Nihigayon na ako nalang isa. Kaywa na si Baste. Gisawayan ako pagbangon ate. Apa naglisod ko og sugod. Kay na'y mga higayon nga kalit lang ko nga mag-breakdown at ER. Busay may paulit na pod ko balik sa Bukidnon. Natrabaho kong online job ate. Isip virtual assistant. Hangto na kaila ko si Homer at ER. O sa ka-bank employee. Kauban sa kong iyuan. Nangulit ako siya karikan na ako apang giignan ako siya nga dili pa ko andam. Nga may higugma pagbalik. Matod niya, andam siya muhulat. Buutan si Homer ate. Irespeto niya ang ako mga desisyon. Wisat pa man, wan ako siya tagi o kasiguruduhan nga dawaton ko iyang gugma. Consistent siya ate. Higa sa iyang trabaho, moderetso siya sa balay para mamisita ka na ko. Dahil mga higayon nga dili na ko siya, ginatubang, apan wa siya nagbago ate. Sa din nakadesisyon ko nga mabalik din sa Cebu. Wa siya supak. Nakurat na lamang ko human sa pilakabulan na sayra na ko nga may sunod siya na ko dinhi sa Cebu. Nagpa-transfer siya dinhi sa Cebu ate. Kada adlaw hatdan ko niya og pagkaon. Iyan ako ginacheck kung nakakaon na ba ko. Matag maingon ko nga naglain akong paminaw, kalit siya muabot sa kong ipuyan. Magdalag tambal at imanon ko niya. Apat sa iyang gibuhat, wa ko niya gipangayo ag kapalit ate. Matod niya andam siya baghulat ate. Sa akong mga achievement, siya unang tao nga mag-congratulate na ako. Na mga higayon nga masubanon ko. Apa na siya kanunay nga pakatauon ko ate. Nasayra na ako sa akong uyuan nga wa siya nakapadayon sa emplano nga mag-abroad. Tugod na ako. Ready na untang iyang visa sa Canada. Hinungdan nga. Nasako kaniya iyang ginikanan. Kay mas gipalabi pa niya nga moapas na nako din sa Sugbo. Sa hinay-hinay ate nahulog na usab ang akong pagbati nga ito kang Homer. Tuod man pila ramay sugilanon, nagkarelasyon kami at ER.

sukad nga may panaw si Baste, wa na ko'y balita about sa iyang pamilya. Nakurat na lamang ko sa kaadlaw na kadawat kog chat sa iyang kambal nga si Seb. Nangumusta kini kanako. Mga kaduha rami nagkita sa personal ni Seb, ade. Dito namatay si Baste. Wa siya makapauli kada disgrasya po siya sa Japan. Iyay kong giignan nga, muuli siya sa Pilipinas o gumuhapit siya sa Cebu. Hangtod nagsigimig text o chat, ate. The way siya mo text, pariho good kang Baste. Ilabi na og, manawag siya nako, iyang tingog mura pong si Baste. Ate, matag mag-video call me, madumduman ako si Baste. Parihagid kay silag pamayhon. Di na ko tuyoon nga, mabuhi isa ko panumduman si Baste, ate. Sa katauhan ni Seb. Nabati na ako ang lahi ang akong kalipay matag mag-istorya mi ni Seb. Tuod ba mihapit si Seb sa Cebu? Og dihang may pauli siya sa Pilipinas? Ako giyod ang iyang unang ipakikitaan. Ate, ambot ba? Muramag si Baste ang naasa kong atubangan. Parihogid sila kataas ang ilang pamayhon. Ang color sa panit. Upon the way nga may istorya siya, di pa rin siya gamay. Pero halos magkapariha sila, ate. Nagstay siya sa Cebu og 3 days. Nananghid ko kang Homer. Ngaubanan sa nako ang isuon ni Baste. Para manuroy. Huwag pagduda, huwag pagsupak. Gisabot ni Homer. Human sa tulo kaadlaw, may paulit na si Seb sa Misamis Oriental. Apan, padayon gihapon ang among komunikasyon, ate. Pagbalik niya sa Japan, may hapit na po siya sa Cebu para makita ko. Dinhi, ate, matod niya. Andam ko na siya. Ngamupuli sa lugar sa iyang kaluha. Nahigugma po ko na siya kanako. Ate, huwag ako makatingog. Gignan ko siya nga ako unang hunahunaon. Ate R, ang kunan ko. Murag nabuhi pagbalik ang pagkatao ni Baste sa iyang kaluha. Apan, buutan si Homer. Daga na siya ng sakripisyo. Alang ka na ko. Unsa ba ang akong buhaton, ate? Prangkahan ko ba si Seb? Nga mas gusto na ko. Si Homer? O si Homer akong prangkahan? Nga mibalik sa kong kinabuhi ang kanya kong hindi gugma. Naglibog ko sa kong kaugalingon, ate. Unsa ba ang akong pagkabuhaton? Sincerely yours, Laika.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa sa kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo, kuha gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalene Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dilin ako daling malimot o muna. Daghan dyan yung salamat. Ako si Annalene Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kani mo like sa imong babadangat mo sa watampo ni ato tulumanon sa sensor ni Ate Arlene o sabay ang buhaton sa atong letter sender. Nakauyab na siya. Naka-move on na siya unta sa iyang hinigugma apan niabot ang kaluha sa iyang hinigugma. Ngamurabag na tao pagbalik ang kaning hinigugma nga miluwa sa iyas kamatayon. OMG! Pero doon ay laing tao sab nga miluwa sa iya hagikan sa kadabang pagkawala sa iyang uyab. Of course, atong hisgutan ka. O ba na to? Did you know Nova Abaniel?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Junus na itong mga suking takes away bye.
0: And of course, ang ato URP professor, Cap Jun di Asis.
2: Yes, maswerte yung adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ang problema karon ni Laika, nahigugman na siya kang Homer. Gani, mura bang ideal man, biyapun niya si Homer, no? Kay ka na bang nag-agwantag yun. In fact, doon na siya, daghan siya yung sakripisyo. Tungod ug alang kang Laika, nahigugmagi siyang Laika. Apan, miabot ni si Seb karon ang kaluha sa hinigugma nga. Mura pag nanumbalik ang grabe niyang gugma sa iyang namatay nga hinigugma. So kung ikaw ang nasa iyong sitwasyon, o sa imong buhaton, Dejinovs.
1: Kung ako, syempre, piliyon ako si Homer, ma'am. Mm. Ano piliyon man to ni mong kambal raman to siya? Murag,
0: di ba to siya mao?
1: Di ba to siya mao? Murag, you're in love sa memory ato nga tao.
0: Yes.
1: Nakakita lang ni mo siya tungod kay pareha sa lagnawong. Mm. But definitely, kinahanglan ni mong piliyon si Homer. Kay imagine, wa niya gipili ang abroad, di ba?
0: Yes.
1: Ready na ang tanan, yung visa. Mm. Yang gitalik na ng opportunity niya sa abroad tungod kay nga nibalhin siya Cebu para sa imuha.
0: Yes.
1: No, ni apas gid siya. So, muna tinuod nga lalaki nga, nahigugma
0: yun.
1: Grabe yun nga. Naghulat. Wala niya gipugo siyang kaugaling pero naghulat lang siya. Nala siya, standby lang siya ba? Para kang Laika. Ang tutsa, nagsila nagyod.
0: Ang lamang lang ni Seb, maumao lang yun sila. Barog. Natural, kaluha man.
1: Yes.
0: Kapura pag nanumbalik yun hinoon ang iyahang, kaya katong mo din hinigugma mo, gud po ito iniluwas yung kinabuhi. Kaya kanila ging nadiktima man sila sa pag-hold up. But, kung imong tanawon, bugat biya po, no?
1: Dilipod lalim. Siguro si Laika murag na

0: kailan yung feelings tungkol kay makita lagi niya kang
1: Seth. Grabe po, yung namatay na akong iksuon, akong kambal para sa imuha.
0: Di naman pwede nga tanaw lugar na niya nga utang kabubot on or sa bakahakay.
1: Wala
0: man to niya tuyuan. Nahitabo ang nahitabo.
2: Aksidente man.
1: Wala na unta kaning kaributan kung wala gisalo sa akong kambal.
0: Pero imagine, iyo lugar ibaylo si Homer. Si Homer nga, mupoy nagluwas ni mo kay mura na po siyag patay si Laika ato mga panahon nga namatay ang inigugma kay na-depress siya. Masige na siya ginoktok na balakan niya ang kwan. Pero mulagi, kadugayan, tungod ni Homer, murang nabawi niya yung kaugalingon ba? Yes. Nakabangon siya niya. Talikda ni mo si Homer tungod lang kay nainiabot niya pariyag na ang atong namatay. So,
2: correct.
0: Dili siya kung ano, dili ka ng reasonable.
2: Pero, actually, kung ikaw gitunod na si ang nasa sitwasyon ni Laika, magduha-duha ka.
0: Malibog ka. Kay love good kay ito ni mga tao. Oh. Siyempre, no? Murag siguro ang uban ang lantaw ani nga ni abot si Seb kada murag second chance ba nga
1: true love niya to si Kuan.
0: Oh, true love niya ang namatay.
1: Si Basti.
0: Pero saan tama namatay naman to kambal man ni. Miskan biya kung sa kakambal nabe ginay diferensya, nabe ginay lahi nga kinaiya og uban pa. So dili taman dili gid na matawag nga mo ginay ang gigugma. Ang syempre ang naong lang
2: si Homer murag kung wa ni abot si Seb, okay na uta.
0: Yes, okay na kasi.
2: Kaya naanataran kang Homer eh. Murag,
0: yes.
2: Gamay lang nga pagkabaw nga magsakit siya, magdali yung diba? Ato siya.
0: Muna yung ideal nga lalaki.
2: Ideal nga lalaki.
0: Nga, naghulat yun doon saktong panahon ba nga ready na si Laika niya. Kung kanusa siya, kinangla ni Laika, naagid siya.
2: Oh, yes.
0: Sakripisyo yun niyang kuhan gani, iyang kaugalingan para lang yun maubanan si Laika. So, muna yung tinuod nga lalaki, muna yung angay niyang piliyon. Kaya nanay na-prove ba? Oh, na-prove yun niya nga, gugmaan yun siya kang Laika.
1: Sa soul intervention to siya nga nakita ni
2: soul intervention
1: nakita ni Basti ba nga uy ang akong inigugma murag mo adto man sa lain kuwada niya yung kambal
0: ba kambal grabe
1: pami feeling nako murag engineer feeling nako koy nga soul intervention gitu
0: grabe
1: koy
2: what a word karo pa kabuga nang words sukad no
0: soul
2: intervention
0: sa itoyo lugar.
2: Kalimuha man tukod ni niya. Una-una, neto na masalain ako hindi gugma. Niya ako rabaning giluwas.
1: Pinabuhi na ako ang nakakuanani mo at tulong salain.
2: Agay.
1: Purbida.
2: Agay. Sige, imuha na.
0: Sige,
2: it's your turn.
1: Yes, ate. Sa mga palangga ko nga gapalamati karong adlawa.
2: Mm-hmm.
1: Labi na gid sa mga kalalakihan, engineer. Oh, Adan, ginaw mo. Makoy.
2: Kining
1: sa natampo magod ate, isa na pod ka leksyon para sa mga lalaki.
2: Nga.
1: Kung unsa ka lisod ang ispilingon ang mga batasan sa mga babae.
2: Nga naman.
1: Una, imagine, ang kambal, ibuwis niya iyang kinabuhi para lang maluwas ng bayhana.
2: Mm-hmm. Natural, iya mong uyam.
0: Yes.
2: Yeah. Ikaw man siguro sa imong sitwasyon, doon ay nanulis ninyo, kita ni mong
0: gibitero. Diba, protektaran mo, ginawa ni role sa lalaki.
1: Which is sakto ginang gibuhat sa lalaki.
2: Correct. Oh.
1: Isang kinsang lalaki, ibuwis ginang kinabuhi.
2: Oh.
1: Ang ako lang lantaw diya, kami ng mga lalaki, after gibuwis ang kinabuhi, kanang naglibog pa sa kukit sa piliun niya, nga naan naman akong kambal pabalik sa kalibutan.
2: Eh, before man niabot si Seb,
0: Naman si Homer
2: nga mo ay naka-rason, nga
0: nakabangon.
2: Bangon siya, nakabalik siya sa iyang dati nga senses.
1: Maugan eh.
2: Kaya before baya, tulala siya.
0: Lala.
2: Di nagagawas.
1: Maugan rin na boys, nga ingana lang kadali ang pagkaway kabalastlan sa mga babae
2: ay,
1: no kinabuhi na.
2: Ay, utang kabuhon na
1: yun ay ikaduwa, isa na po kaleksyon sa mga lalaki na kung naaday tayo hinigugma, pareha ni kang Homer ba?
2: Mm-hmm.
1: Actually, kung wala ni gitugta ni Homer si Laika na mag-entertain pa kang Seb, wala ni na tubo ang
0: dili man ingana si Homer ka kuan kanang confidencia ba na siya sali ka Laika and out of respect na lang po kaya syempre part ka na sa life ni Laika
1: guys kini ha. Kung nada tayo uyab, dili na kita magatag kumpiyansa yun. Imagine, nananghit nga eh, ilaag lang, ana, sugot po tao ni si Homer nga, kuan, buutan
0: okay, wala man siya ipa, malay balik siya.
1: Daw, because in action of develop si Laika.
2: Buutan gali si Homer.
1: Daw, because in action of develop, balik si Laika kang Seb. Di nagka-problema na noon. Magkinaunsa, disgrasya si Homer. Ang ako ba? Di pa balik lang tao ko lang sa mga kalalakihan boss. Kita dai
2: ay compliance.
1: Ayaw dili kita mo sugot nga manangid nga atong inigug mga pe with someone.
2: Okay.
1: Dili kita mo sugot nga manangid ko ang atong inigug mga ka ng bottle of beer with someone.
2: Okay. Okay. Aka na nung bottle of beer.
0: Aka na, no. Lahi, no.
1: Pariyara na sila.
2: Pero ka na mga pi.
1: Pariyara na sila.
2: Usa na may istoryahan sa kape. Nga di ba na makahubog.
1: Dugay biya kay bubog na ang kape ate.
2: Tagan may istoryahan.
1: Kana na mga punto ba nga kining ang lalaki manggod kung si Kuya Jimar ingon manggod siya ang babae pag magbuwis o kinabuwi sa iya di namin kuno sa mga uyab ug lain. Ano manggod siya?
2: Di ay si ikaw sa
0: lugar pa. Lugar
1: kami nga mga lalaki basta ingon nga sitwasyon dili na kid may hugma. At least nga ay kambal ni abot sa mong kinabuwi. Uy, sole intervention siya.
0: Tanan ba ni na kambal kap?
2: Sa ato pa, kung doon nalik ka pari-pari haging sura, oh. Mainlam na magkagbalik. Eh,
1: kini magod ang istorya ni Laika, manggod. Nagtuogig ko at
2: pero, deji jobs, no? Oh. Dili sa pagkuhan, na sakto bitan, ano? Kala bitaw doon na kahinigog mga in love kay ka, nga nawala na. Kanya, makakita ka mayoong bitaw.
0: Yes, maokay. Yes, maokay gini mo ha,
2: manong balik sa ibuhang kasing-kasing, baka itong mga nakatulog noon ta nga mga pagbati.
0: Normal gina siya. Kaya, kana nga pagigugma, magpabilin mo guna sa itong kasing-kasing. Kaya, namatay man to, pero naagi hapon ba?
1: Kaya ako na ako hinigugma yun. Mm-hmm. Ako yung namatay naman. Mm-hmm. Ituyo ko na rin kalibutan, huwag ko kakita. Kaya kumakita ko lang. Makainunin ko, soul intervention.
2: Sa muka.
0: Sa muka, soul intervention.
1: Nakatuwa ba ba na?
0: Amputla ka.
2: Huwag ka salay.
0: So far, huwag ka salay.
2: Kaya huwag pa mong po'y namatay na mong hindi ko.
1: Nakatuwa ba na? Ang kalag ni balik yun para kay... kasing-kasing maguna, ang gugma di maguna mawala. Kay,
0: pero lagi problema ni Laika. Let's say nga, okay ang kanang intention yun ni Kuan ni Sam, no? Pure yung intention nga, nakagusto siya nga Laika. Pero, imagine ni mo, kaya ni mo biyaan si Homer Lugar nga, huwag mo siya gibuhat kundi ang higugmaon ka. Well, how unfair it is kung imuhang ibiyaan si Homer para ana, tungod lang kay kambal, tungod kay nakay, utang ka bubuton, tungod kay iyang kambal ang nagduwas
1: ni mo. Unfair
0: kung saan ko na mga rason, ah?
1: Dili so, baka unfair kang basti? Na makita niya nga, nagdungawan sa imuha nga, mas bayo na lang itong kambal niya kay...
2: Kung qualification is gutan, huwag mas gano'y issue.
0: Yes.
2: Pero, tungod magod kay si Homer, ang una niyang nahimong karelasyon niya. Oh. Si Homer, matawag na nga, wala pa'y pagkulang.
0: Oh, wala'y pagkulang. Wala'y pagkulang. Siya'y nag-rebuild kang Laika.
2: Niabot lang sa Seb. Late lang niabot. Buna'y ginagawin ba nga, sa to, imuha ng term eh, ang problema kasi sa iyo ang taga...
1: Sa problema kasi, nauna ka.
2: Nauna ka. Huli kang dumating.
1: Huli kang dumating.
2: Oh, di ba? Kano mga inaana nga mga termino
0: yes,
2: ba?
0: Yes, mga kuan, mga sitwasyon.
2: Tama na lang diya si Seb nga.
0: Di ba?
2: Pero ako, okay na sana. Pero...
1: Assessment, ate ha. Mm-hmm. Assessment sa mga sa URP. Mm-hmm. Kanang mas mayo pang bulagan ni Laika si Homer. Balik siya dito sa kang Sim kay nga naman. Kung makikuban gid sa kang Homer, hangtod makita niya ni si Sim.
2: Si Seb.
1: Seb. Si Seb. Magbalik ini ang...
0: Dili siya makikita.
2: Oh, dili siya makikita.
0: Nila ni Kuani. Kaya mo rin na nag-Japan si Seb. Hmm. Diba, ibutan sa kalimot.
1: Dili, oy. Nagsugod na ilang gugma. Mangita, magita ipaagin ng kasing-kasing. Mura naghangin ati ba? Kasi kung saan ni Mughulit na...
2: Muna na kalibog ang...
0: Yes. Muna na kinalan niyang desisyonan karon. Yes. Nga, kung makuani niya, di... Ang dili
2: pero
0: na niya.
2: Pero ako tanaw bito, ako bito ani niya. Utang ka bubuton ang reason eh.
0: True. Memories lang yun, no? Memories nga.
2: Memories niya. Pero pag nakita niya sa igsuon, kaluha mang God, ang sitwasyon ni Baste. Pero, nana ang right
0: guy no? Para nana sa iya.
1: Kung ako igu, balos good kang Baste. Nagbuwis o kinabuwis ako para ma...
0: Kabati sa dana ang rasul.
1: Mabasta na ako ang kinabuhi, yeah. Nagibuhis para sa kuha, so, ako ginampingan na yung kambal.
2: Kung magkadayon sila, muna siya nga, siya magod ang, iya, igsuon magod na matay tungod sa kuha.
0: Oh, analogar, muna siya kong ipili. Kalain nga rason.
1: Ang point
0: ako
1: is,
0: ako di ko musugot, higugmaan ko sa ingala nga rason, oy.
2: Correct.
1: Wala naman takaanin kalibutan, kung wala, kung nagkwansi mo, nagsikripay sa kong kambal
0: okay, ni mo. So, dili siya tinuot ang kanang gugma, kay morang na'y kondisyon, di ba?
2: Yes.
0: Love knows no condition.
2: Wala so, ba siya na'y gugma kang
1: Seth? Katong gisalo ni Basti ang bala ka para sa imo na, ito kondisyon. Wala
0: man. Mala, kaya si Basti man to, di mo to si Seth.
1: Yung kambal man to na ko.
2: Bisan pa, na. Lahi ba si Seth, lahi ba si
1: Basti. Isarami tinaya to.
2: Basta kay, ang ako natitaan eh, munalag na'y gugma siya tungod kang Basti. Dili ka siya na'y gugma kang Seth. Na'y gugma siya tungod kay na tao pagbalik ang iyang gugma. Tumod kang
1: Seth.
2: Ano na yung soul intervention? O sa pag-iangay buhato ni Laika, iyan na lang kalimtan si Homer o gawaton si Basti or si Basti kalimtan na lang yun, ihatag niya iyahang kinabuhi o gugma nga ito kang Homer. Balik naman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong polyp akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos hantud karon gamay nila siya nagpabilin tulog ina sa capsule UA dog kape niya ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos ana lang siya kagamay ana lang siya kataas paghipo po na ako ng gamay na po siya ni ana na po siya thank you Lord sa nang server nga gigamot nimo ako mga sakit mapasalamat jud ako
6: ko si Luisa Mercado de la Peña taga nasipit
4: kini si Doc John Paul de Assis for health Healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamintin sa nuns liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
9: Nandula ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay-sing ko ang kwas. Kaya na-tortrasahan mo ko sa medical, na iyang ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kayong nisaka yung kondisyon, dinadto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pirahan ko, kung ni pangayuan ko niya gutsinta, kaunom na ko katawari ka Peter, na kuha na ko mga, na kuha naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatao nga, buhit yung dugo, nagamit ko ikan sa kuan o itong 2019 nagamit ko Junyo 20 dayong gitauran ko katiter kay ditong ko sa doktor higayawan ko katiter 18 sige na ko tomorrow you aid salamat po ko sa Ginoo mga kay sa usan ako kakinsin ng tumar pag-ibot nalipay mo ko kay wala namang ko kabalikig taon
4: kini si Doc John Paul de Assis for healthy happy living nuns
7: mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Bueno, well, balitapan siyempre ato sa Antibayaw ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Shout out sa kay Christina Salonga. Shout out ko ati si Christina Salonga ni gikan sa Kabakan Cotabato. Ganahan kay ko sa inyong mga topic kay daghan kog makatunan.
0: From Mark Anthony Caballas, hi at early ni Genova o Cap June. Permigid ko malingaw sa inyong programa samtang nagpahuwag gikan sa trabaho. Watching from Al Ain, UAE. Og pa shout out sa Caballas family sa Bayugan City, Agusan del Sur. God bless kanunay.
2: At Arlene, daghang salamat sa inyong tambag. Ako si Lorna Caballas sa Tandag City, Surigao del Sur. Permigid na ko gina-share in your live.
0: Good afternoon, Ate Arma Kalingaw. Kaya inyong mga diskusyon, labi na ko maglalis na si Cap June og DJ Nova. From Ramil de la Peña, watching live here in Tagum City, Davao del Norte.
2: From Josephine Alvarez, shout out ate at DJ Nova and Cap June. Always me, nagpaminaw. Derisa, bansa Alan Manulet. Ayan.
0: From Danilo Mangabat. Hello, Ate Arlene Genova o Cap June. Shoutout sa Mangabat family sa Barangay Zone 3, Digo City. Kami din sa Balay Dili dyan makalimot sa pag-on sa among cellphone para makatunghay sa inyong live.
2: Shoutout ko, Ate Arlene, din sa Bayview. Kadaod to maminaw yud ko nimo kay nindot ang mga istorya sa mga sender. Makarelate ko sa ako di ay si Liza Dumala. God bless.
0: From Jana Elik, good day Ate Arlene. Pa-shoutout sa pamilya Elik sa Barangay Agdao, Davao City. Maski na ako sa balay nag-atiman sa mga bata, nakatutok jud ko sa inyong paboritong programa kada hapon.
2: Ayan. From Jason Panyares, maayong panlawas na tong tanan. God bless all. Shoutout ko diri sa Toledo City, Cebu.
0: From Christine May Salinasa, maayong adlaw Ate Arlene, DJ Nova o Cap June. Permigid ko malingaw sa inyong mga istorya. Always watching your YouTube videos diri sa Brunei Darussalam.
2: Ate Arlene, paboritong trayo. Good na ko, De Genova, Cap June, ug ikaw. Salamat sa kanunay nga paghatag kalipay ka na mo. God bless and amping kanunay gikan kang Lizelle Alcantara Bernardo sa Zurich, Switzerland.
0: Wow. Hello, Ate Arlene. Watching from Bislig City, Surigao del Sur. Pa-shoutout ko sa kong pamilya de la Cruz family ug Manlangit family from Rosalie Manlangit.
2: From Pet Galinzuga, guwapo kayo ang gupit ni Cap June. Watching from Barangay Tagasakay, Natuan, Surigao del Sur.
0: Hi, Ate Arlene. Shoutout sa kong lolo ug lola sa Bayugan City from Katrina Villanueva. Watching live now.
2: Ate Arlene, serious ka mong duha ni DJ Nova kung mutambag na. Pero kung makatawa na gani si Nova na nasod ipantog inam og kape o si Cap June mangugat kung inyo tinud-on og tambag from Gaspar Fernandez. Okay, Dejinobs, imong final advice para kay Laika.
0: Laika, para nako murag confusion ra na imo hangga kabati no nga imong nakita sa kang Seb ang panagway ni Baste. So para nako dili na siya gugma, na confused lang gid ka tungod kay iyang kinaiya, maayo sa nimo, maayo po tingali gid ang iyang intention sa imo nga nagconfession nga nakagusto siya. But para nako dili nimo pwede nga isakripisyo si Homer. Kasi si Homer gid ang pinaka-ideal nga lalaki no, nga talagsar kay nang laki nga kana ba maghulat gid si imuha kung karos aka okay hangtod sa nandi ka pugson ba dili ipugos ang mga butang-butang kundi
2: yes.
0: Nagpaabot gid siya nga maokay siya aron mahatagan siya tsansa sa
2: correct,
0: imuha.
2: Correct.
0: Ya karon nga okay na mo no, mapalangga kaniya, giatiman kaniya. Ayaw na siya. Kuno sa paman imong pangitaon no.
2: Correct.
0: Para nako dili gina siya love imong kakakita kang Seb. Murag
2: correct.
0: Kuan lang gid ka, murag in love lang gid ka sa memory ni Baste. No, kay syempre di man yun ato na malimtan ang tao labi nag sa
2: taas-taas ilang pinagsamahan.
0: Taas lang pinagsamahan niya. Grabe ka tragic ang ending sa inyong love story,
2: yes,
0: ni Baste.
2: Grabe, tinuod.
0: So dili lalim na siya. But like ka, kanunay ni mong lantawon kung kinsa ang tawo nga naa sa imong kiliran sa panahon nga nag-rebuild kasi mong kaugalingon.
2: Yes.
0: Si Homer na siya.
2: Yes.
0: Ayaw na wanay daghang hunahuna no, ayaw na libugay mong kaugalingon. Kay si Homer ang naa sa imong kiliran niya. For sure, mulungtad yun kay dili lalim ang iyang sakripisyo nga musunod yun si mo diya sa Cebu kay para lang yun nga maalalayan ka sa imuhang kung ano, sa imuhang mga kasakit, sa imuhang pag-recover, sa imuhang kung ano, baka nang mapakita ginyo sa siya ka-genuine niya sa imuha.
2: Yes.
0: So, wala na kay laing pangitaon pa kay Homer na. Ayaw na kung ano si Seb, pasabta na lang din na siya nga kanabang tuod man, maayos siya sa imuha, no? Maayos iyang intensyon, pero dili pwede nga imong biyaan si Homer.
2: Correct.
0: Sa ganun na, kinain yung DJ Nova de Marites, amaring ng bayan.
2: Of course, ang ato URB professor, Cap Junjun Diasis. Imong final para kay Laika.
1: Yes, pinali Laika. Kita manggod usahay nang inabuhi ni ining kalibutan. Kanang dili ni mo masabtan ba kung sa'y tumuog tingwa ni ining atong kapalaran.
2: Okay. Mm-hmm.
0: Grabe, lang umatoy.
1: Una, imong balik-balikan, baliklantaw ka, na ang pamilya ni Basti nasakitan sa panahon niya nawala ang ilang anak. Labi na gid kining kambal. Yeah, here comes karon nagproblema ka, sakto ka nga late gamay si Seb. Pero ako nagatuo nga gilamdagan no sa kalag ni Baste ang iyang kambal para ikaw dili may adto sa ubang
2: sa imong pagtuo.
1: Oo. Gatuo mo gud ko ana ati kanang balik-balik ko na ko ha kining mga kining soul intervention.
2: Intervention.
0: Word of the day.
2: Word of the day.
1: Soul intervention niya. Yeah. Ikaw like ka kumbot sa badahon kanang mapasulan ka gamay sa pamilya kay kadali ra jud nimo
2: nakalimot
1: no
2: na, lalim na
0: kinabuhi ni agian oy
1: kinabuhi sa kambal ni
0: wa man siya kalimot na dawat lang niya nga
1: para
0: nako ang nahitabo
1: para nako kanang kung gusto ka malipay sa kahitasan si Baste ayun na adto sa ubang lalaki.
0: Yo, yeah, so ano gar si Homer? Unsa may sala ni Homer para pasakitan?
1: Ang sala ni Homer, nauli siya sa kang Baste.
0: Ay, ganoy. Ang, wala naman si Baste.
2: Ang role lugar ni Homer is siya lang ang nagkuan.
1: Ang sala ni Homer sa tinod
0: diba, lang. Diba si Homer ang nagbuo pag-usab?
2: Yes.
0: Ang kunon raslain?
1: Ang sala ni Homer, kay gitugta niya si Laika, nga mo entertain o pila ka adlaw, sayo manggod ng ingana gud ako laki
2: aha magkubusugot tulok adlaw sad no
1: sakto baka nga laki nga gipasagdan nimo imong uyab nga
2: 3 days is 3 days and 3
1: days
2: may dapat ni uban siya ba para di madibeto
0: ipasabot ana murag wala siya hunahuna wala malisya
2: wala malisya
1: kulang gugma si humir nimo
0: dili siya kulang gugma sakto sa pagigugma
2: isalig siya
0: isalig man
1: siya si Bakoy aha magkabuya ingon ay tik si Bakoy kung ako nang uyab bisag isa ka oras din ako magkubiyan sa bisag isa ka minuto
2: biluang
1: ano kaya ko gugmayaw tagay binta. Kumahan man ka. Mao na di alay ka. Ang ako lang, makonsensya ka. Ikadua, mali sukli sa pamilya ni Basti, nga giunungan ni mo ang iyang kambal. Sa gihapon, si, kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pagit, pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
10: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, ilabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
11: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule ka Duid Capsule. Nabalang ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili na gid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala na gid siya nagahukong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nans capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag Uid capsule dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans Cabuid Capsule, wala gid nagkopos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
12: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
13: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, na-observe na ako sa Nans Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay huwag mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
12: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
14: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so Dios nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
12: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Daga salamat kanimo DJ Nova and thank you so much Cap June. Thank you Laika. Sa imo babadangat imo swatan po ni ato tuluman sa sensor li Ate Arlene. Well, para ka na ako. Ikaw mismo nakabaw kung kinsa ang mas bugat sa imo kasing-kasing. Kung unsay makalipay nimo, mo'y buhata. Para na ako, sa tanang desisyon sa itong kinabuhi, dapat malipayon ta. Walay regrets. Kung sayop man nga piliun nimo si Seb, at least, dili ka bang mahay? kung piliyo ni Mr. Homer, dili ka manghinayang. Akong punto, kung unsay makalipay sa imong kasingkaksing, kaya sayod bagid ko. Mas ma-feel ni mo nga magmalipayon ka sa tao nga imong gimahal. Kung asa ka magmalipayon, kung makauban ni mo sila, may piliya. Tungod kay ang importante sa relasyon, kanang malipayon ka, kung makauban ni mo sila. Laika. Very much. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, muna salamat. Bye-bye. I love you all.
15: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
16: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o way labot kining istasyon.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay, tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10. 26 na sa gabi.

0: kasaganado at dunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maying gabi, kanatong tanan. Kamusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulokabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang abuhi nga Dios ha, sa paghatag niya kanato og lain nasab nga adlaw, lain nasab nga gayon sa atong pagpadayon atong pagpanikay-sikay ug atong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sugin dig paminaw nga ha, kuha na taron huybis ha, pizza 20 na sa bulan sa Agosto tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito mga pinanggantig paminaw, ito mga sukintig paminaw nga naminaw karo mga orasa? Ha, silang natag sa ka mga radyo. Nagtanaw sa ito ang Facebook Live o sa ito ang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Olpos Tanghian, ang makikuban kaninyo hantod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang magigsuna mga pinanggantig paminaw. Usab diri sa Dakbayan sa Sugbo. Kumusta ka muntanan? Ato ang mga pinanggantig paminaw. Diri sa Dakbayan sa Sugbo. Diri sa probinsya Sugbo. Ato mga Sugboanon nga naminaw sa garong orasa kasamang listo. Maing gabiin ninyong tanan. Onya dito sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato maigsunan usab nga naminaw karon diha sa Sikihor. Maing gabiin mga taga Sikihor. Diha sa Bohol. Ato ang mga bulanon nga naminaw diha sa Bohol, sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan usab nga pinanggantig paminaw dito sa Luzon da area, no? Kadto nga mga Bisaya kasamang listor, ang naa diha sa Luzon, igon usab ato ang mga overseas Filipino workers kun mga OFWs diha sa gawas sa nasod.
2: Straight to the point.
1: Naminaw na to usab garon may gabiin ninyo diha ha, mga naa sa Middle East ato makigsunan usab nga naa sa diha sa Europa, diha sa Amerika. May pagpaminaw, may gabiin ninyo dihan tanan na ito ang mga kingsunan ito, mga pinanggantig paminaw, mga OFWs town, ang naminaw karo ng mga orasa.
2: Straight to the point.
1: Ito ang mga senior citizens, sab, ito ang mga nanay, no? Ito ang mga nanay, ito ang mga tatay, naminaw na ito karo, may gabiin. Ninyong tanan diha, ito ang mga pinanggantig paminaw, sab, ito ang mga kingsunan. Ang mga nanay na itong tatay tao na nagtatanday-tanday po itong uban. Ato ang mga kaigsunan sa bato ang mga pinanggantig paminaw kasamang listor. Kanto ng mga naminaw, mga sukintig paminaw na ito samtang nanikay-sikay. Naminaw karong ng mga orasa, may nga pagpaminaw. Mayo nga pagharay-haray, may na nga pag kanda nga tanday-tanday kasamang listor. Labi na diri sa sudad as tang alimuta kasamang nisor gawas lang sa di aircon para yung kasamang nisto. Medyo makabukot-bukot kas habol pero katong uban nga nagsalig ra in town o gasiling fan da electric fan kasamang nistor kanana ang usahay mubuga mga sukindig paminaw ang kanana ang kainit kaalimuot no gawas lang dito sa mga probinsya dito sa mga sa mga bukid-bukid kasamang nistor kay kanana ang kusog manghangin kanang luhangin ra bangin-hangin ginagmay o niya dili kay alimuot dili kayo tanto nga init.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una, mga sukindig paminaw. Arita sa tuang mga isgutanan sa garong kay naghantag mga isgutan sa garong gabi una. Tungod kay matod pa, Senador Chis Escudero. ipasanginlan mga sukindig paminaw nga sikreto kuno nga ni kumbinser sa mga senador nga anaa sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano aron matod pa ikumbikto gyud si Vice President Sara Duterte sa impeachment.
2: Straight to the point.
1: Ah, butang mga sukindig paminaw nga gialmahan ni Escudero og matod pa niya dili kini tinuod, ha? Kinsa man po dagway kinsa po dagway nagpa-kuan-kuan aning istorya ha kasamang listo? Ha? Kinsa po dagway nagpakatap aning istorya ha? Ha? Basi pong tinuod dagway Escudero, ha? Basi tinuod po kay ganang na ang kanarabang imong paglayat gikan sa agikan sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano kana imong paglayat ra ba ang mga tawo nakahibalo ana nga imong kaso hinog na imong kaso hinog na imong kaso unya mo na nga nilayat ka arang mobalik sa pagkahilaw. pero timan-an mga sukindig paminaw ni Senador Cici Escudero nga re-electionist siya. Ha? So duna pa siya usa ka termino unya sa 2028 kana kung modagan siya kasamang listo. Ha? Pero mingon siya nga di na kung modagan kaya kapoy ni politika mo ni muna. So okay. Pero kung og modagan paghapon siya magpapili sa utro pagka senador mga sukindig paminaw sa 2028. Okay, kanang na ang kuan man sa re-electionist man siya kasamang listo. Isinaro si Escudero muna nga karon siya nag-careful siya, nagbantay gyud siya. Ang pananglitan dili niya ma offend mga sukindig paminaw ang isig kahabig na amay gyoy usahay dili man kalikayan nga duna gyoy masuko sa kamatuoran. Ha, kasamang listo. Ha, pero muna nga kanang na ang kani monitan aw non himo-himo ra baning istorya. Ano man yung naano may nanggawas nga istorya karon nga iyaha ko nung giinganyo, iyaha ko nung giagni. No, si Senador Mark Villar, Camille Villar, sila si Jingo Estrada, ha? Si Jingo Estrada kasamang listor, Loren Ligarda nga patipunon sa ilahang nga grupo para makakuha sila disisize, ha? Ka mga senador nga mo convicto yun ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Pero matod pa sa kampo ni o Senador Escudero mismo, amoy gaingon mga sukindig paminaw pinagistig pa maaba sa kanang naang impeachment, na impeachment case kasamang nisto nga kuan kono kanang na sa impeachment court rather. Ang dili kono kana tinuod og dili angay tuhuan. Ato ni hatagan, wa may lain yun, na way lain mismo ang Malacañang. Ha? Ang Malacañang, nagduda ang mga tao nga ang Malacañang number one nga muuyon mga sukindig paminaw nga makumbikto si BP Sara. Ha? Ikaduha kanang na ang makongresman. Ha? Kanang makongresman muna, buhato nila ang tanan, bulahan kaning mga senador karon nga mauy mo hukom, ilahang piton, ilahang kanang piton mga sukindig paminaw, kuanan sa ulo. Ha? Tukon kasamang nistor aron dili makaugpo aron nga musunod unsa ilang gustong mahitabo. Ha, ngano man, sa pagkakaroon, 13 pa kabuok. Ha, 13 ra kabuok ang naa mga sukindig paminaw sa grupo nila ni Senador Win Gatsalian. So kulang pagtulo para mo convict ni BP Sara kasamang nisto. Ha? O, niya kanang naa nga mga grupo karon ni Senador Win Gatsalian, di pata makasiguro anak kung kana ba sila tanan mo, mo convicto ni BP Sara. Ha? So muna nga kanang na ang kuan. Himuon gyud tanan nga mga pwede nga mahimo sa administrasyon mga sukindig paminaw para mga hadlok ni mga senador arong ilahang ikumbikto si BP Sara.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad ron diri nya kay kana ang mga tao nanguan man naminaw man ang mga tao, ang mga tao mga sukindig paminaw nakahibalo man og unsa ilahang kanang na ang tumong. Ha, unya kay balo ang mga taon sa itumong mo ni Mona. Ha, Mona ang 2028, ha, og dili lang tikason sa kumili kasamang nistor adto ni gyud mahibaw-an. pero sa kung pagkahibalo kasamang nistor, anis man kuno ning kumili, wa man kunoy, wa man kunoy tikas dias kumili ka. Amang hinaota, ha? Pang hinaota nga ipatigbabaw ang kamatuoran, ipatigbabaw mga sukindig paminaw ang limpyo o hanay nga eleksyon, asa umaabot nga 2028 presidential election mga kasama.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa lain nga bahin, no, itong hatagag pagtagad sad mga sukindig paminaw kay ang kampo karon, no, ang kampo mga sukindig paminaw ni kanhi House Speaker Martin Romualdez, ha, ni Duso og supplemental counter affidavit, ha, dito sa opisina ni Boying Remulla sa Ombudsman, ha, kini ang gibutyag sa iyang abogado mga sukindig paminaw, tigpamaba ang si Attorney Ada Pajardo. So ni kwan sila og counter affidavit, supplemental counter affidavit kasamang listor kay matod pa nga ilahang giapil ang pagpanumpa nga ani sa pamahayag ba nga duna kunoy 25 ka mga kanhi driver og bodyguard ni kanhi Congressman Saldico, ingon man ang ni Rick ni katong mga nirikanto ni bakwi sa ilahang mga pamahayag, apil na ni si Orly Gutisa.
2: Straight to the point.
1: So matod pa ni Ombudsman Remulla nga bisan pa man og nibakwi ni atras kaning ni ang mga sakop sa 18 Marines og labi na si Orly Gutisa, dili kuno ni makapahuyang sa kaso, batok ni
2: straight to the point
1: kani House Speaker Martin Romualdez mga sukindig paminaw. So ato lang ning tanaon, pero makaingon gud ha muna ha Boying Remulla ang mga tao karon nagduda gud ang mga tao kani duwa-duwa ra gini ninyo kay hantod karon wa magyoy wa may pag-irog sa kaso. Ang mga tao nagduda nga kani drama-drama ra na ninyo nga kunuhay kasuhan mo ni mauna ang kaso kuno nagungong na kuno ang kaso mo ni mauna. Wa man pila naman kabulan, wa tuig nabtan nam ganig tuig wa man gihapon nahitabo. Ang mga testigos mga sukindig paminaw ni bakwi naman gani sa ilahang ha ni bakwi naman gani kay gibati naghadlok ha kanagong mo kwan ka diha musaksi ka diha ha kanang musaksi ka muni muna na ikrimin musaksi ka kasamang nisor kuya usab na ha kuya una uldo ibutang ka sa kanang nga witness protection na kasamang program kasamang nisor pero kuya okay na kay pamilya niya may guwa ka mailhi ha ilhan sagug ka sumuna nga kanang naang nibakwi na no kaning ni ang upat ka mga kanhi mga bodyguards nga nagdeliver kuno og mga kwarta nga mga malita dito ni kanhi House Speaker Martin Romualdez og ni Presidente Marcos.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad sad mga sukindig paminaw diri sa tuwa nga pagkulo kabildo ha karong gabi una usab ma samtang Ateneo di Cebu ni himakak nga adunay hulga nga nadawat ng ilang eskwelahan.
2: Straight to the point.
1: Kay diha man toy unang taho mga sukindig paminaw nga matod pa do na kunoy hulga no ang eskwelahan sa Ateneo de Cebu, mga sukindig paminaw ganihang buntag diri sa may nga nahimutang sa barangay Kanduman Dakbayes Mandawi apan ja matod pa sa Ateneo de Cebu nga kanang naang dili tinuod nga do na silay nadawat nga hulga onya ganiha porebuyag kulos ginuin taon luwas no ang mga kanang estudyante o ang eskwelahan kasamang nistor diha sa Ateneo de Cebu. So dili unta dili nimo kwan no kananaan dili na mo gara ning ni ang mga kwan ba kaning nini nga mga hitabo in taon mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Samtang katong nang hulga nga mamusil no sa usa ka dako nga university, unibersidad sa Cebu City, dali mga sukindig paminaw nadakpan.
3: Wa gaba.
2: Straight to the point.
1: May na nga sakto ni no ato ang kinahanglan nga ang ato ang kapulisan, pasalamat sa sung kapulisan nga dali kay mga sukindig po nadakpan ni. Daling nadakpan ang usa ka lalaki nga giingong nang hulga nga mamusil sa usa ka pribadong tunghaan. Dinis Dakbaya Sugbo mga sukindig paminaw gahapon pinaagi sa hiniusang puwersa sa Police Station 3 sa Mandawi, Police Office og sa Police Station 1 Dinis Dakbaya Sugbo og puro municipal station na dakpan ang maong lalaki nga usa ka culinary student di ay ni nga gitumbok nga moy responsable sa pagpanghulga nga matod pa mamusil siya sa usa ka dako nga tunghaan diri sa Sugbo. Pastilan in taon ni kanin 20 anyos mga sukindig paminaw ni ang taga Tabok ra bad ini sudad sa Mandawi nadakpan mga sukindig paminaw dito sa lungsod sa Puro nadakpan sa isla sa Kamutis alas 8 ka gabi mga sukindig paminaw.
2: straight to the point.
1: At ani hatagan og pagtagad sad kay kaning ni anga ni kwa naman ni kana na anga ni ani sipat ba mo ning dakpon jud ni pre kwano jud patagmon ba ha patagmon ning magsigig panghulga ha patagmon dili kay magalod luhuran ta pulo pasaylo diha makapasaylo man ta kay tawo man ta pero kana na kinahanglan nga magatusan tudluan nga magmatngon sila kasumang listo nga dili masundon sa uban ba sumuna nga dili na katong mga naminaw na to di na mo kinahanglan nga apa himangnuan pag maayo nya karon kay ngatong kapulisan kay daan na yung mga ekipo at is duna na sila yung mga ekipo dali na di ang madakpan kun manghulga una nga ayaw na mog panghulga-hulga o mga binuang-binuang diya social media.
2: Straight to the point.
1: Samtang pagban sa cellphones sa mga tunghaan sa lungsod sa Dumanhog, gilibkas na ni Dumanhog Mayor Gungun Hika. Samtang dili lisensyado o wala marinyo nga armas, ipatahan sa kapulisan.
2: Straight to the point.
1: So ang katong mga cellphone kay tanang eskwilahan sa Dumanhog, gikuanan man to, doon naman to'y kanang na ang kamanduan si Mayor Gungun Hika nga mga estudyante dili gyud padadog cellphone kasamang nistor. So karon tungod aning panghitabo mga sukindig paminaw nga daghan na mga hulga-hulga, daghan na mga panghitabo sa eskwelahan, gitugutan ni Mayor Gungun nga makadala ang mga bata og cellphone sa eskwelahan pero atul sa ting klase dili pwede gamiton. Dili pwede gamiton. So muna nga sakto na nga pagdalag cellphone kay para emergency ba? Para makatawag sa ginikanan, makatawag unsay mga dili mayo nga mga panghitabo si makulang at least na ay cellphone. Sumuna ang kwan lang nga pananglitan og dunay klase kinahanglan dili dagabiton. So sundon na pud nato ha to mga kabataan nato maginikanan sa Dumanhog ug uban nga mga lugar. Kinahanglan nga di lang ta magkonsag cellphone kay lisod man kayo labi na monitoro nato mga bata kay dula-dula aning mga duwa mga sukindig pa mino makabuang sa utok delikadog sunod.
2: Straight to the point.
1: Okay, samtang sa lain nga bahin ato hatagan sa pagtagad mga sukindig paminaw kay di amay 21 mani sa Japan to. Biha aning kuan ano kadtong sa kuan. Paspas ni iaksyonan pod sa kapulisan ang ngamisang pod sa pagdakop sa usa ka 21 anyos nga lalaki human giingon nga nagpadala kini og sunod-sunod nga mga mensahe sa online nga adunay hulga sa pagpamusil sa Bantaya National High School, Senior High School og nipasidaan sa mga estudyante kabahin sa maong insidente.
2: Straight to the point.
1: Di apoy 21 anyos mga sukindig paminaw di ay nga nanghulga dito sa Bantayan. Nadakpan mga samni, nadakpan ba ni? Sa kananaang kapulisan. Onya ang suspect, kuan lang ni mga suki, nadakpan. Nadakpan na siya sa tuag kapulisan sa Bantayan Municipal Police Station. Nadakpan mga sukindig paminaw kaganihang buntag. So naunsa na ba ni kasunod-sunod naman in taon ng pagpanghulga. So muna nga kanang nato ni hatagag pagtagad sa pasin. Dakpa na ha. So muna nga karo at ispaspas ang dakop at tonggi pasalamatan at tong kapulisan nga tonggin tinudon yung dakopan. Araman din na at is madakpan maday kasamang niso. Unya, isulod sa prisuhan, ipapaak sa lamigas ha. Bahala nagbusoko si Risa Hontiveros o si Kiko Pangilina. Samtang atong hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw sa update na itong kaon sab no karon taod mga sukindig paminaw kay katunto ang 14 anyos nga estudyante estudyante sa pinamungahan nakuhaan og armas atol sa surprise nga bag inspection.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad sa doon kay 14 anyos nga daladalag armas sa eskwelahan. Maubaning kuan na kasamang ni sir. Sige lang, ato ning itsek ron to taon. Pinagisab ni Radio Man Pulauro. Sa ning hitabua mga sukindig paminaw to, nakuhaan mag-armas ning usak estudyante. Ang atol sa surprise sa bag inspection mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Naunsa ba yung taon? Mas may nalang padalo na lang ni Uguan Tinoodo. Mga guna, padalo guna ba? Mangguna lang sa taskulahan. Kay kanana ang sunod-sunod dumanoon yung panghitabo mga sukindig paminaw nga may kanana ang nag-involve no o mga estudyante o diya sa tonghaan. Gapon po, gabi iba ito kasamang pool dito sa Basak sa Nicolas, mga suki indig paminaw, nagpasalba po.

Alang sa mga mga pinanggan, tigpaminaw. Nga, naminaw sa garo nga, dunay sakit o balatay, naghambin sa kalawasan. Ayaw niyong pasagdi makasama, kinaan natin maayo kaayo nga imnon, ang atua nga, Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga kasama, ano sa makikisunan mga pinanggan, tigpaminaw, sab nga adunay... Aka nang naang hubak, no, dali nga kapuyong, dali nga makutasan, mas may makasama nga mo gamit ha, sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga kasama, puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients nga may kinahanglan sa tuang nga lawas. Panya, mapalit ni sa Diding's Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, paguban pang mga butika ug farmasya duol sa inyong mga lugar.

0: Okay, nya balik ta karon daud makasama oni sa tong pagbalik atong kuhaon ng update no ani kasamang nestor nga dunay 14 anyos nga estudyante na kuhaan og armas ha, sa surprise inspection sa atong haan ba ni gipahigayon ang inspection yas pinamungahan ha hatagag pagtagadron ha diri sa tuwa nga pagkulo kabildo mga sukindig paminaw kay naunsa ba ning panahon naron oi nga kanana ang muna mura magnisiaw kasamang nisto si Marilyn na Baruta gadaminaw sad nato o ni kasin sa Bilina Baruta kabatan niya o niya si Joselito Efrin Suaso na minaw si Person Digamos o si Corazon Taniula Jane Abilia Tristan Gulay Girly Milindo o Nilson Cabatino ana minaw sad nato karon og si Zario is Azario Ikabandi Junior na minaw sad nato karon. Okay, balik ta karon taon magkasama human lamang sa importante kay istong pagbalik ato ang kwaon ng report no sa tuang mga kaubanang radyoman og inyong sabdugan nga maisgotanan og uban pa nga mga mensahe inyong gipadangat dere sa tuang programa. Alas 10:48 nas gabi, standby.
1: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This Time Check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This Time Check is brought to you by iBerry. This Time Check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Try now. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This Time Check is brought to you by United Home Kidlets. Chewable paracetamol and candy flavors. This Time Check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice. This newscast is brought to you by Walang lusot ang colds. Hulihin agad with Neosep for kids.
3: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buen Alguno. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Labi na sa mga breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancer na dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot ipasabot nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa kini ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 batok sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot ipasabot niini nga kun ang usa ka cancer patient

0: dunay sufficient o igo na vitamin D level sa dugo. Ang mga cancer cells mamatay og maghatag kini og mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo-improve ang ilang quality of life og hinay-hinay na mo-balik ang ilang immune function og kakusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang life extension vitamin D3 mupugong sa angiogenesis. Uusan ni kaproseso diin ang mga formation og ang growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer i-block iyang pugnan o putlon sa vitamin D3 aron nga wa'nay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Busa, sa mga published medical papers, karabot ni sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kun duna siya'y igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, unom ngadto sa siyam ka soft gel matag adlaw to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon bisan sa usa ka tuig nga baby, mga buntis og lactating mothers og sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease og autoimmune disease og uban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos lang ang matag soft gel. Importante pahinom dum ha. Dapat siguraduhon ninyo nga dunay marka nga ILE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kun mopalit mo sa mga butika. Bag-amping sa mga piki nga mga produkto mga kasama. Siguro agina, life extension, vitamin D3. Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract na abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Salon Pass. Direkta man hutsuhot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate menthol, tocopherol acetate comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
2: Good

0: Cold Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado.
2: I-shield mo.
1: Pambilay protektado.
2: I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
8: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
9: United Home.
10: Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang katingit sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ato ang takna alas sa 11:08 na sa kagabhion. Balik ta magkasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabhion na.
16: Straight.
15: Onya, oy, ato mga naminaw ha, mga sukindig paminaw sad ha. Ay sa mo katulog di ha, dungan data karon taod ha. Ah, dili man nayaw sa tagchat sa ha. Ala sige, sige, sige, sige, sige. Tay, pagawas nanay tay. Apa nato sang i-check no ang report ni Radyo Man po Lauro mga sukindig paminaw kay nagasanbay na speakers linya. No karon nga mga orasa. Yes, Radyo Man po.
16: DYHP. Ottoman Report.
17: Radyo Man na BJ, may gabi, no? May gabi sa
15: may gabi, mga eh, oh.
17: Paminaw nga nagmata pa o nagtukaw pa ni ining nagkahalaom lang takla sa kagabion on Lipsy kasamang GQ, kasamang BJ, inong dati kita mo'y nag-uban karong gabi una, no? Sa atong pag-patrolya, pag-monitor sa mga alarma din sa ato sa Sugbo, wamanon, kalos Diyos, wamanon mga major incident, major alarm, doon na lang mga ginagmay ng mga vehicular accident, o niya, nakasinapit ng mga medyo heavy traffic sa may SRP, tungod dyan, doon ay gamay nga aksidente, mga pasado, alas 10 karong gabi, o niya, wala man sa i-report nga, doon ay nangaangol, no? Doon alay panag-igo sa mga sakyanan dito nga nakamugna ni o kahoot sa trapiko niya sa vicinity sa El Corso. Tato sa mga balita kasama ang BJ, yan ay posgikan sa probinsya Sugbo, arita siyudad Naga, kay di ay bana na dagbalan kayo sa iyang asawa.
15: Uy!
17: Doon ay mga panahon nga giminsyon ni sa asawa ni Adtong Mayo, i-dagmalan siya, i-bunalan siya helmet, panyang o, no? Bunalan siya helmet, nung dan nga na-trauma dyan siya ni Adtong Maong mga panahon na, o itong nakahukom siya nga, iya na lang yung ikiha ang iyang bana. Nilusot ang warrant sa iyang bana, gidakop ni kaganihang alas 3 pasado kasama ang BJ, diri sa ilang dapit sa may purok ka Taking Dos, Barangay South Poblacion, Ciudad Senaga. So, kini nga suspect nga bana, ito lang yung aliasan niya Glenn, 34 anyos ni siya, ang pinginaron, o niya ang warrant of arrest, bit-bit sa ato mga sakop sa kapulisan sa Naga, ilan yung deserve sa maong akusadong bana. So, nandito na ni siya karon sa ato nga kapulisan o niya doon ay girekomendar nga piyansa ang korte ara alang sa iyang temporaryong kagawasan nga moabot sa 72,000 pesos, no? O niya ang girekomend nga piyansa alang kaniya alang sa iyang temporaryong kagawasan kining Republic Act number 9262 kini Bausi. Nya sa pikas nga bahin, doon sa tayo report niya na ipo sa pinamungahan ay usa ka 14 anyos nga tinunan sa mga binji na imbarkuhan sa iyang gidadang Baltic nga 357 na Magnum revolver. Yan ang isuot sa bag.
15: 357 ni ning armasa kasamang pool?
17: 357. Kusog-kusog ning armasa kasamang binji, no? So, doon na siguro yung naka tip sa itong kapulisan. Mahinungdan yan, hilusan sila o kalit nga inspeksyon nga nag-coordinate po sila sa kuhan, eskwilahan, no? So, ngayon na lang yun natong eskwilahan, ha? Ay na, kuha naman sa yun na himuan ang bulbunig report sa itong kapulisan. Sa kuha niya kasamang binji sa Lutod National High School.
15: Lutod,
17: na
15: naanin
17: mahimutang sa barangay Lutod sa lungsod sa Pinamungahan. No? So, kining napsado alas tres at taktas kapunon, doon ay nakakuha siguro itong kapulisan or ilanggi sakay ang panahon niya, daghang kay hulga-hulga.
15: Oo, gisakyan ba?
17: Doon ay mga estudyante nga mamusil, o niya katulang mag-uway ito sa Ateneo de Zamboanga, na estudyante na musil. So, nihimo sila o kinalit nga inspeksyon sa mga bag, sa mga tinunan siguro nga sa ilang gimong background, inimurag na ni grupo-grupo ng bata. So, kalita nila, dito nakuha ang 357 Magnum revolver, no, sa iyang bag mismo. Sini 14 anyos nga tinunan. Sige mong investigasyon, initial investigation, ini armasa gitaguan is kabinet sa iyang sabalay sa ilang lugar sa Purok Santol sa barangay Lutot Pinamungahan. Giingon nga kini armasa ay panag-iya ni sa iya rapod niya kanang uyuan ba? Gitaguan, gitaguan na ni Ambot o ganong nadumduman ka niya kasamang binji. Gidadama noon niya dito sa eskwilahan, no? Waba ka ni plano o laba ka ni kunta ni bataa dito. Anong iya mag-gida sa isodiag bag niya, gita niya dito sa eskwilahan, pus, ayaw baka itong nakakuan baka niya sa mga balita na sa mga binji. So, murag nagkuan siya ba? O ay nakatambag yun ba? Delikado yun ay ana, no? Ay, delikado. Sus, ini, ugili pa ni minor de edad. Automatic man niya siyang makasuhan yun o illegal
15: position of firearms
17: sa mga binji, no? So, ang problema ani kay
15: pero kaning niya, unsa man ning kuana kasama bol kasa ang paghitabuan ni kay alas 3 na mas hapon sa to pa mga estudyante to na sud sa eskwelahan.
17: Oh, diha na gyud sud sa eskwelahan.
15: So dito na ni sa sud sa classroom na kuan sa tong kapulisan na nakuha kining maong armas.
17: Oh, dito na ni sa sud sa classroom.
15: Uy.
17: Dito gyud sud sa iyang bag mismo kasamang binji, no?
15: Pero kanang nakuha sa wala pa ni na nag-inspeksyon sila ganiha, doon na ba'y mga hulga nga nadawat ang maong eskwilahan sa mga miaging adlaw? Wala?
17: Wala may report ang kinamungahan kasamang binji. Matulad pa sa itong kapulisan, precautionary safety measure lang yun ang ilang gihimo, no? Labi na sa mga magtutudlo. Doon na nakuha ng kasamang binji.
15: Basig doon ay mga, kuano? Basig doon ay mga nadawat nga taho ang itong kapulisan?
17: Ana dyan yung report niya, kining bataa, doon ay mga grupo-grupo, ana.
15: Ah, so kaning bataa, positive na nga doon ay grupo-grupo?
17: Di, base nung kuan ba?
15: Ah, base na alang, oo. Oh, oh.
17: Nila ba, oo. May ganong
15: unsa ning year ka sa Mampol, kanina ang bataa na kuwag armas?
17: Gwa ni na ko masubay kasamang binji, da? Basta kuwan man siya. 14 years old man siya ang iyang edad ron.
15: Oh, so kung 14-year-old, murag naas mga grade 7, grade 8.
17: Ay, yun na yun siguro, no? So,
15: sus, kabata pa man, no?
17: Oo, nga. Kaya na yun lang, hindi dito dito dyan sa itong kapulisan sa Municipal Social Welfare and Development kasama ang binji ng for custodia custodia onya ila paning kwanon og ila paning istoryahan ang ginikanan aning minor edad. So aron makuha ni siya ma tubay gyud siya unsa man siya na aba ni siya gipilan nga grupo grupo unya nganong iya magyud sa ka lisod sa balita ba sa lisod niya sitwasyon niya na ay mga balita nga involved og mga tinunan sa mga isulan dyan na itabo o niya katong gabi eh diriskuan mga grupo-grupo mga matangon tong nag-abot-abot dito sa Basak San Nicolas. Sus! Ang resulta noon ganiha sa eskwelahan na mauli in town ng mga dyan din. Kaya diyan naman sa'yo nag-post-post kasamang binji nga at kihon gulo ang mga tinuntaan sa high school sa Vicente Rama.
15: Sus!
17: Sampahita mo itong kwanto si Consel Dave tumulat ganiya. So, mga tinuntaan na nag-tabo na noon niya, nag-happy na lang ang klase ka ganiya. So, na mauli in town niya, mga ginikanan mo, sa antar po tao, kinuha ay sa ilang anak eh, nakakita man sa post lagi nga, na nasa, na, mo, ang grupo ko ng mga kwan mo, atake ko ng mga tinunan mo ito na balakan sa mga ginikanan kaganiha po sa doon Vicente Rama National High School o sa elementary school. Tignan yung mga inani ba. So, hinoon, doon na yung mga nadakpan sa mga binji. Ito sa Kamote, so ganyan sa Bandayan. Pero dili ni, kuhan, dili ni sakto pa yun, no? Mas maayo yun niya ma-educate ni mga inani sa mga binji. Ay mo, pag ingon ana oi maka smog kuan
15: oh pero kanin ni sa kuan kasama pool kanin sa lutod ginakuhaan yung armas may na lang gani pasalamat na lang sa dakay wa mo diretso pamusil in town nga naro bay armas sus
17: oh kuya wani iya na lagi ning nabitbit dito suod ba
15: oh
17: dako sa pagkadako sa okay gyud dito ang kuan may gani kay base lagi kuan ni siya kanang
15: ngano man kanang naang kuan wala pa dagi pa implementar sa DepEd nang naang hugot nga security sa kanang naang mga sa gate nila kasama pol ngano man wala man ni ma di ba sa una na amo toy katong kuan kinahanglan inspeksyonon gyud diha pa lang sa gate ang bag ang hawak sa bata
17: actually pag human atong sa Jensen kasama ni Binje General Santos na ito katong kamusil po, no?
15: Takluban.
17: Mamuntoy.
15: Sa Buanga.
17: Mamuntoy una.
15: Oo. Oh.
17: Mamuntoy una, no?
15: Takluban to, Takluban.
17: Oo. Diyan na ito yung mga gipatuman dito sa mga binje. Sa mga professional remissions. Diyan na ito yung plano nga mamalit o mga metal detector.
15: Oo, oh, oo. Oh. Brato raman, ama siya, pe. Brato raman kasama bulo ang mangkabot o skalibo.
17: Oh, nga kining probinsya, sinigita pag mga budget-budget ka sa mga hindi. So, ang dako pangutana,
15: pananglita guwa sila yung budget, pwede man mo paamot sila sa PTA, basta ang PTA maoy mo initiate, dili lang ang eskwelahan. Oh. Ang PTA, kanaroon nga mga maestra sa una, kasamang pulog paamot, mga nag-floor wax.
17: Inoorda.
15: O, paamot mga nag-floor wax, kana pang metal detector, pag meeting nga na sa PTA nga, o, saman, uyon mo maginikanan, pag uyon sila, okay, pero kway, pugsanay man, kaya di ba, wala, biyay ka nang naang, dili ba, pwede mo, kwan o kwan ka nang naang, ningil ni ang, among solicit ni ang mga maestra, di ba, pwede na, may piti eh. Ha? Kato, niya, may usaman mo, masugot ma mo, niya, wak man tayo budget ka ron, kay, ka nang, muna, mauna, usaman, okay ra ba mo, og mag, mag-amot mo, muna, ana, ang katong piti eh, president.
17: Muna, muna, ako kay pangutana, kasamang binji, no? Doon na naman sige patuman nga higpit yun nga pag-inspeksyon sa mga bag, sa mga tinunan. I don't know, diya sa Lutpod, sa National Highway, sa Pinamungahan o ilabang i-implement. No?
15: Oh, National High School.
17: Anong, oh, National High School. Anong ilaman, anong nakalusot man yung armas in bataa, no? Na diya, insod siyang bag, yun sa manipagtago.
15: Oh, gyud sa man ipagso dito nga grabe ikaw Kuya Juan bi ka nga nakay gida nga armas unya 14 anyos pagod kining bata pero mo na nga pagsud niya dito unsa man dili ba wala bay kanang naang bisag kanang mga kuan lang kay sa high school kuan man ni kanang CET man na ilaha Murag kusog kayo, ang kwan, kusog kayong feedback kasamang Paul sa imuhang kwan, murag monitor, kusog kayo. So kaya na, namay si Iti diya, panlitan, uga, tanod ba ka ha? Ula, si Iti, namay si Iti, pulipulihog duty sa gate. Kaya kanin ba taon sa manis siya? Ana pa ng buntag, diha na ng buntag, or half day lang ni siya, anang ulto ni sa nisod?
17: Ana lang yung buntag sa magbindi, kay, wala naman, mga pasado na maalas stress sa hapon ni suod sa atong kapulisan. Ang ilagong kuan, ang ilagong kuan niya, ang mga maestra ni ang iyo sa itong kapulisan, niya mo himuog, kinalit niya inspeksyon para sa safety, lagi ko lang sa eskwilahan o sa mga magsutudlo o mga pinunaan. So mo ito, nikandak o kalit, pero doon na lagi ko nga, doon na lagi yung nakatudlo ni Bataa. Yan, naanay kuan sir, naanay armas kay, naanay midudahan, yan naabaroy grupo-grupo. Ay, bandit siya man sa kanagas-gas room. Ang iyang, ang ilang kwan dito mo ay na rumbo na yung una sa itong kapulisan. So, nanag yung info ani kasama yung BJ, no? So, ang pangutana ani, kung na naman sila yung mahugot nga agihimo niya sa gate pa lang sa isulahan, yun sa ni pagtago sa iyang bag, no? Tabunan baka ni panapto, no? Niya, pag ana ibuk giable lang kadali nya gipadungaw lang ang guardiya kun do naman kan sila built in diya nga guardiya sa eskwelahan wa palili lang ana wa lang gyud kayo ingon kan tawag nga compliance lang ba so lili lang ana ni wa da wa sige so sa may tabo kay nakasulod may gani ni kay og do na man gani ni sa kontra may gani kay papas ya ka tigayon og musil baka kasamang binji kung nakapamusil na sa nilid kasamang binji lain na sa headline diya niya unya so pasalamat sa itong kapulisan no sa dali nila na pag kuha na yun sa mong armas kay kung nagamit ni Silva ko ining maong 14 anos posibleng nakasamad o makapatay baka ni o inunan niya sa maong eskulahan kasamang binje.
15: Muna kuya, nani, kasamang Paul, muna sa kuyaw ingon ani, kay kanang uban maghulga-hulga, mga tao, sige, uli na dayon, ang kani ang kuyaw, kay wag yun mang hulga, gadala yun o pusil dito sa kuyaw, muna kuyaw, muna dito pamusil?
17: Muna, wag mas, kay baw sa iyang una-una ba?
15: Oh, mas maayo muna, lang tonto ang nang hulga, kay at least makabantay yung tanay ng hulga, okay, makabantay ta, makamando ta sa mga isudyanting ayaw lang sa mong eskwela karon or muna mauna ay lang mo uga tungha or makaha half day ang klase papulio ng mga estudyante kani kay susto sa suda kaadto dito way hulga nga kani hawa patakay balo ani yung nabay hulga na dawat prior aning pagka kuha sa armas kaganiha or waba or sa may namatikda nila pero muna nga basin og nakamatikod na ang mga estudyante baka or mga maestra kusa sila nagpatawag og pulis ganiha basig diha na sa karon na pong adlaw pero mo lagi nakasud na eskwelahan ang armas
17: nana ba kana na dali dayong dali dayong ipaibaw nga ala amay nakasulti na mo nga dami ni estudyante diri nga nagdadag armas mo tong nga dali dayon ko ani ni kasama ni Gigi no sa iya dinhi apuhan kining armas niya gibutan sa kabinet.
15: Ah, sa iyang apuhan. So, kining ni sa kabinet sa iyang apuhan o dito sa ilang balay na gibutan?
17: Sa kabinet sa apuhan, no?
15: So, giadto niya dito sa balay sa iyang lolo?
17: No, dito sa balay, watakay ba, o naaban niya dito nagigdaan sa iyang balay sa iyang lolo, basta sa kabinet sa apuhan, nakuha sa bata, kining maong armas kasamang bigi.
15: Unumro ba kabuksod sa bala kasamang pulo?
17: Itagutaguan man ini. Itagutaguan siguro niya sa apuan ba? Okay. Kining paltik. Mani, angay ni mo yung sisyosyo. Bisan gani o lisensyado nga po sila amang yun sa balaot nga dili. Yun ani mo ibisibol, no? So, nasbag. So, paon ni sa armas siguro niya sa patanon pa iyang lolo kaniya to.
15: Kung sumay trabaho siya nga puhan sa una, nagway?
17: Tago. O, maunay na kung pumuntaan, nagawin sa sa'yo trabaho, aning kuhan, apuhan, aning minor de edad niya, niya makuha, kining maon niya, 357 na revolver kasama niya, binji, no?
15: Sus, so, kuyawa, aning kuhan na, no?
17: Subay yun noon, o, subay yun noon, aning, na pangutaan, nag-apil ang apuhan, aning kalakihan, kasama niya, binji, marag, apil ang pangutaan na, aning, kung di ini armasa, ay sigurado mo yun yung walisinsya, kaya makita man diya sa atong hulagway kasama ng Benji nga payao na magani kayo ning revolvera, no? So, klaro yun yung...
15: Pero si Imong tanaw kasama mo, ikaw, sweet-sweet mga kaani mga... Ngunit ano mga armas? Kanini ang armas? Sabi sa gitaya na ni mubutog yapon eh?
17: Depende sa paghimo kasama ang binje. Kaya bisag taya o na siya kasama ang binje o maayaw lang ang firing pin o niya balahan ni mo nga kanang bala pa nga bago-bago pa yun. Hindi ingon niya dugay-dugay na saan. Buto yun na siya.
15: Sus. So kanini niya pagkuha sa ito ang kapulisan ni ganiha doon ay bala nga apel?
17: Nagi-report niya na adyoy bala kasama ang binje.
15: Uy, doon nagibala gini ay?
17: Oo, naibala sa iyang cylinder, kining sa Binisaya ni cylinder, tambor ba?
15: Tambor niya, oh.
17: Revolver, revolver gud, kuan man na siya. Cylinder, may gina siya. Lahi sa pistol ba nga, pare atong nagamit ato mga anong itabo in town ng mga pagpamusil sa mga eskwilahan, no? Mga pistol man to. Ato yung mga, ato yung mo, automatic lang ito, buto-buto lang ito siya. Tamang binti, no?
15: Sus!
17: So, kini, revolver ni siya ang nakuha.
15: So, unsa man kuno ingon sa kapulisan kasamang pool, doon na sila'y nakuha dito nga information gikan sa bata, nga nung gadala sa ning armasa, doon na ba sa'y kontra, doon na gibuli ba ni siya?
17: Wapay, kasamang binti, no? Wapay, gihatag na dugang update, gila man rin na pangutana ang bata, kay minor mangod ba?
15: Minor, so, oh, minor lagi tao?
17: Oh, ang inisyal ni ilang naibawang niya kining armasa na iyang gidas kulang students bag sa iyang apuhan o dito niya makuha sa kabinet mismo sa balay diya sa Purok Santol barangay Lutod sa Pinamungahan. So ato na lang kung ano ito kapulisan na niyo sa dugan kalambuan ining maong nga report. No? Importante
15: so asa man gidala ang bata ron na kasamang pool?
17: Paano ron siya sa NSWD kasama ang
15: binti. Ah, okay. So at least, ipakuan taon na dito?
17: Minor man.
15: Minor.
17: Social welfare and development niya sa Pinamungahan, no? So, mauna ito niya, dugang mga report kasama ang binti, mga kalungsuran po. Ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYH3RMN.
15: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imuhang report. So, muna makasama ang hitabo no dito ni ining usa ka estudyante in town na kuhaan og armas. Kasamang nistor sa tuang kapulisan atol sa surprise inspection. Dito makasama sa Pinamungahan. So, muna ang rabiha anino. So, muna ang mangutana ta og unsa man do na bay hulga nga nadawat ang mauntong haan sa mga miaging adlaw. Kay panlitag way hulga, so dili di ay kanang nang manghulga-hulga kasamang nistor, hulga rana, kanang posible nga dili na idayon ingon ana. Kaya no, tanawa ay nay nagadalag armas. Sus, kuyawa, may gani kiwa ni pabutha na yun. Gay gadalag armas sa mga sukindig paminaw, alas 3 na rabana, Tribucar Town, nga dunay armas sa kasur dito. Pag tanaw pa dito sa bag, nining maong tinunan, sus, tuay dito. Tuay bag dito, mga suki, tuay armas sa bag, kasamang nisto. Kuya, huwag ni Ditsug mamusil ba? May lang gani taon, kay wa mamusil dayon. Kaning niyang usa ka 14 anyos, mga suki, hindi paminaw, nga estudyante. Tunimbalikan, karun to taon, biya, tuasa nga i-check ang report ni kasamang Arnold. Karong mga orasa, mga suki, hindi paminaw, tuasa nga kwaon ni niyahang kuansan, ha? Kay matod pa kapulisan Central Visayas gi sukod ang abilidad sa pagtubag sa alarma kon adunay kanang naa nga emergency. Atong kuno kompleto detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
5: DYHP. RMN report.
10: Aron pagpalambo sa police response, ang Police Regional Office 7 sa pagpangulo sa hipirin ni si Police Brigadier General Arnold Abad, milusad og binuwan nga enhanced managing police operations kon impo challenge, usa ka similar exercise kag gitumong aron pagsukod sa katakos, kaandam, koordinasyon og epektibo sa mga personnel sa pagresponde sa nakadayang insidente. Among dungan nga similar exercise gisalmutan kini sa mga probinsya ug City Police Office sa Central Visayas, diin gihatagan sila og tagsa-tagsa ka mga senaryos arusok doon ang ilahang abilidad sa pag-responding at tukma sila nga standard operating procedure. Diha, diha dayon. Tinguha nga mabansay ang ilahang sakto nga decision-making, epektibo nga komunikasyon ug pakigalayon sa kasamtangan nga resources atol sa police emergencies. Ang mga misalmot ka police officers graduhan kini pinagi sa upat ka mahinungdanon nga components sa police response kinisama sa 911, radio, drones ug unit commander. Ang matag component gisusi gamit ang sama sa Management Evaluation Matrix kon MEM nga doon ay specific performance indicators ug standards. Base sa resulta sa gihimong evaluation sa tibok simulation exercise, ang Bohol Police Provincial Office mo'y nakakuha sa labing taas ka score ning buwana sa IMPO Challenge din nilang ipakita ang maayo nga operational readiness, coordination ug takos kini nga muhimo sa simulated police response. Gipasalamaton sa ni Abad ang ubang nga police units nga mipakita sila ang abilidad nga ning kamot nga mahimong perpekto sila nga pagtubag sa mga alarma nga mahitabo silang jurisdiction. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ng New Rajaman, Arbo Samante DYHP. Tata Carmen.
15: Okay, salamat Radio Man Arnold sa imuhang report. Timbay na sa magkasamahatod ka na to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Nga to ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. 17 inuan ni kini. Pasabot 17 ka mga prutas sa gutanon nga gisagol sa tuang kape. Ang atuang kape adunay sagol nga rose hip. Nga doon ang ta-aging properties, doon ay pain relieving properties, nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato may kaigsunan ha, kato mahiligon nga mainom og kape, kato nga mga hingapig yun kasamang nisor, mga dili kagwantag, dili makainom og kape. Kaning kape ha, may imna ha, kay maayo kayo, doon ay mahatag, nga maayo nga kanang naang kanang naang dunay maayo ba no nga mahatag nga benepisyo kana sa tuwa nga panglawas ang EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya lakip nga sagol ang ro ang luya no dunay say luya or kanang na dunay po ni say dulaw or kanang turmeric dunay kamungga dunay mangustin dunay tapul nga bisaya nga maayo dunay bayabas adunay insulin plant and stevia dunay arabica. Ang stevia makasama nga na sa tuang kape, maoni siya gapalami ha sa tuang kape. O niya doon na pag-iwi ginseng, ang ginseng makasama. Makapa-update sa tuang panglawas, kung update gani nga tong lawas, makalahutay ta matag-adlaw na to nga panikay-sikay. Usa, so magigsuna mga naminaw ha. Doon na po ni laing sagol ha nga mga prutas lugutanon ang tuang kape. Basta kape gani mo yung tuang gisgutan, EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. O niya, kato mga nangitag haplas, di anatawa na tayo lang haplasad nga kanang naang ipagamit. No? Diyan inyo sa mga kaigsunan na itong kanunay lang manakit ng kalawasan, manglaylay mga lutahan, mga panuhot, palagputon sa tuang EXL Makabuhay oil. No? O niya, kato nga mga kanunay lang mangungul ang kaunuran, ala sige, kaning ni ang haplasa mo itong gamiton, ang itong EXL Makabuhay oil, kay all-in-one kinipasamot na dalatanan niya skincare oil pa yun. Kung mga haplas, taanay ka sa mga nisor, dili, punta pa ako ng lamok, pusa malikay, tasasakit nga dinggi. So sa mga naminaw na to ha, itong makaigsuunan, ang kadtong kanunay lang, makabatsag, maka hiagom og panakit sa kalawasan, kaning ni amoy atuang ihaplasa, EXL Makabuhay Oil. Ang atuang EXL Makabuhay Oil o EXL Makabuhay Coffee Mix mapalit sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, Cebu Everdrug, pag-uban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, standby lang sa magkasama ha. Balik ta karon tao. Duman lamang sa mga importante kayo. Standby sa alas 11:35 na sa gabi.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
20: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
20: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
22: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
23: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
22: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Ang kinis na niya.
25: In fairness, nag-glow up.
24: May budget?
25: So

0: Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.
1: Ato ang attack na alas 11:47 na sa kagabion. Balita magkasama dire sa tuang nga pagkulo kabildo karong nga gabion na. Onya kini nga bahin sa datod ganato sa DTX 500 alang sumigsa ng mga naminaw sa garon hang adunay taas og dugo, taas og blood sugar. Ito mga high blood na ito may sunan taas og kolesterol. Ayaw nagpasagdi nyo makasama inumta sa DTX 500. Now, so gawas nga doon na mo ikanana ang maintenance. So ito mga high blood na may mga maintenance. Pero muna nga kanang maintenance, santod-santod na kay maintenance sa muna kasamang nisor. So lining ato ang DTX 500 na maoy mo pa normal sa ato ang mga dili normal, no? Ato ang na sinati sa ato ang kalawasan. So lay ang DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama kampiyon ng protection ka doon ay 1.3 million orak units ng antioxidants. Efektibo kini panguntra sa mga free radicals o sa oxidation. Ang DTX 500 mga kasama, may sabi sa may sunang doon ay fatty liver disease, cardiovascular disease, sa may sunang doon ay problema sa kidney disease, gallstones of formation, hyperacidity, insomnia, at may sunang doon ay insomnia, yun ay nagpasagdi, inumta sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, mapalit sa dinyo sa ilang clinic na mao ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga namimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building o Gloyo sa Gaisano Main. So makiksunan di hanga nakadumdum sa Gaisano Main o katungwa nakadumdum sa Gaisano Main at bang siya sa University of the Visayas. No? Nadiha at bang anak Gaisano Main, Loyo anak, nadiha ang ilang klinik. Paniya nagtaniyag usab ang ilang clinic sa DTX og libre nga medical check up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Ang DTX 500 mapalit sa inyo sa uban nga mga butika og farmasya dol sa inyong mga lugar, labi na sa mga butika diya sa Negros Oriental og Negros Occidental. Okay, no, sa itong hatagag pagtagad, no, kaning ato ang isgutanan sa garon mga sukindig paminaw, pero munahang kanang ato ang mga ginikanan na ang mga naminaw karon, labi na doon ay mga uyuan, doon na mo'y mga armas, kinahanglang i-safety, yun na ninyo, kanang inyuhang mga armas, i-safety o butang, itarong o butang. Kaya parehaan ni karon o dirispi na mungahan, matod pas initial nga report nga nakuha ni Radyoman Pulauro nga gikan sa iyang apuhan kasamang nistor ang armas. Gikan sa iyang apuhan, nagibutas kabinet. Naunya labi na ang kabinet o guwelak. So muna nga, dili gyud kumpiyansa. Katusan dito sa Buanga. Katong sa Buanga, dito man to sa kenan sa iyang amahan. Katong armasa kasamang nistor. Katos Tacloban, nga nakapatay sa dito sa Tacloban, mga sukindig paminaw, sa iyang iyaan nga pulis. So muna, nga ka na mga bata pa, dili man na, yun, wah, magina mga armas nga, kwa, di magina makabaton og armas. Ang na mga armas, kani mga, kwa na, mga hamtong na, mga idara na. So muna, nga ayaw ninyong ikumpiyansa inyong armas. O nga tuang mga eskwilahan, mga naminaw na to, doon ay mga naminaw na to, rong nga mga maestra, mga magtutudlo taon. Na, kamu nalay, kwa diha in taon, pod ka nang, labi na to maginikanan. Pwede ba nyo, hangyoon ninyo ang inyuhang PTA, kanang Parents Teachers Association o mga maestra nga tanaw ninyo diha nga ang gate sa eskwilahan way gwardya. Ang gate sa eskwilahan medyo kanabing kumpiyansa ra kaayo. Mas maayo maginikan ng tong inon tong mga maestra da guay, labi na ang principals. Ang principal, ipaabot sa principal nga butangan na to na og kanang mubantay diha sa gate para safety kasamang nisto. Mo request as barangay, mo tabang ang barangay, doon ay mga tanod. Pwede na po na og inyong habang sabutan diha nga ang eskwilahan mo hatag ba og pampaniod to, pamahaw lang sa tanod. Oron sa ika na ang arrangement diha. Doon ay ubang maeskwilahan nga doon ay gwardya, magabi rasan. Pero kanang na ang musod gawa sa mga estudyante ba? Kinahanglan nga doon ay estudyante na ma-assign diya sa gate nga kung musod gawas ang mga

0: estudyante. Mabantayan, makabantay. Kahit na parihan niyo, dinas pinamungahan. Sunan ka ang armas kung tinuod na nga armas na kasud sa school premises, na kasud sa classroom ang armas. Gidala sa 14 anyos, may gani kay wa mo ditsog pamusil. Sus, Ginoo ko taon.
1: Straight to the point.
0: Ha? Unsao naman og nidiritsog pagpamusil? Ha? Sao naman nidiritsog pagpamusil taon? Oh, pero muna nga, sige lang, ugma po hon, kanana sa programang Attorney Rufil, ha, tuning kwanon mga sukin, digpaminaw, ug unsang hitabuan, nganong karang armasa na suod dito. Ha? Asa man to armasa, kasamang Gerald, ba ito to, ipakita sa gunog kadiyot. Ha, tanawa mo, ang uban, nakita naman ane, kay gipost man sa itong page. Ha, pero ang ato, badiha nga, maginikan ng naminaw, gawas lang usab sa mga private niya mga eskwilahan, kay kwan man na, kanang naang stricto magyug kayo. Kani-kani mo ni armasa, oh. Ha? Tanawang armasa, murarabag, sus, napay kulor mga sukintig paminaw nga, ha? Murag yun, o kanang naang hilan kayo kulor kasamang Gerald, ha? O, niya kanang iyahang kwan, ha? No, unom kabukbala ang suod ani diayo? O, niya katong sa iyahang kwan, sa Linder, matod pang kasamang pool, o, doon na kunoy, ha? Kana naang balasad, sus, mura og kuno ay kanang mura og kanang bitin nga murag kubra ang pulaan sa armaso tanawa. Tony agi mga sukindig bawo kulo katawa mo ning armasa o? Oh. Ha? Awa nang naang naong sa armas. Sus. Ha unya kanang naarbay bala in taon nga gi nadu nakuha kuno matod pa. Ha sa initial report mga sukindig paminaw mo ni kuyaw ani og unya way kwan god way hulga. Ha way pagpanghulga. Pero wanta kay baluha ko pero wa man nabalita god. Pero wasig nay hulga, wa lang ni katap, wa lang na balita unsa ba kaha? Ha? So di gyud ta angay mo kumpiyansa narong panahona. Atong mga ginikanan ingnan ninyo lang ang mga maestra or ang kaning principal bakaha nga kanang naang og inyo PTA nga muhangyo mi nga atong pabutangan og guard or pabutangan nato og kanang tanod bakaha. Or kinsay mga maasayin diha nga maoy mo check up anang mga bag sa mga estudyante musod gawa sa eskwelahan. Ha? Kay no may kuyawa aning ni ano? Dito's pinamungahan, dito's classroom nakasud ang armas. Ha? O niya kanang naangato ba nga ano man unsa man kay rason ani ka sa mangkino nga ano man nagtubag-tubag naman ni? Eh? Ha? Sukad atong takluban katubag-tubag. O niya anim bag-o ang pinaka worst gyud nga nasunod sa takluban kanin diri sa Buanga. Mao'y pinaka ikaduha mga sukindig paminaw nga sus pagkahilan ba in town. Ha? So muna nga mas maayo atong maginikanan na lang kay base og di lang ta mag-agad ni kuan na unsay i-anunsyo ni Inday Claire Castro dago. Kabahin makasama sa mga magtutudlo kay murabag magdaarba po sa ka suko sa mga magtutudlo nga uban. Onya ang kaning ni ang mga kanana para nako sir dili lang kay mga video games ray nakadaot sa utok sa mga kabataan. Ha, kanisan nga mga movies ron nga brutal kaayo nga mga salida oh. Ah, usasada no nga salida. Ah, kana mga salida nga kasagaran ra bang yung tanaw. Pero kami sa una sa Romel nakita mig TV kay Monsilingan naman toy black and white ba. Ah, naman toy black and white nga kanang naang salida di akanang TV. Ha? Adto man to sa kuan dito kanang mananaw mi kay dito sa amo. Naay TV regyo dito sa among sitio. Ah, kun hinumduman kasamang nisor usar regyo kabuok. Ha? Ang naay TV no makato sila si Padisi ta. Makato sila mo ina atoy TV sa unang una. Ha unya gasunod sila si Kuan. Na sila si Tia Salumi kasama ng Nestor. Ambot dagway to sila si kanang maabit us mamijer na una sila TV dagway ha. Nabatoy TV sa una pero ako naman ta arima mi sa ilahan ni Kuan sa Salumi tanaw sa una. Masig nato ilang mamijer sa una pero toras kwarto gibutang. Ay kini mga kurta-kurtahan man ni sila to sa amo kasama ni so black and white. Ang ilang TV di ba tiri ba? Mantay ka na di battery nga, ana niya og ba, ma-burn out, kanang mawa na itugong, ipakwa na po, di pa-charge ang battery, di battery, black and white, katong butod og one, butod og loyo. Unya, kasagaran tan-aon dito, kana na ang gira-gira ba nga, ha, kato na yung mga gira, na kato, lamin, Robin Padilla, ha, naman na katong Mazda sa una, kasamang nisto, ha, magira-gira, mga Pernando po, ha, unya, kasagaran nga tan-aon niya, labi na kato mga edaran, ana, hilig kayo mo tanaw, ana, na ang gubat-gubat nga salida. Pero kalos Ginoo sa una, wa man po'y nang nasa eskwilahan sa una, wa man po'y nahitabo nga, ha, nagtinikbasay, dinunggabay, pinusila, eskwilahan sa una. Oh, katong FPG, sir. Oh, katong, kwan. So, kwan man to yun, oh. Katong mga FPG sa una, o, oh, kero, karon, kuha naman, o. Oh. So, na mga salida sa una, ah, kuha na ta. So, muna, pero nga ipa, kuha gidagoy na to, mukuha gidagoy ta, o kana bang na ang eksperto gyud nga tarong, at nang tinuod nga eksperto kasamang nistor ba? Atuag yung pasolusyonan, ipadiagnose na to. Unsa magi nahitabo o karon. Nga naman nga mga eskulahan, ah, kaya ka na maginikanan, kaya balutan, ipahimangno naman na silahan ng mga bata ba? Ah, tungod sa panghitabo, pero nga naman naa pa mang gihapoy na hitabo ingon ani. Pero di na to ma, kuan ba ang utok sa mga bata, ano? Ha? Okay, di apo na, di apo dito sa Davao, di apo yung usa nga, murag ni kuan sang utok, ni kagar sang utok dito sa Davao. Ha, ni katkat sa pusti, mga sukin, di ba mo na asam to, kasaman si Ralgon? Ha, sa po nang hitabo ang, ano, ni katkat na tanaw. Sus, pagkataas na ba sa pusti sa 40 taon? Ga dugang lagi ni problema ta sa pamilya. Kadto ko no paminawon unsa man ningi anunsyo aning sa kwan aka nini ang yang gi og oh, ipakanaog ni niya ni megaphone mi kuno bi. Ah, niya sa kwan ay. Oh, kani ni bi o. Ah, ni saka po sa posti.
2: Likod lang kuya, likod lang. Air lock lang kuya.
0: No, oh, tanawa ha. Sustu arba yun sa tumoy sa posti. Kuyawa ni tawhana no na gikabuhi baka ni unsa baka ni saka sa pustis kurinti tos pinakatumoy sus kuyawa
2: tabangan ka namo
0: na tablaw tag hangyo ato ang mga taga BFP town
2: kuya
0: oh, tanawa ha? Ah, tanawa, gasalod sila o kwan? Kaya mo ambak yun ay ni? Pagkataasas pustis kurinti o.
2: Kaya.
0: Oy, ito na, hala. Hapit na mo ambak. So may nakaon po na ni tawhan na tao, no? O, dagan kiningon ayaw gyud ng halasos nilupad gyud Jesus. Sus pud lupad gyud ay. Ha, unya paglupad niya wa ra ba gyud na. Naon sa mapud nga purti mapud naghana nga. O. Ana pungko siya o, tanawa taas ning buhok. Medyo batan-o ni siya.
3: Chill kayo. Overview.
0: At taas ni nigbuhok.
3: Amang sila.
0: Anong pataas ni nigbuhok? Wa baka ni manglubos sa kwan ni Dato Adlaw. Wa baka ni manglubos ni Dato Adlaw. Oh. Kan kayo nga ni kwan taw niya? Ni am-am taw niya nga ayaw in tawag ambak.
4: Hulog na gina siya.
0: Hmm. Tos to ano, nagtikang-tikang na dito sa kuwan. Gusto gin siya magpakamatay, kaya tabangon siya, di manggiyod mo kuwan. May ganit yung akurintihin eh, kasamang listo. Delikaduha na yung gihimo, no? Ganun nga mandayo nila ni kuwan na, oh. Gibikwang unta dayo ng tiil, gibira ng tiil, baro mahulog ra diya sa singalan, good aning ilahang, ha, naamay mura o kanang naang, dako kayong bathtub kasamang nisurong gagi. Ha, singan, aning ko anak. Ha, tanawa o. Sus, galatay-latay, uroy sa pusti taon sa kwan, oy. O. Hala to ana oh. Ambak gyud siya. Oh. Murag wa siya matunong sa kuha, no? Sus. Biha ni kuha, no? Da nagkuhan gyud, ambak siya. Ha, amo na nga kanang nandi nagit siya gustong ma ha, nagit siya gusto tingaling mabuhi kasi mga nisto. Ha, nagit tingaling siya gustong mabuhi kay ni ambak man. Ah, oh, una nga kuha na ba ni kuha, no? Ha, muna nga alampuon ni ito ang panahon doon taw. Ha, napul alampuon ni uban, ada mas mga estudyante, magdalag armas, manghulga. Bansa buragwa ni ka pani old to tingali ni saka sposti. Amo na nga kanang na ang kuan lang gyud, di lang ta mawad-an makasama sa paglaw mo niya, importante kayo. Ha, kanang pag-ampo taw. Aon ni stuntman di ay siya sa pelikula Sir Benji Muraman o si Dante Varuna. Hatod pagkasamang John Kirante. Kinimbahin na sad magkasama hatod ganito sa Life Extension Vitamin D3. Ang itong Life Extension Vitamin D3 magkasama makatabang para alibyuhan ang sakit sa diabetes, no? Ato may sunan mga sukid digbamin ang dunay type 2 nga diabetes. Ayaw na ninyo og pasagdi ha kay naatay Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom ani tulong nga to sa 5 ka soft gel kada adlaw. Pero kung dili gani dako ang budget, pwede ra pod og tulong sa magpamahaw duha sa magpanihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, pwede usab pang maintenance lang gatong sa mga wide diabetes para malikes diabetes ug uban nga mga sakit. Inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Ana kanindo sa tuwa nga Life Extension mga kasama kay nagtanyag usab sila og libre nga medical check-up niya ikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Diri sa Cebu City naa sa Cebu Doc Building ang ilang clinic ha, Life Extension Clinic. Na Cebu Doc Building Buyon sa Osminia Boulevard sa Consolacion at Bang Jalibis Consolacion padong kasod sa merkado sa Negros Oriental na Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal ang ilaha makasama nga clinic ha. Onya ang Life Extension Vitamin D3 mapalit usab ninyo sa uban nga mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Ang atosang kuanon ri gamay bikay mga kasama sa kuani kanang atoa nga promo ha. Ah, makasama og mga idol ani ana ang gayunan nga kamo maka bitbit o makadawat og mga premyo. Apil na sa Biogesic Bitbit sa swerte raffle promo. Andama ang imong resibo kon na proof of purchase sa Biogesic. Uh-huh. 20 ka buok, no? 20 ka pieces lang sa Biogesic tablet, na 20 ka tablita sa Biogesic, mahimong ilisan og usa ka raffle coupon, ha? Onya siguroha ang resibo sa pagpalit sa Biogesic na kapitsa gikan itong Agosto 10, ha? Hantod karon. Busa palit na mo og Biogesic sa mosunod nga mga pharmacies, ha? Nasa 360 pharmacies. Ania sa Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, og Watson, the Mercury Drug, Supermarket, tanan nga mga kananaang pharmacies nga naay Biogesic niya. Ala, sige, adto mo dito, onya, palit mo og 20 ka tablitas, ha? Mga naminaw na to. Kanang 20 ka tablitas, parisibuhin na ninyo. Doon naman ay resibo, dad address sa istasyon, ha? Onya ang atong premyo ana, ang premyo na to ana 2,000 pesos upat ka mga winners, minor winners na ang major prize 5,000 pesos onya atol sa grand draw, ang minor prize na to sa grand draw makasama 10,000 pesos upat ka buk ang makadawat no sa 10,000. Onya sa major winner makadawat og 100,000 oh, pagkadakua no. So 100,000 pwede ta mo apil ani, ha? Apil ani kay amoy bisan okay na lang kuanin na ko ya kuan taw na ya 10,000 taw. Ah, so muna ha palit na mo og Biogesic 20 ka box usa ka clip na tingali usa ka pad sa kuan ana ka pad na 20 ka buok kunya pare sa buhi na katong or kuan yon nga resibo dad address istasyon ha. Okay. So wa naman tayo igong oras makasama dali ara sa oras oy mapuhon na sab ha. Salamat kay ninyo sa kung pag inyong pagduyog sa tuang nga programa. Kaban sa Master Control si kasamang Kisus Minya ganiya kasama Nisor Romicilio, tiga salawa kasama Gerald Albio sa Alan Talan Oliver Artis Rubil Boy Certificate Nation. nalang yung boss kalagad sa kahanginan yung Radio Man Benji Olpo Sanghian ang manamilit yung plagis pag-ingon ang Diyos mag-auban ka na tuntanan sa tanandapit doon sa nang panahon Tatak RMN.
1: Straight to the point. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.

0: pagduyog sa tuwa nga programa. Kaban sa Master Control, si kasamang Kisus Minya, ganiya kasamang Nisor Romicilio, si kasalawa kasamang Gerald Albio, sa Alan Talan Oliver Atis, Romil Boiser, Chief Technician. Kung nalang ubus nga lagad sa kahanginan yung Radio Man, Benji Olpos ang hiyan, ang manamilit yung plagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na tuntanan sa tanandapit doon sa nang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.

0: imo nga mga customer. So any bisag kinsa nimo nga mahibaw-an ni makaila-ila nimo, posible man nimo mahimong customer sad. Sa ato ang message nako sa mga kauban nako nga mga farmers nga parihan nako nga nagproduce gyud mainly og mga high value nga mga vegetables nga di gyud ta mang undang mo padayon gyud ta kay kanang para na atay masupply nga kanang enough ba para sa operation gyapon, pariha ra man na mag-operate ang syudad, balik gyapon nato murag economy ba ang economy nato kuara gyapon, so naay mamalit sige tagtanom nagyapon tay income, daghan gyapon tag kanang pwede pa gyapon buhaton sa ato ang uma og mga plano sad nato sa atong mga anak nga mapaiskwela na itong tarong kay naatay income nga sakto. Message na ko sa mga katong mga batanon or sa mga ginikanan nga kung mahimo, tuluan ta nato atong mga anak nga magtanong maski ginagmay, maski sa kaang, maski mga sibuyas, mga agbati, nga any nga vegetables nga pwede ra nato makaon, makonsumo nga para sad mag lesser ang atong groceries ba kay ba ko dugay biyakay ko sa syudad nagpuyo, mahal kayo ang groceries, mahal kay ang mga utanon na kung pwede ta magtanom ra gyud ta, pwede ra ba yata sa kaang. So kanang kuan anya ang mga batanon sad karon dili ta mo ingon nga mo impose ta nga your mag into agriculture gyud mo, pero kanang ganahan mo na reason nga ganahan ko maghimog learning side kay ganahan ko nga dito ko sa education side nga akong maingnan ang mga batanon nga naagyapon mo income diri sa agriculture niya, nakatabang pagyud mo sa kanang food security sa atong nasod kay kanang continue man nga ato ang supply sa mga utanon. Thank you kayo sa Department of Agriculture sa region, kanang sa City Agriculture nila Sir Jewy, nila Sir Warwin, nga kanang continue ra gyapon sila nga kanang tabang sa mga mag-uuma niya. Pasalamat sad ko sa region kay daghan kay sila mga programa nga gi-offer niya, mga trainings, kanang mga training sa ATI, grabe kay ilang trainings pod nindot kayo mga kanang specialized kayo sa ang ilang mga trainings nga gi-offer ba nga. Kung makakuan ta kanang nindot yun siya nga makakat-on ta. Unya, ang si FCCT sad kanang salamat sad kayo nga kanang nakahibaw ko sa region, nakahibaw ko sa DA, mas nakahibaw ko through sa mga programa nga giagak sa FCCT. Daghang salamat sa DA sa F2C2 nga program kanang naami nadawat sa among cluster na naami nadawat nga cultivator na sa mga seeds o sa ubang trainings nga ilang gina-provide. Salamat kayo.
1: Kung dinhi natapos kining tulumanon, malungtarong pagpanguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpanguma.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Ratcho mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rasha Boy Nationwide!
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
6: Smart.
5: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero,
6: smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling-galing mo,
6: smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangloob, kumbaka bro sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
11: Life Extension, Vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette Zin, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS! Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
16: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ECS.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippines Standard Time, alas 4:42 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasural, mga kasama. Ombudsman, aduna pinaghang ka mga testigo, matok ni kani Speaker Martin Romualdez, bisan og gibawi na ni Orly Gutes, ha? Ang iyang mga pamahayag.
3: Samtang tinuna, ganabu siyo sa Ateneo ni Zamboanga University, miagi sa emergency exit, tinungda nga nakasunod kini nga nagdag arma, sulut sa iyang ba?
1: Sa mga balita lokal, kung siyo sa sunod sa Sugbo, buimbestigar na sa Department of Engineering and Public Works sa DEPW tungod sa nanghanaw ng mga dokumento.
3: Samtang March Diocese, nagpagawas nagpagampo alas kalawasan sa mga tungaan, ingon man mga kabataan.
1: Samtang dunay sunog, gituwag karugadlaw, oras ha, dito sa may basak sa Nicolas, mali kasamang Ken?
3: Basak Pardo, kasamang Arnold.
1: Basak Pardo. Residential area ang nasunugan. Samtang balita gawas sa nasod sa minahan sa Afrika, nahugno ni kanaso gatosan ka mga individual.
3: Sa negosyo, average retail price sa bugas sumay alas sa buwan sa Agosto, Misaka.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay,
1: so,
3: Pilipinas.
1: So, mga mahinong danon, ginawa na radyo.
3: Unang balita.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Atong mga impormasyon ng inyong masayran.
3: Agayani mo manunggan.
1: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one.
4: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide.
4: Nationwide.
2: DYHP.
4: Unang radyo, unang balita.
2: Gising na.
4: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
1: At na may galang Biyernes Pizza 21 na. May gala sa buwan sa Agosto 2026. Tangan sa kanito mga paro sa Salua HP. Aramid sa buka minyo mga tigbalita.
3: Kinagin yung Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa Mirage Man, Arlo Busamante. Ato tabi ka na sa Lasay, Santak na sa Muntang. Pagkatod ka rin nyo sa mga lampas ng mga balita.
4: RMN TYHP Flash, Flash Report.
1: Ato sa lingunahon, may galang Flash Report. Edo na ro'y sunog, mga igalang na itabo. Diya sa may Basak Pardo. Sa kasamang pool, lauro na kasalmay na kasamang pool.
5: Pardo ni atong dakyan sa Subo. O ba yung sa mga truck jobs kabumiruhan, kaya pag-abot sa ato mga firefighter sa ato mga firefighter sa Beeper, o diri sa Basak Pardo mismo, nangayo na yun sila o backup kay nakabuylo o nakaulbo na yun. Ang kayo diri sa sudlunon niya bahin, yung mawi ato na yun na penetrate no sa atong FBPs, naka-life sa kaganiya, kusog kayo ang pagulbo na yon sa kayo. So matong paningkamutan sa ato mga firefighters yan nag-abot-abot na lakit na sa atong Cebu City o mga fire trucks diri sa pabor sa south area ang nakakumbati na yon sila pag-ayo o gila na yon na penetrate mauning doon ay pipila ka mga balay diri nga na dool-dool yun sa fire scene ang ilag yung nadipintahan o ilag yung napugnan yadik maapil na sa pag-olbo sa kayo ni iniya mga higayuna.
1: Kasama Paul?
5: Karon, yes, kasama nga
1: hangtod karon working fire pa ba ni?
5: Negative na kasama nga Arnold, kalma-kalma na ang kayo. Kalma-kalma na ni ang kayo kasama nga Arnold. Sa kadugay na to mong kabir o sunog, ako mismo makaingon ko nga under control
1: under
5: na.
1: Under control na.
5: Ay, oh, under control na ni. Eh, gamay naman lang kayo ang kayo.
1: Pero base sa mong video ba, makita na itong ang mga balay. Sabi rin na sikit-sikit din ang mga balay. O niya, oh, mga, sabi rin, mga lamay, murabag duol kay kasama Paul.
5: Oh, sikit-sikit yung mga balay diri kasi mga Arnold, tauray makaagi diri sa sud nga bahin nga ato nga na penetrate kasi mga Arnold, no? So, ang kayo kagani ha, ni suda yun ni sa duha kandana nga balay, no?
1: Mm.
5: O niya, ang pikas nga duha kandana sa balay mo, atong gisaka po na yun para makaposisyon ta. Ang ato mga firefighters ibabaw o ubos ang ilang kumbati kaganiya sa kayo kasamang Arnold niya. Karong oras ha, itong klarohon, karong oras ha, ay na-penetrate na ni pagayos sa itong kabubiruan. So napaubos na nila sa under control. Ang ato na lang huwaton runani o ang fire out na lang. Kunya, mag-ihap ka sa
1: balay.
5: Base sa kabubiruan po o pila kabalay yun ang naugdaw yun, no? O pilay na kanan po din yung maong niya sunog. Wala sa taka-monitor ko sa mga ano, kung sa status ani, kay kagania pag abot na ko, gamay pang fire trucks, very fire scene, raise naman to sila daag first alarm. O nga, ni builo man yung pagayo, ang kayo pag yun. So, posibleng naka second alarm, baka niya na to mga sakop sa kabumiruhan kay all units man to diri sa south lang, ang south, pabor lang sa south, nga mga fire trucks sa kabaranggayan ang ipa-respondi diri nga dapitan ito na layo-layo na diri na lapit sa may talamban ay nunoog ipadagan basad no sa priority ato nga unang makadagan ang pabor diri sa south area kay naaman ni Mahimutan kinibasak pardo diri sa south area so sa pagkakaroon doon na nakasood yung mga firefighters ya ako nakita diri nga nakapasirit na o nga ngit-ngit pa naining mga orasa karon diri sa fire scene kasama nga Arnold no so mapadangat lang tas dugang update naining maong nga sa yung sunog wapay alas 4 nabulabog ang mga residente diri sa sitio Cusco barangay Basak Pardo ni Gatong Dakmayan Subo at man sa USDR Basak Campos temporary out lang una po diri sa

0: Nga sa labag sama nga Paul Lauro, watawag gala ang nga nito mga sunog diha sa may sitio Kiosko, Barangay Pasakpardo ng atong syudad sa Sugbo. Ming kadlaong dako. Ang pulanta may gala nga dili kay daghan ang mga panibay ang hingpit ka na ugdaw. Apektando may gala sa nasunog na napita sa may sitio Kiosko. Sitio Kiosko niya. Sa may Basaka Pardo ng atong syudad sa Sugbo. At ang oras may gala, alas sa 4.50 na. At sa ang unahon may gala itong answer to win promo. Hoy! Dara may gala itong pangutana, kanabuntaga mga kasamas. Nisundi itong pangutana, ha? Asa ron ang sunog. Gamigo may gala dari sa syudad sa Sugbo. Gagituwag ni kasamang Paul Lauro. Sa reporting kasamang Paul Lauro, unsang sitio o barangay, kining nasunog. Dito mga higala sa dito mga higala sa South. Ako itong i-emphasize pag maayo, ha? Ano sa kabarangay? Kung mahimo, naisitiyo, butang isitiyo. Di na, tiyo. Oh, kana. Naikikik. Dili kay tiyo. Dili, tiyo. Kiyo. Ako ba'n tiyo man? Ako ba'n piyo? P-I-O. P-I-O. Kiyo. K-I-O. Listen kayo na pangunta ha? Ako ba'n mo yung pagkain? Kiyo. Kiyo na, kiyo. Pitili siguro ang pangunta na ha? Asa repeat? Alam, tumag. Dali ha? Onya! Inala na kapalo ha? Sa Diva HP Aramin Cebu. O kang attorney Rofil Fernandez Banyok. Onya nakashare sa itong program kanabuntaga. Ang unang radyo ng balita, ishare ninyo ng itong program. Alam nga na ka makadungo gari. Muna! Ang itong pangunta na may gala sa itong answer to win na promo. Samtang sabi kasi sa sanbay na si kasamang Jesse Day. Atong nakaabot na Jesse dito. Dali arang kasamang Jesse ha. At check may galang market report kasamang Jesse sa Mampong.
1: TYHP. Tutok presyo sa merkado.
0: Kasamang Jesse. Good morning, Jesse.
2: Yes. Mayong buntag kasamang Arnold and kasamang Ken. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, muhatag-tag presyo sa karning manok o karning baboy diri sa Carbon Public Market. Manok tibok, 201 kilo. Papako, 220 ang kilo. Tiil, 120 ang kilo. Ulo, 30 ang kilo. Liog, 130 ang kilo. Hinay, 120 ang kilo. Chicken skin, 160 ang kilo. Pakbon, 110 ang kilo. Atay batikon, 190 ang kilo. Sa baboy, unod, 360 ang kilo. Tiyan, 360 ang kilo. Bukog ribs, 280 ang kilo. Bukog batang, 250 ang kilo. Pata, 280 ang kilo. Pochap, 360 ang kilo. Ginabot, 180 ang kilo. Maskara, 250 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyumang GC Sumampong DYHP Atak RMN.
3: Gining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, dagang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga

0: silula, i-appeal na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
1: Dan sa labang sa mga Jesus Mampong. Atong oras may galaras 4:55 na. Dirigapon sa atong pabregoman sa kasamang Jim Gallardo. Kasamang Jesus Mampong na responde po may galaras dito sa Sitio Kiosko, Barangay Basak Parno. Ama, ma, nasulti na hino na ako, hino. Pero balik-balik naman itong pulau ro ganina. Ah, itong balikan ka ng tataon, bigala itong mga kawanan. May labot na bigala sa follow-up nining sunog nga ni Igo bigala, alas 4:08 ni nalawat sa itong kabumbirohan. Ang mga sunog ng mga kasama. Samtang sa pikasbahin. Okay na sa kasamang Jane Gallardo. At sa barikad, may gala sa kasamang Jane Gallardo nilinga mga orasa. Kay tuwan na sila may gala sa lapit. Di natamu, may gala ang nahitamu ang sunog. Dari sa may Cusco Pardo. Ingatong syudad sa Sugbo.
2: RMN TYHP Flash Report.
1: Nangita ko sa breaking na rin.
2: RMN TYHP Breaking Report.
1: Kasamang Jane. Good morning, Jane.
3: Yes, Rajuman Arnold o Rajuman Ken. Murag na kontrolar na ni sa ato ang kabumbiruhan. Ang kining nahitabong sunog. Yung natin na kinabaw sa karesidente kaganiha nga na-injured good siya kasama
1: injured?
3: Arnold. Punta sa inabion ang Kapitan Dinis na Barangay Basak Pardo na si Kapitan John Tumulang. Ato paminaon ang iyahang pamahayag po.
1: Ah, aha.
4: Na pag-abot ako sa area, pagka ibaw na ito nga sedlog nun kayong lugar, mo ito nga mihangyo ko sa itong command center nga pagkaganong parang south, nasa ang central tanker. Salamat po sa command center no, sa disaster, kaya kaya po sila nakasundi.
3: Kapag sa ginurasa na pag-alakanya ninyo sa kayawan?
4: Mo ito'y wak na mo makuha ni silang urasa.
3: Wala pa,
4: wala pa.
1: Kapsun!
4: Okay, ginagalay, di ba?
3: Wala pa po tayo kung ano sa inyumagay.
4: Ang usa sa ito na dumog, no? Gikan sa refrigerator, dito po na yung solvent sa Rio. I don't know sa usa sa kaya inumagay, no?
1: Aha.
4: Para yung mana.
3: So first, parang mukrasa, pinisang at sundangan.
4: Okay na. Overhauling ta karon. No? Overhauling ta karon. Yeah. Padayon ka po na ito ang kuha. Ang ato lang, maklir lang yun. Ay, sa sunod yung kayo ang lugar.
3: Wala na ba tayo na kuha ka kung na yun ay laing mga na-insure?
4: Wala pag yun. Kaya dito ko sa fire scene yun. Pag-abot na ko din yung area, dito na ko fire scene.
1: Pwede na ko may story si Cap June. Jane? Jane? Jane? Jane? Jane? Pwede na ko may story si Kapitan June Tumulak?
3: Ah, yes. Kasi mga yun. Kasi
4: kasama ang
3: Arnold
4: Bustamante,
3: live sa
4: karon sa
1: DOE. Oy, Kapitan, may buntag, dili maayo ang buntag diha sa Basak Pardo karon kay dungutan ng sunog. So asa nato ni ibutang ron ang mga apektado nga mga pamilya, Kapitan?
4: ato pang giablihan ato ang bigla sa katigin kay mo ang pinakadoon ini. Pero ato lang andon ang pamilya o ato lang sila. Basta na itong mga offering lang evacuation din, evacuation area nga ito ang sa katigin. Kaabang po tayo modular nga ganit nila.
1: Aha. Kining ilahaning yuta diha kapitan unya makabalik pa ba sila pag patukos sa mga palimay? Pero aha, makabalik pa rin sila hanggang mga balay diha kapitan?
4: Yes, makabalik
1: lang. Okay. Walay na trap? Considering nga kadlaon ba na ito mo ang sunog, walay na report ka na trap sa sulod sa balay?
4: Wala ba naman kayo. Pag nabot ko sa lugar, no, mag-inload, no, mag-inload, unahon ang mga tao sa pagawas.
1: Aha. So, na magawas kita na ang mga tao sa sulod?
4: Pagwasan.
1: Kapitan, salamat kayo. May buntag ni mo, Kap.
4: Salamat kayo,
3: Kamarnal. Salamat kayo,
1: Kamarnal. Yes, kasi
3: mga...
1: Jane, maglisod na mga bumbiro sa pagsulod.
3: Dini sa mga sunog. Gani, ato na rin sa kasugatan ka sa mga Arnold na bagurag yun nga ni Gawasa. Kaya mato niya, nakontrolar naman po niya ang kining maong sunog sa sud. So, ang gani mga residente po sa mga Arnold, no? Naadini sa Gawas, nagtapok na ni, ipagawas na ni sila kaya medyo sa dunon. Pero panikamutan po na ito nga makasood po na sa dito dyan sa dunon nga bahin para makuha, makakuha sa gulagway, maka-update sa kahintang dito ka sa mga Arnold. Sa dilipata mo, kung sa mga Arnold, natay na hinabi ka ganihan no nga usa ka residente nga lalaki si Sir Hubert na injured na paso ang iyahang tiil right side niya na tatunog siya og mga buak nga jealousy
1: kay
3: iya kon kumano
1: na injured
3: ka sa mga Arnold pero gitabang pa ni siya karon kaya nakatunog siya o jealousy nga buak na napasok po ng iyang sa katiil kay usa siya sa mga nitabang po o buog tubig diyang nakabantay sila nga ay kayo or na sunog kay ang balay sa iyang pagumangpon ang una man nga ni Ulbo ka sa mga Arnold matod pa or pagduda nila ka sa mga Arnold kay sa wiring pero ako pa na nga susihon karon hinoon luwas naman po na ang katong na-injured kaya nadali raman po sa ako ang medical team. Karoon na ato lang po niya susihon ang sud na bahin kaya musud pa man taka sa mga Arnold na medyo magipot na ayon
1: okay. Balik ka lang takaon niya pero ako pangutan na wak ba maglisod na mga bumbiro considering sudlunon kayo no? Niya hagipot pagid ang agianan.
3: Mauna ako sa mga hagit sa atong bumbero ka sa mga Arnold pero hinoon ang ilahang mga mo so, ilahan na lang giyod na gipangak connect ilang di pang sumpay
1: naman
3: yun nahay naman lang gud sa mga wino tungod sa kahagipot pod sa dalan pero okay. Mauna ato ang tagahan pero pagtaga niya mo hatag tagdugang update mapagaron og niya may tungod ini sunod sa barangay Basak Pardo ka sa mga Arnold
1: okay
3: dili kanila diri sa mga Manila ka over ato atong kinatibuk kompresa sa DYH Field sa IFM si kasamang Rajman Paul Lauro idol PD sa IFM ako sa inyo Rajman Jane Galliardo DYHP tapak
2: RMN TYHP Breaking Report.
1: Mata Begalang Breaking News. Ganito mo diya Begalang sa mga sityo kiosko Barangay Basak Pardo. Ning atong sunod sa sugbo diin Balay Begala mga panimay ang nasunog hindi mga oras sa matapari Kapitan Jun Tumulak nga ubay-ubay ng mga balay diha. O niya kasamtangan lang una sila Begala ibutang sa gym sa barangay samtang ikuan pa kanang magtukod pagpanlik tay gala ang mga pamilya ang mga nasunugan. Okay, arita may gala sa atong answer to win promo ang atong resulta. Tara. Tara tay nakit-an may gala nga nabunutan ang atong DTI representative. Congratulations ni Joel Arellano. Siya ang palaran nga nakalaog Megala, kumplito iyan tumag sa sitio kiosko, Barangay Basak Pardo. O niya naka-follow siya Megala sa DYHP, Aramid Simog, ang attorney Rufil Fernandez Banyok. O niya naka-share po Megala siya sa atong program, Karong Buntaga, sa unang radyo ng balita. Joel Arellano. Padayog lang kong chat, Sir Jul, sa Facebook page sa Riva HP. Onya, isan lang imuhang cellphone number. At balikan si kasama ang Paul Lauro. Kaya nasa hinabion na uyuan sa nagsugod yun ang katong balay nga nagsugod ang kayo. At balikan, may galas kasama ang Paul Lauro.
2: RMN TYHP Breaking Report.
1: Well, Paul. Paul. Paul Lauro. Paul. Paul, good Paul. Paul, good Paul. At balikan ka, balikan na natin si kasamang Paul Lauro tingali karuntatot kay or at balikan ka tawag dahil kay parang makapamonitora siya siyang monitor kay muragwa din siya magmonitor siya ahang exclusive niyang monitor. At balikan, may galas kasama ang Paul Lauro. Galing orasa kasama ang Paul. Good Paul. Paul.
5: Sama ang Arnold, sama ang Ken. Balik ka rin sa Fire Seed. Oh, maliwag lang ko sa messenger. Kaya ito interview on. Galing uyuan sa Malay. Nga dito ni magsugod yun ang pagtulbo sa kayo. Bak ang anak sa pag-iya hindi nga balay hindi nga magsugod yung isaw no? Kaya di
1: nanawag na si names di mo nanawag na si names
5: sa mga
1: nanawag na si names di mo
5: alam sa mga motorista sa iyo karong bundag hindi nga lane sa end Bacalso Avenue northbound wakli pasudli sa atong mga motorista ay na lukok ni og kastada na itong mga responders o mga firefighters o mga fire trucks kini nga lane ang gigamit na ko na lane pero bituin nila kini lane niya paduong kag south no bituin ni nila amaw na ang
1: ipahin
5: na ko na sa mga sakyanan ni mga orasa ni alas 5 na alas 4 on top yun nadawat sa itong
1: patubiruhan
5: kini nga og sunog onya ilaning ang first alarm dayon alas 4:45 ni deklara sila og under control na onya wa fire out nga gi hatag ato mga sakop sa kabubiruhan ini orasa na diri ang uyuan sa ni so yung ano to yung pagkumangkon sir
6: dani may dani may
5: kabaki
6: dani may kabiyan na kabaki
5: o sa sulti niya sir ngano na sunog ilang balay
6: o kami sa istorya ron pero pag matanaw na ko diya man dati sa may rape good kana kuway rin dito diya man sa may rape na diya magkasugod sa may rape na
5: nakarespondi dahil ka dito sa ilang balay sir o ipon ka
6: eh ito pa daming balay
5: marabos sa man isinggit sila sir
6: o isinggit o dito man sila sa babaw kaya pamay matong silang dito babaw nga pag singgit niya nakamata niya sa kong asawa pag akong anak dada ko lain magbaho ay kumisunog niya ron lawag may silong niya dito pa siya mga dito mo sila ha potog ka kuhan ka yung fire extinguisher kuha din akong fire extinguisher motog akong ibuak ang ginusi para makakuhan ang fire extinguisher kasunod niya pakirit so nagwan nga bobo ang tubig nga singgit nga silingan tubig kuwi kong tubig ka kong tubig si bobo na maging magani ulbo magkayo na nung talong babaw na nagsukuhan man akong pagkumangkon nga ayang anak nga si Miguel
5: talay ka sir
6: siyan talay ka ni Miguel siyan
5: bata gamay yun
6: dili ba na dili ba dalagitan na nga kon
5: dalagitan na
6: ya dito ni Agis
5: bintana
6: bintana sa inahan sawa so ano niya daw ako kung galing din galing din yung daw ako yung ako na bato ni anak pa ako bato akong padungoyag siya pa padung pa tagak ang di daw ang tiil yan yun ako tiil parang dili kay kanyang dako ang tamata pagkuhan pa ako din daw kung bang bato ang inana sa ni kuhan sa din ako nga kaya ipa mo
1: sa magiging tapos bata
5: bilamang kabuok sila sa taas eh daas bata
6: sila rin doon murag yung bana murag yung trabaho
5: ah
7: So okay ra ang ilang pagluwas ninyo ang bata o ang mamas. Kini ilang rib sir na asam ni nemotang sa second floor o sa ground floor?
1: Paul, naon sa matong bata ngayon kasaw?
7: Sa ground floor de siya.
8: Oh, yes.
7: Pero kapaspasan kayo, no?
8: Oh, paspas mo mo man yan na mo sigo.
7: Sa to ka sa mga Arnold.
1: Katong iyang gisaw nga bata, naon sa manto? Kaya iyang manto ka-emphasize.
7: Okay na.
1: Sige.
7: Okay na to. Hasta mama, okay na.
1: Okay, iya mo kung ipasayas magbayo ang bata, bang anaho, ni Agis Bintana.
8: Okay. Ang gilo si Astro,
7: tusog lang kayo, sir, kaya ang rip diha man sa ground floor niya ni Saka man
8: sa taas. Saka sa asam kayo.
7: Pero nakakita mo, parek sa'yo, sir.
8: Oo, nakuha mo ko, namin ko'y pera singgi, sir, ngayon natagitan sa mangutat sa kong asawa, ligas yung grila.
7: Pero wak magkasya.
8: Oo, niya, dyan niya, pero singgi, sir, sa nabot, wag niya pong kakasya.
7: Pero doon na ka, sir, kurinti, yun, kaya diya sa dool sa rip.
8: Oo, kurinti, yun, kaya diya madool yun sa rip na, kuhan yun, niya, waman, parang, wasan sila sa gorong kabante sa pagsunog, di sunog yung singgit na siguro, bakit kayo na ubos, wala ka na sa silong. Ba't patanong ko ito, printer, gito siya. Kaya wala may lay makuha sa silong, wala pa may magluto.
7: Pag sa wala pa ka mubiya dito, sir, yung estimate, pila ka kabalay dito, ikaw may nasuito dito na pita.
8: Pag kuhan sa mua, pag soldier din sa mua, ang mga nagawas na rin, gadaan mo ko sa kung asa kong anak sa kong asawa, gadaan mo ko rin sa gawas, wala kabante, pero nakuha siguro mga abot baka na po baka walo baka kaya
7: nako na mayo to kayo wa ganiya. Pero importante sir luwas ra mo way nang asama din taon sa inyong pamilya.
8: Ako ra sama
7: dito. Sama ka sir. Ano na sama man ka
8: nan sa ginusi nga ko dito mo. Tumban man ako kay
7: Gatini. Hindi mo na yung pag-umangkon si
8: Danimi.
7: Danimi. Isa nga ni mo, sir?
8: Hubert Gabiana.
7: Hubert Gabiana. So mo ito ang uyuan kasama ni Arnold, no? Sa balay nga dito magsugod. In fact, respondi siya. Iyang nakita ang kayo dito dool sa ref. Mo ito nagduda siya nga kuryente ang maoga hinungda, no? So, ato na lang huwag ito sa mga Arnold ang opisyal nga ihap sa ato kabumbiruhan o pila dyan ka mga parimahe ang naugdaw ining sayong sunog. Alas 4 untop ang pagkadawat sa ato kabumbiruhan sa sunog. No? Nasamad ni ang TL ni sa Mikuan sa Uyuan. No? Sa, imo na lang ipahino. Ina na pa, disigan sir. Sige, importante ba, disigan na kay ang kuan ba? Ang dugo ba? So, naaraman naman sa mga medical team, no? So, ang pagkaroon kasamang Arnold, kining lane northbound o padong Cebu City, di pa, ni pag-ii karoon kayo naglabiron ang ato mga fire trucks diri ini nga lane. Sa kunig kayo ngon, katotsang Picas Lane, padong Ugsao, po igituwi lang una sa ato mga sakop sa traffic karoon makaagi kining mga sakyanan ni ining mga orasa sa yung sunog na miigo diri sa sityo Cusco. Basak parto ni atong dakbayan Sugbo. Kung doon na pa may ikapuno ang atong coverage team, gilangkuba nila ni Speed Pilot Jesus Sumampong, Jane Gallardo, o Idol Tweety sa IFM. Yun man, back up na to ang atong gala, si Alan Tangkawansan. No? So, gikan din inspire scene, ako kaya po ninyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RNN.
9: RMN, DYHP, Breaking Report.
1: Oras may gala, alas 5.13 na, standby sa itong magbalik dugang ng mga balita.
10: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
11: The Wonderful Supplement.
12: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
13: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato, doon naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay,
15: pwede
14: na ako, binta na ko.
13: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
15: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-SED Celebrity Soaps na.
16: The Original Koi Herbal Capsule.
17: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
16: The Original Koi Herbal Capsule.
18: Life extension, vitamin D3.
19: Am I speaking with William Hill?
20: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
19: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
20: I have the D3 right here, life extension.
18: Life extension, vitamin D3 for longer life.
12: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
21: Nawan ana baka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
22: Mag DTX 500 na.
21: Ang DTX 500
22: adunay powerful extracts,
21: no phytochemicals,
22: og antioxidants,
21: nga gigan sa palaya,
22: og desugared sugar cane,
21: mga organic compounds,
22: nga effective
21: batok sa sakit nga diabetes.
22: DTX 500 kapalit
21: sa mga butika.
22: DTX 500
21: ang tubag
22: kontra sa sakit nga diabetes.
21: DTX 500
22: epektibo
21: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
22: DTX 500
21: imo sa desugared sugar cane extract,
22: og anti-diabetic property,
21: gigan sa palaya.
22: DTX 500
21: garantisado,
22: highly recommended
21: sa mga eksperto,
22: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
12: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
18: Seth Living Testimonies.
23: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
24: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
23: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
24: Ining Panyawan Coffee. Kahinahinay ko kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
18: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
23: Taas ang sugar maong nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
25: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
23: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
25: Uwa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
18: Living Testimonies.
12: That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
26: Welcome to our reunion.
27: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
28: Tungod na sa Super Fiber.
27: Usa?
28: Super Fiber.
29: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
30: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
31: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita-D Plus Cofemex, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita-D Plus Cofemex, sigurado nga makakapidyod ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita-D Plus Cofemex, ang number one ready to drink Cofemex with vitamin D3. Vita-D Plus Cofemex, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province, ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
29: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
30: Mapalit sa mga butika.
29: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Cofemex 17-in-1. So akong itry. Genital lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Cofemex 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya mula kagayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
29: May buhay sa makabuhay!
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Ayos. Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
29: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, agitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka na ko. Karon, nagampo ko sa Diyos na ayaw ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinislingan ko sa tuloy sa Diyos. Nagnindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko pus ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupus na mayo ang akong tumor. Mauna itilibre ang akong kalipay, kasadya. Karon nagpasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamaayo nga tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nakuupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayon ako. Kamu nga wa pa mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, balik na mo kay makaayo sa dawas tao. Kung nalipay ako, nga gikaruyan sa Ginoo, nga asa karon na mali ng lawas ko. Salamat po, Ginoo.
29: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
8: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumdumal na sakit. Ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naungsad, murag niburot. Ya pagkuman kong mangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkuman kay... Yan, yagto ko sa doktor, yan, ingon ng doktor sa kuha, naday ko'y prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero murag ramag yapag wala. Naurot na gid akong kwarta, tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga life extension, vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko okay na, makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang life extension vitamin D3. Kay gi ano gid niya gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta pud akong hubak wala na, grabe gid ang life extension vitamin D3. Dako gyud akong pasalamat sa life extension vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og life extension vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to ni.
29: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the miracle vitamin hormone, life extension vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
30: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
29: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
9: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product, kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
29: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
13: The wonderful supplement.
14: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
13: Biotroph Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
16: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
14: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
13: Biotroph Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
16: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
18: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
19: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
21: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
22: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikig computer.
23: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
21: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
22: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
23: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
24: Available na sa Mercury o mga suking butika.
25: Cool.

0: Cimi tibu og barato.
1: Ora sa mga kasama, alas 5.31.
2: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Karo sa Italina sa mga balita sa Balitang Nasyonal. Wala na ba sorpresa si Senador Panfilo Lacson sa pagbawi sa pahayag sa kanis sundao ng abrigar ni Saldico nga si Orly Gutesa. Mato ni Lacson na pagnantawa na ang gihimo ni Gutesa ngayong hirangway nga tinudluan nga testigo ato sa Senate Blue Ribbon Committee Hearing. Gaginamahan ka ni Atty. Senador Rodante Marculeta. Gito mag-usap ni Lacson ang ubang ka mga testigo nga unang ganibawi sa ilang ka mga pahayag. Huwag din na ikahibong kung mausap kini ang gihimo ni Gutesa. Dugan ini ang gihuragway nga sa lingwahe sa mga mangingilad. Ato na gitawag o lagaring hapon. Nagpasabot nga dubli ang kita o 40-40 vision.
3: Samtang sa may susama nga balita, nagtu si Senador Erwin Tulfo, ang chairman sa Senador Ribbon Committee nga nakonsensya si Orly Gutesa. Hinungdang nga gibawi inini ang una niya nga mga pamahayag. Gilagway ni Tulfo nga diha gipresentar si Gutesa isip testigo pulos mga pagbakak ang gipahayag ni ini ug bisan kinsa mo gitudlo nga giapil sa iya mga akusasyon. Mato ni Tulfo human sa testimony ni Gutesa, kalit lang kini nga nahanaw ug ila pa kining gisuwayan sa pagkontak apan napakyas sila sa paghinabi ni ini. Una ni ini ang laing upat ka mga security aide ni Zaldico ni Baku isab sa ilang mga akusasyon batok ni kanhing House Speaker Martin Romualdez uban pag ang mga personalidad gamay kalabutan sa flood control issue. Itugyan na sa Senado gato sa Ombudsman pagpasakag kaso nga perjury batok kang Gutesa uman kini mi atras sa una niya nga mga pamahayag.
1: Dito sa naag ang mga abogado ni kanhing House Speaker Martin Romualdez o supplemental counter affidavit gato sa Ombudsman sobe sa mga kasusyon batok sa kongresista. Usa sa mga abogado ni Romualdez nga si Attorney Felix Villa, dibutya nga nakip sa giapil sa counter affidavit mao ang bagbawi ni Orly Gutesa sa mga pahayag batok sa kanhi House Speaker. Ang lain abogado nini nga si Attorney Adi Fajardo na mahayag nga gi-attach nila sa supplemental counter affidavit ang sworn statement sa 25 ka mga kanhi driver o security aide ni Saldico. Mato ni Fajardo, ang 25 ni Correcta o ni Alcontra sa pasangil nga doon ay nahitabo nga pag-deliver sa kwarta nga og nidugang nga ang mga kanhi staff ni Co ginapit nga moapil sa usa ka grupo sa igog mga testigo bugti sa salapi.
3: Samtang sa pikas gabahin misulod sa emergency exit nga bukas panahon sa class hours sa tinun-an nga namusil sa Ateneo ni Zamboanga University din mikalas kinigduha ka mga tinun-an. Sa Interior Secretary June Vigremulia na bahayag nini atol sa pagduaw kagahapon sa Zamboanga City subay sa nagpadayong investigasyon labot sa maong insidente. Mato ni Rimulya misulod ang ADZO sa security protocol o guwain hito mga security lapses sa habig sa tungaan. Gipasabot ni Rimulya nga consistent ang pagtuman sa bag checking procedure sa ADZO apanalutsan kini sa tinun-an pinagis pag-agi sa emergency exit hinungdan nga nakalusot kini nga nagdaog armas. Gitutukan usab karon sa mga awtoridad ang forensic examination sa digital devices sa mga tinun-an ug ilang nasusi ang iyang social media accounts ug chat sa panway nakitang indikasyon nga giplano niini ang iyang pagpamusil apan atul sa insidente nakapost pa kini sa social media gamato ni Rimulya sa mga naa sa first person shooter game.
1: Alas 5:34 na. Gipanapdan sa Philippine National Police ang ilang cyber patrol operations aron tangtangon ang mga hulagway o video nga may kalabutan sa trahedya nga nahitabo sa Ateneo de Zamboanga University. Si PNP Chief Police General Jose Melincio Nartatis Jr. nimando sa anti cybercrime group na panigunan ng ilang koordinasyon sa social media platforms din hi sa nasod. Mato ni Nartatis, sensitibo ang mauga panghitabo. Libinak kay naglambigit kini og mga minor di edad. Inundahan nga kinahanglan nga maampingon o mainampingon ang paghandol sa mga impormasyon. Subenan ni apilar si Nartate sa matag-usa nga hunungon ang pag-share o pag-repost sa mga video pictures sa insidente diha sa social media. Aron dili makadugang sa trauma sa mga pamilya sa ubang naapektuhan ni Gunman sa nagtanaw sa publiko o nagtanaw nga publiko.
3: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, naka-record ang Department of Health kung DOH o kapin 72,000 kamaga kaso sa influenza-like illness. Matod sa Department of Health, ang mga ginaghanon na tala gikan sa Enero 4 hangtod na sa Agosto 1 karon tuiga. Doon ay 23% ang pag-ubos ang mga ginaghanon gikan sa kapin 94,000 kamaga natala niya tumiagi nga tuig alang sa susabang mga buwan. Sa mga ginaghanon, doon ay 38 nga nakalas, nga 16% ang mas ubos sa 45 nga nakalas niya tumiagi nga tuig. Ang Northern Luzon, Mindanao, minitalag labing daghan nga mga kaso. Gisundan sa Calabar Zone, Davao Region, Central Visayas, ug man ang Ilocos Region.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ito ka papanaguman, giparanta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan, nagbindraw ang original Koi herbal capsule. Suplemento ng agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luyao, ginseng. Kami mo hatag, may kanagrikong salawas, karikong sa atong immune system. Arong arita, dali ka masakit. Musa ba't nasana, ang pag-inom sa original Koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule, gamapatok sa mga baritian sa masa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, ubag, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original Koi herbal capsule, mohatag na may kalaglikon nga immune system, gumikan sa mga vitamins kinanin, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koi herbal capsule, aprobado kini Miguel sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kini Miguel sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Trampanches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Calo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Bato, Leyte. Mahimusan niyo Miguel mapalit ang original Koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kabotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscariot. Original Koi herbal capsule, barato na, epektibo ba?
3: Taas bond pressure si Budugoy Kabadunay hypertension, basan taas imong sugar o basin may diabetes kanyo ora kamay bao. At taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis mo arterial wall, sumupalapos si Budugo ang sa nakarason. Nga na magka hypertension ka mo taas ang ibong dugo. At diabetic hypertension, resulta kinis sa pagkabuta, pagkadaot si mong kidney o gagkat pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dilipagay sa mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani, ang impotent sa mga lalaki. Musa ang pabuta, nga mo grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, rikini charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, kutulado sa bang imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 patagad na makapanindot is imong katog, makapagapagay sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bistaw sa bang klinika, the alternative medicine and wellness center para sa libre nga consultation, gamit ang computerized nga general machine analyzer na akin may mutang sa Baydia Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawag sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
1: Hello mga kasama, aminin natin kapag ang produkto o offering ay nakikitaan ng seal o certificate na approve or compliance sa standards, agad tayong nakakampante. Parang feeling natin ay okay to, lalo na kapag may pinapakita silang proyba. Pero pagdating sa gamot at vitamins, sapat na ba talaga yun? Parang sa restaurant, hotel o online shop, kapag may award o checkmark, feeling natin okay to. Pero sa tingin nyo, pagdating sa gamot at vitamins, ganun din ba dapat ang basihan? Kung quality, importante ang certified ang gamot. Kailangan yan, pero pagdating sa gamot at vitamins, hindi dapat doon nagtatapos ang usapan. Parang sa social, parang sa school lang, pasado ka nga, pero kung gusto mo nga maging top of the class, may extra effort pa rin. Ganun din sa quality, hindi sapat na pasado lang, dapat tuloy-tuloy ang pag-check. Sa Unilab, hindi porke approved na, tapos na ang checking. Bawat produkto dumadaan pa sa mahigit 50 test and verification. Sine-check kung tama at pure ang ingredients, kung walang microbial contamination at kung matutunaw ng maayos ang gamot sa katawan. Kaya bago makarating sa iyo, paulit-ulit mo nang sinisigurado ang quality. Kasi gamot yan mga kasama, hindi pwedeng ma-seal naman, okay na, dapat sigurado, dapat maaasahan, dapat may proyba. Kaya tandaan, huwag maniniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality. Alamin na nga, ano nga ba ang mga gamot sa Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
3: Sometimes sa pikas gabahin, gawas nga makaboost sa atong immune system. Ang laing mga beripisyo nga makuha nato alang sa inadlaw nga pag-inom nining Life Extension Vitamin D3 mo ang pagpaubos sa risgo nga makabaton ka sa sakit nga cancer. Apila niini ang breast cancer sa mga babae, prostate cancer sa kalalakinan, colon cancer ug uban pang matang ning maong nga sakit nga dunay direktang koneksyon alang sa kakuwang og vitamin D diha sa atong lawas. ugani na matunan sa lain-lain mga pagtuon nga kanto mga cancer patients nagyud mutaas usab ang ilang survival rate kon sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas mo improve ang immune system ug maka function kay og balik samtang siya nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili dali nga maluya og mutaas ang syansa nga maka survive sa sakit. Sa mga dunay cancer ha o pasyente niini gawa sa inyong medication, paginom og 6 to 9 nga soft gel sa life extension vitamin D3 matag adlaw human ka makatake sa imuhang meals. Gawa sa mga cancer patients kantong nag-maintenance medicine na tungod kay lain-lain ang sakit, diabetes, hypertension o gubang balatian, makatabang sa pag-inom kada adlaw sa life extension vitamin D3. Bata o hamtong, mahimong mainom na ining life extension vitamin D3 adlaw-adlaw para makamaintain kag maayo nga panlawas. O 11 pesos lang matag soft gel, affordable kaayo o ginama kini dito sa America sa Life Extension Foundation. Timani ha, ipalit nimo life extension vitamin D3, tanawag yung matag soft gel kung doon by LE nga initials, life extension ka na. Nagpasabot nga, authentic ang imong napalit nga life extension vitamin D3. Pwede ka makapalit niini diya sa mga butika pero sa din na sa Life Extension Medical Clinic, diyan ma-avail po nimo ang libre nga consultation ka na adlaw. Sa pikas gabay ni ko makanunay nga ma-constipated, pag-inuman ng super fiber kay number one kin nga pangunta sa constipation. Sa iyo kayo nga damo ng super fiber, powder man siya, saka sa shea niini imo lang ibutang so sa kabaso nga tubig, pwede ka mag-take ani kung ari sa buntag before ka mamahaw. Kung ari sa gabi ka na before food ka nga matulog. O para mas nito ng epektos pag-take nimo sa super fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit ka na sa mga butika pero sabi na sa Life Extension Clinic.
1: Oy, bang buntag, lami ipangapirong orasa, oy, niya holiday na maron. Ang oban, may klase, may trabaho. Niya naramay gala sa pantawan. Na may gala nag-akin-akin sa ilahang mga tiil sa ilang balkon. Ang oban, nasa ilang kusina. Lami mga pi, mga gala, aritas kape nga makapanagsik na to. Makapawagtang may gala sa tanan nga mga baratian. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini spirulina. Kado ni powerful antioxidant and anti-inflammatory properties. Makatabang kini paubos ang kolesterol. O triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties. Makareduce kini may gala sa blood pressure. O makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawas sa spirulina. Doon na sab kini native purple corn. Arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, ug rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan and gluten-free mong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini mega sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ay, arita may kala sa ikanuhan na itong pangotana na tumitang estudyante sa Ateneo de San Buanga. Mga kasama na namusil o niya nagpusil po siya siyang kagalingon, kining asa man siya ni Agi. Nga nung nakasood may gala siya sa eskwilahan o niya nakaabot siya nga ito sa fourth floor. Fourth floor ba ito kasamang Ken, no? Asa siya ni Agi? Sa entrance o sa exit? Asa siya ni Agi? Asa siya ni Agi? Sa exit o sa entrance? Murag sa exit ito. Emergency ba ito o sa entrance? Sa emergency ba ito siya ni Agi o sa entrance? Kaya kung sa entrance, masakpan siya. Asa siya ni Agi? Sa emergency door or sa entrance? Asa man siya ni Agi? Kaya kung sa entrance siya, masakpan siya dito. Gasag armas. Asa man siya ni Agi? Sa emergency o sa entrance? Dili na exit, dili exit ha. Erase ang exit. Kay wa dili na exit. Emergency o entrance ba to? Asa man siya ni Agi, sa emergency o sa entrance? Kay kung sa entrance siya ni Agi, masakpan siya. Di mo man siya masakpi, asa siya ni Agi? Lisura pagkutan na ha. Oy. Pwede lisura agad pangutan na ha. Ha. Kung ako'y pangutan na, di ko ka ito bagyan. Aha. Okay, wala itong pangutan na may gala ha. Unya, sumana ang atong mechanics. Kailangan na naka-follow, naka-like sa Liwa HP Aramin Cebu o naka-share sa itong program kanabutang. Oras mga kasama, alas 5.45 na.
4: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
5: Daghan og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, ug taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug taron sa atong balita.
7: Gipadad-an na og Socos order sa LTO Central Visayas ang usa ka driver sa POJ kinsa giingon na lambigit sa disgrasya nga midaro sa gisunda ni ining nga mga motorsiklo sa dalan Kulon Dakbayan sa Sugbo yadtong pitsa 11 karong bulana. Sumala pa ni LTO 7 Regional Director Wendell Dinglasa nga ang driver mao si Celestino Indrina Damasole kinsa maoy nagbaniho sa POJ nga adunay plaka nga 055CCE. Dugang sa LTO nga sumala sa report nilang nakuha gikan sa traffic police na napakyas ang driver sa pagkontrolar sa iyang gimaniho nga POJ. Rason nga ni daro kini sa mga motorsiklo nga anaa sa iyang atubangan. Gimanduan sa LTO 7 ang driver nga mopatimaw sa buhatan sa Operations Division sa LTO sulod sa 5 ka adlaw gikan sa pagdawat sa nga order. Og patubagon, kung anong dili sa anga imbarguhan, og lisensya.
6: Kadtong balita, hatod ka na to sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa kumplito nga kombinasyon, gamitan lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og anga pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
7: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa dramang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Baka tandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardiya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhas ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ko itong ibinibigay.

0: na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, magamatao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing hospital yung dahil nung gusto ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Seth Cogon. Karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa barangay Punagitan. Pukulso tungaw.
1: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatapang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
4: Ako, puriba ko ana, ang kalin Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban tila, kay mababa man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
4: Sigurado gina, kung tagi mo bibig, mababa na iya, Jaime Verano.
1: Living Testimonies.
5: Maayong buntag sa tanan nga Minaw. Kani mao ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabii?
6: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahal na paalala, ang iBerry ay hindi mo ang dapat gamitin manggawas sa mangulinang
9: sakit. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
10: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyo, adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don't Pipi Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayo naman ta, nga lain-lain ang paagi sa pagluto o adobo kada lugar sa Pilipinas. Ado na iya-iya nga templa, lamas o style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano, South Cebu, karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano, South karong Agosto 22 og 23, 2026.
2: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugar roll kuno makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila ka adlaw, nakita na ako

0: na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
1: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Oras sa mga kasama, 5:55 na.
3: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar nato sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, ilibina sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gaman pang matang sa cancers, nga doon direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot na mga kasama nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa katao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya ang cancer. Base sa dagat nga mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nga nung magkatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung usa ka cancer patient, adunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini og maghatag og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang quality of life o kinihinay na mabalik ilahang immune function o kusog aron na mas mabatukan ang ilahang sakit na cancer. Ikanawa, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawa sa tao kung nasa mutubo ang cancer i-block o putlon sa vitamin D, D3. Alam nga why maagian nga nutrients containing blood for cancer foods. Huwag mutabang kini nga mapungan ang paspas kapag atap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o ang mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients. Aron mapungan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang ihang tsansa o risgo mga mamatay sa sakit na cancer kung doon siya ay igo o sakto ng vitamin D blood level. Ang dosage may gala neto ng mga pasyente, kamuino may gala kinahanglan 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o nagpatutoy nga inahan, o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos ang matang soft gel. Mayroong dalin nga pahinomdom, dapat siguraduhon nga adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit may gala sa mga butika. Mahimong mutawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Pinagis pag-inom sa lamian o healthy kain kape. Kini Vita D Plus sa coffee mix. Kino yung pinakaunang kape. Kano yung sagol ng vitamin D3. Mga makakapin na ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus, doon na kini Richie Mushroom Extract. Nga doon yung mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gito ang kini mga polysaccharides at diterpenes. Ang Vita D Plus coffee mix. Ginugangan pag kini mangosteen, fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. So, kini daling ka pag-anaw sa itong mga cellula. Gumikan sa sobrang free radicals sa itong lawas. Mga nang sa iyo sa buntag mga pita, Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika at pilosobina sa Life Extension Clinic. Dugang balita, konsehos na sa Sugbo, magkisayod na sa mga plano, programa o proyekto sa Sister City Commission sa Dakbayan. Kasama mo sa balita ang Diman Eli Bolono.
3: TYHP Tatak RMN Report.
5: Magpakisayod na ang konseho sa Sugbo sa mga plano, programa o proyekto sa Sister City Commission sa Dakbayan. Kinisubay sa parang pagpakinambigit ini sa mga syudad sa ubang kanasuran. Kinialang usap sa pagpalig-on sa relasyon o cultural understanding, educational o civic exchanges o guban pa. City Council pinaagi ni Consul Francis Paris, niyahuag sa Cebu City Sister City Commission pagdusog report labos sa mga plano, programa o proyekto ni ini.
6: Request the Cebu City Sister City Commission to submit to the City Council their plan, programs and projects to strengthen our relationship with sister cities for us to have a better view of where the commission is going.
5: Si Konsehal Francis Paris, nasa ayan ang konseho, ngatag na pagtugot kang Mayor Nestor Archival pag-renew sa sister city relationships na bayan, tali sa sunod sa Honolulu, Hawaii. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinengin niyo radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo, Nate!
2: Kapin sa 1,400 ka mga pamilya sa Mandawi City o Consolacion, nga nabiktima sa Bagyong Tino, nakadawat o calamity aid gikan sa lokal na kagawanan sa probinsya. Kasama mo sa Balita Rajaman, Raybart Pogoy.
3: DYHP, Tatak, RMN Report.
7: Kininga balita atod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, nakadawat og calamity aid gikan sa lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, ang libuan ka mga pamilya sa dakbayan sa Mandawi ug lungsod sa Consolacion nga nabiktima sa Bagyong Tino. Sa Mandawi City, 1126 ka households gikan sa 11 ka mga barangay ang nakadawat og tag 10,000 pesos nga ayuda ug tag na po ka kilo nga bugas humay. Samtang sa Consolacion, 340 ka apektadong mga residente ang nakalawat usab sa susamang kantidad og tag na po ka kilo nga bugas humay. Sa kinatibuk-an ni kabat sa kapin 1400 ka mga pamilya sa naisgutang mga lugar ang nakadawat sa maong calamity assistance isip tabang silang pagbangon human sa epekto sa Bagyong Tino nga niigo sa Sugbo sa milabayng tuig. Kasama mo sa probinsya sa Sugbo, Radzuman Remart Pugoy DYHP, Tatak, RMN. Kadtong nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Platchomo Nationwide. YHP abroad ngayon.
8: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, sobra sa usa ka gatos ka mga tao ang nakalas, dihang nahugno ang usa ka artisanal gold mine sa Central African Republic. Neto milabay ang adlaw, nahitabo ang pagkahugno sa maong minahan sa village of Zamboe, duol sa utlanang bahin sa Cameroon. Gituan sa mga otoridad nga posibleng saka pa ang ginaganon sa mga nakalas sa mga panghitabo, ingon man doon na sa mga nangaangol o posibleng doon na pa yung mga nangamising apan ba dahil i-verify pa ang ginaganon sa mga, casualties o injuries. Sa nasairan ang artisanal mining, mao ang dakong tinubdan sa panginabuhian sa Africa apan pabiling huyang ang mga lagda o safety standards na ini na mahimong resulta sa deadly accidents. Kasama mo sa abroad ngayon, gini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga malitag, hatod ka natong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno o wanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Daghanaw sa mga makapamatuo sa kaipiktimbog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang nailan na kayo ipiktimbog liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanyanto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini masgi pa kusgan, masgi pa nindot, masgi pa humot, o masgi pa ipiktibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, o 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o sa Josh Pharmacy, sa Kawain, Mas Bate, sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise, ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napaturan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Samtang dugang pag mga balita, liban ka mga personnel, kagabaras na pa sa subo na positibo sa paggamit o ginadali ng drogas. Kasama mo sa balita, Radio Man Ilibo Luno.
3: CYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Kining maong balita, hatunin nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule na positibo sa paggamit o ginadali ng drogas ang lima ka personnel sa kagamhanan sa Kabay Subo. Kinuman sa ipigayong kinalit ka drug test sa City Office for Substance Abuse Prevention din COSAP o sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDS7. Tulo sa napositibo na gaikan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office o duhagikan sa Cebu City Sports Center nga pulos mga job order kung J.O. Worker. Matun sa labaw sa COSAP kasi Greg Rodriguez nga resulta sa surprise drug test na doso gato sa personal department alas tukmang lakang sa nangkini automatic na nga dili kabalik sa trabaho.
10: Automatic na gina siya under sa policy sa Cebu City Government. Pag once ma-positive ka, automatic yung suspension.
5: Si Greg Rodriguez na seran niya una ng napustibus paggamit o ginadiling druga sa ang usaka J.O. personal gikan sa Parks and Playground Office sa naklabay ng mga surprise drug test sa KUSAP isa pagkabahin sa drug-free workplace program ni ini. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa mga timan sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ng optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaon ng Ginoo pinagi sa pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radio Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo mo, Nationwide. DYHP, Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
8: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga mautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nisaka ang average retail price sa bugas humay, lukop nasod sa iyong abahin ning buwan sa Agosto sa wala pa magsugod ang harvest season o ting-ani sa September. Base sa wahing report sa mga presyo sa agricultural commodities ni paibaw ang PSA nga ang regular meal rice mo average sa presyo nga 49 pesos o 61 centavos kada kilo sugod ni atong Agosto 1 hangtod sa Agosto 5 nga nisaka og balik 22.16% gikan sa kapin 40 pesos kada kilo atong sa samang period nga natala nito 2025 ang pagtaas sa presyo sa bugas humay naatol sab sa pagpangandam sa DA alang sa posibleng mas huyang nga third quarter harvest sa mga palay tungod sa posibleng epekto sa El Nino. Kasama mo sa negosyo ngayon, gini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kaya ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imo balig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan?
9: Panyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o farmasya ang siguradong tatak Set Marketing. Set Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Radyo mo nationwide.
2: Samtang kung si Usudad sa Sugbo, may misigar na sa Department of Engineering and Public Works kung DEPW. Tungod sa nangahanaw ng mga dokumento, kasama mo sa balita na Jamanele Bolona.
3: CYHP Tatak RMN Report.
5: Imbestigahon na sa Konseho sa Sugbo ang Department of Engineering and Public Works kung DEPW. Kinisubay sa nanghanaw ng mga dokumento may kalabutan sa bang proyekto sa dakbayan nga ipatuman ni ini, partikular na sa mga infrastructure projects sa surad nga giimplementar sa nakabay nga mga administrasyon. Ang Committee on Infrastructure sa Konseho magsangunan pagpahigayon sa imbestigasyon. Subay nga ini, ang City Council pinagin ni Konsehal JP Labendian nang ayaw sa kikinahanglang mga dokumento gikan sa pipila ka mga buhatan sa kagamanan sa dakbayan.
11: To respectfully request the DEPW and the city engineer, the back chairman, the city accountant, and the city budget office to provide this august body and the committee on infrastructure with all relevant records and their respective internal findings concerning the infrastructure projects identified in the COA report to assist in any legislative inquiry thereon.
5: Si Konsehal JP Labenya, na sayaran niya ang DEPW, nangita na sa mga komento nga ipangayo sa konseho tungod kay giingong white proper turnover nga gihimo ang naruan ini kani adto. Kasama mo sa Cebu City Hall. King inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Ano na kabang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging guguman pa. Apantili na kinahanglan nga magasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins kay imong gikinahanglan. Ana ang kinibay ka na sa EXL Makamuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing 16 pa kinik ka mga powerful ingredients. Maong nga kung makatomar ka niini, mahimugid kang abtik, alerto og dilik inlimtanon. Himsog pagyod ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makamuhay Plus Capsule. Maparit kinibay ka na sa mga butika sa inyong lugar o maorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Hoy, ato sangay ko na tong winner ka sa Mangken. Ato na sangay check atong winner ka na butaka. Dara. Dara tong winner may gala sakto yang tumaga. Emergency exit. Yagi sa emergency exit. Wala man siya dito sa entrance. Kaya marakpan siya dito. Ari siya sa emergency exit. Ang nakatumag may galag sakto si Modesto Hirana. Congratulations, Modesto Hirana. Ikaw atong palaran nga mananaw ang karabuntaga. Nakashare, nakapalaw siya may galag sa Riva HP Aramin Cebu. O kang attorney Rufil Fernandez Banyok. O nakashare po may galag sa itong program Unang Radyo, Unang Balita. Panihog lang ko, Modesto Hirana. Pag-chatse mo ang cellphone number sa atong Facebook page sa Riva HP. Aron sa paghatag na sa imuhang paldo-paldo nga 200 dito na ni sa Lunes, ha? Kay Y opisina karon kay holiday. Kaya itong kapapanaguman, may karagipuran sabta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindanao. Ang original Koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya, ginseng. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
4: Mati ba yung hangi? Kwa dunay, daghan sa sinsibo lawas, mundili ka regular, na magpagawa si buhugaw, doon ikamay lisa, magbunto ni puntian, magkasinate ka ginsomya, kalunay ka magsakit ang imong ulo para kisang kalawasan ng lutahan. Dili pa ginhami sa imong putis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problem. Sige ba na pagkaluya sa mundibok lawas? Busa, kung tagad ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayang panlawas. Pag ino matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Wala mati oras, saka na lang. Sige na tumukang pwede sa Sariwa HP. Aramin sa buka, minyo mga tigbalita.
4: Kinagin ni Radio Man, Ken Galinea.
2: Ako sa Miradja Man, Arul Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpabinaw hang tulog mga sa samang takna o sa samang sibianan. At ang imigalas kasama ng attorney Rufil Fernandez Banyok. Nga mo sunod ka rin dahil imigalas sa Straight to the Point. Ay kalimot, matangan na utaran, Daigang Jones, praise the Lord. Hallelujah. Sabakadiri. Wala tayo oras. Dali ah.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita. Set living testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
12: Ako nga tawag na goiter po na to kya din tapos nakaluog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O nga, tinuol magig kya di ay.
3: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
12: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
3: Living Testimonies.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug iEXCEL Makabuhay Plus dietary capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa All-in-1 Maggie Magic Sarap.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Ora sa DYHP RMN Cebu, la size 16.
8: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
10: This time check is brought to you by Tusaran Forte.
11: Ubong makulit? Just stop it.
12: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
13: This time check is brought to you by
14: sa kabag ni baby, Semeticon Rest Time to the rescue.
15: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
16: This time check is brought to you by
17: United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
18: That time check is brought to you by
19: Centrum Silver Advance.
20: My nutrients adjusted for age 50 plus.
21: Tulong para malakas ang resistensya,
22: healthy heart, and sharp memory.
23: The number one multivitamins for age 50 plus.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS. Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
25: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
26: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
27: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
28: This newscast is brought to you by Presto Creams.
29: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
30: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
7: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
3: Straight to the point.
7: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
7: Kini lang gyud punyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy pa dai makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karamay galang Biyernes, pizza 21 na buwan sa Agosto, tuig 2026.
3: Straight to the point.
7: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
7: Nagunas tumaisgutanan karong buntaga mga higalaan. Special non-working holiday karong adlawa, lukop nasod. Subay sa pagtimaan sa ika-43 nga kasumaran sa kamatayon ni kanhi Senador Ninoy Aquino. Nga gipusil patay kanhi sa Manila Airport niyatong Agosto 21, tuig 1983.
3: Straight to the point.
7: Ang mga trabahante nga motrabaho karong adlawa hatagan og dugang 30% sa inadlaw nga sweldo base sa balaod sa pamuo.
3: Straight to the point.
7: At nagpagtagad sa karong nga buntaga mga higala sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon ug inyong nga tulumanon.
3: Straight to the point.
7: Samtang sa pikas nga bahin gi bantayan nga severe tropical depression nga dunay international name nga Saudil. Mo ni ang panganday, no? O gamusod na sa Pilipinas, tanawang panigga. Unsay mga ani mga sukit ni paminaw. Severe tropical storm kini mga higala. Gibanak-banak mga kagalaan sa pag-asa nga musulod sa Philippine Area of Responsibility sa Domingo or baka sa Lunes.
3: Straight to the point.
7: Ipaabot nga mupakusog kini sa hanging habagat.
3: Straight to the point.
7: Kanipagtagad robotaga sa atong pagbanuman usab nining atong tulumanon o ginyong tulumanon.
3: Straight to the point.
7: Samtang sa laing bahin sunog niigo sa mga residente o residential area sa may sitio Kiosko, Barangay Basak Pardo, kaganina nga kadlaon.
3: Straight to the point.
7: Usa ang naangol human nakatunob og mga buak nga bildo atol sa sunog.
3: Straight to the point.
7: Matarik pagtagad sa karong kabutaga mahigala sa atong pagbanuban ining atong tulumanon inyong tulumanon.
3: Straight to the
7: sa
3: point.
7: Sa pikas bahin, usa ka culinary arts student nihimo og pagpanghulga sa pagpamusil sa usa ka pribadong universidad sa Dakbayan sa Subo. Pinagi sa komento niini sa TikTok video.
3: Straight to the point.
7: Nadakpan sa kapulisan human kini na ilhan og natultulan ang nahimutangan niini.
3: Straight to the point.
7: Natanig pagtagad nga buntaga mga higala ha. Gipatagam ni sa atong kapulisan nganong maghimo-himo man mahigalag hulga diha sa mga eskwelahan.
3: Straight to the point.
7: Yan na pubiyan ni mga estudyante karon gumikan sa nahitabo sa Tacloban. Yan na pa yung nahitabo mahigala sa Sambuanga. Ang sabay nakaon ining maong culinary student mga sukit ng Paminaw nga iya mahinong gihulga po mga kagalaan kining pribadong universidad.
3: Straight to the point.
7: At ang hitagay pagtagad robotaga sa atong pagmanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the
7: Samtang
3: point.
7: Samtang sa isla sa bantayan, laing usa ka lalaki ang sunod-sunod nga ng hulga nga mamusil sa Bantayan National Senior High School na dakpan sab sa kapulisan.
3: Straight to the point.
7: Nirisi mga higala at aning patagmo ng nani kaya nga naman nga katay ni Glubat mga sukit ni Paminaw sa mga kabataan.
3: Straight to the point.
7: Sa pikas bahin mga sukit ni Paminaw sa kauluhan ombudsman wa mabalakas pagbawi na ni Orly Gutisa sa iyang unang pamahayag. Doon na pa sila 28 ka mga testigo matod pa nga mubarog sa akusasyon batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez.
3: Straight to the point.
7: Mga tao mahigala galing-ulingo gitaon ining kasong Romualdez mga sukit ni Paminaw. Matod pang BBM patong-patong na nga kaso ang giandam sa ombudsman. Nakaingon sa tamay gala kadtong pamahayag ni BBM para ra gyud sa iyang speech anang paghapon, para ra gyud sa iyang pamahayag nga aron nga ang mga tao may gala makatch ang atensyon, makaingon nga la murag seryoso si BBM. Tan-aw nimo unsay stage may gala sa kaso ha sus marusip wa pa magani may gala sa kuan na pa sa pag ang kontra na nga priso na Romualdez o pagkasugod. Karon ni withdraw na si Gutisa, kunuhay mo submit pa siya supplemental affidavit. Ni submit o counter affidavit, mo submit pa supplemental affidavit, probina asa may giingon nga giandam lang patong-patong nga kaso, dili pa man for filing. Preliminary investigation pa man. Sus ko na palang ko'y words nga pwede mabuhian sa kahanginan, bida. Ako lang yung ipugong-pugungan. Pugong-pugungan ko lang yun mga sukit ng Paminaw ning atong ipanulti.
3: Straight to the point.
7: Ang masa sa taon mahigala para pagpatuo sa masa. Ora ba og tungod sa kaubos ng rating mahigalang BBM. Negative ang iyang rating. Puyok na lang ang masa ba? Mura ba?
0: Amaman mga sugiti po minaw, burag ba nga bata nga nihilak nga giamaman lang in taon gabay. Sige lang, ay kabala, kay mga kabaos na lagi mo, kay mga, wana, ah, kanang patong-patong na nga kaso batok ni Romaldo. Kalawa na mga witnesses, sinahinay guidro, katong mga marine, sinahinay guidro, si Gutisa, sinahinay guidro. Kisa may nagpa-widro, ana, ha? Matamataw kaghapon, oy. So, maingon na po na, mahigala nga, ang presidente, gusto yun niya mapasaka agaso. Ang ombudsman, sir, isog kayo mapasaka agaso, pero wak matay mahimo, kaya ni-widro mga witnesses. Wala ninyo ibutang sa witness protection program. Ha? Aron nga dili mo withdraw, ha?
2: Straight to the point.
0: Kay kuya o man ilang kinabuhi, ana. Pagbutang sa witness protection program, naasala ilang kaugalingong sildo, naasala ilang kaugalingong taguana, na ilang pamilya ma-safety. Nya mo withdraw din, ana.
2: Straight to the point.
0: Anong man ibutang sa witness protection program, nga inyo makanggigamit ang affidavit ani against Romaldes.
2: Straight to the point.
0: Ang tanig pagtagad, lubutaga, mga sukit ni Paminaw sa ato paban-uban nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
0: Hey, amaman lang yung taon. Maraming mga bata nga nanghilak. Amaman yung kabalaka. Makabawas na lagi mo. Hapit na. Patong-patong na nga kaso batok ni Romaldes. Unya aron nga di. Pag yung mga balakay, kabalaka kay na, ana. Magpalupad na rakit. Ay, yeah. Ita, mga higala. Hey, amaman lang yan atol sa suna, mga sukit di Paminaw, ha? Ah, nagkabalaka. Murabag kita mga bata. Bitaw na yung ana. Nagbata bitaw ka na igo kasi mong classmate sa daycare ba, daycare. O di ka na ka ng grade 1 ba, niya mga Islam yun, ay kabala ka kayo, mabawos ta, o yan, pag, o na, o, da, kabawos na. Wala mga tao, may gala kayo, ang yung rating ngayon, ubos na mayon, negative na. Ina may gala nga, ilan mo kabala ka kayo, patong-patong na nga kaso, makabawos na ta, ha? Patong-patong na nga kaso, batong ni Romaldes. O niya, aron yun nga, muhilom ang bata niya, mamama na kay kabala ka, mulupad ang racket. May, si BBA mo unang sakay sa racket? Kinsay gusto mo kuyog, ha? Kinsay gusto mo kuyog? Kalilikado, mahigala, no? Ang una bang racket, mahigala, lagi palupad sa US o kato sa Russia, dahil? Butangan sa ito, ito na ano, experimental sa daan may, kato sa unggoy atong ibutan. Uya, busing madisgasya dito sa taan. At ang naagi katawa-katawa, mga sukit di Paminaw, tagantarig pagtagad, robotaga sa ato pamanuban, usap din ang atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
2: Straight to the
0: sa Pikas Bahin, DILG Secretary John Vic Remulian, ibutyag nga kadtong tinunan sa Ateneo de Zamboanga University nga namusil, ni Agi matod pa sa emergency exit. Pagsulod o pagsaka sa building, hinungdan nga wa ma-inspeksyon ang gidalan ini nga armas.
2: Straight to the
0: ang
2: point.
0: Ang emergency exit kanunay nga bukas, panahon sa class hours.
2: Straight to the point.
0: Panitagag pagtagad, mahigalasam sa tumanuban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
2: Straight to the
0: samtang
2: point.
0: Mga angulo sa impeachment trial, mga sukit ni Paminaw, ato ipadayon karong adlawa. Ang paghisgot-hisgot, labot ni ini mga kagilaan. O niya, nibalik na saan mahigalang hisgutanan na yung tanaw siguro nila muragwa pa man magkatarugid down. So far, mga higala, ha? O gato niyo evaluate ang impeachment trial batok ni VP Sara, ha? With due respect, mga kagilaan. Atong pabuto, mas inapalig, napabay bumba ipabuto o napabay pasabog ipabuto. Nga naman, so far, kining mao mga testimonya, nabati na nato ni sa Quadcom, nabati na nato ni sa House Committee on Justice, sumuragwa mga tandog sa mga tao. Unya kung imong evaluate medyo alanganin ang prosecution mahigala dihado ang prosecution ining kalakiha medyo nakapabor ang depensa ining kalakiha
2: straight to the point
0: pero wa ta masayod sa sunod ng mga witnesses basi do na pagibumba sa ipabuto wa gani bumba ang ipabuto mga kaigalaan bida ang mga senator judges ini managana gyud og ang magduwa sa mga sugit ni Paminaw nakataya ang ilang political career.
2: Straight to the point.
0: At tungod ini nga nakataya ilang political career ng panggawa sa punong istorya mga sugit ni Paminaw nga pwede na dili na gyud 16 ang 2/3. Paobsan siguro nila ang threshold mga sugit ni Paminaw. At ang pagtagad robotagas tumanuman usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
0: Hiniguban pang mga eskutanan niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: to the point.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
3: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
2: Hindi po kayo gumaling?
3: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension, Vitamin D3.
1: Life Extension, Vitamin D3. For longer life.
4: Hala, Magdi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi! Oh! Salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho sa Tibuok Visayas. Apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
5: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
4: Ato na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hanggang Biyernes.
6: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pagtana, tawag sa 0919-098-5046 o message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
10: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
11: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
12: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
10: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
11: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
12: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mga kasama ug mga idol, panahon usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kaayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal ug inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo kay unsaon na lang kung kini dili epektibo ug luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nila. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun nila biyan.
14: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balanse nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
15: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
17: Atong attack na sa 36 na mga higala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
18: Straight to the point.
17: At sa tagapagtagad, mga higala, ang report sa itong kauban on board sa patrol na ni mga orasa, mga higala, doon ay banangan na dagmalan kini, banang dagbalan sa iyong asawa o namunal o helmet gisikop sa kapulisan sa Naga. Ang saman ay lahi itong namunal o helmet ng babae. Katotohan ko eh. Ito ni Agi Kato Katawa. May galato sa itsik si kasamang Paul Lauro sa Dugang Report. Yes, Paul?
19: D-D-D-D-Y-H-P Tata Araman Report.
20: Pagyaman, Attorney Rupil, ang atong Naga Police bitbit ang warrant o baris sa kasong pagpanagmal no ni ining iyang asawa Kaya gikihaan mag-iulisya sa iyang asawa. Ang reklamo ni siya siyang asawa niya itong Mayo nga gikulata siya o gihapak mag-iul siya sa helmet sa motor ang iyang o ang iyang paan ining iyang bala niya gisilbihan o guarat o barit dito sa South Poblacion sa Naga gahapon sa hapon. Mga pasado alas 3, gidumdum ang panimay ining akusado niya si Clint Labrado, 34 anyos. Ang warad o baris nga bitbit sa ato kapulisan ini nga violation sa 9262 ang gi-serve din sa ato kapulisan human mas patid kinibaog bana nga nagtago-tago o maniya matagmali o nabulalik sa helmet motor ang o sa iyang asawa ni tumbuhan sa Mayo sa iyang gihimo na trauma yun kining maog na asawa ang biktima inunggan nga gitinuod yun siya pagsakag kaso paglusot sa waran gidakop na yun sa kapulisan na dito na siya sa atong na kapulisan diya sa Naga hangtod ni ining mga higayuna. Kasama mo sa Naga Police ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
18: Radyo Boy Nationwide!
17: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Alas 6:38 na mahigala sa atong banuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
17: Okay, mga kaigalan, karon holiday man ugma mahigala sa Sabado Domingo, so Lunes balik na pod ang hearing mga sukit ni Pinao sa impeachment. Murag gilaay ng mga tao dai. Murag wa na may thrill ang impeachment, di naman kayo kwan, no? Kita nimo ang number of viewers mahigala ang kanang mga live viewers sa Senate, wa na gyud. Unsa man na nanay qualities kay balik na sa hapon ang kwan? Wala pa, no? Kaya ang hearing magod, gikan sa hapon, alas 3 sa hapon ka na ito, padong sa taas. Gibalhin maglag alas 10 kutob sa alas 3. Nireklamo si Senador Meg Subiri kay malate ko no siya kung alas 10, kay may ko alas 10 media lang, kay traffic mo, matraffic ko no siya. Kareklamador ba ng Meg Subiri, mga kagalaan? Alas 10, kadugay ng alas 10? Kana mga regular ng mga trabantib. Alas 8 man ang mag-interganis ka, kuan, trabaho. 8 to 5. Ang siya, may gala. 10 o'clock na reklamo, 10:30 lang kay bida. Malate to na siya, eh. Pa to maprobahe ang iyang, kuan? Ang iyang hangyo nga mag 10:30. Kaya muriak ang mga trabahante, anang, kuan, eh. Iyang disulti in front mga kagalaan sa impeachment court. Nag-monitor ang katawang Pilipinhon. Uy! Ang mga ordinaryong mga trabahante nga matrabaho mag-alas 8. Ang mga sadyante, nga sayo kayo, magkuan maganin na mahigala, peak hours, antos, peak hours, mayroon ang ikaw, senador, makasabot sa gikag-unsay traffic. Kalisod man kayo na nga, di aram mo sa taas, wala mo kay bawag unsay hinanakit sa ordinary Filipinos.
21: Straight to the point.
17: O, talawag karon, at least kay bawag mo nga, inani ang madangatan, matag-adlaw sa mga ordinaryong mga trabahante. Ikaw, trabahante ka sa Senate, reklamo siya kay alas 10 ko na, ato lang nga, 10:30, may nalang kunong ako, nga, ma-traffic siya. Wapa ito maprubahe kay magkukus pa kuno sila tungod anang isgutanana. Nireklamo na po siya rin, ato lang ibalik niya sa hapon ng kwan, impeachment. Kung sa may rason, may subiri nga ibalik tapos hapon tungod kay tanaw niya muragwa na may nananaw na to ining kalakihas buntag. O ibalik tapos hapon or tungod niya sa iyang interest day nga di sa matraffic. Ay buntag sa mga subiri diya sa Bukidnon, mabati na ba niyong atong broadcast sa Bukidnon? Pag ganto na mo Bukidnon, naghantag mga fans sa dito Pribuyag. Bati mo na itong broadcast dito, plus diya patay YouTube channel o Facebook page. Kuan-kuan na lang sa gamay na inyong senador, ha? Si Subiri nga, ay alag reklamo na senador Meg Subiri, kay kami mga ordinaryong trabahante, di rin na narbaho ba yung alas 8? Ikaw, reklamo ka ng alas 10, bida, kadako na ng urasa.
21: straight to the point.
17: Kadalik pagtagad doon mga higala. Arita sa daghaning mga isgutan na nato karon. Napay gutisa. But before anak, kayo balik mo naging impeachment sa Lunes, ako sa nang i-address balik ng kang Tulfo nga gisulti atol sa impeachment trial kay kinibaya inday kinya. Reklamo siya na si Erwin Tulfo labot mahigala sa sinultian ni ining witness mga sukit di Paminaw. Kwan ba yan eh? Kana na ang dili ba ni trabaho? Dili ba angay ka nga imong ina iang buhian to nga statement against the witness? Kay dunay barrier sa language. Dunay barrier sa language. So trabaho ni sa impeachment court nga mo hire sila og interpreter.
21: Straight to the point.
17: Kay ang regional nga korte, may gala naman yung court interpreter. Trabaho ni sa korte. So, ang impeachment court, bisan og muhayal sila og contractual interpreter lang. Kay pila ba ng impeachment, pila na ni kabuan. Contractual interpreter, na naghandiya. Nga magkamaubang mo interpret sa Bisaya, i-translate po nga to sa English or Tagalog, kay ang witness ba niya, naman siya katungod nga musulti ko unsay language nga preferred na ko isulti kay korte raban eh. Sipiat niya ko. Stulfo, so ko Stulfo, mahigala kay ngano ko no nga, magbinisaya ang witness. Ang hindi mo binisaya ang taga-Davao man. Maningkamot kag Tagalog, masagol lang yung Bisaya. So ko Stulfo, mahigala masagol. Ato isgutan o totoon ha. Trabaho niya sa impeachment court. Pag-hire mo niya, total dako man mong budget. 25 million kung adlaw aning gasto ho na to. 25 million ang gasto kada adlaw. Nining impeachment. Bida. Aro ito mga kwan ha? Maklaro ta ni. Ato ipadayon. Standby sa akadali mahigalas. Dili pa ta mahinaya. Man lamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 6:43 na.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
22: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
23: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
22: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
23: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
25: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
26: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3, tunay, natural at orihinal.
29: Gigutom na ba?

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc, sa Straight to the Point.
3: Atong attack na alas 6:47 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Now atong balikan mga sugid tigpaminaw. Kining atong hisgutan na rumbutaga. Sa ika-unsi kaadlaw sa Senado, nakagasto na ang Senate may lag 275 million pesos. Kaya 25 million man ang kada adlaw. Kinsa nagsulti nga 25 million kada adlaw? Si Senator Lacson o si Senator Win Gatsalian?
4: Straight to the point.
3: Ah? So kanang ilang gisulti nga 25 million ang adlaw nga gasto sa Senado, ibalik na to nila. Mauday ni ang gasto ninyo? So in 11 days, nakagasto na og 275 million. In 11 days nga hearing mahigala sa impeachment. Unya mingon sila sa isara gigasto mahigala nga ang 125 million sa 11 days. Ya grabe ka gastador. Karon nagagasto man sa 200 sa 11 day ha. Kay pila man ni 25 million times 11 days. So 275 million na nagasto pagka 11th day pa lang. Karon kay ka 16th day naman. Kinis Gina Acosta pag present mahigala ika 16 ka kuana. Ika-16 na kaadlaw sa Senado, wapay cross-examination, ha? Plus, bangutan na pa mga senador. Money gasto sa katawang Pilipinhon, 400 million na sa ika-16 kaadlaw. Pila man na, 25 million times 16. Di, 400 million. Langan kayo, laigay kayo, kay ang pag-present o witness, bisag direct examination, ramo gasto duha kaadlaw. Laigay kayo ang direct examination. O sa may puntos direct examination, mo nagito yung punto dahil nga, si Gina Acosta mo iyangan, o niya, gihatag niyang Trinila Chica, gisugo sang Sara Duterte, gihatag niya nga ito kang Trinila Chica, kasi Trinila Chica maoy eksperto anang matters about intelligence. Huwag man siya expertise, ano dahil? Ako giturn over, siya man mo in charge na, kasi siya may expert, Colonel Gunos Army, iyang gihatag. Kantong tanaw ni mo mao na gitoy just day. Pero ni take mahigalag 2 days. Wa pa man human ang direct examination. So mo cross examination pa malangan pag pangutanas mga senador. O gatong ibutang ng mga props kuno hay mao ra gito. Nya kining mga statement ni Gina kusa human ani nabati na ni pagkwadcom, nabati na ni sa kwan. Nabalik-balik na ni pagka kini ni ang House Committee hearing sa House Committee on Justice. So 400 million na igasto na to. Nya dugangan sunod ikalunes sa pod ika-17 adlaw na ato lang ipon gyud ni mga kagilaan pag-emphasize kung pila ka mga Pilipino ang gigutom karon. Pila ka mga Pilipino nang inhanglag mga pagkaon karon. Pila ka mga lugar ang nabahaan karon. O gihatag panigrasyon nila dai. Ang mga tao ron, samot magkasuko ang mga tao, aning kalakiha. Wa pa mga higalay, something substantial, nga kanabang magkakurat ba, nga bomba ba, nga kanabang pasabog. Kay kining tanan, di naman pasabog, nabatian naman ni pag-quadcom hearing.
4: Straight to the point.
3: Nabatian naman ni pag-House Committee on Justice hearing.

0: More than 3 months na kay kada buwan 30 days unta 3 months unta na pero in a month mga higala gamay ra may hearing kay ang semana di man hutdon Lunes, Martes, Miyerkules raman. So maabtan tag siyam-siyam ani maabtan ta next year ani kalakiha. Magsigig baha sa Manila dai siging baha kay padong na Berman sa lawa karon pa na gihabagat ta lang gani. Ang gastuhon sa katawhang Pilipino ning impeachment for 90 days 25 million times 90 days 2.2 billion kapin.
1: Straight to the point.
0: 2.2 billion. Kaning salida hara itong tanahon. Pagtangtang mga higalang Sara Duterte lang. Kita okay, ug mauna inyong pamagi pero ayaw kalimti. Ang katawhang gigutom ay kalimti ang flood control. Kay murag na puyok-puyok naman tanin kalakiha. Yung mga tao nila, magdag next year, may mga tao, gusto mong tagtangon si Sara, ang mga tao nila ipabuta, anak, kay sovereign Filipino people man, ang katawhan may maoy, amo na to. Total hapit naman, di mo magkapaabot anang next year. Hindi ka next year, day, wala na ko sa katuigan ang filing na good next. Hindi October next year, filing na. Ha? So, muna yung mahigala ang gastuhon, ha? 2.2 billion ang atong gastuhon ining impeachment.
1: Straight to the point.
0: Kining 2.2 billion, pila naman unta. Makatabang unta na yung mahigala pag niayuhon lang iba sa atong mga flood control projects. Pila ka classrooms ang matukod ining 2.2 billion pesos. Igasto lang ani mahigalang salida nga katugo na mananaw ang uban gaway action. Nga dako man kay budget ang Senate. Pag hire mo, kani maklaro lang ba? Kaning kang tulfo nga suko-suko, di gani mao. Trabaho na sa Senate Impeachment Court, pag hire mo diha og interpreter, nga mo interpret sa isulti mahigala sa witness. Kagadagong witness, mabita na ang atong regular courts, doon na ganyan court interpreter. Kaya ang language nga gamiton sa korte, in English manggod. Kining impeachment court, mga higala, in English o Tagalog, labi na gimonitor sa tibok katawhan, pwede ganyan o doon na ganyan rules anaunta nga himuon mahigalang in English ang sa korte o kung sa language yun nga naadiha nga kwan. Ang problema ko na to, kitang Pilipinas, archipelago, magutan niya lain-lain tayo sinultihan na eh. Muna nga, nabutang nga in English na nanggit sa kurte. Kaya ugtua ka sa laing lugar, day waray-waray, day Ilunggo, day kwan. Inig mo apila lang ito Supreme Court, di na makasabot ang mga justices. Ilain naman ang pagkasulti mo na nga ang English na nagigagamit. Ang botog, mabot bang panahon nga maggamit ang national na to nga kwan? Pinulungan? Kay kiting, kining atong nasod unique, makaidaghan makaitag pinulungan. So, kining hitabo aron ang ilang respondents impeachment si Sara Duterte taga Davao, Bisayang dako. Unya kay Bisaya, malagmit nga kining iyang mga staff, mga Bisaya, mao gyud. Si Gina Acosta de, ang iyang special disbursement officer Bisaya. Kay ang imong kunang trust and confidence imong mga tao ba? Kana mo kun na kay kasaligan nga tao, taga Davao pa taga, taga Cebu. Kung padalitan ang presidente taga Bohol, expected na nga kanang iyang mga tao siyang palibot taga Bohol pod. Doon na kay mga, kanyang mga sinaligan ni Mudaan ba? Kadang imo mga confidential employees nga naa. Kanang imo mga higalang mga staff, executive assistant, sagad ana, imo gana mga, kanang nakaila ka ba? Kalisod, sa kayo ba sinya hinuunog, ilaron ka nakabot ni mo to sa taas? So malagmit na na, ginaso mag-hire sila o interpreter, trabaho sa korte nga mag-hire interpreter. So ko Ustulfo, kaya nga no, kung nang testimonya ni Gina Acosta, masagulag di saya. Walay sala ang witness ana. Kay witness mangod man kay gilaan, imo nang hatagag higayon nga unsa man kay musulti kag kastinuod ug unsay komportable nimo nga language nga musulti ka. Bisa gani ka nang og kamao ka mo in English may gala labi pag in English. Dili kayo pod ingon ana nga kwan jo dili mangod na may native kwan ato language. Dili ka ka-express ba? So kung gusto ka mga higala nga maka-express ka tanan, sige aron makasulti ka tanan. Gamita unsa may imong preferred language nga imong gamiton. Oh, pugo siya Gina Acosta kinagalog, pero masagulan yung Bisaya. Dili man ikin, tanawa, paminawag ito kito Duterte di ay. Ha? And expect si Duterte may gala, makibawan yun mo kining Bisaya.

0: Ya, nya maning kamu tag tinagalog kay gahi lagi gyud lagi dila ning Bisaya. Nya kana Duterte mga higala dito ko na mag-eskwela dance college of law sa San Beda. So dito sa Manila na danday. Pero na balik Davao, ini balik ni mo sa Manila. Kana bang malahi gyud ang imong sinultian? Mao gyud na may bawaan gyud kang Bisaya, inyo na gadayon sa kay namo taxi nga taga sa ang probinsya po kayo, sir. Ah, tanawa, kana si Bato de la Rosa. Kana si Bato de la Rosa, PMR ba yan na? Dito na sa Baguio na eh. Unya, pulis ko na. So, nasahay naglain-laing lugar. Pero inig istorya ang Bato de la Rosa, may buuan yung Bisayang dako. Unless to, nang ikas Manila, nga naan nagikadiha nga. Kuhan, pero ka naging tubong Bisaya ka, mao. Madagin mo dito. Bisa pag taga Bisaya ka mo ato kag Manila, sa mutay butantaran Office of the Vice President. Tos Manila. Unya mga staff dito dai pulos pud Bisaya, na inig abot nimo dito. Na tas Manila pero pulos sa putang Bisaya. Dona bitaw kay ila dito sa Manila dai kanang dito sa may Paranaque ba, na mga parente to dito. Ubo adto ka murag yung kag di ka kakatong Tagalog kay na tas Manila pero pulos pud Bisaya. Ang gamiton ni Surehan Bisaya ra bayod nga. Ang Bisaya, ano ba gusto bye-bye late? Nga ka doon pati Bisaya. So, ang sao meron, ang mga staff, mga higala ni Sara Duterte Gida dito, of course, dahil ganyan mga Tagalog dito, niya nagsago labi pagdaghan ang Bisaya. Toa mo sa Manila. Naatod mo sa Manila, pero sa pagkatuni mo nga ang imong palibot, pulos man mga nagbinisaya po, ang mga Bisaya, ang dakuman sa... So, medyo lisod. Mo nga, ang korte, trabaho ni korte. Trabaho sa korte nga mangita asla mo hire sa interpreter. So kining kang tulfo mahiga lang pamahaya gwa gani mao. Ha? O sa isulting tulfo ba itong paminaw nung? Tawa. Sige, sige dong. Asa man itong kang tulfo? Okay, gamay lang.
1: Hindi hanggang kapit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog. When in fact sa Congress po nung November, itagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya, ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120 million? Exactly, yes ma'am. Gitotal ko po yan ma'am, 120 million po. It's all, tagpuro Tagalog, Mr. President. Well, what is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary, and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means? Dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin.
0: Okay, boss.
1: Please.
0: Boss. Dawa, ang iyan panginan ng witness ay panluloko. O ang language bangod sa witness, inyo na trabaho sa Senate Impeachment Court. Trabaho ninyo na mag-hire mo og interpreter. Ha? So, kinistulfo mga higala. Kinibang, wapon naging tao ay kwan. Kailan mo, saway siya sa witness. Ayaw, pag-hire mo og interpreter ninyo, para sa korte ba? Nama interpreter. Si Gina Acosta dito sa court, sa Congress dahil naninkamot og tubag. Ang pangutana in English, si tubag sa Tagalog. Na pangutana in English nga usahay magod, bisag ka mo, makarelate mo karon ha. Na may makasabot ka sa Tagalog, pero di ka maka-istorya. Pila man ka buok mo karon be. Makasabot ka in English, pero di ka ka-istorya in English. Takana na. So, inag-istorya niya, mutubag sa Tagalog, mutubag in English, masagulag Bisaya. Natural ka na, uy, makarelate mahiga na mga Bisaya, ana. Kana bitaw natin ka-istorya ang mga Tagalog. Oh, na mga bisita na to, taga-Unilab, day. Yung arum-ari, ana. Bisa ako mismo, saan tayo kakain na turun eh. Doon tayo sa kuan. Buike ay anad buike kuan. At doon tayo sa SRP. Kuan tayo doon, pupunta tayo doon sa ano. Dito bag ni mo dali malikayan, bisa ako mismo dai. Tanaw ko na tong Tagalog, bisa ako mo angko mangko ng Tagalog na to mahigala man ni kamot na tag labi pag na interview. Tagalog may tong gamiton kay aron pang masa bagamay kay mag-English ta dili man sa masagyod. So, arita may galag, kwan. Maningkamo, tag tinagalog, kung nga itong bisita, Tagalog, pero, mga ikong dispensas kanginan nga, pasinsa lang mo na itong Tagalog, ha, kay lima rarabanay kabuo. panluloko, tanawa. Tanawa ang witness, itubag ang witness, o klaro, masagulan niya Bisaya. So, ang kabaho sa impeachment court, paghayan mo interpreter, parehas korte ba? Ang sa korte na, o ang pangutana sa abogado in English, magkasabot o in English ang witness, mutubag siya. Either mutubag siya in English o mutubag siya Bisaya. And itubag Bisaya, interpret na yon ang, mutranslate na yon ang translator na eh. Aron niya ma-record sa korte dito ang in English. Kaya mo apilar na dito mga higala niya, magkasabot sila o sa isinultian nga gigamit. Pero, like ang witness, pag pangutana sa abogado in English, o panahan ng impeachment court, in English pangutana, makatubag siya in English, okay. In pangutana in English, makatubag siya, pero ang tubag dili in English, pwede. Dili na panluloko.
2: Straight to the point.
0: Suko-suko si Erwin Tulfo, may gala, panluloko ko, no? Ang inyong sayop sa impeachment court, nga wak mo makahire o interpreter, niya mo, hukom mo dito sa witness, tanawa ng tinubagan sa witness, niya confident man ang tubag. Kamaayo mo tubag ni Gina Acosta na ikumpara ni mong lutok nga di gilbutan ako. So po, Tulfo, mahigala nga. Ano ko? Kira, Tulfo, ba? Bisaya na ba sa ninda ko? Otro sa ni Bisaya? Kamo mga naminaw na koro mga Bisaya, gikan sa Kabisayan o Mindanao, talawa, namo yung bisita, labi pang sa among baryo, manguli na mga, kuhan dito, mga taga-baryo, pista mo uli. Sa inyo dahil, manguli pista dahil, buhol dahil. Negulis pista, gikan sa Manila, pagkuman, tinagalog na ng uman. Kita, maningkamot, mantama higalang, kaisulya to Tagalog, maningkamot, tagalog, pero may buwan yung kanga, naning kainin mong pagkatagalogan. bisag unsaon pa ni mo kuan kay ha? Tayo na man lakaw na tayo. Aray bitaw to si Sir Carl bitaw mahigala among kuan dati bilabay ang adlaw. Dito mi sa SRP kay nangaon mi dito ni uddo mi gidaan mo tong tagayon nila. Medyo na bisi-bisi ko tong usak adlaw kay mga bisita mahigala nga kuan. Kami si Aida, Pops ito. Yung tinagalog na kita, kaya ito bisita Tagalog. Pabina, tayo na, manlakaw na tayo. Para pa day, sige, yung mga natirang mga, kuan, sudan, sa ng Tagalog na eh, pa, take out na lang natin para makakain din mga iba doon sa estasyon. Ulam dai ulam. Wala yun niya, ting. Bi, patingin, ting ni. So, kini mga kailaan. Ayaw hukmi nga, panluloko. Kasi panluloko. Gipatawag na Gina Acosta dito sa kinini ang Quadcom, nakatubag na dito, naningkamot kapag tubag na, may buo nito Quadcom, tanawag ko ng hearing Quadcom. Ang tubag niya, ang pangutana in English, tugag, Tagalog, usay, masagulan, yung Bisaya. Tanawag ko na sa si Bato de la Rosa, kana sa Labunggo, kana mga Bisaya, di ba? Inik istorya sa sinit, kabantay mo nga marag, lisod sa istorya ko sa hay, masagulan, yung Bisaya. Yan, ano, ikasuko mo ng Tulfo nga, muingo mo sa panluloko. Ang trabaho sa impeachment court, magkuha sila og interpreter. Kaya ang pangutana, makanang witness, wag na ikuan, unsa imong pinaka pabor ni mong sinultian, mo'y gamita. Lisod na kayo, maningkamot yung kag-istorya o kuan niya, dili ka maka-express. Ha? Lisod na kayo, nga mga, imog yung pungsun pagpa-inenglish, imong pungsun pagpa-tagalog, nagdiyan makasulting kuan. Di kasultig yung, di kasugakot usultig in English, imo na yung pugson. Di kasugakot usultig Tagalog, imo na yung pugson ki. So, yung trabaho sa impeachment court, muna akong kuan ha, dapat ang impeachment court, ilan ang kuan? Total 25 million na ninyong gasto, kanadlaw. Paghayan mo court interpreter, kay expected na, nga doon na yung mga staff, si Sara Duterte Bisaya, kay Bisaya, kunan ako. So, sayop sa impeachment court, nga wasa interpreter, niya nga doon ni mo ipasa sa witness. Bida po ni si Dudong Irwin. Ate, badayo na tataon mahigala. Standby launa. Alas Armin 558 Manila. Musunod na kanon dayon. Alas 7, size na. Standby.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Chat ng mga minor de edad. Samantala, nag-deploy na rin ng mga pulis sa iba't ibang paaralan sa rehiyon matapos ang shooting incident sa Tacloban noong Hunyo. Sabi ni Chang, paigtingin pa nila ang presensya ng pulis at pakikipag-ugnayan sa mga pamunuan ng paaralan, lokal na pamahalaan at mga komunidad.
2: RMN Network News. Pakikilahok ng komunidad sa kaligtasan ng mga estudyante, ipinanawagan ng Philippine National Police. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Marjo Domingo.
4: Nanawagan ng Philippine National Police ng patuloy na pagbabantay at mas malakas na pakikilahok ng komunidad sa kaligtasan ng mga estudyante. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narratates Jr., ang seguridad sa eskwelahan ay hindi lamang sa mga gwardiya, cameras at iba pang hakbang pangseguridad. Ayon sa kanya, kailangan ng mas mahigpit na pakikipagtulungan ng pulisya sa mga paaralan at komunidad upang matukoy ang mga banta bago pa ito mauwi sa karasan. Dagdag pa niya, ang seguridad sa mga eskwelahan ay isang hating responsibilidad kung kaya't hinihikayat ito ang mga magulang, guro, estudyante at komunidad na manatiling mapagmasid, bumuo ng matibay na komunikasyon sa mga kabataan at agad na i-report anumang banta o warning signs na maaring magdulot na isang trahedya. Ang pahayag nito ng PNP ay bilang suporta sa panawagan ng Department of Education, Secretary Sonny Angara, na regular na kumustahin ng komunidad ang paaralan, ang mga estudyante at bumuo ng mas matibay na ugnayan sa kanila. Kasama mo sa DZXL Ormen Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Ormen.
3: Seguridad sa mga paaralan sa Bacolod City pinaigting din. Kasama natin sa balita Rajuman Albert Hiner ng Ormen Bacolod.
5: Dalawang resolusyon ang ipinasa ng Sangguniang Panglungsod ng Bacolod para ipanawagan ang mas mahigpit na hakbang upang protektahan ang mga estudyante, guro, kawanin ng paaralan at mga bibisita sa mga pampubliko at pribadong institusyon pang-edukasyon sa buong lungsod. Ang dalawang resolusyon na pawang isinulat ni Consial Cesar Distrito ay una na nanawagan sa Department of Education Schools Division of Bacolod at Commission on Higher Education at mga kinauukulang barangay at lahat ng pampubliko at pribadong institusyon pang-edukasyon na paigtingin ang pagpatupad at pagpapairal ng mga gun-free school zones alinsunod sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at iba pang nalalapat na mga batas at regulasyon. Ang kalawang resolusyon ay nananawagan ng agad at komprehensibong pagsusuri sa campus security, access control at emergency response protocols sa lahat ng institusyon pang-edukasyon sa Bacolod. Hinihikayat na sakupin ng pagsusuri ang pagkontrol sa pasok at basa, pagkilala at pagpamahala sa mga bibisita, deployment ng security personnel, CCTV systems, emergency communication at alarm systems, perimeter security, mga hakbang upang matukoy at mapigilan ang pagpasok ng mga baril at iba pang makamamatay na armas, evacuations at lockdown procedures at pakikipag-unayan sa police at mga emergency responders. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatak Rimen!
2: Magandang panahon ang inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa kabilang ang Metro Manila. Ayon po sa DOSD Pag-asa, mga lugar lamang sa Hilagang Luzon katulad ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Abra, Apayao at Batanes ang makararanas ng maulap na kalangitan na may pag-ulan bunsod ng habagat. Habang yung natitira pong bahagi ng ating bansa ay generally fair weather ang aasahan ngayong araw, ngunit meron pa rin banta ng pag-ulan dulot ng localized thunderstorm. Samantala, tatlong weather systems ang binabantayan po ng DOST Pag-asa. Isa na rito ang low pressure area o yung dating Bagyong Neneng sa extreme northern Luzon. Gayun din ang isa pang LPA sa silangan ng Mindanao na may katamtamang tsansa na maging bagyo pero malabong pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Partikular na minomonitor ang severe tropical storm na may international name na Saudel dahil ito'y posibleng pumasok ng PAR sa Linggo at magpapalakas muli sa habagat.
6: Makikita niyo po, ito yung posibleng maging bagyong papasok ng Philippine Area of Responsibility bandang araw nga ng Linggo or Lunes. At ito po yung magpapalakas ng habagat. Kaya inaasahan nga natin na posibleng next week, pagdating ng Monday, Tuesday, ay muling magkakaroon ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon.
2: Si DOST Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina.
7: Magiging kapangalan niya yung susunod na bagyong Obet. Ang lalawigan ng Bataan isinailalim na rin sa state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat. Kasama natin sa Balita Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
8: Formal lang isinailalim sa state of calamity ang buong lalawigan ng Bataan matapos ang matinding pinsalang idinulot ng mga bagyong Luis at Maymay na pinalalapa ng tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ang deklarasyon ay isinagawa sa ilalim ng Sangguniang Panlalawigan Resolution No. 365 Series of 2026 na pinagtibay nitong Agosto 20, 2026 batay sa rekomendasyon ni Bataan Governor Jose Enrique S. Garcia III bilang pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ibinase ang deklarasyon sa malawakang epekto ng kalamidad sa mga komunidad at barangay sa lalawigan kabilang ang pinsala sa mga residente at iba pang sektor na naapektuhan ng labis na pagbaha at masamang panahon. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, inaasahang mapapalakas ng state of calamity ang disaster response at mapabilis ang pagbibigay ng agarang ayuda, assistance at suporta, gayon din ang pagkapatupad ng mga hakbang para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga napinsalang komunidad. Kasama mo sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
2: Mahigit sa 30 pamilya na wala ng tirahan dahil sa buhawi sa Rodriguez Rizal. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
9: 10 kabahayan ang nasira at 35 pamilya o nasa 100 individual umano ang naapektuhan ng nanalasa ang buhawi sa barangay San Rafael Rodriguez Rizal. Naramdaman umano ang bagsik ng buhawi sa may sitio Lagundi near Itahan, ganun din sa MH Del Villar Main Road at hanggang bypass road ng C6 sa barangay San Rafael Rodriguez Rizal. Pinakita sa larawan ni Kapitana Judith Cruz na nasira ang ilang kabahayan ng mga nakatira doon at may mga sagingan na pinadapa ng buhawi at matandang pulo sa tabi ng kalsada ang pilitang pinabuhal at isang tricycle ang pinatakbo ng matinding hangin. Ayon sa mga nakapansin, bago mangyari ang buhawi ay may malakas na pag-ulan hanggang ang ipo-ipo ay lumabas. Wala namang naiulat na nasaktan sa mga residente sa pangyayari na agad namang inaksyonan ng Barangay San Rafael Opisyal. Kasama mo sa Aramet Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak Aramet.
7: Malacanang tiniyak na hindi magkakaroon ng ghost project sa mga ipatatayong evacuation center. Kasama natin sa Malacanang si Radyoman Chanel Salazar.
10: Tiniyak ng Malacanang na babantayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggamit ng pondong ilalaan sa mga evacuation center para hindi na ito mauwi sa ghost projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may mga mekanismo ang pamahalaan para masubaybayan kung ipatutupad ang mga proyektong pinondohan ng gobyerno. Hindi anya nais ng Pangulo na maulit ang mga ghost project na naging problema sa mga nakaraang administrasyon at maging sa kasalukuyang pamahalaan.
11: Marami po tayong paraan para makita natin kung may mga proyektong hindi na napondohan pero hindi nagawa dahil yan naman po ang gusto ng ating Pangulo. Hindi na po nanaisin ng Pangulo na magkaroon ng mga ghost projects na nangyari sa mga nakaraang administrasyon at sa administrasyong kasalukuyan.
10: Sa ilalim ng Ligtas Pinoy Centers Act, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kasama ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ang tutukoy sa mga lugar na uunahin para sa pagtatayo ng evacuation centers. Ang Department of Public Works and Highways ang magsisilbing implementing agency. Batay sa panukalang 2027 National Budget, 2 Ligtas Pinoy Center ang nakaraan sa bawat rehiyon na may pondong 90 million pesos bawat isa. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
2: Ang DNR hinimok naman ng mga LGU na ayusin ang pamamahala sa basura para maiwasan na ang pagbaha. Kasama natin sa balita, Radyoman Chelsea Arcelia.
12: Nanawagan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa publiko at mga lokal na pamahalaan na mas lalo pang paigtingin ang solid waste management o pag-aayos na pamahala sa basura. Giit ng departamento, pangunahing pananagutan ito ng mga LGU, kabilang na ang waste segregation, pangongolekta, resource recovery, recycling at iba pa, alinsunod sa Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Mahalaga umano ang pagpapatupad sa bawat komunidad ng wastong pamamahala sa basura para maiwasan itong tangayin ng baha papunta sa mga kanal, tapa, ilog, baybayin at Manila Bay, lalo na sa pagpapatuloy ng epekto ng hanging habagat sa ilang bahagi ng bansa. Paglilinaw ng departamento, natural phenomenon ang habagat pero nasa kamay pa rin ng mga Pilipino ang pamamahala sa mga basura para hindi ito makabara sa mga daluyan ng tubig na isaumano sa nagdudulot ng malalang pagbaha. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
13: RMN Live Report!
14: Kaso ng dengue at leptospirosis bahagyang tumaas sa lungsod naman ng Maynila. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Eman Mortega.
15: Ngayon pinag-iingat ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang kanilang mga residente matapos mapagtala ng bagyang pagtaas ng dengue at leptospirosis. Sa datos ng Manila Health Department o MHD, nakapagtala ng 11 bagong kaso ng leptospirosis kung kaya't nasa 170 na ng Manilenyo yung nagkasakit ito mula pagpasok ng taon hanggang August 20, 2026. Bukod dito, nadagdagan rin ang 14 na kaso ng dengue ang natala ng MHD sa kaparehang panahon kung saan nasa 2,349 kabuuan bilang ito. Nahaltiin naman sa 3 ang kaso ng cholera, 66 ang typhoid fever, 84 ang kumpirmadong tinamaan ng COVID-19 at nasa 292 yung may naitalang nagkaroon ng severe acute respiratory infection at umaabot sa 982 yung kaso ng influenza-like illness. Kognito, nagpaalala ang Manila LGU sa mga residente na importante na mapanatili ang kalinisan sa loob at labas ng tahanan upang maiwasan na magkasakit. Pinapayuhan rin ang mga sintomas ng mga nabanggit na sakit na maiging magpakonsulta agad sa mga health center at pampublikong hospital upang mabigyan ng lunas at maiwasan na lumala ang karamdaman. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Eman Mortega, Tatak RMN.
2: Sa ibang balita, kasado na po ang mga isasagawang aktibidad kaugnay ng paggunita ng 43rd Ninoy Aquino Day. Ayon kay Tindig Pilipinas co-convener at apo ni Ninoy na si Francis Kiko Aquino D, magdaraos na misa sa Manila Memorial Park mamayang alas 10 ng umaga. Libre din ng admission sa Aquino Center Museum sa Tarlac habang magsasagawa ng commemoration ng National Historic Commission of the Philippines sa NAIA Terminal 1.
16: Yung sa Ninoy and Cory Aquino Foundation, consistent naman po tayo ever since yung unang death anniversary po ni Lolo Ninoy noong 1984 ay nag-misa, nagpapamisa po yung pamilya sa Manila Memorial Park, 10 a.m. po. Rain or shine, tuloy po yan. Bukod po dyan, may ibang mga activities pa po sa buong bansa. So at least yung familiar ako sa Aquino Center and Museum sa Tarlac na under din ng Aquino Foundation, may free admission po dito sa para sa August 21. And then, I think yung NHCP meron din pong isang commemoration dito sa NAIA Terminal 1.
2: Kasabay niya, pinaalala po ni Kiko D. ang mensahe ni Ninoy na Filipinos are worth dying for, lalo na sa panahong maraming Pilipino ang dismayado sa ating pamahalaan. Nananatilaan niyang mahalaga ang legasya ni Ninoy dahil patuloy na hinaharap ng bansa ang isyu ng korupsyon at karapatang pantao na ipinaglaban nito noon.
16: Siguro yung paalala ni Lolo Ninoy ay para sa kanya. Nagduda din naman siya minsan nung nasa kulungan siya, pero nung nakalaya na siya at nung nasa US na siya at parang napag-isipan na niya, napagnilayan na niya yung lahat ng karanasan niya, ay ang conclusion niya pa rin ay the Filipino is worth dying for. So sana yung paalala niya siguro sa lahat ng mga Pilipino, ano man yung politika natin, ay sana huwag po tayong mawala ng pag-asa sa ating kapwa Pilipino.
2: Si Tindig Pilipinas co-convener, apo ni Ninoy Aquino na si Francis Kiko D sa naging panayam po ng DZXL RMN Manila.
14: Abangan sa aming pagbabalik, isang malaki at malalim na sinkhole ang nadiskubre sa isang liblib na lugar sa Bugo, Cebu.
2: Tatlong miyembro ng pamilya na nagkaroon ng alitan na tagpuan patay sa kanilang bahay sa Dipolog City.
13: RMN Network News.
2: Buddha. taga Pilipinas sa Idupos.
14: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Pamalat,
2: Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
17: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMM Network News.
18: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
13: RMN Network News.
14: Itong RMN Power of Hyperlocal. 7:21 ang oras ngayon. Isang malaki at malalim na sinkhole ang nadiskubre sa Cebu. Kasama natin sa balita si Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
19: Kinatatakutan ngayon ang mga residente sa isang purok sa barangay Guadalupe sa Bugu City, Northern Cebu, ang nabuong isang malaki at malalim na sinkhole. Nadiskubre ito ng mga residente matapos marinig ang tunog na parang may nangyaring landslide. At nang siyasatin ng mga ito ang lugar, dito na bumungad sa kanila ang malaki at malalim na sinkhole. Nagpapatuloy din ang paglaki ng butas kung saan ilang mga puno na ang nilamon nito dahil sa pagguho ng lupa. Dahil sa takot ng mga residente sa patuloy na paggalaw ng lupa at hindi lapitan ng mga osyosero, naglagay na ng kordon ang lokal na pamalaan sa lungsod ng Bugo sa palibot ng sinkhole upang maiwasan ang aksidente. Nanawagan ng LGU sa publiko na huwag pasukin ang nakalagay na kordon habang inaantay ang gagawing inspeksyon at assessment ng mga otoridad sa lugar at aalamin din kung ito pa ba'y konektado sa nangyaring malakas na lindol sa Northern Cebu kung saan epicenter ang Bugo City halos isang taon na ang nakakaraan. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
2: Tatlong miyembro ng pamilya na nagkaalitan natagpuan patay sa kanilang bahay sa Dipolog City. Kasama natin sa balita, Radyoman Lori May Romualdo ng RMN Dipolog.
13: RMN Police Report.
20: Patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng Dipolog City Police Station matapos madiskubrihan ang bangkay ng tatlong individual sa loob mismo ng kanilang bahay sa Purok Duranta, Barangay Torno, Dipolog City. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Kishna Asa Ali, ang Chief of Police ng Dipolog City Police Station, may sugat sa dibdib ang biktimang si Ludovico Narvaez, 82 years old, mula sa isang kitchen knife at may sugat rin ito sa likod ng kanyang ulo gamit ang kudguran, habang ang asawa nitong si Elisa Narvaez ay may parehong sugat rin sa likod ng kanyang ulo, habang ang kanilang anak na si Lowell Narvaez, 38 years old at legally adopted, ay may sugat rin sa kanyang noo na recover sa crime scene ang kudkura na may mga dugo, maging ang kutsilyong ginamit sa pananaksak. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ng pulisya kung sino ang unang nanghampas ng kudkura, ngunit ayon sa salaysay ng mga kapitbahay ay nag-away ang biktimang si Ludovico at ang anak nitong si Lowell dahil sa hindi pa matukoy na dahilan, ngunit malaki ang paniniwala ng mga kaanak na pera ang dahilan ng kanilang alitan dahil nawawala umano ang 30,000 pesos ng mag-asawa at nakita ang biktimang si Lowell na namimigay ng tag-iisang libo habang nasa isang convenience store dalawang gabi bago nakita ang bangkay ng mga ito. Kasama mo sa DXDR RMN Dipolog, Radyoman Lorimer Romualdo, Tatak RMN.
13: RMN Police Report.
14: Truck na may kargang asukal lang na aksidente naman sa bukid doon. Patay po yung driver. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
21: Patay ang driver ng isang truck na may kargang asukal matapos maaksidente ang minamaneho, partikular sa Sayre Highway, Barangay Diklo, Manolo Fortich, Bukidnon. Ang biktima ay isang lalaking nasa tamang edad at sinasabing residente dito sa Malaybalay City. Ayon sa report, binabaybay ng naturang truck ang daan patungong north na direksyon nang pagdating sa may pababa at medyo palikong bahagi ng daan nagmalfunction. Di umano ang brake ng truck, rason para mawala ng kontrol ang driver sa minamaneho dahilan ng aksidente. Dahil sa pangyayari, nagkalat sa daan ang mga sakusakong asukal habang nagtamo naman ng matinding injury ang driver at agad na dinala sa ospital bagamat binawian na ng buhay. Pinaaalahanan ngayon ng pulisya ang mga nagmamaneho ng mga truck na ugaliing busisiin ang truck para maiwasan ang mga pag-abirya na posibleng magdulot ng aksidente. Kasama mo sa RMNDXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyuman Mark, Mi Caballo. Tata, RMN!
2: RMN Network News 7:26, 7:26 po ating oras. Minaliit na Office of the Ombudsman ang pagbawi ng testimonya ng dating sundalo na si Orly Gutesa, kaugnay ng umunay milyon-milyon pisong kickback mula sa flood control project kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Ombudsman, classic pressure tactic ang mga ganitong pagbawi ng testimonya at hindi raw bago sa mga high-profile case. Pero hindi anila sa iilang testigo umiikot ang buong investigasyon dahil mayroon pang 28 na iba pa ang handang magbigay ng nalalaman tungkol sa anomalya. Una lang sinabi ni Gutesa sa kanyang bagong apidabit na gawa-gawa lamang ang kwento ukol sa umanay paghatid niya ng mga maleta ng pera kay Romualdez. Itinuro niya sina Senador Dante Marcoleta at dating Representative Mike Defensor na nag-utos sa kanyang gawin ito kapalit ng pangakong cash at scholarship para sa kanyang mga anak. Gayunman, nadismaya umano siya dahil matapos siyang humarap sa Senado ay hindi na raw siya binalikan ni Marcoleta at Defensor.
14: Sa kaugnay na balita, pahayag na Ombudsman na mayroon na itong 28 testigo. Hindi naman ikinatinag ng kampo ni dating House Speaker Romualdez. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Mariano.
0: Hindi apektado ang kampo ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pahayag ng Ombudsman na mayroon na itong 28 mga testigo na mag-uugnay dito sa flood control scandal. Punto ng abogado at tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, ilang buwan nang gumugulong ang investigasyon ng Office of the Ombudsman pero wala pa rin mailabas na ebidensya na magsasangkot dito sa anomalya. Ayon kay Fajardo, kung tutuusin ay makapangyarihan ang Ombudsman dahil lahat ay pwede nitong ipatawag at ipasampina pero hanggang ngayon ay wala pa rin itong nakukuhang forensic o documentary evidence laban kay Romualdez. Sabi ni Fajardo, ang tangi lang pinangahawakan ng Ombudsman ay oral evidence o mga kwentong hindi naman mapagkakatiwalaan lalo't ilan sa mga ito'y bumabawi na sa kanilang naunang salaysay tulad ng ilang miyembro ng Maleta Boys at si Orly Gutesa.
1: Ang napansin-pansin lang dito is this investigation has been going on for several months. No? Sana, with all due respect to the Office of the Ombudsman, ito po ay napakamakapangyarihan. Ahensya ng problema, lahat pwede ipatawag, lahat pwede ipasabina. No? But lumalabas, wala man lang forensic evidence or object documentary evidence in the former speaker. Only oral evidence or oral testimony na alam naman natin ito yung pinaka unreliable. That's why we have laws on perjury, libel, etc. Kasi nga, these things are easily manufactured.
0: Yan po si Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Nagain ng supplemental counter affidavit ang kampo ni late representative at dating Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman para sa kinakaharap niyang reklamong plunder, graft, bribery at money laundering kaugnay ng flood control scandal. Kasama sa isinumiting dokumento ang pagbawi ng testimonya ni Orly Gutesa, gayon din ang mga sworn statement ng 25 dating empleyado ni Representative Zaldi Koch. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, ang abogado at tagapagsalita ni Romualdez, itinatanggi ng 25 dating empleyado o mga paratang kaugnay na umuling paghatid ng maleta ng pera kay Romualdez.
22: Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez. Kinikayat lamang sila na sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera. At may mga affidavit na inihanda para sa kanila.
2: Dinagdag pa po ni Fajardo na iginigit daw ni Gutesa sa kanyang recantation na napilitan nga lamang siyang idawit si Romualdez sa kontrobersya ng flood control project. Kaugnay niyan, sinabi ni Fajardo na wala silang kinalaman sa pagbawi ng salaysay ng mga dating security aide ni Ko laban sa kongresista.
22: Ulit ko, mariin po nating itinatanggi na kung anumang insinuation na may kinalalaman tayo dito sa pagbaligtad nito mga testigo. On the part of former Speaker Romualdez, wala pong ganong pangyayari.
2: Si Attorney Ade Fajardo, abogado at tagapagsalita po ni dating House Speaker Martin Romualdez.
14: Pinalaga naman ng kampo ni dating Congressman Mike Defensor ang pagdawit sa kanya sa pagbawi ng dating mga o dating sundalo na si Orly Gutesa sa kanyang naunang testimonya kognay ng flood control scam. Itinuro ni Gutesa si Defensor at Senador Dante Marcoleta na nag-utos umano sa kanya na sabihing nagdala siya ng mga maleta ng pera ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa panayam ng RMN, sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio, ang legal counsel ni Defensor, na tila pinupunterya ang kanyang kliyente dahil isa ito sa mga kritiko ng administrasyon.
3: Kasi po itong administrasyon na to ay mahilig gumawa ng script kasi ang galing lang gumawa ng kwento eh, na fiction. At talaga po pupuntiryahin yan kasi alam niyo po, he is one of the most vocal critics of the present administration.
14: Gid pa nito Pasyo, walang suhol ang paglantad ni Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee na nooy pinamumunuan ni Senador Marcoleta.
3: Itong mga taong ito ay lumabas ng usang loob at sinabi yung kanilang gustong sabihin at wala pong nag-uudyok sa kanila, walang nangangako ng premyo sa kanila o kahit anumang kapalit o gantong pala, lamang sila ay nag-come forward upang sabihin nila in the name of public interest yung nalalaman po nilang mga anomalya sa gobyerno. So kung binabawi po nila ngayon, ay aalamin po natin kung ano po talaga ang kanilang motivation.
14: Samantala, tinawag naman ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon na kasinungalingan ang bagong affidavit ni Gutesa. Ito'y matapos tukuyin ni Gutesa si Guanzon na umano'y ibinigay na contact na isang staff sa opisina ni Marcoleta na abogado para daw ayusin ang affidavit nito noong September 2025.
4: Gusto talaga ni Martin Romualdez, madamay ako dyan. Kasi ako talagang number one, di ba, nakaawa yung nagsabi na mag-resign na siya. I was the first to say, mag-resign na siya. At I'm a staunch critic na mortal enemy ko yan. Saka alam nila eh, na good friend ako ni Senator Marcoleta at supporter. Hindi lang politika, talagang personalan na tong laban na ito. Personalan na to sa aming dalawa ni Martin Romualdez.
14: Yan naman po si COMELEC o dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa panayam ng RMN.
2: Ito namang mga walang basihang kwento tungkol sa delivery ng mali-maletang pera patuloy daw na humihina. Sino may sabi nito? Kasama natin sa balita Rajman Grace Mariano.
0: Malinaw para kay House Assistant Majority Leader at Llano del Sur, 1st District, Representative Zia Alonto Adjong na unti-unti nang humihina ang kwento ng paghahatid ng mali-maletang pera sa ilang mambabatas, opisyal ng gobyerno at iba pang personalidad. Sabi ni Adjong mukhang kinakain na ng kanilang konsensya ang Maleta Boys at si Orly Gutesa, kaya isa-isa na silang bumabaliktad at nagbabawi ng kanilang kasinungalingang kwento. Giit ni Adjong, higit na ngayong nawawala ng kredibilidad ang mga nauna nilang salay. Di ni Adjong, wala naman talagang katotohanan sa kanilang pinagsasasabi na hindi rin suportado ng ebidensya.
5: Baka kinakain na sila ng kanilang konsensya dahil wala naman talaga silang ebidensya at wala naman talagang katotohanan yung mga kanilang pinagsasabi. So, yun lang po yung ating, though, that's the basic conclusion that we can draw from the recantation of some of the accusers, no? Dyan sa mga sinasabing Maleta Boys, no? But it would definitely be something that would, you know, that would debunk their own allegations, no? Kasi sila mismo ang pinanggalingan nitong impormasyon at sila mismo ang bumabawi.
0: Reaksyon nito ni Adjong, makaraang bumaligtad si Gutesa at ilan pang miyembro ng Maleta Boys at sinabing pinangakuan lang sila ng salapi at iba pang mga pabor bukod sa may naghanda din daw ng kanilang mga affidavit patungkol sa cash delivery na laman ng mga maleta. Kasama mo sa kamera, Rajoman Uno, Grace Mariano, Tatak RMN, DZXL 558. RMN Network News!
23: Paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
14: Kaisang House Prosecution Panel sa kagustuhan ni Vice President Sara Duterte na matapos agad ang impeachment trial. Reaksyon nito sa panawagan ng Vice Presidente na mapabilis ang proseso ng paglilitis dahil kapag humahabaan niya ang trial ay lalong nagdududa ang publiko. Subalit ayon kay Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang private prosecutor po at legal spokesperson, ang mabilis na pagproseso ay hindi nangangahulugang maisasakripisyo ang due process.
6: Yung speedy disposition of the cases, hindi naman din ibig sabihin yan, kailangan natin siyang madaliin, no? At the expense of having the opportunity to fully present our case by presenting the evidence that we think are needed.
14: Hinikayat din ni Tolosa si VP Sara na iparating sa kanyang defense team ang kanyang hangarin dahil may mga aksyon o decision anya ang mga ito na nagpapabagal sa takbo ng paglilitis.
6: Maganda din na ipairating ito sa kanyang defense team dahil maalala natin madaming mga mga circumstances na nag-cause ng delay sa paglilitis dahil sa mga actions or inactions ng defense team.
14: Samantala, sinabi naman ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adiong, na nagbabawas na sila ng mga testigo upang maiwasan ang paulit-ulit na testimonya at mapabilis ang pag-usad ng paglilitis.
2: Samantala, NBI employee arestado sa mali pangingikil gamit ang pangalan ni Director Matibag. Kasama natin sa balita, Rajman Gerald Ulep.
13: RNN Live Report.
7: Nagbabala si National Bureau of Investigation ng NBI Chief Attorney Melvin Matibag sa publiko matapos gamitin ang kanyang pangalan sa extortion. Una rito na aresto sa Pasay City ang isa nitong job order employee matapos gamitin na ang pangalan ng NBI Chief para magikin ng pera mula sa mga negosyante sa Mindanao. Ayon kay Matibag, nagpanggap na NBI agent ang sospeka at umaray ng kolekta ng pera mula sa mga negosyante may hindi maayos sa ang negosyo kapalita ng sinasabing proteksyon mula sa ahensya. Hindi na ng direktor na wala siyang itinag-utos sa ganitong operasyon at hiningkayat ang sito na iulat ang firmang gumagamit ng pangalan ng NBI para sa pansariling pakinabang. Matay sa paunang impormasyon, pinatayang mga kolekta na itong suspect na humigit kumulang 1.7 million pesos sa Mindanao gamit ang kanyang pangalan. Itinagawa ng NBI Organized and Transmission and Crime Division itong entrapment. Major laban sa suspect sa restaurant sa Pasay City at matapos makatanggap ng reklamo mula sa isang negosyante sa Kawitaw. Tumingin mula ang suspect ng 300,000 pesos para sa pagproseso ng import permit at karagdagang 30,000 pesos kapalit ng hindi pagkasailan sa investigasyon ng negosyo ng biktima. Nasamsam naman sa operasyon itong isang out-pistor itong libre kung ang 35 na barila. Kakalakuan ito ko sa ng NBI ng dalawang suspect kabilang ang NBI volunteer sa contract karma at naharap mga kasong grabe extortion at suspension of authority. Kasama mo sa D-Texel, Armin Manila, Radyo at Gerald. Armin.
13: RMN Network News.
14: Balita sa Ibayong Dagat, yanig ng malakas na lindol ang katimugang bahagi ng Peru Huwebes ng hapon. Sa paunang datos, nasa magnitude 6.7 ang lindol, subalit itinaas ito ng Geophysical Institute of Peru sa magnitude 7.2. Natukoy ang epicenter ng pagyanig, 40 kilometro northwest ng Upahuacho District, malapit sa Kapitolyo ng Lima. May lalim naman na 66 kilometers ang lindol at naramdaman din sa mga kalapit na lugar, ilang mga bahay at gusali, gaya ng mga ospital at paaralan ang napinsala. Wala namang o wala pa sa ngayon na ulat kung may nasawi, subalit may dalawang naitalang sugatan.
2: Ang Strong Group Pilipinas, tapos na ang kampanya sa 2026 William Jones Cup. Sports ni Niel Santua.
8: Nagtapos ang kampanya ng Strong Group Athletics para sa three-peat sa Jones Cup matapos matalo sa Japan sa Wonju DB Promi sa score na 75-64 sa Taiwan. Dahil dito, umabante sa semifinals ang Wonju at Chinese Taipei Blue habang napunta sa classification round ang SGA sa kabila ng 4-1 win-loss record. Una nang natalo ang SGA sa Wonju sa score na 110-79 bago bumawi sa kanilang ikalawang pagkaharap sa score na 113-87. Gayunman, kailangan sana ng SGA na manalo ng 32 points para makakuha ng tsansang umabante. Dahil sa resulta ng Japan Wonju Game, naging non-bearing na ang huling laro ng SGA kontra Chinese Taipei Blue. Layunin ngayon ng SGA na tapusin ang torneo nang may panalo matapos maging kampiyon sa nakalipas na dalawang edisyon. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
14: Sina Aramina at Manny Pacquiao, may past nga ba? Ikwento mo nga yan sa amin, Myra J. Nasayaw.
9: Ni-reveal ng actress at dating sexy star na si Aramina na nalink siya noon kay pambansang kamao, Manny Pacquiao. Ito'y matapos ang kanilang tambalan sa 2008 action film na Anak ng Commander. Sa isang vlog, sinabi ni Ara na inamin daw mismo ni Pacquiao na nagkaroon ito ng crush sa kanya bago pa man siya maging sikat na boksingero. Dagdag pa nito, nang makita raw siya ni Manny sa poster ng isang sikat na brand ng alak, napatanong mismo ito kung kailan sila magkakasama sa isang project. Sa kabila nito, hindi naman daw nanligaw si Manny sa kanya at hindi rin sila nagkaroon ng kahit anong romantic relationship. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
14: RMN Network News. Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
2: Ako naman ho yung Professor ng Bayan Rick Rosales.
10: Mula- Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
11: Headlines sa itong mga balitang lokal, gipatuman nga discipline zone sa Balilad, Talamban, kon Bantal area sa Dakbayan sa Subo, gingong suportado sa mga ride, hailing app. Kapulisan sa Central Visayas, gisukod ang abilidad, pagtubag o galarma, kon doon emergency may tabo sa ilang jurisdiction. Balita sa sports, non-shinga, kumpiyansa nga mausban, si Suganob sa ilang rematch karong sunod buwan. Kini ang headlines sa itong mga balita.
10: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
12: Ang kinis na niya.
24: In fairness, nag-glow up.
12: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katul sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katul nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bacteria nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katul o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
7: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
9: At first I was afraid, if Toyo...

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigistorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya raman ato basta wala istorbo. Sama sa ubo nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunan. Dili pwede maistorbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatulo sa tutunan. Tungod sa post-nasal drip, human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbate. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton. Aron padayon ang kumbati kada adlaw. Basta 2040, quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab ka na. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamin HCl plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa, makarelate yung taan na. Maayo gani, kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Gwapa ka? Stress tabs.
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
5: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
6: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
4: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
4: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
7: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
8: Mga kasama, ako ang inyong Radyoman po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang gini pagpalig-on sa atong immune system o kabukugan. Kanunay i-update ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabi na sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atanhimutang sa Usmania Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, doon sa tasa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato ana ata sa EDM Building atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga Consolacion Cebu alang sa dugang inyong mga pangutana tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175 o mga higala siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili kay ugwa piki ka na ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic ayaw kalimot Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
9: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
10: At oras karon alas 7:50 na. Sa diri pa sa detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede magkapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa panapangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins, Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Paul kaing pangutana, dihara na itong ikuha sa ato mga balita. Unya, kinhanglan lang, saktong tubag. Kaning tubag, sigurado ganin ninyong mahatag ang insakto kay naminaw man mo sa ato mga balita. Ang lain ninyong i-observe yun, mga pag-follow sa ato nga promo mechanics, ha? Kinhanglan naka-like, naka-follow, naka-share ka sa atong pamaagi or sa ato mga Facebook pages. Appeal sa ato ng promo mechanics. Facebook pages na to ang DYHP Arimin Cebu ingon man Attorney Rufil Fernandez Banyo ka Facebook page katunduday blue nga check diya sa kilid sa ihang pangalan ha kay mo ni official ka Facebook page ni Attorney unya ang straight to the point po ni Attorney Rufil ka programa kinanglan nga imong i-share aron nang imo sang mga Facebook friends din ha makakita daghan ta makakita ani ala sige i-follow na ha share og like sa tong Facebook pages. Kumano sabi, share ang programa ni Attorney Rufil. Yan ang atong pangutana karon. Pero gigayin ng atong pangutana kay balik na gini og mention kaganina. O karong adlaw mauman ang usa ka nan sa special non-working holiday. Mo nang paldo-paldo karong adlaw sa mga nanarbaho. Additional 30%. Oh, ngano man? Ngano ang special non-working holiday man karong adlaw? Sa may atong gitimaan karon, pagkasimpula. Oh, kasama ang K-pop, murag ihatag naman na ang tubag daan. Hala, sige. Pwede na mo makabutang sa inyong tubag sa comment section, ha? Sa live nga programa ni Attorney Rufil. Kaya niyas kasabag names, Derek, gihan kaayong muhagpat kinsa ninyo ang dapat nga makarawat sa 200 pesos nga GCash. Saktong tubag plus promo, mechanics, kinahanglan nga pagsubay ni ini, mag-uban gyud na. Okay, good luck sa mga mutubag din, ha? Ato ni balikan karon taon-taon kay maminaw na tas detalya sa atong mga balita usab nini mga orasa. Mga balita nga lokal. Kipatuman nga discipline zone sa Banila Talamban kun Bantal area sa nakapay sa subog ingon nga suportado sa mga ride hailing app dinhi sa syudad. Kasama mo sa balita radio man Eli Bolono.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Suportado sa mga ride hailing app sa syudad Cebu ang ipatuman nga discipline zone sa Manila Talamban kun Bantal area sa Takbayan. Kini magpabaw ni Raquel Arce ang labaw sa Cebu City Transportation Office kun CCTO. Partikular na nini sa Angkas, Grab, Move It ug uban pa. Ipadayag ni Arce, kaduna lang na ibalangat nga mga concern ng mga opisyal niini gikan sa ilang mga driver kini sama sa U-turn slot, parking ug waiting area sa mga motor taxi diha sa nisgutang dapit. Ipasali kini ni Arce nga kinahatagan og pagtagad sa iyang buhatan.
3: Mao na i-process na to unya. Matuag yung i-preparar ang area. So far, ipasalig nila nga wala sila'y objection. Andam sila nga mo tuman sa unsay mga kwan sa gobyerno.
2: Si Raquel Arce, naasayran niya ang CCTO, naka-issue na o kapin sa 2,000 ka citation ticket ganto sa mga traffic violator diya sa Bantal area. So kagipatuman ang discipline zone sa sayong bahay ni Ining Buwana. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYH. P Tatak RMN.
1: Platcho mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Platcho mo nationwide.
5: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa ug Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
6: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
7: ACS!
4: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home.